0: Dira sa imo abiyan. Mayo 27, 2026, last Wednesday sang bulan sang Mayo. It's a holiday, gindeclare ni nga holiday diri sa aton pungsod angot sa Feast of Sacrifice sang mga kababayan naton nga Muslim. Naka-holiday mode ba ikaw subong abiyan? Salamat kay Arakada nagapamati diri sa aton programa Oras ng Pilipinas. Una shout out dira kay John D sa Jensan. Wala ni siya holiday pero kami ni siya yagapamati sa aton FB live. Amo man si Jacob dito sa Thailand. Wala man da holiday Jacob no. Yan, hello kag, happy listening man sa mga friends ta nga early pa kaina, nag-tune in na. Umpisahan ko sa TSK kay na-acknowledge naman ni Guru ni Pastor Alex ang sa Daybreak. Si Sis Bevelyn, present na temprano pa. Hello sa Funticha, Hilaos family. Si Kuya Ed, dira sa Kipalbig, Tampakan. Sa Katakutan family, good morning. Kay Ate Janet, Ma'am Shobe, Kuya EJ, kag mga chikiting. Hindi na chikiting, sabong kay dalagko dun. And kag sa Shepherd's Call naman kay Ina, nakatutok naman da si Brother Rick Mendoza, si Kuya June Manalo, si Brother John Paul Barrientos. Sa balitaan, nag-upod man kagina kay Migo Dave, si Tita Ninang Nurse, dara sa Tampakan. Hello sa Navales Combatier family, regards da kay Ninong Doy. Mayad-ayad gin niya. Aga dara sa inyo, Tita Ninang, kag Tita Ninong. Mayad-ayad niya. Pagpamati man dara kanday Mambon na. Kumusta dara Mambon? Kay Sis Fe sa Silva family. Thank you sa pag-connect. And kay Sis Aileen sa Balintongog family. Dili kita sa aton unang segment ang aton nga pabalon subong nga Wednesday.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

0: Para sa aton pabalon, basahon ta ang Luke chapter 6 verse 35. Sa New Living Translation, silingsang pulong sang Ginoo, love your enemies. Do good to them. Lend to them without expecting to be repaid. Then your reward from heaven will be very great. When we talk of heaven, that already sounds pretty good. Pero balaan mo bala abyan, there are going to be rewards in heaven? Yes. May reward ang tanan nga ginhimo naton in obedience to Jesus samtang ari kita diri sa sini nga kalibutan. God is watching everything in your life. You will be rewarded in heaven for your good actions, speech and thoughts, for your character and good decisions, and for your generosity and sacrifices. Sa pangalan sa aton Ginoong Hesus, sa imo ginhimo no para sa iya. You will be rewarded for loving your enemies and for not giving up when it was difficult to do the right thing. You will be rewarded for bringing other people to Jesus Christ. Mayara na bala sang isa ka tawo nga balaan mo magapasalamat gid siya dito sa langit tungod kay gin-share mo sa iya si Jesus. You will be rewarded for putting up with criticism for being a Christian and for being persecuted as a believer. Amang hamba sa aton Ginoong Jesus, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Tandaan mo abyan, God is watching it all and He's going to reward it all. Ang reward nga ni, wala ni sang connection sa imong kaluwasan. Because the only way to get into heaven is through faith in Christ. Saligan mo lang ang ginhimo sa aton Ginoong Jesus dito sa krusang Kalbaryo para sa kapatawaran sa aton mga kasalanan, kag para sa aton pugos nga spiritual nga kaluwasan. Hindi ka makasulod sa langit paagi sa imo maayong buhat. But the Bible says that when you get to heaven, you will be rewarded according to your good works. Hamba sa Matthew 10:42, if you give even a cup of cold water to one of the least of my followers, you will surely be rewarded. Hamba sa aton Ginoong Hesukristo. No, kasimple lang man no, nga magatag ka isa ka baso sang tubig to someone or to share a meal no sa alagad sa Ginoo. But every time you do that, it's like God says, ginasulat ko na, na-record ko ina. So you get to decide where you want your rewards. Subong palarong pambansa dito sa Agusan del Sur ka namin nami isang ilang medalya. Ang gold medal, nami ang pagkaubra. Madaan may mga minahan da sa may Agusan del Sur, no? Gold gina iya, no? Kagapaninguha gid ang mga atleta nga makakuha sang gold medal. Kalipay na gid, no? Dako nga kalipay nga ma-reward kita sa aton mga accomplishment sa sininga kalibutan. Ang mga nag-graduate may summa cum laude, magna cum laude, cum laude. Diba? Ginatago-tago ginato ng mga medalya naton nga ina. Diba? Ay, kanami gid, no? Nga makabaton kita sing amuna. Pero hasta lang na diri. Makalimtan na sa sunod, di bala, no? Ang mga mga trophies dira kag mga medals mo masip hindi naman na ginasapak sang sunod nga henerasyon di ba no unless pay mo an kag nila sang museum da pero seldom lang gid ina no so temporary tanan nga reward sa sini nga kalibutan din ang mas gusto mo ang reward nga ginatanyag sang kalibutan or you want them in the next life atuya malong taron kaya tandaan naton ang reminder sa aton Ginoong Jesus, love your enemies, do good to them, lend to them without expecting to be repaid, then your reward from heaven will be very great. Kung piliun mo lang ang mga rewards sini nga kalibutan like popularity, wealth, fame, success, comfort, then ma-enjoy mo lang na for only 80 years or so. But if you build up rewards in heaven, you'll get to enjoy those rewards forever. Kaya send it on ahead, no? Padala na na. Tala na na sa eternidad. Don't settle for the rewards this world has to offer. As a child of God, you have so much more to look forward to. Ang pinaka-exciting dito sa langit, amo ang makaupod nato ng aton Ginoo forever. Hindi lang mga rewards, no? Kundi ang iyagin nga presensya, amo ang makahatagin sa aton sang bugos nga kalipay. Amo ng aton nga pabalon, subungadlaw sang Miyerkules.
1: Oras na! Oras na! Pilipinas!

15. Padayon kita diri sa ato niya nga programa. Nag-message diri si Kuya Don. Karon pa dugay-dugay ang duty ni Kuya Don. Si Kuya Anson subong ang upod ko di sa technical side. Pero nanamyaw na da si Kuya Don. Good morning po, Miga Joy, and to the XKI staff and listeners. God bless the XKI more and more abundantly. Amen. Hello kag, happy listening man da kay. Ayan, acknowledge ko ni sila kagina pero nagpa-check attendance liwat diri sa ONP, si Brother Jacob, si Sailin, si Jandy, nag-heart man da si Dave. Sa aton nga pagpadayon, mga public service announcement, tagaan na to Nanay Ligua. Ari si Miga Jen para sa aton nga Action Line.

0: Action! Live!
1: Ang City of Coronadal Water District may arasang scheduled water advisory. Sa May 27, from 10 a.m. to 8 p.m., wala man sang tubig ang bugos nga barangay San Jose, portion sang barangay Mabini, particular ang Porok Rizal, Mabuhay, Santo Niño, Kagmasipag, portion sang barangay Avancenia, particular ang Porok Santan, Rose, Everlasting, Kagdaisy, portion sang barangay Namnama, partikular ang Porok Rosal, Magsaysay, Porok Maligaya, Kag Saranay. Ang rason, may ara sang islan nga submersible pump kag motor dira sa San Jose Pumping Station.
0: Action! Live!
1: Ang City Veterinary Office sang Coronadal may ara sang anti-rabies vaccination schedule sa Barangay San Jose. Sa May 27, sa Porok Riverside, Lower Cadidang kag Upper Cadidang. Sa May 28, sa Porok Upper Supon and Lower Supon.
0: Action! Live!
1: Ang Socotec 1 may ara sang power advisory brownout sa May 27 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Cubid, Dumagil, Kagtinago, sang Norala. Sa May 28 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Kusan, Banga, Kaga, Barangay Moloy, sang Sorala. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
0: Action! Line!
1: Hinapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action! Line!
1: Ang National Conciliation and Mediation Board or NCMB Region 12 in partnership with the Association of Industrial Peace Advocates SOCSRGEN may ara sang free webinar with the theme Strengthening Labor Management Relations for Sustained Workplace Harmony and Productivity in Region 12. Ang webinar schedule June 4, Upper Valley and Sultan Kudarat Cluster from 1 p.m. to 5 p.m. Para sa mga interesado, pwede ka mo magpa-pre-register. Ang link ara lang dira sa dollaregion12-socsrgenfb page.
0: Action! Live!
1: Ang Haygay Philippine South Cotabate Chapter may ara sang ipatigayon nga 19th face-to-face national seminar sa May 28 to 30, 2026 from 7:30 to 6 p.m. dira sa Habi Hotel, City of Coronadal. Para sa dugang impormasyon, please contact 0933-811-9287.
0: Action! Live!
1: Inaimbitahan ang tanan sa 8 Lower Valley Deacons Fellowship dira sa Artesian Christian Fellowship SBC sa May 30 with the theme Let Jesus Increase in Deacons Life. Magsugod 7:30 to 3 p.m. Ang registration 100 pesos. Bring friends, Bible, love gift and teachable heart.
0: Action! Live!
1: Nagabaton sang application for thesis assistance program halin sa mga personnel sang Department of Agriculture, lakip dira ang Bureau kag attached agency, state universities and colleges, and agricultural extension workers halin sa mga local government units nationwide nga subong nagapursu sa ilang postgraduate studies sa agriculture, fisheries kag iban pang mga multidisciplinary fields kag willing mag-conduct sang research sa agricultural and fisheries extension. Pwede ka mo makasubmit sa inyo application until May 30. Pwede nyo i-email sa sms.cdmd@ati.da.gov.ph. Para sa requirements, pwede nyo bisitahon ang FB page sang Agricultural Training Institute.
0: Action! Line!
1: Ang DICT South Cotabato Province may ara sang free face-to-face training para sa Social Media Marketing 2.0. Ang schedule from May 22 to June 9, ang June 10 to 19 online campaign, ang assessment sa June 22 to 23, ang graduation sa June 24. Ang mga requirement, residente sang Region 12, 18 years old and above, able to pass the English test and typing test, commitment nga tapuson ang ICT training, may laptop or desktop computer, stable kag reliable ang internet connection, and willing to learn new skills. 25 lang ang slots nga available. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ara ang link sa DICT R12-South Cotabato Province FB page.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may aras ang ginabuhi ng mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures ng livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin isubmit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action! Line!
1: Luyag mo bala nga mangin test the scholar? May ara sang free training kag free assessment from 8 a.m. to 5 p.m. weekdays. Ang Technical Education and Skills Development Authority nag-offer sang scholarship para sa Carpentry NC2 kag driving NC2 nga may ara sang tag 50 slots, masonry NC2 kag pest management vegetables NC2 nga may ara sang tag 75 slots. Initial first come first serve basis. Para sa mga interesado nga aplikante, please visit ang Provincial Training Center, Pigkawayan, Poblasyon 3, Pigkawayan, Cotabato. Or pwede ka mo magtawag sa 0965-3155-100. Ang mga requirements, photocopy sang inyong PSA birth certificate or marriage certificate, photocopy sang inyong TOR or diploma, kag 2 pieces 1x1 ID picture.
0: Action. Live.
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
0: Action! Live!
1: Ginaauhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sa PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance cover. Kaga pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action. Live.
1: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
0: Action. Live. Action! Live!
1: Ang City of Coronadal Water District may ara sang scheduled water advisory. Sa May 27, from 10 a.m. to 8 p.m., wala man sang tubig ang bugos nga barangay San Jose, portion sang barangay Mabini, partikular ang Porok Rizal, Mabuhay, Santo Niño, kag mas

0: kay base ma. Tulaan ka mo da supply sang tubig. Mag-stock na daan sang tubig. Para sa inyong mga balay. Para dito sa mga maapektuhan sa itong schedule sang water district.
1: Action! Line!

0: Alas 8:30 na gid. Nakapamahaw na ba? Hindi pagkalimtan. Breakfast is the most important meal of the day para may energy ka to do the tasks nga kinahanglan mo tapuson subong adlaw. Sakto man, Brother Dante, naka-breakfast ka na dira. Shout out sa Perante family. Salamat sa pagpamati. Sa aton pagpadayon, tagaanta ligwa ang aton nga trivia time upod kay Pastor Alex. And series Japone, no, aton nga topic about mothers in the Bible, mga women of faith. Muna ang aton topic, subong nga bulan sang Mayo sa aton trivia from home. Yari si Pastor Alex.
1: Trivia for today.
2: Good morning sa aton nga mga ka-ONP kag mga ka-trivia subong nga adlaw. Padayon kita sa aton nga trivia. Sa mga kababaihan nga makita naton sa Biblia kag ang mga lesson nga makuha naton sa ilang kinabuhi. Today, ang lantawon naman naton nga kabuhi sang isa kababayi is ining babayi nga ginatawag nga The Woman of Samaria. Wala ni siya ngalan, no? Wala na mention sa Bible ang iya nga pangalan, pero makita naton ang iya nga account sa libro ni John, John chapter 4. Okay. So may mga panahon nga kita nagkakaroon sang heart-to-heart balanga istorya, no, with a person, usually ng tao nga ginahigugma naton. So magsiling kita nga heart-to-heart, hindi na siya madali nga klase sang istorya, no, ng heart-to-heart nga na. Kaya hindi naton balaan kung ano ang magiging reaksyon sang aton nga kaistorya, no? Kung halimbawa nang mangisog na gid kita kag aton nga ihambal, kung ano gid ang matuod, ano gid ang aton nga mga nabatyagan, ano gid ang aton nga ginaisip. Kaya siguro hindi naton gusto nga ma-hurt naton ang ilang nga balatyagon. Pero kinanglan naton himuon, no? Kinanglan naton himuon inang heart to heart. May mga panahon nga kinanglan naton inahimon with the person that we love. Ang isa sa na-record nga ng malaba nga conversation ni Jesus, no, sa isa ka particular nga individual sa Bible, amo ni siya, no, ning babae nga ini dito sa lugar sang Samaria. Ining babae nga ini nagkadto dito sa bubon kay masag-ob sang tubig kag nagahulat na si Jesus dito, no. So, kadamuan sa ato, no, pareho sa iya, hindi niya kilala kaayo si Jesus. Nakabati guro siya sa istorya, parte kay Jesus, nga siya ang Messiah, pero wala niya gina-expect nga sa adlaw nga na haragali dito si Jesus, no? Kaupod gid niya. Kay siguro sa kadamo, sa mga sarag-ubo niya nga tubig, no? Mga iban pa niya nga ulubrahon, nang wala niya

0: gid natagaan sang pansin ang iban nga mga butang sa iyang kabuhi kag all of a sudden, sa tunga sang iyang kasakuon ining babae nga ini, nag-appear ang aton nga Ginoo. Wala siya ga-expect sa aton nga Ginoo nga mag-show up dito sa Bubon. No? Kag wala man po siya ga-expect nga kambihon o baguhon ni Kristo ang iyang kabuhi. Pero paraya sa aton nga Ginoo, the Lord is expecting us. The Lord is expecting her. Yan. May plano yang Ginoo kag way kabalo ang babae nga ini. Kag ginagamit siya sang Ginoo. Bisan pang ang iya kabuhi, hindi naton matawag nga tong kabuhi balang nami gid nga imodelo, no? It is a very beautiful and encouraging story. Encouraging para sa aton kay ginaalaw bala sang Ginoo nga kun tanaw naton ini nga istorya, no? Nang ginatagaan kita mensahe sang Ginoo nga pwede kita makaparticipate sa trabaho niya diri sa kalibutan. Kag it doesn't matter kung anong imo ginhalinan, kung ano ang imo nga nahimo sa imo nga past, no? Kung anong naging kahapon mo. Kundi nga magamit kita sang Ginoo according to the will of God and His purposes. So that is very encouraging for us. And it is beautiful kay tungod nga pwede gali kita yung magkaroon sang personal nga relationship sa Ginoo. No? Kag sa aton nga personal nga relationship sa Ginoo, ihatag sang Ginoo ang aton gid nga deepest need. No? Inabalang pareho diri sa babae nga ni tubig nga kung mainom niya, hindi na gid siya mauhaw. No? It is water nga makuha gid ang imo nga spiritual nga kauhaw, no? Kag masatisfy ka gid. Okay? So ano ang mga lesson nga makuha naton? Una gid nga lesson is that ang Ginoo nagahulat sa aton. Or maybe wala mo lang gina-expect pero base sa imo nga kadtuan subong adlaw, you will find that Jesus will be there and waiting for you. And in John chapter 4 verse 7, tiling diri, now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon when a Samaritan woman came to draw water. Jesus said to her, "Will you give me a drink?" Yan, naman yung makita natin sa John chapter 4 verse 7, no? Ang babae, gahimo lang yan sang regular niya nga trabaho sa adlaw nga na, no? Magsagob tubig. Wala pa man mga gripo, abis ang una, mga nawasa na, mga nakalinya nga tubig, linya sang tubig. So, nothing was out of the ordinary except ara dito ang Ginoo, nagapungko, nagapahuway, kag nagahulat sa babae. Yan. Manami man nga mabasa nato, no, sa scripture nga si Jesus nakapoy. No, siguro kapoy si Jesus, hindi lang physically, but nakapoy man siya sa mga spiritual immaturity sa mga disciple, no? Or maybe sa aton nga kabuhi, bala nang tama gid kita ka spiritually immature, rebuilde kita sa Ginoo, tigaulo. Siguro ginakapoy man ang aton nga Ginoo sa mga amo sini nga klase sang do pareho bala sang ara pa siya diri sa kalibutan. Ginakapoy man siya sa mga katig-a sang ulo kag tagipusoon sa mga tao, especially man ang iya mga disipulo. Pero ang Ginoo mapinasinsyahon kag nagahulat siya sa aton. Gusto sang Ginoo nga honest kita sa iya sa about sa aton bala nga kabuhi. Kag ginahulat sang Ginoo ang perfect gid nga time para i-work out niya para sa kaayuhan kag para sa kabag-uhan in some way for the better para sa aton nga kabuhi. So today, base sa imo nga kadtuan or maybe where you are, you might find that Jesus is there and He is waiting for you. Okay? Munang-una nga lesson, no? Ikadua, kon makilala naton si Jesus, higugmaon naton si Jesus, no? In John chapter 4 verse 9 to 10, siling diri, the Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans." Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water." Ayan. So wala gin-acknowledge ni Jesus ang iyang comment, no? Regarding sa ilang kustumbre, sa ilang differences, no? Kay si Jesus Hudyo, siya Samaritanhon. But Jesus went straight into the heart of the matter. Ang Samaritan woman, wala nakakilala kay Jesus. Pwede nga makilala naton si Jesus sa aton lang head knowledge. Pero ang real deal gid is, kilala mo ba siya sa imong tagipusoon? No? Usually kung may tao kita ginahigugma, makasiling kita nga inang tao, kilala naton. Hindi lang head knowledge, kundi nga sa aton gid nga tagipusoon. Kung nagahigugma kita sa isa ka tao, no, kung in love kita, pirmi naton siya ginaisip, no? Hindi lang adlaw-adlaw, kundi kada semana, kada bulan, no? So, kung may ara kita nga ginaisip nga isa ka tao, constantly, no? Tinuig na nga siya sa ato noong nauna, ang meaning sina, no? Especially kung di mo siya makwasay mo nauna, ang meaning sina is, you are in love with that person. Amo na nga, ang tao nga matutuod gid nga nakakilala kay Jesus, in love gid na siya sa kay Jesus. No? Kay kung makilala mo gid maayo ang Ginoo, higugmaon mo siya. Yan, amo nang kaduha nga lesson, no? So ang una kay ina is, we might find Jesus waiting for us and when we know Him, we will love Him. And then ikatatlo nga lesson is, may mga panahon nga kita wala nagapati sa Ginoo. In John chapter 4 verse 11 to 15, siling diri, "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob who gave us the well and drank from it himself as did his sons and his livestock?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." So, ginaisip siguro sang Samaritanhon nga yung babae nga ni nga, paano maging living water ining natural nga tubig nga ginasagob ko, no? It doesn't make sense. Ano nang ginahambal sang tao nga ini? Pero, ginatransform ni Jesus ang iyang una-una, no? Nga inablang ang natural naton nga panguna-una nga kung mag-inom kita, ginauhaw kita, mainom kita, tubig, that is physical. Pero ang ginaistorya ni Jesus diri is spiritual drinking. So at that time, no, kauduhon, duwa lang gid sila naga-istorya. Kag amuni kadalom, kag amuni kanami ang ilang istorya. Sa aton man kabuhi, madiskubrihan naton nga para manami gid ang pag-istorya mo sa Ginoo, you need time to be alone with the Lord. Kay ang Ginoo maka-work best gid sa aton kung hindi distracted bala ang aton nga focus. Hindi kita nadidistract sang kalibutan. Siguro ang iban ara sa ospital, no, nagahigda kag wala na siya sang mahimo, wala man siya sang hindi niya man mahimo tanan nga gusto niya himuon. So usually sa mga panahon nga na, no, bisan ako gani nakaagi ko sina nga kun ma-hospital ka, ara ka lang dagahigda. Grabe gid, no? You are alone with the Lord, no? Ginauna-una mo ang Ginoo, ginauna-una mong imo kabuhi. Yan. So damo ka gid maisipan, no? Kag nagaistorya ka gid sa Ginoo. So sa mga panahon nga ini, ang attention mo, full attention ka gid sa Ginoo. Kag ginasugid mo gid sa Ginoo kon anong ara sa imo nga tagipusoon, sa imo espiritu, sa imo hunahuna. Kag sa panahon man nga ina, ang Ginoo kon magistorya sa imo, mabatian mo gid siya. No? Kaya nga, wala ka sang damo nga distraction, ara ka sa ospital, no? Especially kung ara ka sa ICU. So kung mag-speak ang Ginoo, full attention ka gid. No? And the Lord will make His presence known to us and iagakon niya kita nga magpalapit gid sa iya. Okay? Ikaapat nga lesson, ang amotong ikatatlo nga lesson, no, nga sometimes may wala kita gapati kay Jesus, no? Damo kita mga duda sa atong kaugalingon. Okay, kag last natong nga lesson para sa atong trivia sa adlaw nga ni is that ginabuksan ni Kristo ang aton nga mata para makita naton ang kamatuoran. So, may ara sila sang conversation nga natabo diri sa John chapter 4, no, verses 16 to 26 nga kun sa diin ginpakilala ni Kristo ang iyang kaugalingon sa babae, no? Ginbuksan niya ang mata sang babae. And then na-realize sang babae nga ay nagahambal gid sang matuod ining tao nga ini. No, nabuksan ang iyang mga mata kag ang mga pulong ni Jesus amo ang nagbulig sa iya nga makilala niya pagid kung sino ang iyang kaistorya. And the same is true sa aton, no? Usually, kung gusto mo kilalahon ng isa katawo, it takes a long time. Amo man sa kay Jesus, no? Amo man sa Ginoo nga. Kung kisa sa mga maagya naton nga madamo nga mga trouble sa aton kabuhi, dira naton siya amat-amat nga makilala. No? We get to know Jesus better as we go along. And sa mga panahon nga grabe ang kabudlayan, damo gid sa mga trials, then we learn to trust and depend on Him. So in the process, ang natural naton yung tendency nga magsalig bala sa mga abilidad naton, sa kakayahan naton, ginaisla ni Jesus, no? Sang spiritual insight nga hindi lang nga nang kita lang gintanan ang magpasaan sini, kundi nga arang Ginoo nga handa magbulig sa aton. So ginakuha sang Ginoo ang mga butig bala nga ginabutang sang kalaban sa imo nouna, kaginatagaan kanya sang kamatuoran paagi sa iyang pulong. And as you learn more of the Word of God, maginabuligan ka sang pulong sang Ginoo nga isimbahon ang Ginoo sa Espiritu kag kamatuoran. Ginabuksan ni Jesus ang aton nga mata. Amat-amat lang, no? Siguro hindi mo pa fully kilala ang aton nga Ginoo, pero ginabuksan sang Ginoo ang aton nga mga mata using our circumstances, using the daily events in our lives para makilala kag makita mo gid maayo kag klaro kung sino gid ang Dios. Okay? So para sa subong adlaw, amo lang anay na ang aton nga trivia, no? Kag sa liwat para sa oras na Pilipinas kag sa trivia for today. Ako si Pastor Alex. Good morning sa
1: Trivia for today.
2: Madamo nga salamat, Pastor Alex, sa sina nga dugang inspirasyon halin sa mga nanay sa Bible. Mga lessons nga aton ma-learn halin sa ila. Sa nabili naton nga 12 minutos dari sa aton nga pagpangalagad, tagaan naton ligwa ang impormasyon nga mahinundanon angot sa Philippine Coffee Quality Competition 2026 nga ginapangunahan sang aton nga Department of Trade and Industry. Ara sa piyak linya sa aton telepono si Regional Director Flora Gabonales. Good morning sa imo, Ma'am Flor.
3: Yes, good morning. Maayong aga sa tanan nga tagpalamati natong subong nga adlaw.
2: Yeah. May ara kita sang ginapatigayon nga PCQC, Philippine Coffee Quality Competition 2026 nga ang ginatagaan gini sang pagtagad naton diri sa Region 12, Ma'am Flor, no, especially sa coffee industry sa aton pungsod.
3: Yes, oo. Tama ni siya, no? And ang Philippine Coffee Quality Competition nag-run ni siya sa aton nga country since 2018, no? And first time nga gin-conduct ini diri sa regions. And una ang Region 12 nga nag-bid for hosting, no? And since gina-position nato ng aton region and the province of Sultan Kudarat as the coffee capital of the country, then gin-bid nato, no, ang pag-host sini. That's why as early as March 4 until sa 29, no, until sa Friday, bale ginahiwat naton ang aton na Philippine Coffee Quality Competition. So subong nga adlaw mag-start na sila sang cupping level, no, kay nag-umpisa abi sini sang of course receiving of the entries tungod kay nationwide ini, and nag-start kita sang green coffee nga sorting and grading, kay nga hindi man tanan abi nga entry sini pwede pumasa, no, and i-grade na nga daan as to whether commercial siya, as pwede siya gihapon mahimo nga premium, or pwede siya mahimo nga fine robusta or specialty nga arabica, no. So amo ni ang classification sa ato ng mga coffee. So atong makitaan nga commercial grade, hindi na ato pag i-intra sa grading asa sa cupping, no, hindi na ato ma-intra sa competition, kay nga ang ginatan-aw lang abi natin atong pwedeng magiging fine and pwede magiging specialty nga arabica. And sa subong ang nadawat naton nga entries sini is 142.
2: Wow.
3: Oo, kadamo nga entry, no. Pero this year nagbaba ini tungod kay mas mahina ang harvest abi sang kape subong kung i-compare naton last year, no.
2: Sa panahon ba na, ma'am?
3: Oo, sa panahon ini. And last year umabot kita ng almost 200. And ang breakdown sini is 117 sini robusta. First time man ini nga mas damo ang entries nato sa robusta, no. May 19 nga arabica, 4 nga excelsa, and may duha nga liberica entries kita, no. So ining 4 nga klase sang kape amo ni ang available diri sa aton nga pungsod. And somehow nag-increase na gihapon ang aton awareness in as far as entries sang excelsa kag liberica is concerned, no. So kumbaga apat gid nga klase sang kape ang available diri sa aton. And ipadayon ko na lang, in terms of regional breakdown, pinakadamo nga nadawat nato is from Ilocos region, region 1, may 56 entries sila. Ang Region 12, ang host region, may ara 27 entries. Region 10, Northern Mindanao, that's 20 entries. CAR, Cordillera, may ara 8. Negros Island region, and Region 11, ang Davao region, may ara 6 entries. Ang Caraga naman, Region 13, and Central Luzon, may ara 4 entries. Ang Barm, and Region 6, may ara na 3 entry. Tagdalawa naman kay entry ang ara sa Region 7 and Region 2, and may ara isa kay entry ang Calabarzon, no. So kung makita naton diri pa lang sa mga numbers nga gin-submit, ang participation naton is all over the country. And mag-reflect lang ini, no, nga nagadako gid, no, ang aton nga puwersa in as far as the coffee industry is concerned. And of course nag-spread na gid sa bilog Pilipinas ang production sa aton nga kape.
2: Wow. And Liberica daw bag-o na, ma'am, ah.
3: Oo. Amo ini abi na ginambal bala nga kape barako. Wow.
2: Ah, amo na ba?
3: So ginakwa na naton karon, gina-encourage na kay ini dugay na ini sa aton nga sa aton, kaso lang medyo wala na natutukan bala ang production. And this time growing na ang interest, no, sa aton mga coffee stakeholders, mga baristas naton sa pag-offer sa ding Liberica nga kape.
2: Sa aton entry naglabot na 27. So gina-expectar ba naton magsaka pa ni ma'am kay gina position naton ang Sultan Kudarat as coffee capital sa bugos nga kalibutan?
3: Oo. Bugos Pilipinas lang,
2: Ay,
3: anay.
2: Pilipinas, gali.
3: Oo. Bale, last year, damo-damo kita entry na. I think daw 60 plus ang entries naton. Again, nakapansin-pansin gid nung nagamay ang production, especially diri sa aton nga part. Siguro pabor ang panahon dito sa Ilocos Region. That's why sila subong ang may pinakadako ng entry. And even sa Davao Region, dati damo ni ang ila entry, no? Subong anong na lang. Again, kita tanaw na ito, no? Nga, hindi gid amo na kadamo abi ang production. That's why ang ato ni nga mga stakeholders nagakantugid rin sa Region 12 for sourcing, knowing bisan naggamay ang aton nga production, kita gihapon ang number one producer sa Pilipinas.
2: Wow. Ano ang pinakatinutuyo naton sa competition nga ini para sa local coffee farmers kag mga producers naton?
3: Ang aton sinyang pinaka-objective gid, no, is ma-instill naton sa aton mga farmers ang awareness bala nga kung mag-produce sila sa quality coffee, hindi na dito magsalig, no, sa commercial prices na ginapamakal through the years. So amoy inigid ang driving factor nga na-encourage natin ang atong farmers to produce quality coffee. Kay ang presyo abis nila ingid, no, kaysa sa dito sa commercial. Siguro ang sa commercial subong nagaram to about 200 per kilo. Ang ining sa mga specialty naman and sa mga fine robustas, nag-abot sini sang 500, 700. Wow. Ang iban sobra gani, 1,000 ang per kilo sini, no. Especially nga ining mga graded nga mga kape nga nagdaog gid, no, most especially sa aton nga mga coffee quality competitions. And syempre ang ginaano naton is may encourage naton naman, no, pati ang aton kabataan, mga young farmers naton, nga mag-engage into coffee farming. Kaysa una abi kung habalon mo nga coffee farmer ka daw, hindi ka ayo mapansin, no, nga worthwhile ini siya nga itanom nga produkto.
2: Wow, no, nagalabot galitig 1,000 ang presyo sina. Amo galit mahal ang kape.
3: Oo, tama na siya.
2: Sa mga coffee shop.
3: Sa coffee shop, no, may ara 150 ang cup. Diba? Swerte lang kung 90 pesos, mga less than 100.
2: Depende galit sa quality sang coffee.
3: Oo, and syempre, sang una ang aton nga common impression is basta kape gani. Namit nga kape, amuning mapait nga kape. But now, oo, pwede man nga may ara kape nga klase, no, wherein naturally sweet lang yun siya iya. May ara kisa nga ang iya nga smell, no, daw chocolate, ang iya flavor daw chocolate, may ara iba daw fruity, may ara man nga daw bulak, bala ang kahamot, no, sang kape. So,
2: na-improve ang quality, no?
3: Na-improve, and of course, ang tama nga pag-roasting gihapon eh, no? Sa una abi ang aton is no pinasunog gin bala, no? Itom-itom na gin ang
2: sunlag,
3: no? Or ang pag-roast ng kape. So, subong, damo gali siya classification, no? May ara gali siya nga medium roast. May ara na siya nga medium dark. May ara man nga dark roast, no? May ara gani gihapon nga light roast lang, no? Sa ang ano abi naton is kung masunog na siya kis adaw daw kung baga naimo na siya nga uling. Oo. So nadula na tong essence of tuod-tuod gid nga kape, no. That's why kis ang mapansin naton sa mga coffee shops nga anga daw light brown lang tanan ning pagka roast nila. Oo, pero again appreciation naton nga ang kape gali, damo-damo gali siya ng mga flavor profiles nga ginapangita gid sang aton nga mga coffee lovers, coffee enthusiasts natin.
2: Paano makabulig, ma'am, ining PCQC, no, para sa aton nga mga ano diri sa kape sa aton pungsod? Quality, market value, no, ano ang goal gid sang PCPC naton?
3: Yes, ang isa dira, no, ang aton abi nga part, no, sang competition is after ma-determine naton ang mga winners, may ara ina siya nga bidding, no. Ginapabid naton ang mga winning naton nga mga coffees, and ara dito ang mga barista naton, ara itong mga coffee shop owners, may ara iban nga mga buyers lang yun sa quality coffee na nag-bid for our mga winning entries, no? And somehow, sa pag-mount naton sa PCQC, dere, gindala naton ang aton nga mga judges.
2: Mm-hmm.
3: Sa Senator Ninoy Aquino, ang aton nga big producer gihapon sa quality coffee. And dito, no, nag-transact na sila iya, no, nag-order na sila iya sa possible nga kape, especially dito sa mga consistent ba na nga mga winning farmers natin, no?
2: So, may that, sure market na gid.
3: May, and karon ang ginaproblema karon sa coffee industry is ang production gid, no, ang supply gid sa quality coffee. Even ang commercial buyers natin, gusto nila na magbakal mag source locally, kaya nga dako nga components ang ila ginahimo, especially for the instant coffee companies naton, gina-import pa na nila iya ang ilang nga mga kape, no? So mas maayo nga mas strengthen naton ang aton local production, ma-instill ang quality, kay para nga again magdako-dako ang income sa aton nga mga farmers.
2: Oo. Ano ang invitation mo, ma'am? Basi pwede man da maka saksi ang aton iyang mga ano taga Region 12 sa mga aktibidades. Is this open sa public?
3: nag-opening program na kita, no, last week. And sa Subong, bale closely guarded ang competition kay nga only ang mga graders, ang mga judges ang pwede makasunod dito sa area kung sabihin, gina-grade na nila ang mga kape, no? Gina-cup na nila. And ang ginasigurado ginaton na ang integrity sa ating competition is ma-maintain. And sila mismo nga mga certified judges ang makadetermine sinugid bala ang mga top 12 entries naton for its category na ipadala naton for final cupping sa Manila come June 2 to 3. Kaya nga dito naton ipa offer, no, or ipaallow naton ang international judges nga i-judge pagid, no, ang aton nga mga na-identify nga mga entries diri sa Region 12 nga round naton, no. And ang may ara nga Philippine Coffee Expo nga himuon sa Space 1 Ayala, Makati sa June 5 to 7, and dito na ang awarding natin sa aton nga PCQC winners, no? And we are looking forward nga ang aton nga mga farmers, ang aton nga mga local chief executives, mga coffee stakeholders natin magkatong hapon sa Manila, no, para nga makita gin nila ano gid bala ang vibrancy, no, sang aton nga coffee industry. And again dito nila ma-appreciate, no, nga ay nag-compete gali ining mga coffee farmers for quality sa ilang mga kape.
2: Oh, wow. Dose na lang mabilin sa 142 entries.
3: Yes.
2: Stiff ang competition.
3: Sobra-sobra ka-stiff, no? So, amo na nga, kumbaga excited gihapon ang mga farmers natin na nagpadala sa entries. Of course, ang aton nga mga ahensya sa gobyerno, ang DTI, ang Department of Agriculture, ang local government units, mga local agri office, no, excited para nga mambalaan gin, no, ano gin bala ang quality ng kape nga ginaproduce naton, no. So other than the winning the ano ito the awards, ma-determine gihapon nila balaan nila, no, kung specialty na bala ang ilang kape, fine na bala ang ilang robusta, kay dira na ma-determine, no, again ang presyohan sa market, no. And even ang aton nga mga judges na kalabanan sa ila, may ara man na sila mga coffee shops, may ara sila nga mga business, no, related to coffee, sila mismo is interested kay nga gusto nila first hand mabalaan gid ano gid bala ang kalidad sang kape nga ginasubmit sang farmers natin para sa Philippine Coffee Quality Competition ni ini. By the way, ang aton nga PCQC is gina-conduct naton sa Sultan Kudarat Convention Center. Of course, dako ang pasalamat naton, no, kay Governor Dato Tax Ani Mangudadato, Dato, okay? Gin-offer nila for free ang facilities. Of course, ang ibang pang mga pag-host, no? Siyempre, preparations, mga programs. May mga pa-dinner pa ina sila as way of treating our guests, no? Ang ating mga judges. Mm-hmm. And of course, ang Department of Agriculture, Coffee Industry Development Office. So may specific office na ang DA sa Manila, no? To handle ining sa coffee industry sector naton, no? And substantial gihapon ang amount nga ilang ginhatag para sa mga arrangements naton para sa competition niya ini.
2: Wow. So congrats na daan sa success ang sini naman nga Hilikoton, Ma'am Floor.
3: Yes, oo, salamat gid, kay salamat for having me sa programa naton this morning.
2: Mm-hmm. God bless po.
3: Yes, salamat. Salamat. Have a nice day.
2: Yes. Work pa rin kahit holiday.
3: Yes. Oh, 24/7 ng amon niya na ubra. Sige.
2: Ayan.
3: Okay, thank you. Ayan,
2: nakaupod natin mga kaabyanan ang aton regional director sa Department of Trade and Industry 12, si Ma'am Flora Gabunales. Ayon, ang update naton angot sa Philippine Coffee Quality Competition 2026 nga ginahiwat subong diri sa aton rehiyon, particularly sa Sultan Kudarat Convention Center. Congrats sa aton nga mga coffee farmers. Diri na lang anay kuto bang ato niya pagpangalagad. Kabay nakadulong naman kami sa inyo sang mahinungdanon nga impormasyon sa ato niya nga programa subong nga Miyerkules. Sa pag-assist diri ni Kuya Anson sa technical side, subong man si Amiga Jen kag si Migo Dave, iniang inyo Amiga Amiga Joy Kawayan Combatier, nagpanumdom sa mga balita kag impormasyon niya. Ato na batian ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: tingog sang Provincial Health Office. Talakayan nga maghatod sa inyo sa mga proyekto, buluhaton kag mga programa para sa kayong lawas sang probinsya sang South Cotabato. Tingog sang Provincial Health Office.
1: Isa ka matahong kagmabaskog nga Wednesday morning sa atong mga pinalangga nga tagapalamati. Welcome sa Tingog sang IPHO, ang inyong tingog sang kahimsog nga ginadala sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office. Sa liwat, ini ang inyong Health Education and Program Officer nga medyo madugay na dula sa kahanginan, no, sa sininga programa. Wala man ta nagpahuway, na busy lang gid kita sa opisina. Eldon Hans Navarro Cerames, sa liwat, ang inyong Health Education and Promotion Officer. Tukag kaupod natun subong nga aga sa isa ka makahuluganon nga diskusyon bahin sa mga issue, impormasyon kag edukasyon nga importante para sa aton nga panglawas. Sa sininga programa, ang ininga programa mabatian kada Miyerkules, umpisa alas 9, tubtub alas 9:30 sang aga. Kagimuon naton ini nga inspirasyon sa kada episode sang tingog sang IPHO, agud mangin mas maalam, mas alerto kag mas handa kita sa pag-atubang sa mga hamon sa aton nga kahimsog. Bago kita mag-umpisa, dapat lang gid aton nga tamyawon ang aton nga mga pinalangga, ang mga kaugnanan nga mga health workers sa nagkalain-lain nga mga barangay health stations, kag sa mga private kag government hospitals, kag pati ang mga aton nga mga clinics, laboratories, kag ang mga health workers man aton nga kaupod sa municipal kag mga city health offices sa bug-os nga probinsya sang South Cotabato. At siyempre, isa man nga mainit ng pagpasidungog sa tanan ng mga kaupdanan naton, ng mga health workers, kag mga kaupdanan naton sa aton opisina mismo, sa Office of the Provincial Health Officer, kag ang bug-os ng probinsya sang South Cotabato. Madamo gid nga liwat nga salamat sa inyong wala paguntat ng serbisyo para sa kaayuhan sang tanan. Kag siyempre, pinakadako nga pagpasidungog kag pasalamat sa inyo nga aton mga pinalangga nga tagapalamati nga padayon nga nagaupod kag nagasuporta sa aton sa sininga programa sa tingog sang IPHO. So medyo ang aton nga pagpanyempo sang aton nga panahon sa subong nga mga sinimana kay daw medyo irregular, no, kung sa aga medyo malamig gawa ang dapya sang hangin pag-abot sa mga alas 8 alas 9 sang aga umpisa na nga batsyag gid kita sang init hasta sa kahaponan. Pag-abot sa hapon, bigla magbundak ang pagkakusog-kusog na ulan. Kag pag-abot naman sa gabi, medyo mapaang naman. So hindi naton balaan ang panimpla gid sang naton nga panahon, no? So aton nga ginaawag sa tanan naton nga mga tagpalamati, no, sa mga sa subong, no, sa sininga programa nga halungan gid naton ang aton nga lawas, halungan naton ang aton nga panglawas, no, kag ang aton mga kaupdanan sa panimala. Hindi kita malipat nga mag-inom sang tubig kay siyempre kay mostly sa aton siguro sa mga tagapalamati or sa aton nga mga panimalay naga-experience mabatsagan gid naton ang kainit sang panahon. So hindi kita magkalipat nga mag-inom sang tubig, no, kung nagatrabaho man kita under the sun, kung kaya malikawan between 10 a.m. hasta alas 4 sang hapon ang aton nga trabaho tani under the shaded area or hindi gid kita ma-expose under the sun, no. Pero kung hindi gid malikawan, siguraduhon nato nga may ara kita sang payong, may ara kita sang kalo nga suksok, no, kay para hindi kita directly exposed sa init sang adlaw. Kag syempre ang hydration nato hindi gid paglipatan, mag-inom kita sang madamo nga tubig, ha, hindi sang soft drinks or hindi sang juices, no. Likay-likawan naton ginagmay ina nga mga ilim nun, no, ang soft drinks or ina mga high sugary drinks kay ina mas maka promote pa sang dehydration sa aton nga kalawasan. So tubig is the key sa subong nga mainit nga panahon. Ang buwan sang Mayo ginaselebrar naton ang isa ka importante niya, hindi lang siya sang ang Mother's Day, no, but also ang pag ginaselebrar naton sa aton nga health nga sector, no, ang aton nga safe motherhood, no. So ano bala ining safe motherhood, ano ang mga programa under sa safe motherhood, tan-awan man naton ang datos pag-abot sa sininga programa ang safe motherhood program, no. So nag-invite naton, actually ining aton nga gin-invite, medyo na pressure ako, sining pressure cooker ako sinigamay kay balaan ako, nag-agi man siya ini sa akon nga position man sang una, no, aside sina, so isa ni siya sa mga naging una man nga mga naging hepo sang probinsya sang South Cotabato, no. So hindi ko na siguro pagpadugayon ini, and wala man galayo ang edad namon, sini kay magkusmitanay man kami sini sang high school kami no. Sa kung ano nga tuig kami nag-graduate, secret na to namon, kamo na bahala sini mag-discover kung ano nga tuig kami kung pila na edad namon, pero balaan ko mga bataon pagit kami itsuna.
2: No? Mayong aga sa aton nga mga tagpalamati, kung di man ka mga dapit sa aton nga probinsya, mayong aga gid sa inyo kag gina pangamuyo ko gid ang inyong mayong panglawas subong adlaw. Ako po si Genesis Navales, nurse niyo po ako sa probinsya. Sa kasalukuyan po, ako po yung Family Health Cluster Head sa Office of the Provincial Health Office. At sabi nga po ni Sir Eldon, bata pa po kami, pero hawak ko po yung programa sa Safe Motherhood Program. Bale, kasali po yan sa ating Family Health Cluster Services po, no? So, sabi kanina, ano nga ba ang Safe Motherhood Program, Sir Eldon, no? Natutuwa ho ako, kinagagalak po namin sa Family Health Cluster kasama ng aking mga kasamahan, si Ma'am Francie and si Ma'am Sheena, and also si Angel, si Cherry, si Jory, si Nino, si Joy, si Myra, at saka si Sandy, na mapaunlakan ang programa po dito ngayon sa FEBC para magbigay linaw patungkol sa Safe Motherhood Program. Ang very goal ho talaga ng Safe Motherhood Program, Sir Elton, na dapat lahat ng pagbubuntis ay planado, pinlano, no? Lahat ng pagbubuntis safe at pinlano po siya. At wala hong nanay na mamamatay or wala hong babae ang mamamatay dahil siya po ay nagbigay buhay. So, sa panganganak po, o sa pagbubuntis, sa panganganak, at kahit po postpartum na po, dapat ligtas ho ang nanay at ang sanggol. Yun po yung very goal natin. So, zero maternal death po ang tawag ho natin sa impact indicator na itinataguyod ho ng ating Safe Motherhood Program. Kasali na din ho dyan yung ating sinasabing facility-based deliveries, skilled birth attendant, tsaka quality prenatal care. Yun ho yung mga outcome indicators na tinitingnan natin para safe, buhay, ligtas at malusog na magbuntis ang isang babae at makapanganak sa malusog na sanggol din. At dahil buntis at malusog ang pagbubuntis ng mama, maiiwasan din yung infant mortality at saka child mortality. Dahil dependent din ho sa kalusugan ng nanay, ang kalusugan ng sanggol at kahit ang paglaki ng mga bata. No? Kahit ang under 5 po na survival ay nakadepende din ho sa longevity at sa health ng nanay. So it's very important. Totoo ho, walang bias dahil babae ako, pero mahalaga ho na ang lahat ng kababaihan ng South Cotabato, mga nanay, ay buhay at malusog.
1: Yes, dapat gid na no kay sang niagi nga si Mana nag-celebrate kita sang Mother's Day, no? So padayon naton nga i advocate man no ang pag-celebrate sang Mother's Day, hindi lang man na siya nga one-time celebration, no? Yes. Pati sa pagbuntis, no, sa pagdadalang tao ng isang babae, no, na maalagaan gid siya, matagaan sang proper nga serbisyo, tama kag maayo nga serbisyo para sa aton nga mga buntis. With that, Ma'am Jen, kamusta ang aton nga datos subong pag-abot sa probinsya sang South Cotabato in terms of sa aton nga maternal health sa aton nga probinsya?
2: Opo, no. So diri sa South Cotabato, tong hambal ko nga tatlo ka indicators giina, no, nga naghambal pati man-an nga maayo ang panglawas, no? Ibig sabihin, maayo ang sitwasyon sa mga kababayan sa South Cotabato, ang quality prenatal, ang facility-based delivery, kag ang skilled birth attendant, kag ang postpartum visit. Amo tong apat nga mga indicators nga naghambal nga maayo kag himsog ang kalusugan sang kababayan sang South Cotabato. Sa quality prenatal, dati apat lang ini Sir Eldon, no? Isa sa first trimester,
1: apat ka bisita
2: sa health facility. Isa man sa second trimester, kag duwa sa third trimester, kay siyam ka bulan nagabuntis ang isa ka babae. Apang nakitaan sang aton nga Department of Health kag sang sa aton man sa Provincial Health Office nga mas maayo gid nga mas mapadamo ang number of visits agud tumakit-an kag matatapan ang buntis. So 8 na siya, from 4 prenatal naging 4 na, naging 8, no? So mas gipadamo na. So sa una nga trimester, as soon as nabalaan mo nga buntis ka, or as soon as wala ka naging regla nga may ara ka sang partner or husband, dapat magpa-prenatal ka na. kay dapat mabalaan dara sa first trimester, dara ka naga pa ultrasound sa Eldon, hindi kaya magpa ultrasound dito na sa gender reveal kay hindi ila siya makabulig sa imo nga pagbuntis. Dito pa lang sa start nga nadula nang imo nga pagregla kag may ara ka sang partner, no, magpa-prenatal ka na.
1: So, then the moment nga nabalaan mo nga buntis ka, dapat nagbisita ka na gid sa health facility
2: natin. Hindi mo latun nga magbong Bluetooth pa, nga magdako ang chan, ang bismaga, kadto sa health facility. Then, sa second trimester, Sir Eldon, kaduha. So, duha ka visit. That would be from 4 months ka nga buntis hasta 6 months, kaduha ka mag-visit sa imong health center or sa imong hospital or clinic or OB gyne of choice. Then, sa ika-third trimester, but silingon halin sang 7 months, 8 months to 9 months, kada semana ka na halos mag-visit sina or every 2 weeks, no? Kay 5 ka facility visits ang kinahanglan. Sa time nga ina, nga tong 8 nga visits nga to, gina-check na sang imo nga midwife ang imo nga health, kag ang health man sang imo nga baby. Pero abi nimo ang pagpreparar bilang nanay, hindi lang during nga nag-asawa ka na, Sir Elton.
1: Yes.
2: Dapat sang dalaga ka pa. Dapat sang dalaga ka, himsog ka na, no? Di ba, the essence of a woman, hambal, is to procreate or give birth, no? So, ang imo ba nga lawas capable to bear a child? Kay kung may ara ka sang sakit, ginapauhag namon na kung pwede, maasikaso ka anay sang OB-GYNE antes ka magbuntis. Agud to, ang risgo sa imo nga pagmasakit, or sa imo man sa pagpasakit sang lapsag mo, kag sang risgo sa pagpaminata, mapanubo. Mabantayan ka tarong. So, samtang dalaga ka pa, lalo na if you so desire to start a family, to build a family life, dapat gina-assess mo na ang self mo kung capable ka ba to bear a child. May mga risgo ha sa mga babae dira. Sample lang ang asthma, Sir Eldon. Ang muna gani, no, sa mga kabataan, taman na lalaki kag babae, kung magpangita ka sang partner, mag-ipa-medical exam mo, anay. Isa sa mga criteria kung mga luyag ako sa imo, ba? O tindi ng medical exam result mo. So, tanawon for NCDs, may sakit ba sa kasing-kasing? May asthma ba? May history ba sang seizure? O mga amuna nga bagay, ginatanaw ina siya para mabalaan kung capable ka or kaya ba sang imulawas nga mag-procreate or give life. Kay hindi natong gusto nga sa paghatag mo sang kabuhi, ang imo kabuhi man ang mautas. Kay dako ang vulnerability, tandaan ta ginaha sa mga nanay nga kapamati subong. Balaan ta ginasikaso ta si mister, ang mga bata, ang panimalay, asikasuha ang sarili mo. Pananggaa ang sarili mo nga samtang naghatag ka sang kabuhi sa imo tibuok panimalay, hindi mo man makompromiso ang imo nga health. Mamahal, love yourself, gid. Okay? So siguro amo na siya tong sa prenatal. And syempre, Sir Eldon, dito sa facility-based delivery, kung magbata ang isa ka babae, ideally sa mga health facilities
1: or mga lying-in,
2: kung wala ka sa risgo sa lying-in, na gusto ko ipabalo sa inyo mga misis nga tanan nga munisipyo maliban sa Coronadal kag sa Lake Cebu may ara sang lying-in, no? So may ara kita sang municipal health office lying-ins maliban na lang sa Coronadal kag sa Lake Cebu. Pero ginapaningkamutan man sa aton City Health Office, yes, kag Lake Cebu Municipal Health Office nga matigayon nga mapatukod na, may mga pipila na lang gid, may ara na ang health office, ang infrastructure ara na, ang license na lang gid kag ang accreditation from DOH and PhilHealth ang ginahulat naton for those two nga facilities. Pero kung wala ka mo sang risgo sa pagbuntis, kag healthy ka mo, pwede nga sa lying-in magbata. No balance billing, labi na gid kay PhilHealth kita. Yes. Pero kung may risgo, Sir Eldon, gina-refer naton ina sa primary secondary facility, health facility, pareho sang provincial hospital or sa SGH or sa Pulumulok General Hospital.
1: So kung may wala kita risk, wala risgo ang kita nga mga nagabuntis sa subong, no? So pwede gid kita sa lying-in, no? Sa lying-in. Pero kung may risgo, amo na nga importante man gid ma'am diyan, no? Ang aton nga 8 nga visits, no? Kay makita dira kung sang pagkadalaga mo pa, wala ka nakapa-check up or wala na balaan nga may mga risgo ka, at least during the visits, no, the 8 visits, somewhere dira sa 8 nga na makita na nga daan kung may risgo ba ikaw sa pagbata or ang imo nga bata mismo mabutang ba sa risgo pag pagpanganak, no? Kag siguro isa man ka nami man siguro nga pano pa nga ano no nga ipahinumdum man naton sa mga hindi lamang sa mga nagabuntis but kundi pati sa mga tatay man nga alagaan man naton no upda naton wala nag-end ang aton nga ako kay ako isa man ako ka kaya ginigano isa man ako ka husband no wala nag-end ang aton nga responsibility tungod kay ara na may nagabuntis na all the more nga dapat nga tagaan naton upda naton isang pagpakasal sa atubangan sang Ginoo naghambal kita nga updan nga kaupod kita no sa mga husbands no so a little reminder man updan man naton sila sa pagprenatal sa mga check-ups or sa mga visits no sa prenatal visits sang aton nga mga sang aton nga asawa hindi kali mga asawa sa aton nga asawa
2: yes sir Eldon na malipay gid kami kita sa health facilities no nga makita nga actively participating the male participation for the health of both the mother and the child dako gid siya nga bulig and of course ginatamyo taman ang taga population office naton ang taga city kag provincial population office during your pre-marriage counseling gina educate man na no sang aton mga population workers ang male participation sa health sang nanay kag sang bata and we're very thankful of that and also Sir Eldon hindi nag-stop dito kay sa facility based delivery kag skilled birth attendant dapat doktor nurse midwife ang mag-asikaso sang buntis sa iyang pagbata no sa facility then ang postpartum visit so dati 2 postpartum visit lang pero subong mas ginpadamo pa gid ik-apat gid no apat ka postpartum after magbata within 24 hours within 3 days tapos within 7 days then within 6 weeks or amo na siya tong 45 days nga magbalik na ang nanay sabay sang iyang lapsag para sa vaccination and even sa family planning no kuan gid ni siya from womb to tomb gid ang aton mga services para sa kababaihan sang South Cotabato and we do hope nga hindi kita sa tomb madiretso no but longevity productive life no amo nang aton nga goal sa Safe Motherhood program
1: as mentioned ni Ma'am Jen gani ka ina nga ang aton nga goal is ang safety sang aton nga mga kababaihan ang pagbuntis hasta sa pagbata and even postpartum so ang aton nga gina goal gid is nga buhi tanan naton nga mga buntis no nga maghatag sa ano hindi womb to tomb ang aton nga services pero again hindi naton gusto nga sa pagbuntis or sa pagbata madiretso sa tomb no so amo nang isa amo nang ginalikawan gid naton no wait na istoryahan ta naman gid ang mga risgo ma'am diyan ano ang mga danger signs or ano ang mga dapat himuon likawan sang isa ka buntis no para mapabilin nga healthy ang iya lawas kag ang iya nga baby kag ano man ang mga danger signs nga kailangan nila bantayan or kailangan nila tan-awon sa pagbuntis nga dapat gid nga para man ila man nga mabatsa nga mabantayan kag if ever man nga mabatsagan nila to mga danger signs nga to nga makakadto sila dayon sa facility or sa aton nga mga health workers no?
2: So kita sa South Cotabato may ara kita ginatawag nga maternal health risk assessment form. Ara didto ang mga isa na siya ka checklist nga gin-develop no sang aton mga specialista kag aton mga doktor, mga OB-GYNs sang South Cotabato, mga midwives sang South Cotabato and nurses nga nagaatiman sa mga buntis. So kita ang may ara sina sa South Cotabato, may checklist kita. And may ara man kita ginatawag nga pregnancy tracking system nga gin-develop diri for Region 12 no through the help of the Department of Health. Dara, mag-aalarma inang pregnancy tracking system kung may aras ang danger sign ng isa kabuntis, kag kung diin siya nga facility, kag kung junya na ba nga magbata. As for danger sign, amunin mga dapat nga bantayan mo
1: so, bilang buntis. So, kita sa mga no? buntis nga
2: ito. So, sa mga buntis, hindi natural nga magdugo, no? Dapat walang pagdurugo, no? Sa puwerta. Then, grabe nga sakit sang ulo, severe headache, subot silingon, may possibility nga medyo taas ang imo nga blood pressure sina. Kung nagahubag ang kamot, no ang tiil no or ang inyong itsura delikado gid na siya possible signs na siya sa eclampsia or preeclampsia no and blurry ang vision no and wala na nagahulag ang bata no you have to monitor nga nagahulag ang imo nga baby hindi na siya pwedeng wala siya ay behave akong bata sa tiyan ba no they, may ara ni siya number of kicks or hulag within 12 hours no ang imo nga bata no so gina-monitor ina siya if you have fever delikado man ina or grabe nga pagsuka or vomiting kapag may amo kasi na nga sintomas dapat magtaa kadto na gid sa pinakamalapit na health center there are many other those are the danger signs but there are many risks nga would merit nga kung as early as first trimester na detect na ang risk nga na agud to hindi ka na maglabot sa danger signs nga masinatian mong danger signs. That is why it's very important nga magkatugid sa inyong health center. And what is it, what's important pagid is for you to be healthy during your pregnancy. Do not worry too much, no? Do not worry too much, but don't be too complacent also. Nga, buhi man gani ito si nanay ko nga 16 kami kabilog. Those were olden times, modern times na tayo mga modern problems requires modern solution man mga mom and sir. It's very important na magkatugid kita sa atong health center. As for danger signs, immediately itong ginambal ko nga ito, katugid din sa health center. Hindi na naipabuwas. Kay Botsilingon, you are at risk for morbidity or mortality. Mapatay, no? May posibilidad nga mapatay kung magdayon-dayon.
1: Hindi na gusto nga mag-abot git sa amon na.
2: So, those are the danger signs. Kag magpamati, git kay may health education class during the prenatal. Ang style, abin na sa iban, tapos na kung ang maabot, gusto yun, ma'am, magayon na pa ko dali ba? Ako nang dapat. O, pag-check up, mapuli na yun. No, may ara pa sa health classes for mother's class na ginatawag for pregnant. That is very important. Nga makapamati ka mo dito, agud to, mabalaan ninyo kung ano ang mga dapat nyo pereparahan. And it's very important, Master Eldon, na may ara sila sa mother-baby booklet. Kagbasahon ninyo ang mother-baby booklet ninyo. Oo. Hindi nga
1: bukadon lang kung magbisita sa facility.
2: Basahon ninyo dara. May mga health messages na dara. A very important reminder sa inyo, sa inyong partner, kag sa mga membro sang panimalay. Hindi lang na siya para sa imong buntis, kundi sa entire household on what to do.

0: healthy nga kabuhi sa kabataan. So those are your danger signs, and please seek immediate medical attention kung nasinatian nila.
1: Kung daw sa tanaw gid ninyo nga bag-o ini nga ginabatsyag ninyo, wala man na malain nga magkadto kita kay magpa-check up, no, mag-inquire, mamangkot. Pwede man nga i-text chat naton o i-chat naton
0: ang aton nga chat meet ang inyo nga midwife.
1: Gani.
0: Oo. Abi nyo kami sa health, malipay gid kami nga nang nag-update kamo, hello ma'am, nang kuan na di ay ma'am, nagbisita di ko, sunod na ko tong imong instruction nga magbisita sa OB ma'am ba. Nagkaadto na ko kay Doktora Ing Ani. Yes. Oh, malipay kami nga nag-update kamo. Buot silingon, you are an active participant. You are not just a participant, you are actively seeking for your good health.
1: Yes, sa pag-abot sa aton nga kahimsog, no, sa atong sang aton nga komunidad, no, hindi kita observers lang, participants kita tanan, miyembro kita tanan, no, kaupod kita tanan, no, hindi lamang kami sa provincial health office or sa aton nga mga municipal health offices ang nagahulag, no, para nga mangin himsog ang aton nga probinsya, no, but buong nga komunidad, buong nga kada household, no, may ara gid sang participation, no. So siguro ma'am Jen, kay do nagakulanggit kita sa oras, no, naging so bilang as closing na lang siguro, ano ang pinaka-importante nga message o nga mensahe nimo sa ato nga mga pinalangga nga nanay kag pamilya bahin sa safe motherhood?
0: Okay, sige po. Ang akon nga paalala lang sa mga nanay, it's very important ka magpa-prenatal gyud kita, no. Tung hambal ko nga mga visits, no. So prenatal visit, 1 during the first trimester, 2 during the second trimester, and 5 in the third trimester. So those are the very important prenatal visits para sa imong mga pagbuntis. Ikaduwa, the postpartum visit, 4 ka beses within 24 hours, within 3 days, within 7 days, and within 45 days or 6 weeks, no. That's for postpartum. And very important also is magpa-HIV testing kita, no. Yes. HIV testing is very important during pregnancy. Kaya nga how, it will save you and your child, no. Mm-hmm. The soonest na ma-detect natin kung infected tayo ng HIV virus, mahatag kita sa antiretroviral therapy, agud to hindi malatnan ang bata, kag maging healthy man ang imong pagbuntis, mami, no. It's very important na maka-access kita sa HIV testing. May ara kita sa mga kada munisipyo. And if makakadto ka mo sa Marbel, ang atong HAC, HIV AIDS Core Team, ara sa South Cotabato Provincial Hospital. Libre lang ini siya nga testing. Yes. No? Only 8%, wala gid kalabot 10% sa mga nagbuntis ang nakapa HIV AIDS test. No? So very important na makapatest kita. And facility-based delivery, no? Ang aton nga mga municipal health offices, may ara kita sang lying in, pwede kita dito nga magbata, lalo na kung wala sang risgo man lang sa health naton. And also, ang aton nga skilled birth attendant, doctor, midwife, and nurses lang ang pwede magpabata sa aton. And it's very important nga ang imong pamilya is planado. Family planning is very important, mga mom and sir, no? Tama nga pag-katang, so interval sa mga kabataan, agud to sila matatapan man naton. And as I have said, kung ang nanay kag ang tatay buhi, healthy ang mga kabataan, mas quality ang kabuhi sa ang mga kabataan. That is why it's very important na observe man naton ang Women Children Protection Program naton. Kapag ang bata wala na sang ginikanan, dako ang vulnerability niya sa mga predators, Sir Eldon. That is why it's very important. Ma'am, sir, bisan ano pang sitwasyon natin subong, may kapigaduhon man, may mga sakit sa nga ginabatsyag, no? Pero hindi kita mag-give up sa life tungod ang aton mga kabataan. They are very vulnerable. It's important nga buhi ka mo, maayo ang pagtiayon. Pwede man lang naton maistoryahan. Kung in a heated argument, pwede nga mag- kadali step out, ginhawa kadali.
1: Oo. Painit, palamigon na nato, ang init,
0: no, ng ulo. Ang init sang ulo nato, no? But we have to talk it out together. There's no need for physical violence, psychological violence, exactly. Emotional. Yes. If we could settle it the way that we settled our promises in the altar during our wedding, no? So base pwede na maisturyahan, mapangitaan sang solusyon ang mga problema. Counselor or pastor would be nice, yes. No, to kaya home visitation is very important for our church also, no? No, mga church members actively nag-visit sang mga families man, no, who are in need. So that's for the Women Children Protection Program. So those are the safe motherhood programs sa may ara kita sa South Cotabato, and we are praying

0: na for one another, we should be praying for one another again, lalo na kay challenging times ni Sir Elton. So I think that would be the gist, you know, compounded ng message natin sa Safe Motherhood Program from the Family Health Cluster. Once again, madamig na salamat for this opportunity nga makig-istorya sa inyo subong adlaw. Good morning.
1: Thank you, good ma'am Jen. No? So, sa liwat, madamong kasalamat sa inyong pagpamati. Subong Wednesday morning sa atong programa, ang Tingog sang IPHO. Sa liwat, ma'am Genesis, thank you so much for gracing your time. Tagaan mo gid kami sa madamong mga impormasyon, lalo na sa atong mga buntis, no? Sa atong mga pinalangga nga nanay. Kag pamilya nga padayon natin, nga hatagan importansya ang kaayuhan sa iloy kag sang bata. No? Hindi magkahuya o kung magduha-duha, nga magpakonsulta sa pinakalapit nga health center, agod masiguro ang safe kag helping nga pagbunti. Sa liwat, ini ang inyong host, Eldon Hans Navarro Ceramic, kaupod ang atong Provincial Health Officer, Dr. Conrado Jun Brania Jr., kag ang atong pinalangga nga Governor, Honorable Reynaldo Estamayo Jr. Nagapasalamat kag nagainigan nyo sa tanan. Padayon nga mangin alerto, mangin maalam, kag mangin responsable sa pag-atipan sa kaugalingon kag pamilya. Ginapangayo namon ang padayon ninyo nga pagpamati. Pag-upod kada Miyerkules alas 9, tub-tub alas 9:30 ang aga, diri sa tingog sang IPHO. Padayon kita sa pagkinabuhi nga himsog dahil bawat buhay mahalaga. South Cotabato, angat ka sa lahat.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Good morning and happy Wednesday sa iyo kaagapay na patuloy na nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. And welcome sa iyo kaagapay dito sa programang Family Matters. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay sabayang napapakinggan via live streaming through 702 DZAS mobile app. Yan po ang official mobile app ng inyong agapay ng sambayanan na maaari po ninyong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Kaya kaagapay, kung hindi ka pa nakakapag-download niyan, ay tungo ka na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at i-download na ng libre ang 702 DZAS mobile app para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta po meron kayong internet connection. At syempre, hello din sa mga kaagapay natin na nakikinig at nanonood na sa ating ongoing Facebook live streaming. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio at pwede nyo na po yung ma-share sa inyong churchmate, kaibigan, kapamilya at sama-sama po tayong matuto sa ating episode for today. Ganun din sa mga kaagapay natin na nasa YouTube channel, huwag nyo na pong kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, ang ating mga kaagapay na nasa radyo nakikinig via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa ating PM radio, sa transistor radio, o sa inyong mga car stereo. Hello, hello po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagtutok at dyan ka lamang para sa isa't kalahating oras ng makabuluhang kwentuhan dito sa ating programa. Ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. Kumusta ka kaagapay ngayong Wednesday morning? Talaga namang ramdam na natin ang summer season. Napakainit kahit maaga pa ay tagaktak na ang pawis. Kaya naman ang reminder namin sa iyo kaagapay is stay hydrated. Talagang uminom ng maraming tubig para maiwasan ang anumang sakit ngayong summer. At kung hanggat maaari ay manatili na lang sa bahay at syempre huwag kalimutan ng sunscreen dahil talagang tirik na tirik ang araw kaya doble ingat mga kaagapay. Again, pwede nyo na pong ma-share ang ating episode for today at ipadala nyo na po ang inyong mga pagbate, komento, mensahe at ating po yung babasahin dito sa ating programa. Muli ay salamat sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Family Matters. Ako po muli ang inyong Wednesday ngayong Wednesday morning. At syempre kaagapay, hindi po ako nag-iisa dito sa ating programa. Nakakatuwa po na meron po tayong mga nakakaagapay sa ating mga programs para po makasama natin sa pagbibigay ng motivation lalo po dito sa Wednesday edition ng Family Matters. Ang nais po natin ay makapag-motivate ng mga kapwa kababaihan ng women empowerment. Kaya nga po ngayon kasama po natin ang isang life coach and advocate ng mental health, alopecia, family, relationship, and people empowerment. Kaagapay, let us welcome si Coach Ellen Perez. Hello po, Coach. Good morning po.
2: Magandang umaga po sa lahat ng mga kaagapay at Kayla, finally, face-to-face here in your studio. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's a beautiful, blessed Sunday. Sunny,
1: yes.
2: Wednesday, tama. Ang ganda ng mga reminders mo sa ating mga kaagapay, di ba? Hydrate, sunblock, lilim sa shade kasi talaga namang napakainit.
1: Oo nga,
2: at mainit din ang ating talakayan. At alam mo, maraming salamat at ako'y nandito muli sa inyong studio dahil nagagalak ang aking puso tuwing ang usapin ay patungkol sa pagpapapuri at pasasalamat sa ating Panginoon.
1: Amen. Opo. Kami rin po ay thankful po na kayo po ay always available para po dito sa ating himpilan na makaagapay po namin kayo sa paghahatid ng inspirasyon sa ating mga kaagapay, syempre sa kapurihan ng Panginoon. At bago po tayo mag-start, Coach, baka po meron po kayong mga gustong i-shout out.

0: po minsang nararamdamang doubt. Minsan nakaka-discourage yung mga nararanasan nating doubts and nagpapahirap sa atin ito lalo na pagdating sa mga pag-decision. Pero ano po ba yung mga pwede pang maging epekto ng self-doubt sa atin?
1: Alam mo, gusto kong ibahagi sa ating mga kaagapay ang mga base sa aking mga karanasan, Kyle, ano, bago ako naging life coach, talaga naman, ang dami kong doubts sa buhay.
0: Opo.
1: Bago ko rin makilala ang Panginoon, talagang umaapaw ako sa doubts. Hindi ko nakikita ang kabutihan na ginagawa ng Panginoon sa aking buhay, sa aking pamilya. At yun nga, una dyan yung mental and emotional blocks. Ano ba itong mga to? Madalas, may gagawin kang isang bagay, kung hindi mo ito napanalangin sa Panginoon, magdududa ka.
0: Apo.
1: Tatanungin mo sa sarili mo, kaya ko ba ito? Pwede ko ba itong magawa? Malalampasan ko ba ito? Alam mo yun, maraming ganun. At bilang Kristiyano, mas malapit tingin ko lang, mas malipit tayo sa mga ganyan. Dahil alam ng kaaway na talaga tayo'y nananalangin, lumalapit sa Panginoon. At ang tandaan natin, mga kaagapay, kailangan ma-highlight ang Panginoon sa ating buhay. Kaya yung mga doubts na yan, yung mga negativity, talagang gawa ng kalaban yan, ng kaaway. It's really best when we start the day and we end our day offering a prayer, pakipag-usap sa Panginoon to remove all those negative thoughts, all those mga maling pag-iisip, diba? Minsan, may mga, as a life coach, no, maibahagi ko, marami tayo mga naging karanasan na mga lumalapit sa atin na magkaroon sila ng mga childhood trauma na sila'y lumaki na mga, may mga iba't ibang bansag sa kanila o tawag. Mm-hmm. Hindi naman natin pwedeng masisi ang mga magulang noong dating henerasyon dahil ganun din sila napalaki na pagsasalitaan ng mga iba-ibang tawag, iba-ibang binabanggit na pangalan sa kanila na bumababa ang kumpiyansa ng kanilang anak o ng mga kabataan noon. Kaya naman, ang dami nilang doubts. Hindi nila ito magagawa, hindi sila pwedeng maging OFW o hindi sila magiging successful sa kanilang buhay because of doubt. Because of those limiting beliefs, those negative hearsays. Kaya naman, kailangan talaga we get our confidence and strength to God. Yan yung mga isa sa mga talagang masasabi kong hindrance ng ating pagpursiging maging maayos ang ating buhay. Negative thoughts, negative thoughts and then mga bad branding or hearsay about us.
0: Opo, no. Talagang laki ng epekto sa atin ng mga doubts. Kaya nga ganda nung sinabi ni Coach Ellen na talagang sa Panginoon natin kunin yung ating confident dahil siya lang din naman na mag-empower sa atin, no, kaagapay sa kabila ng mga self-doubt natin. Ako rin po, Coach Ellen, ay lumaki po ako na ang baba ng akin self-esteem. Pero praise God dahil nasan ako ngayon nagsasalita sa radyo. Praise God, yun ay biyaya ng Panginoon.
1: Amen.
0: Talagang, paano na lang, di ba, kung talagang nagpapakain tayo sa ating mga self-doubt. Ang daming mga ipapagawa sa atin ng Panginoon na hindi natin magagawa dahil unahan tayo ng self-doubt. Pero praise God dahil palaging gaya ng binasa natin kanina, laging sapat ang biyaya ng Panginoon. Ikaw kaagapay, patuloy po ninyong ipadala paano mo nilalabanan ang mga doubts mo sa iyong sarili. At sa ating pagbabalik ay magsha-share po kami ng mga ways para po ma-overcome natin yung ating mga doubts sa ating mga sarili. Dahil nga ang topic po natin kaagapay, from doubt to determination, ways to overcome our doubts. At sa ngayon ay magkakaroon po muna tayo ng short break. Makakapakinig po tayo ng isang awitin at mga ilang paalala. Pero dyan ka lamang, magbabalik po kami ni Coach Ellen dito pa rin po sa programa Family Matters.

0: back, Kaagapay. Ikaw pa rin ay nakatutok dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Family Matters. Kasama po ninyo ako, Kayla Escalante. Kasama po ang ating special guest na si Coach Ellen Perez.
1: Magandang umaga po muli sa inyong lahat.
0: Yun. At ang ating topic po, From Doubt to Determination, Ways to Overcome Our Doubts. At dito sa ating Facebook Live, Coach, ay marami nang nagsishare ng kanilang ways, paano nga ba nila nilalabanan ng kanilang doubts. Si Kamral Analina, sabi niya ay, pray, trust God, and hold on to God's promises. Listen also to some encouragement of those people na naka-overcome sa mga problema nila.
1: Amen.
0: Si Carmen Termulo ay bumabati ng good morning. Maging si Charito Baluyot, si Nona Docor, sabi niya ay wag pangunahan si Lord. May process din while waiting sa sagot ng Panginoon. Kaya daw talagang hintayin ang Panginoon. Amen. Si Nanay Nora Cancela, bumabati na rin ng good morning sa atin. Maging si Emmy Hake. At may pahabol pa si Nanay Nona Docor, kapag daw meron doubt ay unang-una konsultahin ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at makipag-usap sa mga kapatiran sa church. Oo nga naman, yung support system, no, Coach?
1: Yes, kaya nga nandiyan ang ating mga kapatiran sa church. Banggitin ko rin dito yung senior dito ni Miss Luz Aguilar. A hopeful Wednesday, family matters. How do I fight doubts? By going back to God's promises and His word. Doubt your doubts. Ang ganda, di ba? Believe your beliefs. Amen. Maraming salamat po, Ate Luz. Napakaganda ng iyong ibinahagi.
0: Amen. Salamat po. At si Ate Emma Pineda, nilalabanan ko ang aking mga doubts sa pamamagitan ng mga promises, gaya daw sa Joshua 1:9. Be strong, be brave, be fearless, you are never alone. At totoo naman na hindi tayo nag-iisa dahil palagi nating kasama ang Panginoon.
1: Amen.
0: At si Nerissa Combatir Navales, good morning. Nakikinig daw sa pamamagitan ng DXKI Coronadal. Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa ating regional stations. Happy listening po sa inyong lahat.
1: Nakakatuwa, no? Ang layo ng nakaabot.
0: Yes, opo.
1: At narating ng ating programa kasi talaga namang pagka family matters, patungkol sa Panginoon, talagang maganda at marami ang nating naaabot, diba?
0: Amen. Hindi lang po sa Pilipinas. Dahil sa iba't ibang sulok din po ng mundo ay nakakaabot tayo. Kaya ang hello din po sa mga kaagapay nating OFW na malayo man, nasa ibang panig man ng mundo, pero patuloy na nakatutok dito sa ating himpilan. At ang ating topic, kaagapay, from doubt to determination, ways to overcome our doubts. At meron po kami mga i-share ni Coach Ellen, paano nga ba natin ma-overcome yung mga doubts na meron tayo sa ating mga sarili. Una na dyan, ready mo na kaagapay ang papel at ballpen, ang number one point natin, find what's blocking you. Siyempre, bago natin maiwasan yung mga doubts na meron tayo, kailangan muna nating alamin kung ano nga ba yung mga humaharang para tayo ay magkaroon ng determination. Alamin natin ano nga ba yung mga mental or emotional blocks na nakaka-prevent sa atin para paniwalaan natin yung kaya nating gawin sa pamamagitan ng Panginoon, di ba? Maaring yan ay previous na mga pagkakamali or negative experiences or yung gaya nga ng sinabi kanina ni Coach na yung mga childhood memories natin, yung mga childhood trauma natin ay nakakaambag din sa kung ano yung meron tayo ngayon dahil yun yung kinalakihan natin. Coach, ano pa po ba kadalasan po yung mga mental or emotional blocks para hindi po tayo maging determined?
1: Ano ko lang din ulit yung sinabi ko nga kanina. Kaya napakahalaga kung ikaw ay nagkaroon ng mga traumas in the past na talagang magpatawad. Mapatawad mo 'yung sarili mo sa nang mga nangyaring ganun sa iyo at mapatawad mo kung sino man 'yung nakapanakit sa iyo. Mm-hmm. Para 'yung mga doubts na 'yan ay mawala and you will overcome it and you'll be able to proceed to becoming a determined person. Doon naman sa tanong mo na ano pa ang pwede nating ibahaging tip, no? Ano ba 'yung mga mental and emotional blocks na 'yan? 'Yun nga. If people puts us down. Mm-hmm. Alam mo, marami sa ngayon ang nakakaranas. Alam mo, ito, akalain ng ibang tao, simple lang. Sasabihin nila na panghihinaan ng loob ang mga kabataan sa henerasyon natin ngayon. Pero kung araw-araw naman, nabubugbog ka ng mga bashers, na mga online posting na negative, di ba? Iyan ay isang blockage para mapanghinaan ka ng loob, para ikaw ay magduda sa sarili mo, di ba? Kaya naman, ang iba, ginagawang affirmation, yung mga comments, likes, and hearts, or you know, sharing of their videos, di ba? Well, somehow, sige, kung makakatulong yun sa'yo, pero we should get our affirmation and confirmation and strength from our good Lord. Mm. Di ba? Kaya, yun yung ating mga taga-subaybay ngayon sa social media. Ingat-ingat lang po tayo sa mga pagsalita, pag-comment, di ba? Kasi isa yan sa napakalaking kontribusyon para magkaroon ka ng mental and emotional blocks para yung determination mo ay mawala or ma-put down ka.
0: Nako, totoo po yan, no, coach. Naalala ko nga kapag meron daw mga family reunion, yung mga simpleng, para naman sa kanila ay simpleng biro lang. Wala naman talagang ibig sabihin. Pero kasi dun po sa tao na pinagsabihan po ninyo, ay meron po yung epekto. Halimbawa po, kapag sinabi, parang na pabayaan ka sa kusina. Mga ganon. Maaring simple lang po yun na sabi mo lang naman na napansin mo lang. Pero dun po sa taong mapagsasabihan po ninyo nun, ay meron po yung epekto at maaari po yung maka-apekto sa kung paano niya rin tingnan yung kanyang sarili. Kaya nga, ang gandang reminder sa atin na maging maingat tayo sa mga sasabihin natin sa ating kapwa, dahil maaari po yung maging mental or emotional block para po sila ay maging determined na tao. Kaya, yun, maging maingat tayo. Yun din po nga, no, coach, yung pag-i-invalidate ng nararamdaman ng isang tao ay nakaka-epekto din po.
1: Totoo yan. Nagkaroon ako ng karanasan ng ganyan at marami rin tayong mga na-handle na coaches or mga lumapit sa atin na binabaliwala ko ano man yung nararamdaman nila. It's important that we validate it, confirm it, and then listen to them. Yun yung sinasabi ko lagi, listen through your heart. Ibig sabihin, wala po tayong judgment, hindi natin siya hinuhusgahan, and after listening from your heart, pray for that person. Diba? Kasi yun ang best way really to help a person na maibalik yung kumpiyansa, makaproceed into a determined person, is really pray for that person as well. And, you know, be with a community, be with people who honors and love God, and makikita mo yung difference ng buhay mo. Mm-hmm. Makikita mo yung positivity, mararamdaman mo, at ma-share mo sa ibang tao kung paano ka binago ng Panginoon.
0: Amen. Opo. So, napakagandang reminder sa atin. Pero, coach, paano po kung na-identify na natin yung mga mental and emotional blocks, ano po yung pwede nating maibigay na tips sa ating mga kaagapay para naman mapaglabanan yung mga emotional and mental blocks na yun?
1: Ito, this is based from my own experience. I just would like to share sa ating mga kaagapay. Ito, answered prayer ito, dahil ito ay almost, I think, 3 to 5 years kung prepare ang sarili ko para dito. I prayed for it and I came up with a journal. Noong una talaga gusto ko libro. I prayed for it, pero magastos din pala siya at yung utak ko parang di kinaya. Mm-hmm. Well, anyways, journaling is really very important. Yung pong ginawa ko pong journal, I called it. So pag hawak mo na yung journal na yan, ikaw ang nagmay-ari, ang tawag is The Acronyms of My Life, Shining for God to be a Light for Others. So yung acronyms sa mga ginawa ko, it will speak to you. It will speak to you about your experiences in life. And yung content, it's encouraging you to write every day positive affirmation and gratitude list. Ayan. Oh, alam mo kasi sa dami ng kaguluhan na nangyayari sa ating araw-araw, di ba? Dagdagan pa ng kaguluhan ngayong gera sa Middle East, kaila. Pakahalaga na nagkakaroon ka ng gratitude list, yon. Alam mo yung as simple as my colleague gave me a sandwich, sulat mo yon. Nakasakay ka ng jeep, di ba? Sa hirap mag-commute ngayon. Those are things that you're grateful po. Mm-mm. So, in my experience, really, anxiety, depression would really help you a lot if you journal your positive affirmation and gratitude list. Yung positive affirmation naman is like, you know, just alam mo, nakakalimutan ng mga tao na tayo ay ginawa ng Panginoon. Ay, di ba, kawangis natin siya. Kaya tayo ay talaga namang maraming gifts and maganda at talaga tayo hinubog ng Panginoon ng kawangis niya. Kaya i-validate natin yon by giving a positive affirmation. I am good. I am excellent. I am smart, you know. So, yan po yung content ng aking journal. And every month, there's different acronyms na relatable po kayo. So, makita mo dyan, April, happy disposition in life. So, meron dyan ibig sabihin yung happy. And then, iba-iba pang acronyms. The name, some would be, I think, transformation. Ayan. Mm-mm. Scars to stars. So, malaking tulong po talaga ang journaling. Ayan.
0: Opo. Nako, looking forward po ako sa pag-journal ko. Thank you, Coach. Opo, yes. Makikita nga po dito yung mga bawat month ay meron po mga acronyms. At yung positive affirmation, ano yung mga pinagpapasalamat ko today at yung journal ko. Makakatulong to, no, Coach, para ma-unload ko
1: yes.
0: yung aking mga nararamdaman, yung aking experience sa isang buong araw at makikita din natin, marerecognize natin yung patterns. At ang sarap balikan, no, pag after ng halimbawa sa end of the year, nitong araw na pala na to, ito yung naramdaman
1: totoo,
0: ko.
1: Totoo.
0: Ito yung pala yung pinagpapasalamat ko yes. noon sa Panginoon. At meron tayong mababalikan na lalo na kapag meron kang pinagdadaanan tapos binalikan mo yung journal mo at pinagdaanan ko rin pala to pero tinawid ako ng Panginoon. So ngayon, itatawid din ako ng Panginoon.
1: Praise God. So, at saka makakatulong po talaga yan, mga kaagapay, na ma-eliminate yung mga doubts.
0: Mm-mm.
1: And simply honoring God.
0: Opo. So, journal, kaagapay, makakatulong sa atin para ma-process natin yung ating thoughts and experiences. Thank you po again na Coach dito po sa aking journal. So, mag-start na ako ng aking journal.
1: Yes!
0: Para ma-unload yung aking mga experiences and mga naiisip. So, number one, kaagapay, find what's blocking you. At kasama nga doon, maaari nating gawin ay mag-journal ng ating thoughts and experiences. Number two, kaagapay, Coach Ellen, change your self-talk. Ito na nga. Dahil minsan, hindi naman pala minsan na kadalasan yung ibang tao yung meron sinasabi sa atin. Minsan tayo rin sa sarili natin ay minsan na bibigyan natin ng branding yung ating sarili at nakakapag self-talk tayo. Ang maganda dyan, kaagapay, imbis na negative self-talk, why not gawin nating positive self-talk and the affirmation para ma-replace yung mga negative thoughts na meron tayo. So everyday, remind natin yung ating sarili na yung mga strength natin and mga success nung nakaraan para ma-encourage natin yung ating sarili. Pero ano, Coach, ang tendency kasi nito, di ba, kapag sumobra naman tayo sa self-talk ay maging masyado na tayong proud.
1: Bida-bida ba yan?
0: Yes.
1: Iba yung mga tawag nila ngayon dito, yung bida-bida. Term, yung new term ngayon. Bago ko yan, gusto ko lang sa umpisa, no? Pag-usapan natin yung pagsumobra, di ba? Mm-hmm. Kasi anything naman in excess, hindi maganda.
0: Yes.
1: Pero changing of your self-talk, kasama din yan sa, I'll give you an example. Ito very, very normal sa ating mga Pilipino. Ganito lang kasimple. For instance, batiin kita ngayon, Kaylan, ang ganda-ganda mo. Ang ganda ng kapal ng buhok mo, bagay sa'yo. Ano ba ang typical comment o sagot ng Pilipino dyan? Ay, hindi naman.
0: Apo.
1: Ay, hindi. Ganyan, di ba?
0: Ay, kahiya naman.
1: Hindi, gano'n, di ba? Normally, ang tayo talagang Pilipino, pag tayo ay binigyan ng praise, dinidecline natin tayo mismo. Ay, hindi.
0: Wala to.
1: Ayan, diba? Instead of simply saying thank you, diba? Mm-hmm. And to say thank you is just very basic and simple, pero kasi nga, yung naging mentality o natin, parang mayabang ka.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Pero in reality, hindi naman. Pinuri ka, nagandahan sa'yo, nagsabing matalino ka, magaling ka sa ganitong skills, you just have to acknowledge it. Mm-hmm. Yan yung isa sa mga dapat nating baguhin din para yung doubts natin talagang ma-eliminate. At yan changing of din yan, self-talk. Kasi mm-hmm. 'di ba, every time someone praise us, congratulations, you did good. Kahit sa trabaho, 'di ba? Pabatiin ka ng boss mo. Ay, tsamba ko lang yan. Di ba? So, paano naman kung halimbawang naging masyado tayong proud? Ayan, mm-hmm. reminders natin mga kaagapay, napahalaga ng we are always grounded.
0: Yes.
1: We are grounded and God's words, His presence will always help us to be grounded. And it's really recognizing Him, not really us. Kasi talaga naman, at the end of the day, whatever is our gifts, skills, talents, galing sa Kanya to. Amen. Kagaya nga nung dati, sabi mo nga, yan, mahihiyain ka. Who would have thought na ngayon, ikaw ay nasa radio program at ikaw ay nakakapag-share sa mga tao tungkol sa Panginoon, isang magandang programa. So really, it's really important na grounded tayo. Amen. At paano po tayo mga kaagapay mananatiling grounded? Sa ating panalangin, sa ating pakikipag-usap sa Panginoon, sa mga kapatirang Kristiyano, na alam natin, we recognize and acknowledge that these gifts and blessings are from our good Lord.
0: Amen. No,
1: ayan.
0: So, magandang reminder, no, kaagapay, na kapag in-affirm tayo ng ating kapwa, i-acknowledge natin. No?
1: Yes.
0: I-acknowledge natin yung affirmation. At para naman hindi tayo sumobra dun sa ating positive self-talk at maging masyado naman tayong proud, mahalaga na lagi tayong grounded, no? At lagi nating i-acknowledge na lahat ng meron tayo, gaya nga ng binasa natin kanina, yun ay biyaya lahat ng Panginoon. Dahil ang katotohanan nga na apart from Him, wala tayong magagawa. Kaya mahalaga na i-acknowledge natin na tayo ay pinagapala lang ng Panginoon. No? Sabi po sa dito sa ating ongoing Facebook live ay meron ng mga sumasagot patuloy sa ating question of the day na paano nga ba nila na iiwasan yung mga self-doubt. At marami rin nakiki-agree sa ating topic. Sabi ni Ate Linlen Pineda Soriano, nice topic, shout out from Apalit, Pampanga, at lagi daw niyang inaabangan ng Family Matters dahil sa mga lesson na natatanggap. Praise God po at salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Si Ate Shirley Diansay, dyan sa Singapore, ay nakikinig na rin at nakatutok. Nice topic daw. Hello po kay Linda Daringes at kay Danjeline Selamor. Tinagnya na ang kanyang mga kaibigan. Kayo din, kaagapay, tanyo na rin po ang ating ang inyong mga kaibigan, churchmate, at sama-sama po tayong matuto. Recap lang tayo, no? Una, find what's blocking you, and number two, change your self-talk. Number three, kaagapay, seek feedback and constructive criticism.
1: Ayan. Magbasahin ko lang isa na din viewer dito, si Miss Jesus Emmanuel. Hello sa iyo. Sabi niya sa akin, guest ka pala dyan. Na senior moment ako, di ko na umpisahan. Okay lang, pwede naman diba yung nakaganda sa social media, yes. Pwede i-replay. Nice hair, pero I still salute you nang hindi pa tumutubo, pero di mo kinakahiya. Ayan, can wear hat or bandana. Available ba ang journal sa bookstores? Belated happy birthday. Ayan, ang journal po ay available po sa akin. Hindi pa nakaya ng powers natin sa journal sa national bookstores. Pwede ko bang banggitin? How can they get in touch with me? So, yun po sa interesado sa mga journals, you can message me sa all social media platforms. Coach Ellen Perez. Ayan, Coach Ellen Perez. You can message me if you'd like to order po. Makakatulong po talaga yan sa inyo. Ang gaganda ng mga comments. Halos lahat sila, blessed morning, maganda ang topic. Mm-hmm. Lahat sila ay nagpapasalamat na napakaganda ng topic at nagugustuhan talaga nila.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, dito na tayo sa...
0: Opo, number three.
1: Number three, seek feedback and constructive criticism.
0: Mm-hmm.
1: Isa pa yan, di ba tayong mga Pilipino, kadalasan, pagka pinuna mo,
0: magagalit, magtatampo
1: agad, sasama ang loob. Pero maganda kasi yung nakalagay ditong constructive criticism. Kasi may iba naman talaga. Basta na lang may mapo na o may masabi.
0: Makapang-bash lang.
1: Hindi naman siya constructive. Paano ba natin madetermine kung constructive? Ito'y makakatulong sa'yo.
0: Mm-mm.
1: The result, if it's for your betterment, it's for your good. Ayan. Yung makakagrow ka, mag-grow ka, diba? So, yun yung mga positive or constructive criticism. And it's always to get nice to have feedback, di ba?
0: Yes.
1: Kasi makakatulong yan sa'yo talaga. Yung manner ng pagsalita mo. Minsan kahit sa makeup ako, I ask people ano ba yung makeup ko? Kasi through the years, natuto na akong mag-makeup. Dati-dati, hindi pantay or masyado makapal. Those simple things, it will tell also of your personality or character na how mature you are that you accept. People will tell you, ay, alam mo, bawasan mo yung ganito kasi maitim na mata mo.
0: Mm-hmm.
1: Ay, salamat. Okay. Noted. Diba? Yung mga ganun simple. Huwag tayo magsasama ng loob. Pero, yun nga, malalaman natin ito'y hindi naman makakatulong sa atin kung kagaya ng sinabi mo, kapatid, diba, yung bash lang or yung may ma-comment lang, may masabi kahit hindi naman magbibigay ng growth sa'yo, pasawalang bahala na lang natin. Pray that you'll be strong for those kind of comments.
0: Amen. Opo. Pero yun nga, Coach, paano po magkakaroon yung isang tao ng open heart and mind po para matanggap niya ng positive yung mga feedback and constructive criticism?
1: First, you have to pray. Lord, help me na in my everyday life, people will come to me and say things that I may not be able to accept it.
0: Mm-mm.
1: Help me to be quiet. Diba? Help me na matikom ko yung bibig ko at makinig lamang. Sa mga life coaching sessions namin, marami po ako natutunan na we will really teach us to just listen.
0: Mm-mm.
1: And, you know, absorb all those information. Kasi pag minsan, diba, nauuna kagad yung wala pa sa kalahati yung sinasabi ng tao, sasabayan mo na.
0: Mm-hmm.
1: And then eventually, magsisisi ka, ay, sana Lord, hindi ko nasabi, nakapanakit pa ako.
0: Yes.
1: Or sana nakinig muna ako. I think tama naman yung sinabi niya na parang decoration na ako sa itsura ko dahil ang dami kong accessories, 25 jewelries, wow. Ganyan, di ba? Or masyadong makulay ang kasuotan ko, head to toe. And sometimes, you know, if you quiet yourself and then assess yourself, it's also good, yun nga, you assess yourself. Why is this person telling this to me? This person cares for me.
0: Yes.
1: Diba?
0: Mm-mm.
1: Alam mo, isang magandang mahalimbawang masasabi ko rito, I'm sure makaka-relate sa atin ng mga magulang na may mga anak ng mga malalaki. Ayan, batiin ko yung mga anak ko. Hi, AJ, Ayla, and Angel. I love you. They are all grown-ups.
0: Mm-mm.
1: And most of the time, they will give constructive criticism. They will tell me na at your age, dapat tone down na sa ganito, hindi na ganito yung mga sinusuot or kinikilos, and I accept it positively. Kasi I know they love me. Ayaw nila na parang nakakatawa ako na nag-makeup ka pang pulang-pula yung pisingin mo, tapos ang kulay-kulay mo masyado. Those kind of things. They are telling that to us para hindi tayo maging katuwa-tuwa or we act on our age, di ba? So, I appreciate it. So, sa mga kaagapay nating nanonood at nakikinig, kapag may mga anak tayong nagsasabi sa atin ng ganon, let's listen. Kasi their intention is good. Definitely, it's a constructive criticism, di ba?
0: Ganda po noon, no? Na,
1: totoo
0: na,
1: yan kasi ngayon, di ba? Yes. Marami na yung mga generation ngayon. They will always tell you kagad, oy, ma, hindi ka naman dapat magganito. Yes. Or, wag naman yung ganyan yung ano mo, itsura ng buhok mo. Or, pagsalita mo, medyo ganito, ganyan, di ba?
0: At maganda na ano na maalis po sa atin na yung pride na tumanggap nitong mga constructive criticism, na magkaroon talaga tayo ng open heart and mind. At ang ganda nung reminder sa atin na ibig sabihin kapag nagabigay sa iyo ng constructive criticism yung isang tao, ibig sabihin nagki-care siya sa iyo, nagla-love siya, na love ka niya. So para maganda rin na dun mo na lang tignan na buti na lang nag-sinabi niya 'yon, ibig sabihin nagki-care siya sa akin. Kasi paano nga naman kung yung ibang tao pa yung magsabi, 'di ba? Parang mas masakit, mas nakaka-offend. Pero kung galing dun sa isang tao na nagki-care sa iyo, parang mas madaling tanggapin. Pero yun nga, lagi natin ipag-pray na magkaroon tayo ng open heart and mind, na tanggapin natin ng positive yung mga feedback and criticism sa atin, dahil makakatulong din naman yan para sa ating growth kung susundin yung kanilang sinasabi sa atin. So yun yung number 3, kaagapay, seek feedback and constructive criticism. Number 4, nabanggit nga natin kanina yung growth. Number 4, kaagapay, develop a growth mindset. Oo, yung mga challenges and mga problems na kinakaharap natin, paano nga ba natin ito tinitingnan? Tinitingnan nga ba natin ito na negatibo? Tinitingnan natin ito na opportunity para mag-learn at ma-improve tayo bilang isang tao. Ano po ba, Coach Ellen, ang ano po natin dito? Paano po tayo magkakaroon ng growth mindset?
1: Alam mo, isang nakikita ko rito magandang halimbawa, kadalasan na na-experience in a workplace setting. Kadalasan ang mga boss ay nagbibigay ng feedback sa kanilang team. At minsan ang mga kasamahan sa trabaho, yung sales team or yung kanyang grupo, they're not taking it constructively. Wala silang growth mindset. Parang sa kanila, sa isipin nila kadalasan, naku, sinisita na naman ako ng boss ko. Magre-resign na nga ako. O teka lang, pag nawalan ka ba ng trabaho, sino ba mahirapan? Si boss o ikaw, di ba? So, kailangan, mahalaga talaga yung growth mindset. And yan, talagang you'll pray for it. Yung maturity, di ba? It's the wisdom of God that will give you to have that maturity and perseverance na isipin mo na in a workplace setting, ang boss mo ay nagmamalasakit sa'yo, so you'll have that good results, you'll achieve your goal. And then sa buhay naman, sa araw-araw nating buhay, talagang maraming pagsubok, maraming challenges. Lalo't iba't ibang klaseng problema ang kinaharap natin, financial, emotional, relationship, spiritual. And one thing that will help us develop our growth mindset, pag-aaral ng salita ng Diyos.
0: Amen.
1: Alam mo, ang dami kong librong nabasa. Self-help book, personality book, lahat yan okay. Pero talagang babalik at babalik tayo sa Biblia, na talaga namang number one source of growth mindset. Talagang tutulungan tayo ng Panginoon na makita ang mga criticism can be positive, constructive, and be humbled. You know, be humbled with those feedback because it will help you assess yourself. Yun. Sana makatulong yan, mga kaagapay.
0: Yes.
1: Talagang mahalaga po kasi na may develop natin yan, yung growth mindset. And pag sa tingin mong ikaw ay napanghihinaan ng loob at sa tingin mo nawawalan ka ng kumpiyansa, alam mo na, our strength and confidence, our source is our good Lord.
0: Amen. Oo, maganda. Magandang reminder talaga na ang sandigan natin ay ang salita ng Lord. Lagi tayong babalik sa Word of God. Diyan, pagdating po dyan sa growth mindset, minsan po kasi, di ba, meron po tayong mga season in life na parang, Lord, alisin mo na lang ako dito. Ayoko nitong season ko na to. Na feeling natin, nilulubog tayo. Pero ang katotohanan pala, yung mga season na yon ay merong itinatanim sa atin. And eventually, marirealize natin yung season na yon na gusto kong iwasan, yung process na to na gusto kong i-skip na lang, ay nagiging soil sa atin, nagiging soil na ginagamit ng Lord for us to grow.
1: So, ito pala yung magiging resources or reason, no? Para mapatatag ka, no?
0: Yes.
1: At para mapagtagumpayan mo kung ano man yung mga challenges.
0: Opo. So, magandang reminder sa atin, encouragement sa atin, na bawat season ng ating life, yan ay ang Panginoon naman ay sovereign at makakatulong sa atin yan para tayo ay mag-grow. Yun na lang, depende na lang sa atin kung paano natin titignan yung mga challenges na yan, yung mga problems na yan, kung paano natin iti-take. Pero ang maganda dyan, ma-develop natin yan at magkaroon tayo ng growth mindset. Coach, meron pong nagatanong dito. Balikan lang po natin yung journaling. Si Ate Mayen Damian mula po sa Japan. Hello po, Ate Mayen. Meron daw po siyang, nagjo-journal daw po siya, tawag niya nga daw ay diary. Pero ngayon daw po ay occasionally na lang. Any tips daw po paano maging consistent sa journaling?
1: Make it a commitment. Yun yung pag-sustain mo doon. You can challenge yourself na ilagay mo sa calendar mo, start of the day, magpa-alarm ka, journal. End of the day, journal. Pwede rin during lunch break.
0: Yes.
1: Sabayan mo sa lunch break mo. Mag-alarm ka lunch break with your journal. Diba? Ang daming ways and means. Alarm, set schedules, calendar. Ayan. And then, minsan ako nga, same thing with my quiet time. Hindi ako magka-quiet time. Hindi mo na ako pwedeng mag-work kung wala akong quiet time. Ganon, di ba? Yung i-mindset mo yung sarili mo. And tools can help you. Like, you put alert or alarm in your phone. I-calendar mo na siya. Those things. And then, to keep the momentum and sustain mo siya, gawin mo yung kagaya na sinabi mo kanina, Kayla, di ba? I will look forward na after the end of the year. At yung mga entries at mababasa ko. Imagine you'll have around 300 plus entries na talagang magpapalakas sa'yo. And at the end of the year, you're excited to see na, aba, ito pala yung mga napagtagumpayan ko. Ito pala yung mga nangyari sa akin. And it will help you also become closer to God as you journal your journey. Kasi yun nga, you speak with him. Diba? So I hope that helps. Salamat sa iyong katanungan.
0: Opo, so talagang pagka sinasanay na yung sarili, dun hahanap-hanapin
1: ang
0: term. Kaya maganda na talagang pag sumikapan natin na gawin siyang paulit-ulit hanggang sa makasanayan na natin at tayo na rin mismo yung maghanap nung activity na yon. So maganda nga na mag-journal tayo. So kaagapay, balik po tayo dito sa ating topic, no, from doubt to determination. At number 5 na po tayo, learn from past experiences. Oo, gamitin daw natin kaagapay yung mga past failures natin bilang learning opportunities para matulungan tayo na ma-develop, makatulong sa atin sa problem solving. Sa halip na gawin natin yung issue, gawin natin yung weakness natin, why not gamitin natin para matuto. Meron tayong mga pagkakamali noon na ngayon ay nakatulong sa atin sa ating growth, diba? Coach Ellen, learn from past experiences.
1: And those past experiences does not determine your future and who you are. It is your stepping stones and guide para maitama kung ano man yung mga pagkakamali. And at the same time, it's giving you the chance to have that growth mindset, di ba? Reflect and then calibrate yourself na, ito pala yung ginawa ko dati hindi nagresulta na maganda. Lord, I lift up to you. Ito po yung next decision ko. Show me that this is the right thing to do and this will help me and honor you. At the end of the day, maganda na from that past experiences, aside from learning, if it's something that's not good, hindi mo na ulitin ulit.
0: Yes,
1: that's why you need to surrender it to God.
0: Mm-mm.
1: And isang masayang pakiramdam yon dahil alam mo na pinagsisisihan mong lahat at sa tulong at gabay ng ating Panginoon, na itutuwid mo yung mga pagkakamaling yon.
0: Amen. Opo. Maganda nga reminder yon sa atin na para hindi masayang yung pagkakamaling yon, matuto tayo from it. Kasi nga kung inulit mo na naman, parang hindi na siya pagkakamali. Choice na.
1: Yes.
0: Choice
1: oo,
0: na siya.
1: Totoo.
0: Oo. At sayang lang din yung par mga napagdaanan mong resulta ng pagkakamaling yon kung uulitin lang din natin. Kaya nga, kapag nagkamali, tao lang naman tayo, nagkakamali, maganda na bangon ulit, hingi ng tawad sa Panginoon, hingi ng tulong sa Panginoon na hindi na maulit yung pagkakamaling yon at talagang matuto mula sa pagkakamaling yon. At Coach, paano po ba natin magagamit into positive yung mga pagkakamali natin from the past.
1: Yun nga, nabanggit ko kanina, no? So, paano natin magagamit yun? I-anchor natin na by consulting God through prayers na alam nating mali yun. So, ano ba yung naging lesson doon from that, di ba? Of course, ang naging resulta niyan, for sure, negative.
0: Mm-hmm.
1: And ayaw mo nang malugmok sa negative na yun, di ba? So, Lord, help me. Alam mo, magandang halimbawa rito, at ako, I can relate. Marami tayong past experiences in terms of financial difficulties or financial mm-hmm. challenges. Up to now, marami nakakaranas ng difficulties mm-hmm. and finances. And yung bang minsan sinasabi ng iba, kahit trabaho ko ng trabaho, parang lubog pa rin ako sa utang, kulang pa rin, di ba? At alam naman natin, ang sources ng financial blessing ay ang ating Panginoon. Let's trust Him, let's continue to persevere and trust His plan for us.
0: Mm-hmm.
1: And whatever decisions na nagawa natin in terms of handling our finances, i-lift up natin sa Kanya. Minsan din kasi talagang tayo naman ang dapat sisihin, mm-hmm. di ba? Are we living within our means or are we living beyond our means? Yung bang ating mga pinaggagastusan, needs ba to o wants? Baka naman wants lang to at talaga namang maaari nating i-correct ito para naman nang sa ganon, those past experiences, matuto na tayo and hindi na natin siya dala-dala as we live in the future state of our life.
0: Amen. Opo. Pero ang kagandahan naman sa Panginoon, hindi lang second chance ang kanyang binibigay. Oo, hindi lamang siya Diyos ng second chance, pero Diyos siya ng maraming chances. Pero huwag naman natin
1: abusuhin.
0: Yes.
1: Diba, baka magalit na talaga ng tuluyan sa atin ng Panginoon, pero alam mo, sang-ayon ako sa iyo na talagang He's a God of chances
0: mm-hmm.
1: because He really give us so many chances to
0: Amen.
1: Correct ourselves. Banggitin ko rito yung naging comment ni Ms. Glemar. Tama ba? Kabornay?
0: Apo.
1: Ganda po ng paksa. Relate ako bilang senior. Marami akong alalahanin sa aking buhay at sa buhay ng aking mga anak. Pero lagi ko pong napapaalalahan

0: ikinig sa atin from Surigao City. Hello po sa mga kababaihan, sa mga nanay na ginagawang background ang ating programa habang sila ay gumagawa ng gawaing bahay.
1: Nakakatuwa naman, di ba? Nakakapag-exercise ka na, nakakapaglinis ka na, nakakapakinig ka pa ng mga magagandang mensahe at salita ng Diyos.
0: Dito naman po sa ating YouTube live streaming, si Joanne Arevalo. Thank you daw for giving ng idea sa pag-journal at nakakatuwa daw na ang DCAS ay isang instrumento kapag gustong ipaabot ng Panginoon ang mensahe. Maging si Eva Rose Genite, mapagpalang umaga, maganda daw ang topic natin for today. Praise God, sana kaagapay kayo po ay na-inspire, na-motivate, na blabla sa aming pinag-uusapan ngayon, from doubt to determination. At ang ating pong ika-anim na point ay always look for the positive.
1: Napakaganda niyan, no, kapatid na Kayla. Kasi minsan, may isip mo, I think this is a negative situation, but without you realizing and knowing it, it would lead to something that's positive, diba? That's something good. That is something blissful and something that you'll be grateful about. So, and in anything and in everything, show appreciation, thank God. Ibahin mo yung perspektibo mo. Look at it on a positive side.
0: Ayan. Amen. Opo.
1: Alam mo, babahagi ko lang quickly, no? There was a time in my life na yung napag, kumpanyang, when I was an employee way back 15 or 20 years ago, nagkaroon ng redundancy or early retirement offer yung company. And negative yun, di ba? Kumawala na akong trabaho. Although, merong package. And I never looked at it as positive as it could be. Kahit Kristiyano na tayo, syempre, may mga pagsubok na gano'n na may isip mo, Lord, bakit nangyayari sa akin to? Lord, ano bang ano nito?
0: Mm-hmm.
1: But that led me to, you know, because I had a depression, I had an anxiety, I consulted a psychologist, I was able to search and land into Life Coach Philippines. At doon ko na natutunan at nalaman yung talk therapy, counseling, coaching. And from there that I became a life coach, pero coach muna ako. Na-coach ako dahil para matanggal yung doubts ko at yung magtingnan kong positive. Doon ako naging life coach.
0: Mm-hmm.
1: So, yung pagkakawalan ko ng trabaho yun, doon nag-open ang pinto para maging life coach at maimbitahan ako sa iba-ibang himpilan, telebisyon, radio, vloggers, para makapagsalita tungkol sa Panginoon, para mapamalas at mapakita sa mga tao kung paano tayo natatransform ng Panginoon. And as I always say, yun nga yung naging mantra ko as a life coach, I'm shining for God to be a light for others.
0: Wow,
1: so dun nagkaroon ng pagbabago. Kung titignan mo, ay, parang wala na to, katapusan ko na, wala na akong trabaho. Dead end. Pero yun pala, yung pangarap ko na makapagsalita sa station, sa television, makapagsalita sa entablado, makapag-inspire ng mga tao, ipinagkaloob ng Panginoon at hinayaan niya mangyari dahil dun sa pagkakaroon ko ng early retirement sa isang kumpanya. And so, kailangan talaga, mga kaagapay, magtiwala tayo sa plano ng Panginoon sa atin. He knows best for us.
0: Amen. Oo, yung mga na pinagdadaanan natin na kung titingnan natin, parang wala na to, Lord. Ano na to? Katapusan ko na to, Lord.
1: Dead
0: wala
1: end.
0: Na tong dead end na to, Lord. Wala na tong kahahantungan pang maganda. Pero minsan, yun pa ang ginagamit ng Panginoon para sa mga breakthrough natin, para sa mga blessing na naghihintay sa atin. Ang kailangan lang talaga natin ay tignan kung ano yung positive side ng mga nangyayaring yun. Magpasalamat sa Panginoon. Tignan yung mga challenge na yun as blessing. Tignan yun para, tignan natin yun para way ng Panginoon para tayo ay mag-grow. Kasi ang katotohanan naman, hindi naman tayo, hindi naman nagnanais ang Panginoon ng ikasisira natin. Ang gusto niya sa atin ay ikabubuti natin.
1: Amen.
0: Kaya nga, yung mga problemang yon, yun pa nga ang magdadala sa atin sa ating breakthrough. Kailangan lang natin humawak, panghawakan yung

0: Yung promises ng Panginoon at siya talaga ang bahala sa atin. Sabi po dito ni Ate Linda Dariguez, praying for open heart. Minsan kasi nagiging sensitive po ako sa mga comments sa akin. Ay, yung punto natin kanina. Si Ate Gmar Caburnay, nagte-thank you po siya sa inyo, Coach. Magagawa daw siya ng journal. Napakarami kong dapat ipagpasalamat sa Diyos.
1: Amen.
0: Na buhay ako sa Diyos.
1: You're
0: ang
1: welcome.
0: Papuri. Kahit po 'yon, no, yung sa halimbawa ngayon sa sitwasyon natin, ang taas ng gasolina, ang presyo ng gasolina, hindi natatapos yung mga war sa Middle East. Para nga ano yung pwede kong tingnan ditong positibo? Pero yung magising ka lang isang umaga, yun na yung blessing na dapat natin ipagpasalamat at tingnan nating positibo sa ating buhay na yes, may mga ang chaotic ng paligid pero salamat sa Lord, gising ako.
1: Amen. Diba? Totoo, di ba? At hindi ka lang nagising, meron kang trabaho.
0: Yes.
1: May pagkain ka, meron kang tinitirhan, kaya mahalagang makita natin yon at pasalamatan. Kaya always look for the positive.
0: Yes. Imbis na puro negative yung ating naiisip, reklamo yung ating naiisip, why not? Tingnan natin yung positibong side ng mga bagay na kinalalagyan natin. So, kagapay, always look for the positive. Number 7, take baby steps. Opo. Ano po ba itong baby steps na to, Coach Ellen?
1: Alam mo, minsan yan ngayon kasi, di ba, hindi natin nakikita yung big picture. Minsan sa isip natin, Lord, bakit wala pang nangyayari sa buhay ko? Ano ba to? Bakit puro detour? Parang yung promise mo sa akin, wala pa rin. Naiinip na ako. Ang tagal. Nangyari sa atin lahat siya na. And then you're starting to doubt, di ba? Diyan nagsisimula yun. And yung determination mo, wawala na. Huwag, kapatid, you know those detours, you'll never know where it will take you. God is prepping your heart, God is prepping your mind, your soul na kung saan kanya dadalhin, matibay na matibay ka na.
0: Yes,
1: kaya, take that baby steps, alalahanin mo na focus on the things that you can do right now, na alam mong it will give honor to Him, it will glorify God, as long as na alam mo yon, every day you're doing your part. At madalas kasi marinig natin na yung mga sinasabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So mahalaga na may ginagawa ka, right? So kung ano man yung ginagawa mong yon para ma-accomplish yung mga hangarin mo sa buhay, in your heart, alam mo that you're doing it for God, not for your glorification. For sure, God will lead you to the right path.
0: Amen. Opo. One step at a time.
1: Ayan. Salamat. Oo, di ba? Huwag siya yung masyadong mainip.
0: Yes. Opo. Pagdaanan yung mga kailangang process. Yung process na binibigay sa'yo ng Panginoon. Dahil imagine na lang kung binigay sa'yo yung blessing tapos di ka pa pala ready. Paano ka magiging good steward ng mga pinag-prepare mo? Kaya nga kung pinaghihintay ka ng Panginoon, wait lang dahil meron naman talagang ibibigay ang Lord. Ang kailangan lamang natin ay mag-wait. Yun nga, one step at a time. Talagang pagdaanan yung mga proseso na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Si Ate Mary Ann, sabi niya, ang ganda po ng topic. Dito po nakikinig habang nagluluto. Shoutout daw sa Bethel Christian Assembly Women's Ministry ng Montalban, Rizal. Nakikinig din daw sila. At sabi niya, God is good. Amen. Salamat po Ate Mary Ann at shoutout po sa mga kababaihan ng Bethel Christian Assembly. Si Ate Jenaline Morgades, maraming salamat po sa topic. Hindi daw aksidente na nag-open siya ng Facebook para panoorin ang live streaming natin today. Bilang isang ilaw ng tahanan, hindi daw po maiiwasan yung mga negative thoughts at circumstances, pero dahil sa programa, naging malaking tulong para maging positive ang aming mga nararanasan sa bawat araw. Salamat po.
1: Amen.
0: Mga kaagapay. Praise God po.
1: Praise God, no? Nakaka Tuwa na ganito ang responde ng ating mga kaagapay at malapakalaking halaga ng programa ng programa mo, Miss Kyla.
0: Praise God po.
1: Dahil talagang nakaka-encourage, nakaka-empower at napapalapit natin silang lahat sa Panginoon.
0: Mm-hmm. Amen po. Si Nanay Thelma Manjares din from Calamba, Laguna. Lagi daw connected dapat sa Panginoon at palaging manalangin. Isipin natin sa anumang problema, may solusyon. Siya ang ating matibay na sandigan.
1: Amen. Amen. Thank you, Nanay Thelma.
0: Thank you so much po. At ang ating point number 8, fight back. Hindi naman tayo mag-aaway-away, no?
1: Oo, hindi to yung away, no?
0: Opo. Ibig sabihin lang nito, labanan natin yung mga doubts natin, yung mga self-doubt natin, yung mga negative thoughts natin, ng kung ano nga ba yung talagang sinasabi ng Panginoon. Kasi, di ba, sa ating paligid, sa social media nga, ang dami nating pwedeng maging rason para tayo ay magkaroon ng self-doubt, yung sinasabi ng mundo. Pero ano nga ba yung talagang sinasabi ng Panginoon. At dyan tayo, yun nga yung sinabi namin kanina ni Coach Ellie, lagi talagang babalik tayo sa Word of God. Dahil yun ang lalaban sa atin dun sa mga negative thoughts na meron tayo.
1: True, okay. Very true. At yung gusto kong i-focus din dito when you say fight back, alam naman nating lahat na naglalaban yung isip natin.
0: Mm-mm.
1: Bilang Kristiyano, mas yan, merong hindi magandang evil thoughts na papasok. Mm-mm. Oy nako, wag mo nang gawin 'yan, walang mangyayari sa buhay mo. Matulog ka na lang, 'di ba? Minsan may ganun eh, ni parang iyaano ka pang magtamad-tamaran, 'di ba? Ay, hindi mangyayari 'yan sa iyo. Those evil thoughts, 'yun po ang ating i-fight back. Come closer to God.
0: Amen.
1: The more that we have those kasi ang kalaban ng gumagawa niyan eh.
0: Mm-mm.
1: Let's rebuke it. I rebuke these evil thoughts. I rebuke this bad dreams. Lord, help me, you know, tanggalin itong mga basurang itong nasa isipan ko, and only your words, your good thoughts, your promises pave the way and come into my mind. Yan po yung ating dapat i-fight back, di ba?
0: Amen, opo. Yun nga, gaya po kanina, marami talagang negative thoughts na meron tayo, lalo na nga tayo mga Christian, mga tipong tinatamad naman akong magtrabaho. Halimbawa, work from home. Lalokohin ko na lang si boss na higa na lang ako dito, hindi naman niya malalaman. O kaya, yung mga tipo na sinasabi ng mundo sa atin na hindi, walang nakakaintindi sa pinagdadaanan mo. Pero ang katotohanan, ang Panginoon, lagi niyang nakikita niya kung ano yung pinagdadaanan natin, naiintindihan niya kung ano yung pinagdadaanan natin. Yung mundo, sasabihin sa atin, hindi ka kamahal-mahal.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang katotohanan, kaagapay, ang Panginoong Jesus ay namatay para sa iyo, para ikaw ay maligtas at ikaw ay talagang mahal na mahal ng Diyos. Kaya hindi, wag na nating pansinin pa yung sinasabi ng mundo na hindi tayo enough, hindi tayo worthy, di ba? Hindi tayo kamahal-mahal. Dahil lang katotohanan, kaagapay, mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos at siya ay namatay para sa'yo. Talagang babalik lang talaga tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos.
1: At lagi nating alalahanin na talagang yung mga hindi totoong sinasabi tungkol sa atin ay gawa ng evil yan.
0: Yes,
1: at let's stick to God's promise. Let's stick to his blessings,
0: mm-hmm.
1: his wisdom and his spirit, kasi that's the only source of our strength para po mapaglabanan to. And again, if we associate ourselves or if we are always with our Christian brothers and sisters, the more na mapaglalabanan natin to.
0: Mm-hmm.
1: And if we have church elders, maging honest po tayo, transparent.
0: Yes.
1: Let's always ask them to pray also for us.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, naniniwala ako dyan, kapatid na Kayla, no? Nalagang napakahusay ng isa tayong grupo, isa tayong malaking samahan at kapatiran na nagdadasal sa bawat isa. Yan ay isang malaking at magandang pamamaraan, ma-fight back ang lahat ng negativity, ang lahat ng mga worldly things na nangyayari at influences of those negative circumstances.
0: Amen. Opo. Sabi ni Jem Villa Vicencio, totoo daw na tayo kahit mga believers na ay meron mga negative thoughts and na-discourage. Kaya nga ang mahalaga, lagi talagang babalik sa Lord at mag-refocus kay Jesus.
1: Amen.
0: Amen. Opo. At ang ating panghuling punto, kaagapay, feed your faith. Oo nga naman, kesa na i-feed natin yung mga doubts natin, yung mga fears natin, let us feed our faith.
1: Amen.
0: Diba? Na again, ang reminder sa atin, lagi tayong babalik sa katotohanan ng salita ng Panginoon, laging manalangin, at piliin natin yung mga nakakasama nating madalas, diba? Yung fellowship natin with our sisters and brothers in Christ. So number 9, kaagapay, feed your faith.
1: Very true. At syempre, with our constant communication with the Lord, prayers, and brotherhood and sisterhood with our church, tuloy-tuloy yung feeding of faith na yan.
0: Amen.
1: Hindi yan mapuputol. At i-ano rin natin ang ating sarili na, alam mo, naranasan ko din yun minsan, yung nanlamig ako sa Panginoon.
0: Apo.
1: Talagang lalo kang maliligaw eh.
0: Mm-mm.
1: Lalo kang malilihis ang buhay mo. And ayaw mo nang maulit yun. Kaya, Lord, every day be with me.
0: Yes, amen.
1: In whatever circumstances, be with me, guide me in what will I say, what will I think. Napakahalaga. It will really help us in everything that we do. And talaga namang feeding our faith, making us grow spiritually, will really help us at the end of the day, remove all those doubts and have that determination.
0: Amen. Opo. Nako, napakagagandang punto nga po ang napag-usapan po namin ni Coach Ellen dito po sa ating topic na From Doubts to Determination, Ways to Overcome Our Doubts. Pero in addition, sa panghuli, ang ating encouragement from our guest, si Coach Ellen. Sa panghuli po, ano po ang ating reminder? Meron po kayong additional 3 points para po sa ating mga kaagapay.
1: Ayan, oo. Dahil nga tayo kahit papaano'y gumagawa, I speak to inspire, I write to encourage. Yun yung aking sinasabi, no? So, from doubts to determination, let's delight in the Lord. Ayan ang aking mensahe, mga kaagapay. Delight in God as the most admirable. Siya ang kahangahanga at kapuri-puri sa lahat. So, let's always think of that. Next, delight in God as your intimate Savior and friend. Siya lamang po talaga ang nagligtas sa atin. Siya ang ating kaibigang tapat. Magmamahal sa atin ng tapat. And last but definitely not the least, delight in God's through His gifts. Binigyan niya tayo ng mga regalo, talino, skills. Let's use it in giving delight to Him.
0: Amen.
1: And I hope that helps everyone. From doubt to determination in giving delight to our Lord. Once again, this is Coach Ellen. I help people find their strength from their desperation to become an inspiration. And I'm shining from God to be a light for others. Maraming
0: Amen.
1: Maraming salamat, Miss Kayla, Family Matters at DZAZ. 702. Para nagpaalam na kagad ako, no?
0: Pero bago po tayo tuluyang mag-end at magpaalam, ay basa pa po tayo, Coach Ellen, ng ilan pang mga kaagapay natin na patuloy
1: ay,
0: na
1: oo,
0: nagpapadala ng kanilang komento dito sa ating program. Si Jenaline Morgades, praise God, salamat daw, Coach Ellen, tungkol daw po sa fight back. At maging si Rizal Calumpiano, continue doing good to others, talking to God, reading and listening sa Word of God, fellowship with the believers, pagpunta sa church at surrender trust, at magtiwala sa magandang plano ng Panginoon sa ating buhay. ng ating ang topic kaagapay, from doubts to determination. Yes, meron tayong mga fears and doubts tungkol sa ating calling at sa ating capacity. Pero gaya ng nabasa natin kanina, laging sapat ang grace, ang blessing ng Panginoon sa ating buhay. Kung tinawag tayo ng Panginoon, for sure siya rin ang mag-i-equip, mag-enable sa atin na gawin ang mga bagay na yon. Kaya nga, sa halip na doubt, tayo ay maging determined dun sa pagsagot sa tawag sa atin ng Panginoon, dahil siya rin naman ang bahala sa atin. At sa ating pagtatapos, Coach Helen, okay po ba na ipag-pray po natin ang ating mga kaagapay?
1: Yes, definitely.
0: Hipo.
1: Ayan. So maraming salamat po sa ating mga kaagapay na kasama ngayong araw na to. Panginoon, we are really grateful and blessed, and there's nothing really more important than honoring you and serving you, Lord. Mm. Sa ating lahat ng mga listeners, viewers, sa mga na-bless po ngayong araw na to. Thank you, Lord. Thank you for this internet connection, for this technology, mm-hmm. that we're able to reach different people in different locations and areas, and in their different times of their life. Sa ngayon na kasi sila ay mayroong mga doubts, sila po ay nagkakaroon ng mga pagsubok. Lord, your word, be their inspiration and encouragement. Your promises, your Holy Spirit, be with all of us. And kagaya po ng inyong paalala po sa amin sa pamagitan po ng inyong salita, mm-hmm. sa inyong presensya, sa bugtong yung anak na Hesus Kristo Jesus na talaga pong aming Savior. Mm-hmm. We thank you, Lord. We praise you for all of this. And true enough, your grace is sufficient. Your power is, and your strength is our strength, our confidence. All our doubts, all our weaknesses and pains are removed through your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. We pray for all of those who are watching us, who are with us, and the entire team of DZAS. Thank you for these blessings, and we lift up to you everything that we will do is to honor and glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
0: Maraming salamat po again na Coach Ellen sa inyo po nga panahon. I hope na hindi po ito ang una at huli.
1: Yes.
0: Pag-broadcast po natin dito sa Family Matters. Again po, maraming salamat, Coach Ellen. At baka po pwedeng ulitin po natin kung paano po makakapag-reach out po sa inyo ang ating mga kaagapay, lalo po sa about po sa journal.
1: Ayan, maraming salamat, kapatid na Kayla, at mga kaagapay. Kung hangad yung magkaroon po ng journal, please message me. All of my social media platform is Coach Ellen Perez. Ayan. You can also email me at CoachEllenPerez@yahoo.com. CoachEllenPerez@yahoo.com. At I'll be more than glad and happy po na maibahagi sa inyo ang journal na ito. Thank you so much.
0: Thank you po.
1: Have a blessed day. Thank you.
0: Muli po, thank you so much, Coach Ellen, ng ating kaagapay ngayong Wednesday. At sa iyo rin, kaagapay na tumutok, nagpadala ng mensahe at nakipagkwentuhan ngayong Wednesday morning, maraming salamat po sa inyo. At salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Benjo Morano, sa ating RTV team. Andyan si Nicole Estoy, ang ating intern, na maraming salamat din sa assistance ni Shaira Gabor sa ating broadcast engineer JV Tabua, at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter site. Muli sa iyo, kaagapay, maraming salamat po na ikaw ay ang aking Wednesday ngayong umaga. Muli, ako po si Kayla Escalante at iyong napakinggan ng programang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahig, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.ph.
3: Pahanumdom sa tion sang sunog. Kun may makita o kun mabatyagan nga aso kag dako nga kalayo o kun palatandaan sang posible nga sunog, gilayon nga magsinggit sang sunog kag i-activate ang pinakalapit nga alarm. Indi magpanik, maghulag sang madasig kag organisado. Magtawag gilayon sa 911 kag ihatag ang sakto nga lokasyon. Kun gamay pa lang ang kalayo kag kabalo ka magamit sang fire extinguisher, mahimo ini gamiton paagi sa pass method. Pull, biraha ang pin. Aim, ietubang sa dalom o kun base sang kalayo. Squeeze, pislita ang kalaptan. Sweep, spray sa kalayo, patuo kag pawala. Kunyara ikaw sa ibabaw, dali-dali nga magwa kag indi na pagbaliki ang imo mga gamit. Gamita ang hagdan kag indi gid maggamit sang elevator. Magkadto sa luwas nga lugar kag magpabilin didto. Kung ikaw yara sa isa ka kwarto, antes magbukas ang pwertahan, kapkapaanay ini gamit ang likod sang imo kamot. Kung init, indi na pagbuksan kag mangita sang lain nga alagyan. Kung grabe ang aso, magkamang gamit ang kamot kag tuhod. Ipabilin nga nubo ang ulo, agud makaginhawa sang mas tinlo nga hangin. Kung ikaw natrap sa kwarto, isira ang mga pwertahan sa likod mo, agud mapunggan ang paglaptas ang kalayo, kag tabuni ang mga siwang gamit ang basa nga tuwalya o kun habol. Maghatag sang senyas, halin sa bintana gamit ang masanag nga panapton o kun flashlight. Kag kun magkalayo ang imo bayo, dumduma ang tatlo kapahanumdom. Untat, higda, ligid. Indi magdalagan kundi maghigda sa duta. Tabuni ang imo na wong, kag magligid tubtob mapatay ang kalayo. Tandaan, sa tion sang sunog, importante ang kada segundo. Magtawag anay sang bumbero antes magpost sa social media. Ang safety sang tanan, responsibilidad sang kada isa. Ang ini nga pahanumdom, ginadulong sa inyo sang Jess sa East Dos DXKI.
4: Tuwing summer, mas tumitindi ang init ng panahon dito sa Pilipinas. Kaya naman mahalaga na tiyakin nating ligtas din, pati ang ating mga pagkain. Ito ang ilang pwede nating gawin. Panatilihing malamig ang mga pagkaing tinuturing na cold foods. Gumamit ng coolers at lagyan ng maraming yelo. Ilagay din ang coolers sa lugar na di naiinitan. Kainin agad at tiyaking mauubos ang mga pagkaing madaling masira. Kung planong mag-picnic kasama ang pamilya, magbaon ng mga pagkaing hindi madaling masira tulad ng adobong baboy o manok, inihaw na baboy o isda, sariwang prutas at gulay. Kung mag-iihaw, panatilihin muna ang pagkaing iihawin sa loob ng coolers at ilabas lang kung kailan iihawin na ang mga ito. Kung maghahanda ng pagkain, panatilihin malinis ang lahat ng kagamitan. Maghugas ng kamay bago hawakan ang pagkain. At huwag kalimutang uminom ng malinis na tubig at laging magdala ng bottled water. Mahalaga ang iyong kalusugan kaya't huwag kalimutan na laging mag-ingat. Have a safe summer, kaagapay!
5: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Alas 11, Jess, ang ating oras, mga kaibigan. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules. Mayo 27, 2026. Holiday po ngayon sa mga offices, no? Ngayong May 26. Dahil ito po ay na-observe itong Eid al-Adha. Sa mga kaibigan natin na nasa bahay, siguro bumabiyahe, po ang inyong ginagawa. Salamat dahil kami po ang inyong background, ang inyong friendly voice ng South Central Mindanao. Ang 1062 DXKI. Welcome sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Naman para dayawan kag pasalamatan natin ang Diyos. Kaupod ang inyo amiga sa sulod sang isa ka oras. Miga Jen Robles Librado. At ngayong linggo po, ngayon po ay bulay-bulay dito sa topic about Pentecost and the work of the Holy Spirit sa buhay ng bawat believer. And kahapon, natutunan natin about yung promise ng ating Diyos sa atin. Promise of the Holy Spirit. And ipagpatuloy po natin ang mga katotohanan na ito. At today, ang pag-uusapan natin, how to be filled with the Holy Spirit. Dahil hindi lamang po ipinangako ang banal na Espiritu sa atin, but ito po ay pinour out with His Spirit sa kanyang mga disciples, hindi lamang sa kanyang mga disciples, but sa bawat isa na naniniwala sa ating Panginoon. Binigay niya po sa atin, pinupuspos niya po sa atin yung banal na Espiritu para tayo po ay ma-equip, ma-empower, ma-strengthen, at magawa kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin. Kaya ang question of the day natin, mga kaibigan, sa'yo at sa akin din, inaalaw po ba natin ang banal na Espiritu na manguna sa buhay natin sa araw-araw? Hinahayaan ba natin ang banal na Espiritu na manguna sa buhay natin sa araw-araw? Yun po yung ating question of the day. Kasi marami po ngayong mga tao na gusto lang talaga nila yung blessing ng Panginoon. But, iniiwasan nila yung leading ng Diyos. Hindi pwedeng shortcut, no? Na agad-agad blessing yung matatanggap natin. Pero alam niyo po, pag tayo po ay nag-obey, talagang may kaakibat yon na blessing. Tayo po ay sumunod sa leading ng Diyos, talagang may kaakibat yun na blessing. Holy Spirit, hindi lamang po ibinigay to comfort us, but ito din po ay ibinigay sa atin para tayo po ay ma-transform into Christ-like. No? Para magiging kagaya tayo ni Jesus. Yung kanyang character ay masunod natin. Magkaroon tayo ng heart niya na talagang full of compassion, full of love, and a desire talaga na ma-reach out ang lahat ng tao at
syempre magkakaroon ng relasyon sa kanya. Yun din po talaga yung goal ng FEBC, Communicating Christ. Until all have heard, sa lahat ng lugar, sa lahat ng tribo, sa igdig. At meron tayong parte, kaibigan. Bawat isa ay merong part na ma-share ang goodness and faithfulness ni Lord. So ngayon, pwede din po kayong mag-share ng inyong mga praise report. Na welcome po ang inyong praise report. I-text niyo lamang po sa text line number ng DXKI 0963180149. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Hello, Kuya Jake Nixon! Ayan, nakikinig ngayon si Kuya Jake. Happy listening. And si Ma'am Roxy Facorib. Si Ate Jessica Tetong Genes. Hello din po, Ate Jess. Ate Jessica. And kay Ma'am Barbara Consibit. Kay Nanay Delia, ang beloved mother ni Ate Del. Si Sis Christy Joy Velarde. At sa lahat po ng mga listener po natin, thank you so much dahil andyan po kayo. So, pwede po kayong magpadala ng inyong greetings, encouragement, testimony, and your prayer request. Hintayin po namin yan. At include din po namin sa aming mga prayer time. Sige, 11:17 ang ating oras this time. Batiin natin ang mga nagsiselebrate today ng kanilang kaarawan. Happy, happy birthday po sa iyo, kaibigan, na nagbo-birthday today. Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyong lahat.

kaibigan, sa ating pag-uni sa salita ng Diyos. Pakinggan natin ang awiting ito mula po kay Terry Javier sa Piling Mo.

11:43 ang ating oras, mga kaibigan. At patuloy pa rin po kayong nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Shout out po kay Migo Tristan Gulay. Hello Migo Tristan, kamusta? Happy listening dira sa may Tampakan. And hello kay Arieli. Hello, El, sa Maghari family dira sa North Cotabato. And kay Pastor Jerry Dangalio. Salamat po sa pakikinig. Sino pa ba ang present ngayon? Hello kay Miga Furl. Visit siya diri kahapon. Kagara man diri sa station, si Ate Eden, si Ate Arlene, kag si Ate Amor. Hello sa mga higayo friends naton na nagapamati. Buwas na gid ang ika 19th na ba? 19th National Seminar ng Hey Guy. O, pwede pang humabol ang interesado? O mga interesado dyan? Close na ba ang registration, Miga Joy? Ay, close na! Wala na palang available na slot. Next time na lang. Oo, kasi bukas na po yung training. Napakaganda ng training na ito. Kaya kung interesado po kayo, para na po sa next batch. At sa mga naka-register na, nasa 35 ata yung participants ngayon. Aba. Ganda ng mga magiging topic ninyo. Ma-excite kayo. At ang gagaling din ng ating mga speaker. Isa dyan si Ate Maggie. Kasama natin dito sa FEBC. Dyan sa may Davao. Sa DXFE Davao. So from Davao, siya ay magbisita dito para mag-speak sa Gaya Seminar. Tomorrow until Saturday. I think meron ding mga speaker from Luzon at sa ibang part ng Mindanao. So, abangan sa mga mag-join sa Hey Guys National Seminar tomorrow. Praying na talagang sustain at bigyan kayo ng kalakasan ni Lord. At good health. Maganda kasi pag okay din yung pangangatawan natin habang nakikinig, no? Para ma-catch up talaga ko ano yung message ni Lord. And also, binabati din po natin dyan sa Mikey Palbig, Tampakan. Happy listening po kay Mami John.

and Daddy Ed, kila Mambona, kila Nanay Luz Roca, Nanay Merly, Nanay Linda, ang aradra si Miga Shobe. Hello, Miga Shobe. Kaga, hello man gali kay Ma'am Merly Marcos Cabaya, bago pa lamang nating follower. And kay Ma'am Flora Gabonales, ang ating regional director sa DTI. Kagaina siya ang guest natin. Thank you so much, Ma'am! 11:48 na po ang ating oras. This time, dadakoy na po tayo sa ating discussion segment. How can we live a spirit-filled life daily? Paano po ba? Yun din po ba ang tanong ninyo? Kasi yun din po yung tanong ko eh. By God's grace, sa aking pag-share dito ng salita ng Lord, ay ako din po ay nare-remind at natuto sa mga mensahe na ating Panginoon. So, tayo po ay nasa series ng Pentecost Week series. Kasi nung Sunday, Pentecost Sunday. So this week, yun po ang nagiging series natin. Kahapon, na pag-usapan natin yung Promise Holy Spirit. The Promise of the Holy Spirit. And now, pag-uusapan po natin mga kaibigan itong paano po ba tayo mapuno ng banal na espiritu sa araw-araw. Mamuhay na punong-puno ng banal na espiritu. Ito po yung acrostic ano natin, answer. The word fire. F-I-R-E. Fire. So, una, letter F, follow God wholeheartedly. So, paano po ba tayo mamuhay na merong spirit-filled life daily? Una, follow God wholeheartedly. Dapat, ano, hindi yung 50-50. But sabi nga, wholeheartedly. Sabi sa commandment ni Jesus, love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Dapat buo hindi itong nang may reservation ka pa or 50-50. So sabi nga po sa Luke chapter 9 verse 23 mga kaibigan. Anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Hindi sinabing once a month, once a week, but sinabi, take up his cross daily. Mismo si Jesus ang nagsabi nito. Ito po yung cost of discipleship. If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ang ganda, no? Pag sinabing, if anyone desires, hindi po sa pilitan, but voluntary choice. It is open to anyone. Anyone who desire, no? Na sumunod sa ating Diyos. At pag tayo po ay sumunod sa ating Diyos, hindi dapat tayo magiging selfish. Dapat selfless, kagaya niya. Hindi dapat self-centered, but nakasentro sa ating Diyos. Take up his cross daily and follow me. Ibig sabihin, sa araw-araw, hindi yung sariling desisyon natin, kundi yung desisyon, yung plano, yung kalooban ng Diyos, yun yung masunod, hindi yung self natin. So,
paano ba natin yun gawin? I-surrender natin yung buhay natin kay Lord. Kasi ang isang spirit-filled life, nagsisimula po yun sa pag-surrender, pagsuko ng buhay natin sa Diyos, pag-acknowledge na hindi natin kaya on our own. We need Him. We need Him as our Lord and Savior. Siya yung mag-take control. And letter I, invite the Holy Spirit to work. Sa Ephesians chapter 5 verse 18, mga kaibigan, ito yung sabi ni Paul. Ephesians chapter 5 verse 18. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. So, meron pong contrast dito na sinabi si Paul. Yung negative command and the positive command. So, yung negative, do not get drunk with wine. Kasi, siguro na-observe nyo naman, no? Na yung mga taong umiinom ng alak, nawawalan sila ng control sa kanilang mga sarili, sa kanilang pag-iisip, and even yung kanilang behavior talagang hindi maganda. No? Even yung words na lumalabas sa kanilang mga bunganga. And yung positive comment naman dito, be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Spirit. Ibig sabihin, hayaan mo na ang banal na Espiritu ang mag-guide sa'yo, magli-lead sa'yo, mag-take control sa'yo. So, alam mo, ito yung kagandahan, kaibigan. Talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Dahil hindi niya, alam niya kasi na hindi naman talaga natin kaya on our own. Kaya ibinigay niya ang banal na Espiritu na mag-guide at mag-lead sa atin sa anumang pong gawain natin, mag-strengthen sa atin, lalo na pag tayo po ay mahina. Andyan tayo sa kahinaan or andyan tayo sa problema na matingala ka lang bala nga, la, paano ko ito nalampasan tungod na sa buligsang Holy Spirit sa aton. So, we must remain open to God's leading. Always invite the Holy Spirit. Every day, pagbugtaw mo palang abiyan, siningon mo ng Holy Spirit, i-guide niyo po ako today sa lahat ng aking mga gawain, i-lead niyo po ako ayon sa kalooban ng Diyos. Ganun. Yun yung palagi nating ipagpipray. Hindi tayo mag-rely sa ating mga sarili, but mag-rely po tayo sa leading ng banal na Espiritu na namumuhay or nag-work sa buhay natin. And letter R, respond in obedience. John 14:15, kung tunay nga pong mahal natin ang Diyos, then let us obey yung Kanyang commandment. Obedience reflects genuine devotion. So kung may totoong pagsunod tayo sa Diyos, or devotion sa ating Panginoon, talagang makikita sa ating buhay na tayo po ay nag-o-obey. And letter E, encourage others boldly. Yung mga spirit-filled people, they strengthen others. So, how can we live a spirit-filled life daily? Daily ha, hindi po ito, sabi ko nga kanina, hindi once a week, once a month, but daily. Paano po ba? So, ito din po yung tanong ko eh. At salamat dahil merong sagot. Sa pamamagitan ng acrostic word na FIRE. Follow God wholeheartedly. Din yung utos ko sa self ko, follow God Jen wholeheartedly. And letter I, invite the Holy Spirit to work in your life. Letter R, respond in obedience. Kung tunay nga pong mahal natin ang Diyos, talagang mag-obey tayo sa Kanyang kalooban. Minsan mahirap, hindi po madali, pero by God's grace, magagawa po natin. And letter E, encourage others boldly. So, hindi lamang po tayo, hindi tayo maging selfish, but ano din natin, consider din natin yung iba. Encourage din natin yung iba.
ipag-pray din natin yung iba. So, praise God sa mga katotohanan na ito. And sa ating pagtatapos, nako po tayo sa ating evangelical message. Ang Diyos, hindi lamang po yung desire niya sa atin, 'di ba, sa John chapter 10 verse 10. Siya po ay pumarito upang bigyan niya tayo ng buhay. Abundant life. So, mayayari lamang po 'yan kung meron tayong Kristo sa ating buhay. At hindi lamang hanggang sa pagtanggap, no. Gusto talaga ni Lord na sa buhay natin meron transformation. At sa pamamagitan po 'yon ng tulong ng banal na Espiritu sa atin. Kung sa ngayon, no, i-check natin ang self natin. Sometimes na-feel natin na parang layo natin kay Lord. Tandaan natin, dahil po 'yan sa kasalanan, sin separates us from God. But through the death and resurrection of Jesus, forgiveness and new life are available to everyone who believes. So friend, kung 'yan ang nafi-feel mo ngayon, this is your time to surrender your life to Christ. Iniimbitahan niya tayo na lumapit sa kanya pagkatiwalaan natin siya. Tanggapin natin siya sa ating buhay dahil sabi nga, Jesus is ready to forgive, to restore, and to give you a new life. So, this time, pwede kang manalangin kung nasaan ka man ngayon, nasa sasakyan, nasa bahay. Manalangin ka sa Panginoon, lumapit ka sa kanya. Pasalamatan mo ang kanyang ginawa sa buhay mo at confess mo na hindi natin kaya on our own, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Humingi tayo ng tawad. Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. And ngayon, I surrender my life to you and receive you as my Lord and Savior. Fill me with your Holy Spirit at tulungan niyo po akong mamuhay na ayon sa inyong kalooban. So, kung yan yung prayer mo, kaibigan, sabi nga po niya sa kanyang salita, kung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon bilang ating Lord and Savior, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At kung gusto mo pang lumago din sa iyong pananampalataya kay Lord, pwede kang mag-PM or mag-text dito sa atin dahil andito kami, tutulungan po namin kayo na lumago pa po sa ating Panginoon. Alas 12 na ang ating oras, ang bilis naman. So tandaan natin, the Holy Spirit does not only visit lives, but He transforms lives surrendered to God. God bless you! Ako po ang inyong nakasama, ang inyong kaibigan dito sa programang Pagdayaw Kagpagpasalamat, Miga Jen Robles Librado. Ito po ang awitin mula po sa Papuri 24, Sukdulang Pag-ibig. Tunay nga pong ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natin ma-measure. Sukdulan ang kanyang pag-ibig sa atin. So once again, happy holiday! And may the grace of our Lord Jesus Christ be with you all.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. ₱142 coffee entries pinagtutuunan ng pansin sa PCQC 2026 sa Sultan Kudarat. Umabot sa 142 ang kabuuang entries sa Philippine Coffee Quality Competition o PCQC 2026 na pormal na sinimulan nitong Mayo 21 sa Sultan Kudarat Convention Center, Tacoronga City, na ang kauna-unahang pagdaraos ng naturang prestihiyosong kompetisyon sa Region 12. Pinangunahan ng Department of Trade and Industry o DTI 12 ang makasaysayang pagbubukas na dinaluhan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, akademya, LGU at pribadong sektor upang palakasin ang industriya ng kape sa bansa. Ayon kay DTI 12 Regional Director Flora Pulitod Gabunales, isinagawa ang masusing bean coffee sorting at grading na tumutukoy kung ang mga entries ay kabilang sa commercial, premium, fine robusta o arabica. Layunin nito na mas mapataas ang kalidad at competitiveness ng Philippine coffee sa pandaigdigang merkado. Sa kabuuang 142 na isinumiting entry ngayong taon, nangibabaw ang robusta na may 117 na samples. Sumunod naman ang arabica na may 19 na entry, habang 4 naman ang excelsa at 2 sa liberica. Sa pamamagitan ng PCQC 2026, inaasahang higit pang makikilala ang Rehiyon 12 bilang isa sa mga umuusbong na sentro ng premium coffee production sa Pilipinas. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.

Isang maganda at mapagpalang araw buong South Central Mindanao. Kumusta ka kaibigan? Welcome po sa ating programang Listener's Touch dito lamang po sa himpilan ng GSA2DXKI, ang mahigalaon nga tingog sa South Central Mindanao. Kaupo nyo man ang inyo amigos sa bunga adlaw sa Miyerkules, Mayo 27 to Ig 2026. Ang inyo abyan, Migo Dave Pestanyo, hasta ala una y medya sang hapon. Welcome po sa ating programa. Sa mga nakikinig ngayon,

Meron po tayong mga pinopost dyan na verse of the day, video encouragement at mga impormasyon, mga balita lokal para po ma-update po tayo sa mga nangyayari sa ating community. At mga programang talagang nagpapatibay po sa atin spiritually. Kaya sabi nga po sa kanta kanina, exalt the name. Let us exalt of the name, exalt the name of God, kaibigan, ngayong araw. No, sa pamamagitan po ng mga awiting, classical at hymnal na handog po sa inyo ng 1062DXKI sa programang Listener's Touch Wednesday category. Classical at hymnal po ang ating mga songs na ipatutugtog ngayon. Sabi nga po sa Psalm 34 verse 3, O magnify the Lord with me. Let us exalt His name together. Sama-sama po nating dakilayan ang Panginoon at itaas po ang kanyang pangalan. Psalm 145 verses 1 through 3, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. No, ang Diyos ay karapat-dapat pong purihin araw-araw dahil hindi po nagbabago ang kanyang kabutihan kung sino po siya sa ating buhay, mga kaibigan. Nagbabago man po yung ating pag-iisip, yung ating situation sa ating pong araw-araw na buhay, yung ating mga pinagdadaanan, ngunit ang Diyos ay nananatiling tapat magpakailanman. He is a God of promises. Talagang totoo po siya sa kanyang mga pangako. Hindi po siya kagaya ng tao na nakakalimot at nagsisinungaling. For we are serving a perfect God, an awesome and an amazing God. 12:34 ang aton iyang atak na abyan. Anong ginabuhat mo subong dira sa inyong mga panimalay? O kung ara ikaw subong sa uma, God bless sa inyong mga pananom, no? Salamat sa Ginoo, bangod siya gid ang nagbubo sa aton sang ulan para mabunyagan ang mga tanom. Kag masolusyonan man ang kayabok sa aton palibot. Ako personally ay praise and thank God sa mga ulan dari sa atin niyang rehiyon sa Sucsergen. No, kay pertinagid kayabok kagatuman ang kainit na gina-experience siya ta apang si Lord naghatagid siya sang ulan para sa mga pananom kag para sa mga kasapatan. Praise God for that. 12:35 ang ating oras sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa buong Sucsergen region, South Cotabato. Sa Cotabato region, rehiyon po ng probinsya po ng Sucsergen o ng Sultan Kudarat, tuloy. Sarangani at lungsod po ng Jensen, isang mapagpalang araw sa mga listeners po natin sa bayan po ng Banga sa Lake Cebu, sa mga naka-tune in ngayon sa Norala, sa Pulumulok, sa Santo Niño, sa bayan po ng Surala, sa mga naka-tune in ngayon sa Tiboli, sa dyan naman sa Tampakan, Tantangan at Tupi, isang mapagpalang araw po. Kag diri sa siyudad sang Coronadal nga may 17 ka barangay kung sa diin nahamtang ang waragwagan sang Jess 62DXKI FEBC Radio, isagid ka maayad-ayad nga adlaw dira sa imo abyan. Kumusta po yung araw ng Miyerkules nyo? Hopefully kayo po ay nakapagpahinga dahil ngayon ay regular holiday as declared by

Malacanang. No, praise God kay Damo Gid ang nakapahulay subong. Nakapahuway sa tanan nga kabisi. No, I know nga busy gid ang isa kag isa. Subong yang simana, damo sang ginasakuan. Apang si Lord ya naghatag gid sang kusog, kabakod, kag kaligon sa aton abyan. Ano, sa kada adlaw sa kada bugtaw ta, iya gid ginarenew ang aton nga kusog. Ginahatagan kita sang manami nga paminsaron. Agod ma himo taman ang nagakalain-lain nga hilikoton para sa iya kadungganan kag kahimayaan. 12:37 ang ating oras. Later, kaibigan, i-discuss ko po sa inyo, i-share ko po itong blessed quietness. Kapayapaan sa gitna ng magulong mundo. No, mamayang konti, bibigyan po natin ng, yan ng pansin kasi marami talaga ngayon ang nahihirapan mentally and of course dahil po sa kaguluhan ngayon sa mundo. Pero si Lord, kapag kakasama natin ang Panginoon, si Jesus Christ na ating Panginoon at dakilang manunubos, talagang meron pong kapayapaan. For He is our Jehovah Shalom. 12:38 ang ating oras. Sabay-sabay po nating pagnilayan ang awiting Magnificent, Sing His Praises. At Onward Christian Soldiers mula po sa Glorious in Majesty Artist at Tennessee Ernie Ford. Manatiling nakatune in dito po sa himpilan ng Jesus Dos DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Upo ng inyo abyan, Migo Dave Pestaño.

12:49 ng ating oras, mga kaibigan, at kayo'y nakikinig pa rin dito sa inyong paboritong estasyon, ang 1062 DXKI FEBC Radio, 61 years of bringing the good news of our Lord Jesus Christ sa pamamagitan po ng kanyang awa, ng kanyang biyaya at ng kanyang patuloy po na provision. Talagang nakikita po natin ang kamay ng Panginoon na gumagawa po sa kanyang ministeryo. Shout out and hello po kay Kuya Jake Nixon na always po nakikinig dito sa DXKI. Also hello kay Ate Michi Tyson, kay Ma'am Jo Olarte, also kay Ate Piz Cabrido dyan po sa Matanao, Davao del Sur. Sa Santo Niño naman, dyan sa Sumatra family, kay Ate Nelia, kay Kuya Anton Provido, also dyan sa Lake Cebu, kay Ate Perlin Joy Fresco, kay Pastor Sammy sa Fresco family. Hello, hello po sa inyo dyan. Hello rin sa mga friends natin from Haigay na nandito sa DXKI. Thank you sa manamit gid ng lunch. Nawala ko balon pero na-enjoy ko gid ang provision ni Lord. Twelve 12:51 ang ating oras sa lahat po ng mga lalabas ngayon, sa lahat po ng mga babiyahe, ingat-ingat lamang po kasi ang dami pong naitatalang road crash sa loob po ng ating probinsya at rehiyon. And also, wag pong kalimutang magdala po ng payong, jacket, pananggapo sa ulan kasi pabago-bago po yung alagay ng ating panahon. So, better take good care of yourself, kaibigan, kasi mahirap na po magkasakit. Also, we should not forget na yung atin pong mga katawan ay templo ng banal na Espiritu Santo. No, ngayon naman kaibigan, tatalakayin naman natin yung blessed quietness. Kapayapaan sa gitna po ng magulong mundo. No, sa panahon po natin ngayon, ang dami pong ingay na nagaganap sa mundo. No, sa bugos yung kalibutan, kada adlaw may damo gid yung mga balita, nagkalain-lain ng impormasyon na perte kagamo, perte kagahod-gahod. No, and also personally, we are battling mga noises rin po sa ating family, sa personal po na buhay natin, sa ating saan ka man nagtatrabaho, or saan ka man, ano man yung mga pinagdadaanan mo. Yung iba nga, nagsasuffer from aftermath of calamity, storms, diba? Also, meron pong mga takot sa hinaharap. Marami yung mga pagod na dahil napupuno na po ng anxiety, pag-aalala at restlessness. No, pero ngayong araw po, pinapaalala po natin at pinapaalala po ng Panginoon sa atin na meron pong kapayapaan sa kanyang presensya. And as a Christian, sabi nga po sa Ephesians 4:29-30, huwag kayong magsalita ng anumang masama, kundi ang makabubuti upang makapagbigay ng pagpapala sa nakakarinig. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. No, minsan nawawala po yung isang reason kung bakit nawawala po yung katahimikan o yung peace na tinatawag, hindi po dahil sa problema na ating sinasuffer, kundi mismo inaalaw po natin yung ating sarili na mapuno ng galit, ng negativity mula po sa mundo. No, lalong-lalo na po sa social media, very rampant. No, marami po yung mga nagiging judgmental, sorry for the term, pero ganyan na talaga ngayon sa social media, di ba?
Pero as a Christian, kailangan po talaga nating i-eradicate yung ganong culture. No, marami yung tao na nagiging wounded emotionally dahil po sa mga salitang nababasa nila araw-araw. No, yung mga paninira, especially sa mga social media post. Pero bilang mga anak ng Diyos, tinawag po tayo para maging daluyan ng kapayapaan. Ano nga ba itong blessed quietness, kaibigan? Abangan nyo later. Exciting to kasi meron po tayong i-feature na hymnal ngayong araw. At blessed quietness rin po yung pamagat. No, yung blessed quietness, hindi po ito nangangahulugang wala na po tayong problema. Hindi ibig sabihin ito na perfect na po yung ating buhay. No, yung blessed quietness ay kapanatagan po ng ating puso na nagmumula o nanggagaling sa presensya ng Diyos. Dahil may kapayapaan po tayong natatamasa kahit sa gitna ng kaguluhan at unos po ng ating pinagdadaanan. Sabi nga po sa isang linya, mamaya po sa hymnal na mapakikinggan natin, blessed quietness. On the stormy sea, He speaks to me. No, habang maingay po yung mundo, habang tayo po ay binabayo ng maraming pagsubok, no, andyan pa rin si Lord na nagre-remind at nagsasalita sa atin. Inaalaw po ni Lord na mag-overflow po yung kapayapaan na mararanasan natin sa kanyang piling at sa kanyang presensya. No, at napaka-relevant nito sa panahon natin ngayon. No, sa gitna po ng mga pressures, no, sa mga pag-aalala dahil po sa mga napakaraming factors na hinaharap natin kasi wala naman pong exempted, especially ngayon na yung Pilipinas at yung buong mundo talagang we are facing, di ba, crisis talaga, kaibigan. Pero tandaan po natin na hindi po tayo iniwan ng Diyos sa gitna po ng mga hamon na atin pong hinaharap at patuloy na haharapin pa. Gusto nating maranasan talaga yung blessed quietness na tinatawag. Kaya pinapaalala po sa atin ng Panginoon na maglaan po tayo ng tahimik na oras, no, quiet time kay Jesus araw-araw. Kailangan po talaga nating ipanatili yon para maranasan po natin yung kanyang ang kapayapaan na nagmumula po sa Panginoon. At ilublo po natin yung ating sarili o isubsob sa salita po ng Panginoon na palagi pong nagre-remind sa atin sa lahat po ng mga promises ni Lord. Also, yung kanyang mga correction sa ating buhay, redirection at reshifting, talagang napapatunayan natin ito sa pamamagitan ng kanyang salita. And of course, huwag po nating kalimutan na magpahinga. No, magpahinga ka spiritually and physically. No, kasi si Jesus, ganyan din po yung ginawa niya. Manalangin sa lahat po ng pagkakataon. Ito po yung ating sandata sa gitna ng napakaingay at napakagulong mundo. And of course, as a Christian, we must be an example sa atin pong community o saan ka man inilagay ng Panginoon. Tanungin po natin yung ating mga sarili. Tayo po ba ay nagbibigay ng kapayapaan o nagdadagdag ng ingay po sa mundo? No, sa tahanan po natin, sa trabaho, sa ministeryo, if you're a student, sa paaralan mo, kumusta naman yung performance mo as a Christian student, and of course, kahit po sa social media, napakalaking outlet po nitong social media para sa ating mga Christians or platform
kung saan maaari po nating ipahayag ang salita ng Panginoon via social media. And of course, we can reach thousands, no, hundreds of thousands po na gumagamit ng social media. No, sa isang encouragement lamang ay pwede kang makakonek at maka-encourage spiritually sa iyong kapwa-tao. Kaya panawagan po sa atin ito lahat na dapat po makita si Jesus sa ating buhay na nagbibigay ng kapayapaan sa atin. No, kahit po magulo yung mundo, kahit na ang dami-dami pong problema na ating kinakaharap. One thing is for sure na si Jesus ang ating kapayapaan. He is our Prince of Peace. At mararanasan po natin ang blessed quietness sa Kanya lamang presensya. No, pagbugtaw palanggit sa aga, aton gidya tinguhaon nga hindi kita magsala sa aton paggamit sa aton nga oras. No, sa tanan nga tion, unahon gid naton ang righteousness ng Dios. Iya nga pulong paagi sa pagpamalandong kag pagampo. No, kay dira naton masinatian kag mahibaluan kung ano ang luyag nga ipahimo sang Dios sa aton subong adlaw kag sa mga adlaw nga umalabot pa. No, kasi lahat po ng mga pinapagawa ng Diyos sa atin, lahat po ng mga assignments ay para rin po sa ikabubuti natin. Minsan nga nagiging tamad ako, to be honest. Pero di ba kapag inisip mo, talagang yung pinapagawa ng Diyos sa'yo ay para sa'yo yun, makabubuti sa'yo yun. Lahat po ng kanyang mga direction, lahat po ng kanyang mga instruction ay talagang walang ibang layunin kundi ang malagay tayo sa mabuti at hindi po sa panganib. No, kag hindi na sulayan nga mabutang pa kita sa risgo tungod sa aton pagka ano no nang tig-asang tagipusoon kag tig-asa paminsaron. And today, sabay-sabay po nating tamasain at i-enjoy ang pagpapala po ng kapayapaan mula po sa ating Panginoon na siya lamang po yung makapagbibigay sa atin. No, hindi po yung ating mga finances or kung sa anuman nga butang mo abyan ginabutang ang imong nga faith nga makahatag sang security sa imo, as long as ari kita diri sa kalibutan, wala gidya sang ikakomparar sa presensya sang Ginoo nga nagaupod sa aton kada adlaw nga nagahatag sa aton sang security kag kalinong. Kaya gaano man po kaingay no, ng mundo, gaano man po kagamo ang imong gina-experience sa subong, one thing is for sure, si Lord yang aton nga peace. Nabisan mag-experience pa kita sa mga bagyo, kag mga katalagman, hindi kita pagbiyaan sa Ginoo. He will never leave us nor forsake us. That's His promise sa lahat po ng kanyang mga anak. 104 ang ating oras, kaibigan. Sabay-sabay po nating pakinggan ang awiting Blessed Quietness by Rosemary Simons. Kamalandungan ta ang ininga alambahanon.

And itong hymnal po ito, originally written by Mainey Ferguson, no, way back 1897, napakatagal na kaibigan. Pero totoong-totoo pa rin ang meaning ng song, hindi po nagiging luma, na talagang nagre-remind pa rin sa atin na may assurance po tayo, especially sa kapayapaang ma-access lamang po natin kay Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo.

kanaming gidya sa aton nabatian nga alambahanon, Blessed Quietness. No, bangod sa salvation, assurance of salvation, makatagamtam, experience ran gid naton abyan ang kalinong halindira sa Dios. No, bisan pa subong nga yara kita sa kalibutan, nag-wrestle kita sa gihapon sa sala. Pero bangod kay ginluwas na kita ni Kristo, gintubos niya taas His sons and daughters, and we are servants of Him. And there's no condemnation to those who are in Christ Jesus. Talagang araw-araw po napapatunayan at nararanasan po natin ang kapayapaang mula po sa Panginoon. No, spiritual quietness, ang ginatawag abyan. Bangod na patawad na tanan ta nga kasalanan, ara kita sang kalinong nga naangkon. Ang pinaagi lamang gid kay Jesus Christ. No, nga sa iyang ginbuhat sa cross, gintubos niya, ginpakamatyan ta niya. Nabaton ta ang kinabuhi nga wala sang katapusan. Kag nabaton ta man ang kalinong. 1:11 ang ating oras. Hello and happy listening po kay Ate Dorlit Cordova Ambalgan and Ambalgan family. Hello rin kay Ate Crescencia Garingo, kay Nanay Lita, also kay Mami Vilma dyan sa Isulan Sultan Kudarat. Kumusta po kayo, Mami V? Hello kay Kuya June and Ate Edna Demasuay, kay Ate Gina Hinove dyan rin sa Isulan, kay Tatay Ernesto Tartado Sr., kay Brother Ken. Sino pa ning grabe gid mami na usang DXKI. Sa DXKI, si Tatay Robert Celebre. O, oh, diba? Hello po, Tatay Robert. Sino pa ba yung mga naka-tune in ngayon? Kay Ate Jovita Magno Collado, isang mapagpalang tanghali. Kay Ate Roda De Sales. Hello rin kay Ate Hazel Paulo. Kay Ate Daisy Concepcion Mogote. Kay Kuya Bartol Villanes. Shout out and hello kay Ate Sheila Maghari, kay Ate Maria Luz Elisan, sa Katakutan family, kay Kuya Marcelo Espinoza, kay Ate Janet Katakutan, sa Katakutan family dyan sa Kipalbig Tampakan. Sa lahat po ng mga naka-tune in ngayon sa himpilan ng Jesa is Dos DXKI, ang mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Salamat gid sa padayon nga pagtutok abyan kag sa tanan no nga naga bulig sa ministeryo sang Dios. No, ang Dios gidya ang padayon nga magapakamaayos sa inyo. The Lord will richly bless you according to His riches in glory. Sa iyang measure. And sa share ko lamang po, this June 6 ay magsa-celebrate na po ng ika-78 years ang Far East Broadcasting Company Philippines. 78 katuig nga pagpakamaayos ang Diyos, nga paghimuno sang Diyos sa iya ministeryo. Napaka-amazing po ng Panginoon na atin pong pinaglilingkuran, kaibigan. Kaya this day, sabay-sabay po nating ilagak sa Kanya lahat.
ang atin pong mga hinaing, ang atin pong mga problema, ang lahat po ng ating mga pinagdadaanan, lahat po ng mga kabigatan, sapagkat meron pong kapayapaan sa kanyang presensya. Sa kanyang piling po, makaangkontas ang kusog. No, espirituhanon nga kusog abyan nga hindi ta mabatunan sa bisan diin kundi sa Dios lamang kag sa iyang pulong. Ngayong araw po ng Wednesday, let's be still and know that there is blessed quietness sa piling po ng Panginoon. 1:15 ang ating oras, kaibigan, at dito po pansamantalang nagtatapos o magtatapos ang ating programang Listener's Touch. Dito po sa 1062 DXKI, ang mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Nakaupod nyo ang inyo abyan, Migo Dave Pestanyo. And magkarinigan po tayo ulit bukas, araw po ng Huwebes, May 28, 2026. God bless you, kaibigan, and have a wonderful, amazing Wednesday. Enjoy your holiday po at huwag kalimutang magpahinga physically at magpahinga sa ating Panginoon. Iiwan ko po ang awiting Great Is His Love, Worthy of Praise, mula po sa Glorious in Majesty Artist, at Be Exalted, O God, mula naman po sa Maranatha Singers. Susunod na po ang programang Tanikalang Lagot, Hour of Hope at Buhing Paglaom. Manatiling nakatune in dito lamang sa himpilan ng 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. God bless you, kaibigan.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
2: Sinasabi po sa Mateo 6:33-34, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili niyang alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Ako po muli si Brother Marlon Cruz, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot patungkol sa naging sakit kong grade 2 meningioma. Tinatawag din itong silent tumor. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo kung paano ko pinahintulutan pang mabuhay ng Diyos sa ganitong karamdaman at kung paano ako nakabayad sa gagastusin sa libo-libong babayaran sa aking operasyon sa utak.

0: na sa MRI.
1: Ah, ano po yung MRI?
0: Isa itong modernong machine. Tinitingnan nito ang utak mo kung ano ang sanhi ng pagkakaroon mo ng epilepsy. The intention of narcissism.

0: kailangan ko po ang isa lang sa MRI machine para malaman kung saan nanggagaling ang aking epilepsy.
1: Magkano naman ang gagastusin sa sinasabi mong MRI?
0: Humikit ko mulang sa halagang 19,500.
1: Ay, Diyos ko. Saan kaya tayo makakakuha ng ganito kalaking halaga?
0: Hindi ko rin po alam.
1: Hindi naman natin pwedeng hingian ang panganay mong kapatid. Ang hipag mo may sakit din. Nagpapagamot siya sa ospital.
0: Eh, kapag hindi raw po ako sumala sa MRI, hindi ako tatanggapin ni Doktora.
1: Yan ang magagawa natin. Wala naman tayong sapat na pera para patingnan niyang ulo mo. Hindi, wala nga akong alam na mauutangan natin. Senior na ako.

Malapit na ang schedule ng MRI ko. Wala pa ako nalalapitan para hiraman ng pera. Panginoong Hesukristo, ikaw na po ang bahala sa pangangailangan ko sa pagpapa-MRI sa aking utak.

0: Pastor Marlon, kumusta ka? Ang lalim-lalim ata ng iniisip mo ah. Hindi ko kayang sisirin.
1: Pastor Nali, ikaw pala. Eto, iniisip ko kung paano ako magpapa-MRI.
0: Eh ano ba ang nangyari sa'yo at magpapa-MRI ka?
1: Eh, nagkaroon ako ng epilepsy. Aalamin ng doktor kung saan nagmumula ang sakit ko.
0: Aba, eh tamang-tama. Makakatulong ang kapatid ko sa'yo. Nagtatrabaho siya sa DSWD. Pwede kanyang matulungan. Ang ahensya nila ang maghahanap ng tutulong sa iyong gastusin. Ang mabuti pa, tawagan mo siya para makahingi ka ng tulong sa kanya. Ah, heto nga pala ang numero ng kanyang cellphone. Tawagan mo na agad siya para ma-schedule ka sa pagpapa-MRI mo.
1: Salamat po, Panginoong Hesukristo. Salamat po at may ginamit kang tao para tulungan ako makalibre sa pagpapa-MRI ko. Biruin mo, nakasalubong ko ikaw sa pintuan. Ikaw palang gagamitin ng Diyos para makalibre ako ng 19,500 sa MRI. Naiiyak ako.
0: Ang anak ng Diyos na naglilingkod sa kanya ay hindi niya pinababayaan sa oras ng kagipitan. Saka mo na ituloy ang iyong pag-iyak. Kailangan mo na magpa-schedule sa iyong MRI.

0: Ayon sa resulta ng MRI mo, may tumutubong tumor sa kanang bahagi ng utak mo. Malaki na ang bukol. Kinakailangang maoperahan ka na agad sa utak.
1: Dok, wala po akong pera para sa operasyon.
0: Ang gobyerno natin ay tumutulong sa mga taong kapuspalad. Kung isa ka sa mga karapat dapat matulungan, lalapitan mo ang DSWD at kung may PhilHealth ka, magbibigay ito ng malaking tulong sa iyo para sagutin ang mga babayaran mo sa ospital.
1: Meron po kong PhilHealth. Hindi ko nga lang po ito nahulugan na simula pa ng COVID-19.

0: COVID-19 pandemic. Ang sabi po sa akin, pag hindi na raw po ito nahuhulugan, kanselado ang lahat kong inihulog noon.
1: Hindi totoo yan. Maiintindihan naman ng PhilHealth kung bakit hindi ka nakahulog. Kinakailangang madaliin ang pag-opera sa'yo. 6.5 centimeters ang laki ng bukol sa kanang unahan ng utak mo. Kung hindi ka maooperahan, maaaring malumpo ka o mabulag o maging dahilan ng maaga mong kamatayan. Magiging cancerous na ito sa bandang huli.
0: Dok, hindi na po ba kayang daanin sa mga gamot? Iinom na lang po ako kaysa magpa-opera.
1: Negatibo ang maisasagot ko sa'yo. Kung maliit pa ang tumor, pwede pang madaan sa pag-inom ng gamot. Ngunit sa kaso mo, operasyon na ang paraan para mapigilan ang tumor sa utak mo. Masyado na itong malaki at nanganganib na ang iyong buhay.

December 2, 2024 nang maoperahan ako sa kanang unahan bahagi ng aking utak. Ang finding po ng doktor, grade 2. Benign aggressive meningioma. Halos 3 inches ang inalis na bukol sa aking utak. Ang naibayad po namin sa ospital sa pagpapa-opera ay 70 pesos lang para sa konsumo namin sa pag-charge ng cellphone. Matapos ang ika-apat na araw ng operasyon, pinalabas na ako sa ospital. At ng linggong yun, ako po'y sumimba at nagpapuri sa Diyos bilang patotoo sa kanyang himalang ipinakita sa akin. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa akin.

0: At dahil kayo'y na kay Kristo, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangailangan ninyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Purihin natin ang Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Filipos 4:19-20.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadulan ng talikalang lagot mula sa padalang liham ni Marlon Cruz ng Santa Maria, Bulacan. Binigyan buhay ni na
2: A.G. Gabrillo,
3: Roy Camo Gomez,
4: Maria Rudette Apolonio,
5: Nancy Lazarte.
1: Mula sa panulat ni Marlon Cruz, sa produksyon Jerry Piñalosa, sa pamamahala at direksyon Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCIS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

Panamya naman sa inyo kag pagabi-abi sa ngalan sang Ginoo. Nagapamati kamo sa Hour of Hope kag ini nga programa ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Of course, kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Kag ina-acknowledge ta ang participation sang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagaampo kag nagabulig sini nga palatuntunan. Sa liwat sa inyo mga palamakutanon kag palangamuyuan, palihog text lang kamo sa aton numero 0919-228-2263. Ginoo, kag lingit no namon nga Dios, salamat sa liwat ngang imo mga pulong. Mawali naman namon sa kahanginan. Magasugat ta ini sa nagkalain-lain nga mga kinanglanon sa amon mga utod. Sa ila paglakat sa imo, sa ila relasyon sa imo, pagtuo kag pagkinabuhi, adlaw-adlaw sa sining kalibutan. Amay gapangamuyo kami sang kaalam nga mahangpan namon ang imong mga pulong, bisan pa man Ginoo sang panimuot nga handa magtuman kag magbaton sini. Tindugan ang iya mga saad kag subong man likawan ang mga butang nga ang imong mga pulong nagadumili. Amay nagapangamuyo kami kaluwasan sa mga tao nga wala pa na-attach kay Jesus in a personal basis kag pagpalig-on sang pagtuo sang mga nakabaton sa imo. Padayon ka Ginoo sa paghimuno sa ila kinanglanon. Padayon ka sa pag-ayo sa mga balatian. Kag bisan pa man Ginoo, nagapangamuyo kami nga panamion nimo ang amon kinabuhi lamang ma-attract ang mga tao nga wala pa Jesus nga magtuo sa imo. Nga amon pangamuyo amay nga magmasinakdagon kami sa mahilikuton, magmapinangamuyoan kami. Buligi man ang magahimo sang desisyon pagtuytoy kag kaalam nga nagalin sa imo. Ilabi na gid ang yara sa leadership. Nagatugyan kami bisan pang pagpatawad mo sa amon mga sala. In Jesus name. Amen. Isa mga kauturan ka section diri sa 1 Samuel chapter 15. Ang istorya sina diri amo ang pagsugo sang Ginoo sa pagtimalos sa mga tao nga hindi Dios nun. With in fact ang tigulod diri sa akon nga Ilunggo Bible ang pag-inaway batok sa mga Amalek nun. Now, nagsiling si Samuel sa kay King Saul. Ako ang ginpadala sang Ginoo sa paghaplas sa imo nga hari sang mga tao sang Israel. Karun, pamatii ang ginasiling sang Ginoo nga makagagahom. Mga utod, before ini nga ginbutang ni King Saul ang nahuna nga hari sang Israel, ang iya kaugalingon sa pagkadi matinumanon. Labay man akon mga abyan, nagsugod baya nga kanami nga hari unta si King Saul. Nakita nakon ang pagka mapainubuson man sa iya ko galingon. Kaysang nagpangayo na gin man sang hari ang Israel, niya pariyo sa mga pungsod sa amon palibot, gintugutan sila sang Ginoo. Nga ang plano tani sang Ginoo, ginatawagin ang theocracy. Nga ang Diyos iyang magamando sa ila, paagi sa mga tigulang dito, sang mga tribo, ukon paagi sa mga judges kag mga propeta. But they claim for a king. Kag ang Ginoo nagtugot sang ilang pagreklamo. Sang pag-anoint sa kay King Saul, nagpanago pa ini siya. Hindi siya gusto nga i-expose dahil nang iya kaugalingon sa mga katawhan sang Israel. Sa tribo, by the way, siya sang Benjamin, ang pinakagamay nga tribo. Apang, sang gintundaan sang Ginoo si Samuel, niya nagapanago siya dito sa mga dala nilang mga bagay. Kag pagtindog ni King Saul, mataas siya inkumparar mo sa ordinaryo ng mga Israelinhon. Kagwapo siya. So nagsinggit na ang mga tao, ngayari na ang ilang hari. Nadra na akong makita bala ang kanamitan nga pagsugod, ang pagpaubos. Kag subong man, ang kaisog. Sang ginanoint na siya, nga subong hari. Ang balaan ng espiritu nagpanghikot sa iya kag nagtugob ang kaisog sa bagay nga nagdala siya sang kadalagan. Apang diri sa 1 Samuel chapter 15, abyan akon. Ang Ginoo naghimo sang isa kasugo para sa iya nga timalusan ining mga Amalek nun na ano ini nga mga tao. Mga pagano ini nga wala sing kahadlok sa Dios. Kabalo kamo kung anong krimen nga ilagin himo nila sini. Sang pagwa sang mga Israelinhon gikan sa Ehipto pakadto sa dutang Saad. Nagaparade sila of course dito sa disyerto. Ang ginhimo sining mga Amalekites amo ang pagsulong
sang mga Israelites. Kagdito sila dayon sa mga likod-likod, ang mga tigulang, ang mga balatianon, ang mga maluya, ang mga kabataan amutong sagi nila iya pamatay. Wala sila sang kahadlok sa Diyos. Now, dumdumo ninyo utod nakon ngang inaway sang unaya, hindi lang kay silinga labanay abis ang espada o kun lutusay sa mga soldado, kundi ininaga-reflect man sang kabaskugon o kun pagkamatuod sang Diyos sang sinangapungsod. Hindi bala? Sa madamo nga mga bisis, kadamo sa mga soldado nga kaaway sang Israel ang nag-undermine sa ila. Tungod kadyutay sa ila, kagang ila armaments, hindi pa kumplito. Apang ang Ginoo, nagdala sa madamo nga mga bisis sang hindi maesplikar nga dalagko nga mga kadalagan sang ila mga soldado. Amuna abyan, ang presensya sang Israel sa tunga chimpo na nagatanaw ining mga Amalekites, nagatudlo sa ila sang gahom sang Diyos. Imagine nyo na bala, kung daw ano kagamhanan ang Egypt sa tunga chimpo, apang ang Ginoo nagkuha sang pila niya kalibu-libo ng mga katawhan, ginpatabok sa mapula nga dagat pagkadto dito sa Kanaan. Wala ini matalupangdan sa mga Amalek noon. Ikaduha, ang presensya sang Israel naghambal man di lamang sang gahom sang Diyos, kundi grasya sang Diyos. Wala gyapon nila ini matalupangdan. Nga ni isa kalugas sang binhi, wala nagtanom ang Israel for 40 years dito sa disyerto. Apang ang Ginoo nag-supply sang tubig nila nga ilimnon, kagsang mana nila nga kalanon, nagtipig sa ila sa sulod sang 40 katuig. Wala gid kabantay utod ining mga Amalekites. Kagatapusan, akong diri maobserbaran nga ang presensya sang Israel sa palibot sining mga pagano nga mga pungsod nagahambal sang kaluoy sang Ginoo. Gahom, grasya, kagaluoy. Nga nakasiling ako nga kaluoy. Tungod kay grabe ang pagdaog-daog sa ila sang mga ituhanon 400 years malawig nga mga tinuig. Sobra lang sila si tinta ang naglambot ninto. Kag pagkatapos nagmuad sila kag nagwa nga isa ka gamhanan nga pungsod. Nagtuaw sila sa Ginoo tungod sang pagdaog-daog sa ila, sang pag-isklabo kag pagsakit sa ila. Naluoy ang Ginoo, ginpamatian ang ilang pagtuaw, kag ginkuha sila sang Ginoo gikan sa mapait nga kahimtangan, pakadto sa kahilwayan kag duta nga ginsaad ang Kanaan. Amun abyan, ti wala ini matalupangdan sang mga Amalekites. Ang ilay ay ginahimo, ginaambusan nila dito ang mga maluya, mga senior citizen kung sa aton pa, mga balatianon nga aton nagid sa pinakaulihi sang kabun sang mga katawhan sang Ginoo. Kag amutong sagi nila pamatay, wala sila sing kahadlok sa Ginoo. Wala nila natalupangdan ang kaluoy kag ang grasya sang Ginoo sa iyang mga katawhan. Nag-akto sila yung mga mapintas kag nagapakita sang ila hindi lamang pagkamatinuuhon kundi kaakig kag pagbato sa Diyos mismo. Amo na abyan nga nagsiling diri ang Ginoo sa kay Samuel pakadto sa kay King Saul, hukman ko ining mga Amalek noon kag ikaw King Saul kag ang mga katawhan sang Israel, mga soldado specialmente, ang gamiton ko sa paghukom sa ila. Ubuson mo sila, sapat kag mga tao. Masiling ka pastor, nga aamo sining pamaagi sang Ginoo. Ginhambal ko na sa inyo ang pila ka mga rason. They have no fear of God sa ila nga kasing-kasing. They have that cruelty sa ila nga tagipusoon. And by this time, mga utod, in a positive sense, makita nato niya nga ang Ginoo, Diyos siya sang hustisya, Diyos siya sang pagkamatarong, hindi niya mapiyungan ang sala sang tao, kundi sukto niya ini sa iya talaksan, sa iya standard, kagang tao, magabayad. Amo na abyan, nga kung i-connect na ni bala sa New Testament, siling sang pulong sang Ginoo, Romans 6:23,
kay ang bayad sang sala, kamatayon. Nyaapang ang bunayag nga dulot sang Diyos, kinabuhi nga walay katapusan, makita lamang kay Kristo Jesus. Amen. Amo ni siya utod. Wala matalupangdan sa mga tao that God is holy and God is just and He will impose His perfect justice and judgment upon sinful people. Amo na abyan kung maghisgot bala kita sang sala, hindi nyo ginapagtiaw-tiawan. Nga aman, ang Ginoo sa iya himpit nga talaksan, magapanukot gid sa aton. But nevertheless, mga uto ng pasalamatan ta mo ini. Sa aton pagka makasasala, hindi lamang nga natawo kita sa sala ni Adan kag ni Eva. Nagpili sang pagpakasala, kag naghimo man sang sala. Salamat kita ang initanan, ginpas-an ni Ginoong Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Amen. Siling sang pulong, kaginkuha niya ang aton mga sala sa iya mismo ko galingon nga lawas dito sa cross sa Kalbaryo. Ginbayran ini ang kamatayon aton. Kagpaagi sa pagpaagay sa ngihamili nga dugo, ang syado kahigko tanga sala, siling sang pulong sang Dios. Puydi ini mahugasan nga mangin maputi kag mabaton kita sa tubangan sang Dios. Abyan respond bala ikaw. Tuuhi si Ginoong Jesus bilang tagpasan sang imo sala, nagbayad sa konsekwensya sini kag imo manuluwas. Agda siya sa imo tagipusoon. Amen. Kag agdahon mo siya subong. Sa punto nga hindi kita kabalo kun san o kita mapatay. Naong katapusan diri nga hunahuna nga gusto nakon nga i-hammer sa aton Panginoino sa sining adlaw amo ini. Dumdumunta nga ang sala nagahalit man sa iban. I for one nagadebate gani sa akon ko galingon. Ano man niya ang labot sa mga kabataan sining mga amaliknon nga pati sila nadalahig sang paghukom sang Ginoo? Muna bala mga uton ko gisa, hindi kita makahangop apang ang Diyos ay himpit nga pagpanghikot. Wala siya nagakasayop. Amen. So ang leksyon nagabot sa akong tagipusoon, kaghuptan ta ini. Utod, abyan, likawan ta ang pagpakasala kay hindi naton sulusuluhon ang mga konsekwensya sini. Amen. Isipan niyo bala. Kung may isa ka ba nang magluib sa iya asawa, sinong nag-antos? Hindi lamang ang iyang asawa nag-antos, hindi lamang ang third party nag-antos, pati kabataan nag-antos. Kag mismo inang bana nga nagapakasala. Amo man sa asawa. Kung magaluib siya, hindi lamang nga siya nagabatsyag sang feeling sang guilt. Iya bana apektado, subong nga isa sila kalawas sa kasal, kag subong man ang ila panimalay, nag-antos man. O abyan, amo ini, ang resulta sang sala kung ka isa nga kalamidad sa kinabuhi sang tao o kung isa ka minuro kag pungsod, nagalamita. Bisan pa sang mga tao nga direktamente wala labot sini. Kita nyo nalang ginaabyan. Amo na, na sa aton panag-unsubong sa ginawali ang pulong, itugyan ang imo kaugalingon sa Ginoo. Hinulusuli ang imo sala. Kasi ang Ginoo mag-extend sang pagpakamaayo sa isa katawo, kagini nga tao magadala sang pagpakamaayo sa iya panimalay, kagang bugay sang Ginoo magadala sang pagpakamaayo sina nga panimalay, pakadto sa komunidad, pakadto sa madamo ng mga katawhan. Amen. Umuna sa bagay ang panawag sa aton nga mga Kristohano, asin sang kalibutan, kapawa sang kalibutan. Amen. Well, supunan naton ini mga utod. 1 Samuel chapter 15, kagkabay pa ang Ginoo magapakamaayo sa aton tanan. Magapaalam na kita sa inyo, ini ang Hour of Hope, kagkaupo ninyo sa gihapon, ang pastor sang Hinubaan Baptist Church, si Daniel Salcedo, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Saliwat sa inyo mga utod kag mga abyan nga nagkapamati sa aton program. Padayon ang tanga ng pagtuon sa isa ka palamangkutanon diri, nga ano ba na ang pinaka problema sa isa ka tao? Kag ang mga Kristuhanon sa tunga sang mga sangkaaway sa patag-awayan. You know, siling nakon kahapon sang kagahon that we are sons in the family enjoying the fellowship of the gospel. Philippians chapter 1:1-11. We are also servants sharing in the furtherance of the gospel. Filipos 1:12-26. But remember, we are also soldado, depending the faith of the gospel. Gani ang mga believer, mga Kristohanon, with a single mind, can have the joy of Holy Spirit, of the Holy Spirit, even in the midst of battle. Yara kita sa patagawayan, nadlaw-adlaw, kag ginaaway naton, ginasungay naton ang yawa, nga hindi kita dapat matintar sini. Not only inhumalandungan naton ang mayong balita sa pagpag-get involved, sa pagpakig-impon, kundi ayhan ang mayong balita, sining ginatawag naton the gospel of revolution. Way kita nag-revolution nga magbatok sa isig kapareho naton nga mga Kristohanon. But I believe that the true follower of Jesus Christ is to be a revolutionary. But si ganun ako, namun nga laging handa, yabla. Pirmilang handa, pirmilang ready. Nga preparado siya side by side with forces and events nga nagapangita sinang ginatawag naton sa pag-overthrow the existing system of things. You know, just to be involved, and I believe, is not enough. That's why mga Kristohanon, nagaka-dutay kita, kay man, abi naton, nagpa-involve na kita, okay lang, pero kung maglain na ganing buot, wala na, kay nga man, wala sang silang ginatawag naton, nga wala na stirap, wala na revolutionize ang aton kasing-kasing to go out and spread the good news. Kay ang iban nga mga forces, amo na blay banbal, anagid naton, nga siling sila ba, ang ginarian sang ginuyari, nagid na di karon, amo nagid initi, wala, hindi na iya ang ginarian sang ginuod diri sa Pilipinas, palaabuton ta pa na iya, kay amo na iya ang ginapreparar niya sa aton. So kung aton talupang doon diri, that's why siling na kon, getting involved is not enough. Just to be involved is not enough. That is why we are getting lesser. Because we let other forces only nga amo ang mag-revolutionize, amo ang magapandaog sang kalag para sa aton kung tani. Tano pang donyo ha? Nga ang tao ya nagatimbang ina iya sang hinimuan sang tao. Sang mga hinimuan lang. Kung nakakahimo ka sang mayong butang, believe ng tao sa imo. Apang ginatimbang sa Ginoo ang aton nga mga intensyon. Yes, man weighs the deeds, but you know why God weighs the intention? Tikabay pa kung tani nga sa aton Kristo ang pagkaboy ang aton intensyon sa pag-alagad sa Ginoo, ha? Hindi lang kay para lang gid sa kaugalingon ta, not only for our personal consumption, apang kuntani sa pag-alagad naton sa Ginoo, madapat naton may baluan nga ayhan luyag sang Dios nga ikaw mag-get involved with a good intention to share the gospel, to save the lost, to bring that lost to His feet. You know, may isa ka a conference nga ginihiwat sang dugay na sang 1967, may bata kayong bata. Kag ang ila ya focus was the gospel. Kanami siyang topiko, the gospel. Magsiling gani kita the gospel, amo ni nga si Kristo Isos na napatay, natawo, nagkabuhi, ginlansang sa krus, ginlubong, tatlo kadaw na banaw, kaya nagpromisa nga magbalik liwan, amo nang mayang balita. Kaya amo managani ginhambal sa pulong sang Ginoo. Now kung talupang doon naton sa versikulo 27-28 na gasiling, "Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit with one mind, striving together for the faith of the gospel." Filipos 1:27. Filipos 1:28 na gasiling, "And in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake, having the same conflict which He saw in me, and now here to be in me. Filipos 1:27 tuptop sa 30. Ano bala po? Sige, basa natin. Siling ko kayo na, ang focus nila sa ilan 1967 conference dito sa Amerika. Ang ila focus was the gospel. Ang gospel ng si Kristo Jesus that Jesus was born, no, and live, and he died on the cross of Calvary, ginlansang sa krus ang kolbaryo, para sa imo kagsakon, ginlubong, buried, and after 3 days, nabanhaw, kag nagpromisa nga mabalik liwan. Apang nakita nila diri ang ginabal niya, niya ang focus nila ang mayong balita, apang ang puno sila nila, their focus was the gospel is temporal rather than eternal. They stresses the work of man rather than the grace of God. If we follow this, mga kauturan, amoy niyo, whatever betterment may come to man, this is now the question of his ultimate destiny remains unresolved. Bo, ano man niyang klase, yas ang konferensya, sa dugay na. Kay gali, ang ilang mga motibo, ang ila internal motive, hindi amo, for the glory of man, not for the glory of God. What we need now is the moral, spiritual, and financial support in order to revolutionize the world. Gani dapat kita magpangamuyo for more missionaries. What we need now is the moral, spiritual, and financial support. Di amo ni ba, amo nang kisang aton nga mga missionaries, ang aton nga mga ginapadala sa iban nga duog baw nagakagutman, it is because nalipat na kita sa ila magpadala sa aton financial support. Ang iban nagakanervious breakdown kay wala man sila sa kaupo dito perme, kay isahanon lang man sila, wala gid sang moral support nga bisan magbunobisita lang man kita kung tani. Kaya ang iban, tama agad kalayo sa aton kung kaysa, kaya nalipat kita magdala sa ila sa spirito nga bagay sa pagpangamuyo. Nalipat kita sa pagpangamuyo sa ila in order for them to move forward sa buluhaton sang Diyos nga ginpadala sa ila, ginpalukdo sa ila ng mga baga. So kung aton talupang doon sa masunod dire, nga nakita kita sa puwan naton, dapat naton talupang doon ini nga mga butang the gospel of revolution, nga i-revolutionize naton ang pulong o kung ang kalibutan, pinaagi sa pagpangdaog sa ila sang kalag, pinaagi sa pagsakdag sa aton mga misyonaryo, pinaagi mismo nga kita, ikaw gid amo ang ma-challenge kabagahangkat to be a missionary in your office, to be a missionary in your school and in your neighborhood, mangin maminatudon ka kag ihemplo kag masapwan nga ikaw nangin maminatudon sa commitment nga gin kumiter nimo sa Ginoo. Ikitatlo din nga nakita na kon ang maayong balita sa pagtuo, the gospel of faith. We should have the spirit of determination, the spirit of direction. Kagkabay pa kung tani nga mo ini nga itong talupang doon. The spirit of devotion. Let us always devote our time para sa Ginoo. May isa ka lalaki nga naglisang ang iya nga naglisa ang iya nga banas kining intrasa sa isa ka asosasyon nga wala o kun ka organisasyon nga wala nagapati nga may Dios ang kalibutan. Apang suno sa iya experience, suno sa iya nga testimony, I mean ining bata nga lalaki nga papatan-on pa nagintra sa isa ka organisasyon nga wala nagapati nga may Dios ang kalibutan, naka-encounter sa kay Kristo Jesus in a very personal way. Kag siya naghambal sila niya, if I had a meaningful encounter with my group right now, I would probably make a commitment to my group. But he never had. Mga kauturan, kamusta ang grupo nga imo gina-associate? Kamusta ang kompanya ka grupo nga gina-associar mo sa imo adlaw-adlaw nga pagkabuhi? Ina bala may ara bala nga meaningful experience? Kaangay sang ginapangita sini nga bata, apang sini nga, when I encounter Christ in a personal way, sa sinalang ation, when I heard the gospel, when I know that He loves me so much, He died for me, niya there and then, naghimo ako sang akon commitment sa iya. Oh, kabay papuntane, nga sa sinigid nga kagahon, dapat naton mapabalantungan that witnessing is both proclaiming and doing. Demonstrating it may be more effective than telling it. Yung kisa, mayroon kita maghambal, mayroon kita magtikal, apang wala naton ginademonstrar, wala naton ginapakita sa aton mga hulag, it will become a stinking brass and a sounding cymbal. Amoy na ginhambal sa 1 Corinthians chapter 13, nga si Apostol Pablo, sila niya, kung wala malang gugma sa aton tunga, ang aton nga pagigugmaan na, it will become a stinking cymbal and a sounding brass. Oh, mga kauturan, sa sini nga dinalan sa kasulatan nga ginbasa naton wa ginmadukay, how can a group of Christian fight this enemy? Ang yawa. Abi mo, why kita yung nagawali, why kita yung nagpakigaway against flesh and blood? Ang ato niya, weapon niya sa aton warfare iya, hindi niya iya kwan? Hindi niya iya mga kanyon, kag mga armalite, kag mga machine gun. That's why we must depend the Holy Spirit to give us the power that we need. Ang ato nang gidya, ang gahom lang gidya, permis ang balaan ng Espiritu, nga amo ining naghatag sa ato, ang gahom nga kinahanglano naton. Amo na nga, wala sang spiritual giant ni sa ato na. Nga sila niya, kanami, ginasaya, kay tungod kay kanami isaya, because he is always controlled by the Holy Spirit. Wala sang manami, kag malaway nga mensahe, tanan manami sa tubangan sang Ginoo, tanan maayogin sa tubangan sang Diyos, wala sang malaway nga mensahe, tungod kay ang Ginoo, yara, dira. But si ganun ko ng mensahe nga ginaminsahe ni mo, iyas ang Ginoo, manami inatanan. Kabay pa kung tani nga ito, hindi matalabang dan. That's why we must depend the Holy Spirit to give us the power that we need. Oh, mga kauturan, kita nga mga soldiers, kita nga mga army, sang Diyos, siling na kon, kaina, siling ko, hindi lamang, kita gali mga soldado man sa Ginoo, and we must depend the faith. But an army must fight together. Kag dire si Apostol Pablo, mga kauturan, mga abyan sa Philippians chapter 1 verse 27, si Pablo dire nag-explicar sa sininga paragraph that there are three essentials for victory in the battle to protect the faith. Number one, consistency. Mapinadayunon. Ha? Mapinadayunon? Ang ginhambal dira sa verse 27, let your conversation be. Buti ganun, ang word na consistency came from the word conversation. Of course, it means walk and not talk. Sila sa isa ka, translation ng sila, only let your conduct or only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. The most important weapon against the enemy is, number one, the consistent life of believers. Ha? Hindi kung ano pa. Kundi ang pinaka-importante nga taming kaghinganib sang isa ka Kristohanon batok sa kaaway naton nga yawa, amo ang kabuhi nga consistent mapinadayunon nga kabuhi. Abi mo ang verb dire nga gingamit ni Apostol Pablo. The verb Paul uses is related to our word politics. Politikabla. He is saying, behave the way citizens are supposed to behave. Halimbawa, magkadto ikaw sa isa ka duog, ikaw isa ka Kristohanon. Not only nagarepresentar ikaw sang imunasyon, kundi ginarepresentar mo man si Kristo sa imo kabuhi. You cannot separate Christ in your life when you become a Christian. Well, si Pablo dire nag-suggest that, you know, we Christians are the citizens of heaven. And while we are on earth, we ought to behave like heaven's citizen. Pastor Gideon Kahilig.
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabaing nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan
1: kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusugan.
1: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program
2: at at CARE 104.3 Legazpi.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Health Forum, masayang kwentuhan ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
2: Ikaw pa rin ay nakikinig sa Doctors Online dito po sa 702 DZAS Radio TV. Tuloy po sa health center ng bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli, ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Grace Carol Beltran, isang dermatologist at aesthetic surgeon. Ang topic po natin ngayon ay ulitin ko po, varicose veins po o mga nakalabas na ugat sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Okay. Ano ba ang varicose veins? Okay. Siguro sa mga karamihan sa atin, familiar na tayo dun sa term na varicose vein. Ang varicose vein po, ito po ay isang uri ng sakit sa balat na kung saan yung mga ugat na berde, no, mga berding ugat ay parang lumalabas na parang bulate at nakikita ito sa ating mga binti, kadalasan po sa binti. Pero pwede rin itong lumabas sa ating mga arms, no, at sa iba pang parts ng ating body. Pero kadalasan, ang mga nagkukonsulta ay nakikita nila ito sa kanilang mga binti. Bakit ka ba nagkakaroon ng varicose veins? Okay. Nagkakaroon po tayo ng varicose veins kapag may problema po tayo sa daanan ng dugo natin. Ang dugo po natin ay umiikot-ikot lang po yan sa ating katawan. Okay? Nasaan na ba yung picture ko? Papakita ko yung... Okay. Umiikot-ikot lang po yan sa ating katawan. So, kaya nga circulatory system ang tawag po dito, no? Ito po, ayan. Ay, hindi pa na nakita yung picture ko. Anyway, ito ay manggagaling sa ating puso, okay? Ipapump ng ating heart, no? Papunta dun sa blood vessels na umiikot kung saan-saan parte ng ating katawan. Itong blood vessels na ito ay pupunta sa ating binti. Tapos from the binti, kailangang itulak ito ng ating mga binti patungo sa puso uli, babalik, para yung blood na ito ay magkaroon uli ng mga oxygen at saka makakuha uli ng mga nutrients para pag-pump uli ng puso papunta sa ibaba ng ating katawan, ito ay mag-share ng oxygen at saka nutrients sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ngayon, kapag ka ang vein natin, ay ito po yung vein, no, daanan ng dugo. Ang vein natin, meron yung valves. Okay, may valves. Yung valves na to, bumubuka yan kapag dumadalo yung dugo papuntang binti natin. Tapos kailangan magsara uli siya para hindi babalik yung dugo. Ang nangyayari sa ating varicose vein, kaya nagkakaroon tayo ito, kasi yung dinadaanan ng dugo na ganito, yung kanyang valves ay pag nagbukas na ganyan, hindi nagsasara. Okay, hindi bumabalik sa dati, hindi nagaganyan. So, ano nangyayari? Tuloy-tuloy yung flow ng blood hanggang sa mapuno yung ugat natin sa bandang binti at ito ay magkaroon ng increase ng pressure. Kaya pag dahil sa ito ay nagkakaroon ng increase in pressure, tawag natin dito venous hypertension, maraming dugo ang nagpo-pull down doon sa ating binti. Kaya pag ito ay napuno na, lumalabas itong dugo papunta doon sa ating balat at saka sa ibang tissues ng ating katawan. Kaya nangyayari, nagkakaroon po tayo ng pamamanas, okay? Nagkakaroon tayo ng discoloration sa ating balat at nagkakaroon tayo ng mga ulceration kapag sobra-sobra na ang damage na nangyayari. Bago magkaroon ng ulceration o mga sugat-sugat na hindi gumagaling, ang ating balat ay kumakapal at hindi na nagiging elastic, no? Nagiging matigas siya. Makapal, matigas at ano, hindi na siya parang hindi mo na makurot dahil sa sobrang kapal at sobrang tigas. Ang tawag po dito ay lipodermatosclerosis. Ayan, tapos nito, kapag hindi mo pa rin ito inasikaso, yung magkakaroon na nga ito ng sugat-sugat na tinatawag na non-healing ulcers, and it can also develop into carcinoma, yung magiging later on skin cancer kapag napabayaan ng gusto. Okay, so yan po ang varicose vein. Okay. Ano ang sanhi na pagkakaroon ng mga varicose vein? Okay. Marami po talagang trigger factors kaya ka nagkakaroon ng varicose veins. Una-una, genetic. So ikaw ay kung ang mga magulang mo o mga relatives mo ay may mga varicose veins, chances ay magkakaroon ka din ng varicose veins. Okay, so genetic. Number two, kung ikaw ay babae at ikaw ay umiinom ng oral contraceptive pills, this will make you more prone to development of varicose veins, especially if you have the genetic factor. Kunyari, namana mo sa mga magulang mo, meron ka talaga varicose veins, tapos nag-oral contraceptive pill ka pa, ayun, no? Pwede ka lalong magkaroon ng varicose veins. Kasi ang oral contraceptive pill, nakakapagpanipis ito ng daanan ng daluyan ng dugo at ng balat din. Kaya mas nagiging prone to venous hypertension o umi-increase ng blood pressure dun sa daanan o dinadaluyan ng dugo. Kaya mas tumalaki, mas nagbabalun, mas nagkakaroon ka ng mga varicose veins. Yan, pangatlo. Kapag ikaw ang trabaho mo ay laging nakatayo, matagal na nakatayo na hindi gumagalaw, kunyari ikaw nagtitinda ng shawarma at buong araw kang nakatayo mula umaga hanggang hapon na hindi ka gumagalaw o hindi ka naglalakad, mas malaki ang chance mo na magkakaroon ka ng varicose veins. Kung ikaw din ay obese, kunyari sobrang taba mo, mas nahihirapan mag-pump yung ating muscles sa paa at sa binti para i-push yung blood papunta or pabalik sa puso. Kaya mas nagpo-pull down yung dugo doon sa lower extremities. Kaya you have a tendency more to develop varicosities. Ayan. So, kung ikaw ay masyadong matangkad, mas mahaba din yung dadaluyan ng dugo papuntang puso uli. Kaya mas mahirap at kailangan mo ng more pressure para ma-push mo yung blood towards back towards the heart, no? Kaya kung the taller you are, the more difficult it is for the blood to go up to the or to go back to the heart. Ayan. Tapos kung ikaw ay lagi nakasuot ng mga heels, no, yung mga matataas na sapatos, lalo na yung mga stiletto, ang nangyayari niyan kasi ito yung paa mo, sabi yung paa natin, kunyari ito yung paa. Ayan ba yan? Oh, ito yung paa, no? Ngayon, dapat kasi yung muscle natin, yung calf muscle, ito ang pinaka-importanting pump. 70% of our calf muscle is responsible for pushing the blood back towards the heart. So kung nagma-malfunction yung calf muscle, yung gastrocnemius muscle, gastrocnemius muscle, ito yung muscle na nagpapa-tiptoe sa atin, di ba yung mga ballet dancers, nagtitiptoe sila, yun yung muscle na responsible for the tiptoe movement. So it is also the muscle responsible for 70% of pumping our blood towards the heart. So kung ang ating gastrocnemius muscle or calf muscle is malfunctioning, then you'll have a problem in pushing back the blood towards the heart again. So you can develop the possibility of having more varicose veins. Ayan. Tapos ano pa ba? Kapag ikaw din ay laging parang couch potato, lagi kang nakaupo, hindi ka gumagalaw, hindi ka lumalakad-lakad, yun, mas malaki ang tendency mo na mag-develop din ng varicose veins. At kung ikaw ay umiinom ng oral contraceptive pill, ayun nga, na-mention ko na yata kanina, ng oral contraceptive pill or other hormones that damages your blood vessel and the skin, then you can also develop the possibility of more extensive or more severe varicose veins. Ayun. So lahat ng ito, ng mga na-mention ko, ay pwede magdulot ng pagkakaroon ng mas severe na varicose veins. In fact, there's another factor. If you have multiple pregnancies, kung ikaw ay babae na marami ng anak, mas chances mo talaga na magkaroon ng varicose veins. Kasi nga, every time you get pregnant, you put pressure on the venous system, which makes it more difficult for it to pump the blood towards the heart. Okay? Kaya yon. So, ayan yung mga possible trigger factors ng pagkakaroon ng varicose veins. Okay. Saang parte ng katawan po kadalasan nakikita ito? Na-mention ko nga kanina, kadalasan yung mga nagpupunta sa atin, no, para magpaayos sa kanilang varicose veins, nakikita ito sa kanilang mga binti. But there are some people also that have varicose veins on the hands, no? Yan, kapag ka ikaw ay pag tumatanda ka na, no, if you're 60 years old and above, there is a bigger chance that you already developed varicosities on the extremities, which includes the hands and the foot and the legs and even the thighs. Ayan. Tapos kung ikaw din ay mahilig magsuot ng mga masisikip na damit, like for example, masisikip na pantalon, masisikip na bra, this will also prevent your pumping system to be easier for them to pump blood towards the heart. Kaya mas malaki ang chance na magpupul ang blood mo towards the lower extremity and then you can develop more varicosities. Ayan. So may mga uri po ba ng varicose veins? Meron naman po. Ano-ano po ba ang klase ng varicose veins? Yung pinaka-most common, ito yung tinatawag natin na yung large saphenous veins na kung saan nakikita mo na parang bulati sila sa hita, sa mga binte. No? Ayun yung kadalasan na pinapatanggal ng mga pasyente ko, yung malalaki talaga, yung grabe na parang ahas na ang tawag ko, batang ahas. Okay. Yung iba naman yung tinatawag na reticular veins, ito ay mga berde or blue na veins na hindi pa naman naka-protrude pero nakikita mo na visible na sila. And they are almost protruding na rin. No? Siguro a few more years they will eventually protrude na din na parang mga earthworms. So ang pinakahuli ay yung tinatawag nating spider veins or telangiectasia. Ito yung mga red, pink na veins na maliliit na nakikita kadalasan sa mukha natin at sa iba pang bahagi ng katawan. Like for example dito sa ating chest. Sa chest, madalas ito makita doon sa mga tao manginginom. Okay, yung mahilig uminom ng alak. Nakikita yung spider veins sa kanilang chest. Okay. Kumisa naman, pamumula lamang ang makikita mo, hindi pa visible yung mga maliliit na spider veins. Pero ano na rin sila, telangiectasia na rin ang tawag dito. Kaya they can also be treated, no? Ayan. Ano ang mga sintomas ng varicose veins? Well, yung mga na-encounter ko, nakakaramdam sila ng laging pagkapagod. Parang ang bigat dali ng kanilang mga binte. Parang dinadrag na nila yung kanilang mga binte. Kumisan parang masasakit yung kanilang ano, yung kanilang mga muscle, no? Dull aching pain. Ayan, no? Meron silang ganyan. Tapos namamanas yung kanilang mga binte. At lagi silang parang tawag dito tired, no? Parang lagi bang kahit wala namang ginawa, maghapon lang nakaupo eh parang pagod pa rin at parang sobrang bigat dali ng kanilang mga binte. Tapos kumisan yung iba, pagkagabi matutulog na, ang tinatawag natin restless leg syndrome, no? Wherein hindi nila malaman kung sa itataas nila yung kanilang paa, maglalagay sila ng unan in between the legs o babaluktutin nila yung tuhod kasi nga the legs feel cramped and painful in any position whatsoever. Kahit na anong position nila lagay yung bitin, laging parang pagod, masakit, nagka-cramps, ayun. Tapos, ayun. Tapos yung nga, nagma-muscle cramps din sila, lalo na sa gabi. Ayun yung mga nakikitang sintomas sa mga taong may mga varicose veins. Sino ang maaaring magkaroon ng varicose veins? Ah, ito na-mention ko na kanina. Yung nga, yung may mga mamanahin, yung sobrang tangkad, sobrang overweight, yung mga nag-oral contraceptive pill, yung mga nanganak ng marami ng beses, yung mga matataba na sobrang obesity, yung mga laging nakasuot ng heels, yung mga nagda-drive ng matagalan na hindi tumatayo o bumababa man lamang, no? Yung long distance driving, lalo na yung mga piloto, ayan, yung mga stewardess din, no? Kasi nakatayo sila all the time sa aeroplano. Tapos yung mga nagtitinda din ng mga pagkain na nakatayo din sila maghapon, no, na walang movement. Ayan. Kung nakaupo ka ng matagal at nakatayo ka ng matagal na hindi gumagalaw, ayan yung mga taong nagkakaroon kadalasan ng varicose vein. Tapos kung ikaw ay nagsusuot ng mga yung mga sapatos na mga matataas masyado ang kanilang heels, no? Ayan. At saka kung ikaw ay hindi nag-exercise, yun, mas malaki ang chances mo na magkaroon ng mga varicose veins. Bakit po ang mga buntis ay medala? Oh, yun nga, tama. Yung mga buntis talaga, nagkakaroon ng varicose veins, lalo na kung several times na silang nagbubuntis. Kasi nga, yung the weight of the baby puts pressure on the venous system. No? Ibig sabihin, nakadagan ito dun sa mga daluyan ng dugo natin. Kaya kapag nakadagan, yung pressure na nakokose because of the weight of the baby can hinder the circulatory system. It can hinder the flow of blood back towards the heart. Kaya nagpo-pull down yung dugo dun sa ating mga binte at lumalobo na lumuloba itong daanan ng ating o daluyan ng ating mga dugo at nagkakaroon na nga ng paglaki nito na parang mga gulate na. No? At ayun nga, kumisan kapag napabayaan talaga, nagkakaroon na rin ng skin changes like yung mga tinatag nating telangiectasia dun sa ankle, dun sa dalawang buto sa gilid ng paa. Nagkakaroon na rin ng mga pasapasa minsan, nagkakaroon ng pigmentation, nagkakaroon ng pamumula dun sa binti natin kasi nga hindi lumalabas na yung dugo from the vein itself to the soft tissues and then to the skin. At nagde-deposit na dun yung mga hemosiderin pigments. Kaya ito ay kadalasan namumula and eventually there will be a brown discoloration which can become black later on. Ano po ang mga test na isinasagawa upang malaman sa mayroong varicose vein ang isang pasyente? Baka ang ibig sabihin, ang varicose vein kasi makikita na agad dito, so we don't do a test anymore. Baka ang ibig niyo sabihin po yung chronic venous insufficiency. Kasi when you have varicose veins, you also have a chronic venous insufficiency. So automatic, when we have patients with varicose veins, we assume that they have chronic venous insufficiency also because you won't develop varicose veins without having chronic venous insufficiency. Ngayon, yung test for chronic venous insufficiency, we often do Doppler ultrasound, okay? At yung ibang mga surgeons, may iba pa silang ginagawa, may mga gadgets sila for doing that. But I often, ask the patient to undergo 2 Doppler ultrasound. And meron din kami mga D-dimer determination kasi hindi dimer lumalabas lang yan kung meron kang venous insufficiency. Paano magagamot o maalis ang varicose veins? Well, ngayon nga sabi ko nga wala na talagang imposible, no? Kapag ikaw ay may varicose veins ngayon, pwede na itong matanggal. Kaming mga dermatologists ay often do foam sclerotherapy kung saan may ini-inject ako na gamot na nagsusunog ng dinadaanan itong o dinadaluyan itong ating mga varicose veins para ito ay pag nasunog mo na ito, magsasara ito, magdidikit at wala nang dugo na dadalo. And eventually, patay na siya, it will harden and then later on disappear after several months. Kaya mawawala na yung varicose veins.

0: Maraming paraan, meron pang iba, pero I don't do the other things kasi pangit yung scarring nila eh, like ambulatory phlebectomy. Dati ginagawa ko yun pero ang pangit kasi ng healing, ang daming scar, kaya I opted not to do it anymore. Mas gusto ko na lang yung laser ablation at saka yung foam sclerotherapy. Ayan. Aha. Ang mga essential oils ba ay makakatulong din upang maalis ang varicose veins? Okay, magandang katanungan po to, no? There is no cream or oil or any topical medicine that can remove your varicose veins. Although there is one oral medication that can improve your varicosities, lalo na kung ito pa lang ay reticular veins pa lang na hindi pa umuumbok sa inyong mga binti, pwede pa niya itong paliitin at pa-normalizein, no? At pine-prevent niya ang further development of varicosities. Kaya maganda po itong gamot na to. And it does not only help in varicose treatment, it also lowers your cholesterol and triglyceride level, yung blood cholesterol mo. It also prevents stroke by preventing blood clots to form in your body. So, pine-prevent niya yung embolic stroke, pinapaganda niya yung varicose, yung vein niyo para hindi magkaroon ng varicose vein. And it also lowers your cholesterol and triglycerides. So, you're hitting three birds with one stone, okay, by taking this drug orally. Ayan. Pero wala pong essential oil or cream or any other na pamahid na pwedeng mag-make your varicose vein disappear. Paano mo maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins? Well, very easy. So, kung ikaw ay laging nakaupo at hindi gumagalaw, dapat gumalaw-galaw ka na. Okay? Exercise regularly. Okay? Kung ikaw ay laging nagbubuntis, stop getting pregnant. Kasi nga, the more pregnancy you have, the more risk of you for developing varicose veins. And if you are obese, then start reducing weight so that there will be minimal pressure on your venous system or yung mga dinadaluyan ng dugo para ma-prevent yung further venous hypertension. At kung ikaw ay, ang trabaho mo ay hindi gumagalaw, you can actually do cuff muscle pump by tiptoeing at 20 times every 1.5 hours. Magtitipto ka lang, gano'n, no? O kaya ankle pumps, ginagalaw-galaw mo yung paa mo, iniikot-ikot mo yung paa mo para kahit papano, yung muscles mo dun sa paa at saka sa calf muscle mo ay nagko-contract, no? And stop wearing high heels, okay? If your job entails driving for long distances, well, you can stop every 1.5 hour and walk a little bit and then tiptoe para hindi ka naman nakaupo ng matagal doon sa kotse na o sasakyan na dinadrive mo. Ayan, tapos ano pa ba? Also avoid smoking. Yung mga smokers nga pala, tsaka those alcoholics, they also damage the venous system. Kaya if you are chronically smoking and taking alcohol chronically, avoid these bad habits. Okay, so wag po ka tayong, bawal po sobrang paninigarilyo at pag-iinom ng alak. Ayan. Ayan pa. Bawal din tayo magsuot ng mga heels. Mas maganda kung flat shoes, no? Well, if you cannot avoid wearing high heels, magbaon ka ng slippers para when you are already sitting down, you can change your high heels to just plain slipper na flat. Ayan. So, okay. So, mga kaagapay, pansamantalang magbibigay daan tayo sa health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. After the break ay susunod na po natin ang mga katanungang nais ipakonsulta ng ating mga viewers and listeners. Para sa mga katanungan, maaari kayong magpadala ng inyong katanungan sa ating chat box. Patuloy tayong tumutok, mga kaagapay. Tayo'y magbabalik makalipas ang ilang paalala.
1: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
2: Health Tips.
3: Ang varicose veins ay ang mga baluktot at enlarged na mga ugat. Anumang ugat na malapit sa surface ng balat ay maaaring maging varicose. Kadalasang nakakaapekto ito sa mga ugat sa binti dahil ang pagtayo

0: Yo at paglalakad ay nagpapataas ng presyon sa mga ugat ng ibabang bahagi ng katawan. Narito ang ilang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins. Una, mag-exercise, igalaw ang katawan. Ang paglalakad ay nakatutulong sa blood flow ng binti. Pangalawa, i-manage ang timbang. Ang pagbabawas ng labis na timbang ay makatutulong para mabawasan ang pressure mula sa mga ugat. Pangatlo, iwasan ang maalat na pagkain para maiwasan ang swelling na dulot ng water retention. Pang-apat, pumili ng tamang footwear. Iwasan ang high heels. Ang mga sapatos na may mababang takong ay mas mabuti para sa iyong mga ugat. Pang-lima, iwasan ang masisikip na damit. Huwag magsuot ng damit na masikip sa waist o legs dahil ang mga kasuotang ito ay maaaring makapagpa-reduce ng daloy ng dugo. Pang-anim, i-improve ang blood flow sa binti sa pamamagitan ng pagiga habang nakapatong ang mga binti sa 3 hanggang 4 na unan. At panghuli, iwasan ang matagal na pag-upo o pagtayo. Baguhin ang iyong posisyon ng madalas para sa mas maayos na daloy ng dugo. Ang health tips na ito ay hango sa mayoclinic.org at hatid ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
4: Okay. Nagbabalik po ang Doctors Online at muli ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Grace Carol Beltran. Ang ating discussion ay varicose veins. Tayo ay napapakinggan sa 702-DZAS at sa febc.ph at napapanood sa FB Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. Okay. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay yung mga questions na nanggaling sa ating mga listeners. Okay. Ang unang katanungan ay, ito po, Doc, sana po masagot niyo ito. Ako po ay 15 years old. Ano po itong maliit na bukol sa ilong ko? Mahapdi po siya lalo na pag nasasagi. Nahirapan akong linisin ito. Ano po kaya itong maliliit na bukol? Ano po ang pwedeng panggamot? Salamat po. Well, sa nagtanong po nitong tanong na ito, mas maganda po kung kayo po ay makakapagpadala ng litrato ninyo sa messenger ko. Okay? Kasi po, very visual po kasi ang dermatology. Kahit na i-mention mo na bukol, kumisan hindi ko alam kung gaano ba kalaki yung bukol. Merong 1 millimeter, 2 millimeter, 1 centimeter, 1 inch na bukol. So iba-iba po ang mga diagnosis po dito sa bukol na ito. At saka kailangan pong malaman ko kung anong kulay po yung bukol, ano ang itsura nito, ano ang shape. Ito ba ay mukhang may tubig na laman? Ito ba ay solid na bukol, no? That's why I need to see the pictures po. At saka after sending me the pictures, you can send a little bit of the story kung paano nagsimula. Kailan po ba ito lumabas? Masakit na ba siya nang lumabas kaagad? Ano ba ang naipahid mo na, nainom mo dito para i-treat siya? Meron ka na bang ginawa dito? Ito ba'y sinunog mo na? Nilagyan mo ng garlic? Ganun. Kasi may mga ibang pasyente, bago magpakita ng litrato, na ang dami na nilang ginawa sa kanilang mga skin problem. So, it's better that you have a detailed story of your picture kapag ito'y pinadala mo po. Ayan. Okay. Paano po yung malalaking ugat sa kamay? Ano po ang remedy para dito? Well, yung mga malalaking ugat sa kamay, pwede po tayong mag-filler injections. Pwede rin po nating i-laser ablation po yan, no? Pwede rin po tayong sclerotherapy. Case to case po kasi, laser ablation, sclerotherapy, pwedeng filler injections. Depende po, case to case po. Pero ako kasi kadalasan, as much as possible, I want to preserve the blood vessel on the hands. Kasi bakit po gusto kong i-preserve, no? Kasi ang blood vessel sa hand, ito po yung kadalasang ginagamit natin kapag tayo ay na-confine sa hospital at tayo ay lalagyan ng swero. So as much as possible, I don't want to disturb the blood vessels in the hands. So pinaka-commonly na ginagawa ko dyan, nag-filler injection lang ko so that I don't manipulate the blood vessel of the hands. Ayan. Totoo po ba na nakukuha ang varicose veins kapag naligo ka kaagad at pagod? Well, wala akong nabasa pong ganito sa medical books at wala po akong nabasa sa research na ang sobrang pagkapagod ay nagdudulot ng varicose veins. Well, siguro kung maghapon kang nakatayo, okay, at hindi ka gumagalaw at ang feeling mo ay pagod na pagod yung binti mo, well, that is a different story, no? Pero kung dahil pagod ka lang at naligo ka, I don't think it has any bearing na ito ay magkukos ng varicose veins. Pero yun nga, kapag pagod ka sa buong araw, kailangan pag-uwi mo ng bahay, mas maganda kung itataas mo ang iyong binti, ipapatong mo sa upuan habang ikaw ay nakaupo, nakataas yung binti mo, may unan sa ilalim ng tuhod para medyo yung flow ng blood ay bumalik papuntang puso. Yan. Okay. Hi doc. Ask ko lang po, bakit po kaya bumalik yung varicose? Eh nagpasclerotherapy na po ako. Natapos ko po ang session coach saka ginamit ko din po yung inalok nila sa akin na support stocking. Okay. Kapag ikaw ay may varicose veins na mamanahin, talagang bumabalik ito. At saka lalo na kung ikaw ay hindi nakasunod dun sa mga iba pang bagay na dapat mong sundin, bumabalik talaga ang varicose veins. Kasi nga, una-una, most of the time it is genetic, no? So, whether you like it or not, there will be years after doing the sclerotherapy or years after using stockings, talagang pwede siyang bumalik. Pero kung ikaw ay nakainom ng gamot na sinasabi ko kanina, plus yung stockings at pine-prevent mo din at hindi mo rin ginagawa yung mga bawal para bumalik ang iyong varicose veins, the chances of it going back is smaller, no? At saka it will take years bago bumalik ang varicose veins mo. Kung ikaw ay sumusuot ng stockings, hindi lang stockings, kundi umiinom ka rin ng gamot para minimize the damage of the endothelial lining, yung inner lining ng iyong daanan o daluyan ng dugo, at ikaw ay sumusunod din sa mga bawal na hindi mo dapat gawin, well, mas maganda po yun kung iyon ay nagawa ninyo. Kasi yung pagbalik-balik ng varicose veins ay maiiwasan po natin. Okay. Okay. Hindi enough po yung, kasi tinatanong mo dito yung support stocking, hindi po enough yung support stockings. Kailangan po may gamot na iniinom din. Ayan. Doc, di ko po alam kung ano yung tumubo sa kilikili ko. Parang varicose veins po. Kasi nagda-dialysis po start nung namaga yung fistula ko. Ah, nako. This is really true. It can happen, no? That's why you have to consult your nephrologist. Kasi malamang ano yun, parang varicose veins nga yun. Kasi yung pagkamaga ng fistula mo, yun yung nag-cause ng ballooning ng vein mo kung saan yun nakakabit, no? Kaya this is possible po. This is possible. Pero hindi ko po ito specialization na dahil ito ay gawa ng pagkakabit ng fistula nyo po. Kaya kailangan yung nephrologist po ang magagawa ng paraan kung paano niya po isolve yung problema na yun. Doc, ako po nagpa-laser na dito sa Dubai. Almost 1 year lang, Doc. Nagbalik naman siya at lumaki. Lumaki. Kasi chef po ako dito. Ano po dapat, Doc? Ulitin mo, okay. Doc, baka makailang... Ay, teka. Ano ba dapat ko gawin, Doc? Pa-laser ko ba ulit? Ito, Doc? Wala naman po ba problema, Doc, kung makailang beses? Wala naman problema. Okay lang sana pag after ng laser mo... dahil alam mong chef ka, kailangan nag-aano ka, nagtitipto ka parati habang nagluluto. Ganun yun eh. O kaya ikaw ay nag-ankle pumps, no? Habang ikaw ay nakatayo habang nagluluto. Tapos naka-ano ka din, naka-compression stockings. At may iniinom ka rin gamot na sinabi ko para ma-prevent yung pagbalik-balik nito. And then, you have to exercise regularly. Avoid also alcoholic beverages and smoking. Ayan. Doc, ask lang, pwede po ba yung olive oil para mawala ang varicose veins? As I said earlier, wala pong pamahid, maging ito ay isang oil, cream, gel, ointment na makakapagpatanggal po ng varicose veins na nandyan-dyan na. Okay, so only laser, sclerotherapy, venous ablation, at saka yung iba pang procedure ang pwede magtanggal nito. Ayan, so wala pong cream or olive oil. Makakatulong po ba yung regular walking sa may varicose veins? Yes naman po. As long as you are, yung jogging can really help in the pumping of the blood back towards the heart para hindi mag-pull ito dun sa lower extremities para hindi lumobo ulit yung ugat natin dun. Okay? It prevents varicosities. But I would suggest really that you also wear compression stockings every time you do this. And you also take those medicines na maintenance po natin para hindi na po babalik. Doc, may varicose din ako sa right side lang, sa left po. Malaki siya, green ang kulay, masakit siya. Ano, nako, this is, sabihin natin, medyo emergency po to kasi baka kukbo kayo ay merong deep venous thrombosis, no? Ang ibig sabihin ng deep venous thrombosis, kung isang binti lang ang merong varicose veins, yung isang binti mo na yon na may varicose veins, baka may obstruction po in the form of a blood clot. Kasi kuminsan, yung blood clot, bumabara ito dun sa daluyan ng ating dugo at ito ay bumabara. Kaya hindi makadaan ng maayos yung blood papuntang pabalik ng puso. Kaya ito ay lumulobo na lumulobo kasi nag-accumulate dun yung dugo dun sa lugar na nabarahan siya. Kaya ito ay lalaki, magsiswell at sasakit po. Kaya mas maganda po kung kayo po ay magpapatingin na po agad. Doc, ako po ay may varicose pero di naman sumasakit. Ang sumasakit lang ay sa umaga pag inat-inat ko minsan, masakit ang binti ko na naninigas. Depende po kasi sa edad yan. No? Kung kayo ay sabihin na natin, lalo na kung 60 years old and above, kadalasan po talaga masakit yung mga kasukasuan natin, yung mga kalamnan natin, pagkagising pala natin sa umaga. Kaya pag ini-stretch mo to, ay parang halos hindi mo ma-stretch dahil masakit siya, no? Kaya yung iba, binubuhat pa nila yung kanilang tuhod para dahan-dahan nilang ma-stretch yung kanilang tuhod. This can be also a sign of rheumatism, no? Kaya mas maganda po kung kukonsulta po kayo sa doktor. Doc, paano po gagawin sa malalaking ugat ng asawa ko sa braso? Gawa ng nagdadialysis siya. Ito nga po yung sinasabi ko kanina na mas maganda. Teka, painom lang po. Mas maganda po kung ang tatanungin po natin ay yung ating nephrologist o yung nagdadialysis po sa atin para makorek yung problem po ninyo na ito. Doc, marami po akong varicose na red at ngayon po ay masakit po ang tuhod ko at namamaga. Ano po? Kung red na varicose veins, nililaser lang po yan. O pwede rin sclerotherapy. Pero kung namamaga, masakit po ang tuhod ko at namamaga, well, we have to rule out first if this is secondary to varicose veins or to rheumatism, no? Or because obese din siya. Kasi kapag ikaw ay mabigat, kahit na bata ka pa, sumasakit din yung mga tuhod mo. Kasi sa bigat ng dadali ng tuhod mo, ay talaga namang bumibigay din po ito, no? Ayan. Kumisa naman, may problema din talaga dun sa tuhod dahil nawawala ng lubrication or nawawala yung cartilage, na yung synovial fluid, no? At saka yung structures doon nadadamage na. No? Kaya maganda din po na ma-examine itong mabuti through an x-ray. Ako mula edad 18, may varicose na ako ng mag-asawa at ng anak na ako lalong dumami. Tama, may ganito talaga. Tuwing mga anak na dadagdagan ang mga ugat ko ngayon, hanggang singit meron na. May remedy pa po ba ito? Ay, yes, of course, no? Ito nga yung mga favorite kong gawin, yung mga talagang malalaki, yung mga hanggang singit meron. Kasi ito yung medyo nagre-respond best at saka maganda yung mga before and afters nila. Ayan. Dog, watching from Istanbul, Turkey. Wow. Madaming varicose sa binti. Nakakahiya nga po mag-short. Makirot lalo na pag winter. Tama, that's true. Ano po dapat na gamot na mabisa? Nagpa-doktor po ako dito. Binigyan ako ng Daflon tablets. Ano po dapat? Ang Daflon kasi is an old medication. I'm no longer using that anymore. Tsaka kumisang kasi ang Daflon di mo pwedeng ibigay ng matagalan. Kaya may mga bago na po tayong gamot na hindi naman ko pwedeng ibanggitin dito, no, because we're not allowed to endorse medications over television and over radio or even sa media. So kung dumating po kayo at mauwi po kayo sa Pilipinas, pwede po kayong pumunta sa kliniko para mabigyan ko po kayo nitong gamot na sinasabi ko na napakaganda naman po, no, para po sa inyong varicose veins. Okay. So okay. Napakarami pang kailangan ng discussion, but we need to wrap up due to our limited time. Samantala, nagbabalik si Brian De La Cruz para sa Health Meditation.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation.
2: Para po sa ating health meditation mula sa aklat na Unchanging Grace, tibay sa Pabago-Bagong Buhay Volume 2, mula sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, Jesus umakyat sa langit. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ang kukumpleto sa pagmimisyon ni Jesus sa lupa. Ito ang ebanghelyo, ang magandang balita, ang kasaysayan ng pagsilang, paglilingkod, kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ni Jesus upang iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan. Nasaksihan ng mga alagad ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Napakagandang karanasan. Hindi nakakapagtaka kung nais nilang manatili lamang doon. Nang masaksihan nila Pedro, Juan, Santiago, ang pagbabagong anyo ni Jesus, natukso silang manatili na lamang sa bundok upang nangnamin ang gloria. Kaya nga't nagboluntaryo pa si Pedro magtayo ng 3 bukol para kina Jesus, Moses at Elias. Ngunit kinakailangan nilang bumaba sa bundok sa mga naghihintay upang sa kanilang paglilingkuran. Ang mga alagad, ang mga naunang saksing ebanghelyo nang tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasama nating tinanggap ang responsibilidad na maging saksi rin ng ebanghelyo. Kailangan nating ipagpatuloy ang misyon na sinimulan ni Jesus at sinundan ng mga alagad. Sinabi sa aklat ni Juan, Kabanata 20, talata 21, kung paano isinugo ako ng Ama, isinugo ko rin kayo. Ganyan din ang sinabi sa atin. Kung kaya ba nating humayo at sumaksi? Kung dedepende lang ba tayo sa ating sariling kakayahan? Tiyak na hindi natin makakaya. Ngunit sa pamamagitan ng banal na Espiritu, walang imposible. Kaagapay ating natagpuan na si Jesus ang dakilang tagapagligtas. Siya lamang ang nag-iisang Panginoon na kayang gawin ng lahat at dahil sa Kanya, tayo may kakayahang makalapit sa ating Diyos Ama. Ating tandaan na walang imposible sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa hapon na ito, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng bagong pagkakataon at bagong araw at bagong pag-asa na muli kaming makakilala sa inyo, Diyos Ama. Lord, we pray, Panginoon, sa bawat araw na dumadaan, na patatagin niyo kami, Lord God. We pray, Panginoon, na sa bawat pagsubok, sa bawat mga pagkakataon ng akala namin na lahat ng bagay ay imposible, may sakit man, Panginoon. Panginoon, sa inyong ngalang, Panginoon, walang imposible. Panginoon, sabi niyo nga po sa inyong salita, kung imposible para sa aming mga nilalang, walang imposible sa inyong ngalang. Dahil kayo po ang Diyos sa kapuri-puri at kayo po ang Diyos na dakila, Panginoon. Panginoon, idinadalangin po namin ang aming mga kapatid na may pinagdaraanan ngayon, Lord God, bunsod po ng COVID-19 o kahit ano pa pong uri ng sakit. Panginoon, idampi niyo po sa kanila, Panginoon, ang inyong kamay. At bigyan niyo po sila, Panginoon, ng isang himala, Panginoon, na di nila makakalimutan ng Diyos Ama lang po ang nagbigay sa kanila, Lord. Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, sa bawat araw na daraan na patibayin niyo kami, Lord God. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
3: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
3: Glosaryo Medico.
2: Cellulitis. Ito ang pagkalat ng bacterial infection sa ilalim ng skin surface. Makikita na mayroong pamumula, pamamaga, pananakit at mainit-init na bahagi ng inyong balat. Madalas magkaroon ng cellulitis ang bahagi ng balat kung saan may sugat. Muli ang ating Glosaryo Medico, cellulitis.
4: Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS sa ating public service FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo ng aming mga kaagapay. Salamat, Brian De La Cruz, JV Tabua. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2 p.m. to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Grace Carol Belchan. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay ating kayamanan.

nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.fabc.ph.

0: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Pagalan ng takbo kapag bumuhos na ang ulan. Mas madulas na kasi ang kalsada at mas mahirap nang basahin ang mga senyales sa daan. Maglaan ng sapat na oras sa pagpunta sa destinasyon para di nagmamadali. Kadalasan din kasing bumabagal ang daloy ng trapiko kapag maulan. Huwag magmaneho kung inaantok. Dahil kapag maulan, mas lalo ka pang aantukin. Mabuting magpahinga muna o ipamaneho na lang sa iba ang sasakyan. Makinig sa balita. Alamin kung saan may traffic jam at mga aksidente. Alamin din ang mga lugar na bahain para makaiwas dito.
1: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
2: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bugos nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios. Tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14. Paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
3: Ang mabuting balita.
4: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
5: Mayong hapon sa ato nagapamati, diri sa Puso at Lakas, sports sa Pinas. Mayong hapon mga abyan. This is your host, Coach Tata Belanghel, gapang abi-abi sa aton sa mayong hapon. Kamusta ka mo? I hope no sa grasya sang Diyos. And kapasalamat kita kay Lord sang another episode di sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas. And before kita magsugod, mag-istorya sa aton mga bisita, mga abyan, siyempre kinaabi-abi nato ng aton ng mga utod, no? Dira sa Kawayan, si Ms. G.G. Aison, no? Kag iya pamilya. And of course, siyempre ang aton dira ng mga utod sa City of Love, no? Kaupod kanday Councilor Rudolph Ganzon, no? Abid fan gina naton dira sa sports. Kina Coach Butchie Guzman, and of course mga taga CPO coaches, and of course ang mga taga Iloilo Scholastic Academy coaches, and of course ang aton mga faculty and staff, and headed by our director, of course si Sir Peter Chan. And Ma'am Debbie, good afternoon. And of course, Sir Emil Jess, no, ng atong bago dira nga president sa Iloilo Scholastic Academy. And mga abyan, sa subong hapon, inabi-abi man natin si Pastor Ranti Campunyon, no? Ang mga taga His Life Ministry dira, mga taga Ictus Family natin, nga ara dira sa Mandalagan. Kag mga abyan, kanami, ginsang ginapatindog ng Ictus dira sa Buri, no? Lapit na lang matapos, no? And we are praying for that also. And of course, ang sa His Life, no? Sa lote natin, lapit naman matapos, no? So, kanami gid kay Lord, kiti ang grasya sang Diyos, no? Maganami na gid ang mga simbahan. Kagadamo na gid kita sang madala nga kalag, no? Para kay Lord Jesus Christ, kag maga-fellowship every Sunday, every week, no? So, before kita magpadayon sa subong hapon, Gapasalamat kita kay Lord sa mga blessings nga every week ari kita diri. Salamat sa DYBS kag sa mga staff dira nga nagapadayon gid no sa pagbulig sa aton. Alright, mga byan, no? So magasugod na kita. So ang aton bisita this afternoon, no, hindi na ni iban sa aton, no, hindi na ni bag-o sa aton, pero kapasalamat kita nga despite sa nga kasakuon, no, but ari gid siya sa aton sa puso't lakas Sports sa Pinas na magahatag sang dutay nga update. Ah. So Coach Edrimel, can you introduce yourself again? Again and again na lang diri sa puso't lakas Sports.
6: Thank you po. Yes, sir. Mayo sa tanan, no. I would like to introduce myself again, si Edrimel Maribo, Coach Dre, no? Ang ako nga wife, si Marie April Maribo. We are, serving at HLM East 65th, no? May mara. Kita na services on Sunday. So, our designation, dira, is as a witness head ako sa winning program, no? Win Souls. Winning Souls of Church Planter. At the same time, ang pinaka-highlight sa ako nga ministry is our sports ministry head ako sa East area. So amo na coach ta ang ato niya, no, that's why ara ta subong sa FCA Fellowship of Christian Athletes, no, working together to reach those unreached man sa sports ministry sa ato niya sports world. Amo na coach. Thank you.
5: So coach, siyempre being a pastor and a chaplain, no, Coach, anong update sa aton sa FCA? Kaya siyempre, this afternoon, gapamati sa aton ng mga taga-South Cotabato, no? Sa DXKI, no? And, siyempre, so gusto manila mabalaan kung anong update sa FCA sa diri sa Bacolod City or sa Bilog ng Negros.
6: Okay, thank you, Lord, no? We have the sports clinic, summer sports clinic na natabo last Monday sa may Luis Sorbias National High School, no? How did we start there, no? Kag ano ato nga planning to action. Of course, the journey began with a vision. No, amo na ato nga vision. So how faith and sports could align to transform lives. Amo ni ato nga gusto makita may mga transformed lives sa mga kabataan. So our goal was simple lang, no, to impact students not only in their physical prowess but also in their spiritual walk. No, at yung muna pinakabudlay nga i-impart naton sa mga kabataan, sa even sa mga coaches, no, nga ang aton nga spiritual walk, no. So with prayer and purpose, we embark on this path, no, partnering with schools and communities to bring about positive change. So thank you, Lord, sa mga nagbaton sini nga mga vision, sa mga missions, sa nagbaton sini nga damgo sini nga malapot nato ng mga kabataan, yung ma-impart naton aton nga spiritual walk with them. So amo na siya coach ta ang ato niya nga plano sa planning to action sa tanan-tanan nato nga campuses, hindi lang sa Luis Sorbias National High School. We have also sa University of St. Lasal. Together with you, we work together man para malabot man nato nga mga coaches and athletes, even dito sa sa Kamsu, sa Carlos Hilado Memorial University man nato nga as a state university nato dito sa Talisay. So thank you, Lord, sa sining mga sports director nga embrace man nila, no, ang ining vision kag aton nga mission. So that's why thank you, Lord, sa big movement ni ginahatag sa aton kag iyang empowerment man sa aton as a Fellowship of Christian Athletes here in Bacolod.
5: Ayun, no? So kanami gid, no, and of course I'm proud na sadyag ito ang natabo sang last Monday. And we are happy, yes, na nakita tagid sa mga mata sang aton nga mga student athletes and sang ilang nga mga advisors or sa ilang nga mga teachers or coaches nga present dito together with their syempre ang ilang coordinators. And we are so happy, no, nga si Fellowship of Christian Athletes sa Bacolod, we're giving a big opportunity sa kabataan to grow spiritually, to learn more about sports, nga ang sports ma-apply nila sa ila pang adlaw-adlaw nga pangabuhi, especially sa panglakaton nila kay Lord, no? Kaya ini coach, importante ini mabalaan sang aton nga nagapamati every Sunday, nga we are not just nga social nga mga ministry no kay TFCA no halin sa US ni Binilaya Minanggaranon no, but we are doing our part na to make na maitsindihan no sang aton nga nagapamati sa yes, Pusot Lakas Sports sa Pinas nga ini the ministry is para ni sa coaches and athletes no, para sa coaches and athletes and we are happy with the result sang mga activities naton especially sang aton topic dito nga natabo no last Monday no and coach no sa mga plano to coach nga ginsuguran gid no nga syempre nagplanohay with coach Liza and with the Luis Herbias coordinators coach no happy gid kita because nga syempre kabalo gid kita nga magkadto si FCA ya bombarded gid sila katawa no sang maayo balita and happy gid kita nga siyempre nakita naton si ilang mata nga dugabagabaga gid yang ilang nga I mean reaction bala kay siyempre ang motivation ara na mo no nakon sa kampa na cultivate naton nakuhit naton gamay no and of course mga abyan we will follow up with this no si FCA ya hindi lang ni one time big time no of course we will follow up with this kay si Luis Herbias ya malapit ina sa aton no kaga we will continue to guide the students no and of course the coaches no kaga kanami gid no and I know si Lord happy gid sa babaw no ga sa utsaod gini mga ngilay sa langit nga ara na naman to dito kita no present oo ang spirit ni Lord no coach can you describe the activities no na ginobra naton sa Luis Herbias sang Monday no ano ni bala coach sa classroom setting ini? Aara kita sa gym, naghadol kita, gin spread out ini naton. What happened coach?
6: Yes. Tagwa may nga overview no sa aton nga summer sports clinic, pero ang ila ni pinaka goal is to strengthen kag develop ang skills no sa mga kabataan during the time but we have this venue no ang gym. Dito ta coach ta your part of tang ininga project sa ininga nga summer sports clinic kag nagatag ka sang imong topic about preparation so kung makita mo the whole picture is parang ang ginaano ko di is faith plus sports equals FCA or the Fellowship of Christian Athletes because this is the essence of our partnership with the campuses like Luis Herbias National High School. No, we are incredibly grateful man kay Coach Eleanor Tulioso. Hello, ma'am. The MAPI head at Luis Herbias National High School. For her unwavering support man kag ang alignment with our vision. Nung kanami, gig bala coach ta nga muna bala mayara kita nga ang mga leaders nga naga-embrace bala sang ininga vision kag naga-align man sa aton. So in her partnership with us, no, sa sports clinic and 2026 a great success gid. Kaya nakita naman to, no? Ga-enjoy mga kabataan. May ara sila nga na-discover about sa ilang faith. No? May ara man nga relationship nila. May ara man nga shared burden. So, ini siya nga partnership nato. Great success, git siya. So, the event that took place last Monday. And we were thrilled man also to host for our existing adults. No? Nag-enjoy mami sa adults. Kaya may ara kita nga basketball 3-on-3 boys and girls. Aerogymnastics at chess. Ini siya nga mag-program programs or discipline are led by dedicated coaches like Coach Norilyn, si Miss Annie, si Miss Bernadette and the Luis Herbias National High School ng mga coaches. So with the recent success of this sports event, of course we are so excited man to expand our offerings by the opening of the school year in June, no, which will have included the basketball 5-on-5, pingka, pincha, silat, arnis, volleyball, table tennis, and dance sports. So, kanami, kina-catch nila ang vision, kag na-catch nila ang ininga goal nga i-strengthen sila kag ang preparation, just like sa ginatag mo sa ato nga topic, ang preparation nga hindi lang basta-basta lang mamudyot lang kita sa kilid nga mayara na tanga tawag niya siya nga competition and then butungon talang mga bata. So sometimes it leads us nga magproblema, mag-accident, may mga injuries. But this time gusto ta nga prepared, no? May ara gi kita nga program. And thank you sa aton nga principal, sa aton nga FCA Bacolod, of course sa aton nga MAPI head, no? Nga gin prepare ya ini for the development kids sa mga kabataan kids sa sports program, coach ta.
5: Ayun, no? So nabatian gito nila, no? Nga kun ano kagwapo sa aton nga ginobra dira, no? And of course, kapasalamat kita kay Lord nga inatanan suportado ni Lord kag sa guidance ni Lord kag sa grasya ni Lord, no? Nga natigayon ina, no? And of course, kita kalipay gid permi, no? Kag gapo sige, no? Nga wala gitaya rason, no? Nga parehos lang ta masako, parehos lang ta 24 oras taga-adlaw, pero basta kay Lord yati wala gitaya, no? Wala gitaya siling may idea. Gapasalamat kita permi nga si Lord gid kahatag sa idea despite of everything, no? Happy gi ko kani Coach Drake kay tungod nga despite nga nag brown out kapila pa mag fluctuate, no? Nag Christmas tree pa ta dito, no? Patay sindi, patay sindi. Sorry for the word, patay nag off on gali or ka fluctuate gid.
6: Off on.
5: Pero happy gid kita nga ang mga kabataan despite mainit, humid kay nagulan pa jutay. Pero namati gid sila, no? Ako nabiliban gid ko sa ininga kabataan and ako coach hindi gid ko mag kumbaga blang manugunan sang chimpo nga ara ko dito. Kay kabalo gid kita nga ang atong nga activity is ara gito ang Dios nato, no? Nga ging pangitaan gid paagi, no? Nga hindi kita madistorbo, no? Despite sang pangkilaw, no? Nga nadulaan sang ano, sang suga. Nag brown out, no? Actually schedule to sang rotating brown out, pero wala gid ya kapugong.
6: Yes.
5: No, kag happy gid kita kag ako na nasaksihan ko mismo sa mga mata sang kabataan, no? Daw iban do matulugan, iban amo na to gani nga in the middle sang akon talk gani ginapukaw ko sila, no? Huy, pamati, huy, pamati. Ako mismo ga-enjoy man, no? But it's a strategy also that to keep them focused, no? Sa aton nga gina-discuss, especially ang preparation, no? Kay tidako ina ka bagay para sa mga athletes nga kung ano ang imo ging punla, amo nang imo anihon, no? Hindi man pwede nga naga punla kasang bayabas, mamu nga saya apple, hindi managuro, no? So that is why nga kita, no, gina-cultivate tagid sila kag ginabutang tagid nga despite of everything sa sports, no, ara gid iya si Lord, ang presence ni Lord kag ang mga ideas ni Lord kag ang balaan nga kasulatan may sabat gid permi, no? So mo tong gina-advise ko sa ila nga sa mga aton student athletes nga ang sabat ara gid permi sa Bible, no? Hindi kita magkanto dali-dali sa aton nga mga best friends kay ti palarios lang ta na ginapinsar, palarios lang ta ara sa comfort zone, pero laing gid ya kun magsabat sa imong balaan nga kasulatan, wala kagid palagyuhan. Kag kumpleto ang sabat, no? Straight kumpleto ang sabat kag ang mami lang may direct line kita kay Lord, no? Nga o Dios, no, ano nga akon himuon ini, no? Kay ti nagambay ang Dios ya nga hindi ta kapapakalainon, no, promisa niya sang Diyos mo. So that means nga sa tanan nga problema may sabat, no? May sabat, no? May sabat ang Diyos.
6: Correct.
5: So amo nang gina-cultivate ko gid kay para at least ang kabataan naton kampante kag klaro sa ila nga kun ara ka kay Lord, constant yang pagtilaw pero constant man ang sabat, no? Kay ang Diyos naton mas dako sa tanan nga bagay. All right. Coach, next question naton. Ano to coach ang mga objectives naton sa mga activities to naton, like ikaw nagpahadol ka, nagpa circle ikaw, the power of circle, coach, ano dito coach ang natabo dito?
6: Yung main objectives lang naton coach ta of the sports clinic were skill development, pero gina-enhance ta sila, enhancing the athletic skills la sa mga students, pero may upod din siya ng character formation and of course ang pinaka-importante, ang spiritual impartation natin, no? As a coaches, as a leader, so we need to align sa kung anong ginaubra natin kay Lord, yung impart sa mga kabataan. And knowing mga kabataan, subong, medyo hindi nakakilala kung sinugid aton niya, aton niya Diyos, Jesus. They know Jesus, but they didn't know about Jesus, kung anong ang aradira. So ang spiritual walk ang aton niya, gina-impart sa ila. Of course, mayara kita nga gina-training man, ikaduwa ang sa coaching, sa coach training. Nag-provide kita effective coaching method through our 3D, three-dimensional coaching ang approach natin sa mind, heart, and soul. So, kabudlay, ang pinakabudlay nga i-form natin or i-build natin is ang character. Amun siya ang pinakabudlay. So, lalo-lalo na, of course, ang spiritual walk, hindi muna siya yung madali-dali. So, we need to introduce to them, we need to model to them, we need to assist them. Of course, makita natin ang ilang transformation paagi sa sini nga mga buluhaton like sports camp, sa aton sports clinic, sa aton nga character building, of course sa pag-lecture. So unlike sang unang do wala lang ginapamudyo talan sa kilid, but we need to because this is a discipline, sports is a discipline, of course. So amo na gina-impart sila mayara nga discipline, mayara nga coach ta kabudlay nga ginpudyot mo lang tapos gintipon mo lang da pampamamo sila. So this is a team, yes. No, team play ni siya. This is also discipline. So kung hindi siya ma-practice, hindi siya pagpreparahan, or there is no preparation, kanugon, wala discipline. So amo na coach ta pinaka objectives naton is skill development, of course, ang ilang character formation, and spiritual impartation naton. Of course, sa coaching, we coach them to be a three-dimensional coach. So, amuna siya nga ito, yung pinaka-objectives nila, coach. We will journey with them.
5: All right, no? Honestly, coach, no, we were so happy also nga grabe gid ang pag-commit sang school, no? For the improvements ang ilang mga coaches. And of course, yes. Siyempre, no? Talagsa sa Malaka kalang yakita ya public school nga makomit sa ini nga klase nga mga programa kaga ini this is a Christian program eh. Oo. So mostly gina-adapt nila ya sports program nang gid nga sports program no mapa-affiliate kilalan do para sa ilang nga mga trainings, but ang spiritual aspect kaga ang mental aspect no kaga ang of course may part man nga training no. Siyempre happy kita nga gin-embrace nila ang local nga FCA Bacolod nga makabulig sa ila, no? Kay kabalo man sila nga kung ano ang mabulig, no, sang FCA Bacolod, no? Kag ini isa ka ihimplo nga ang isa ka public school kaya gani nila coach makipag-partner sa aton. We walk hand in hand together, we pray hand in hand together, we compete hand in hand together, no? So ako nalipay ako nga sa mga gagmay nga pamaagi, no? Kiti iba niya pag naka-partner ka, sponsorship dayon ang ginastoryahan, money talks dayon, no? Pero ini ang ginastoryahan pagpangadi eh, no? Ang pag-alagad sa Diyos, no? Ginagamit ang ila skills, ang ila talent para kay Lord, no? So kita happy kita nga hindi iya sa kwota, hindi iya sa gamit, no? Kundi sa ilagid niya mismo, no, nga initiative nga kung ano pa ang mabulig nila sa kabataan kang mapabao nila sa kabataan nga magdalalagko ini, no, nga well equipped sila coach, hindi lang niya sa edukasyon nga side, no, hindi lang sa edukasyon nga side, no. So could kwanso kapabla ini because of the leadership, no, because of the leadership sa mga tao dira nga nagapati kay Lord kag sila mismo kasunod man, no? So kita ginakwanta na sila, no, gina-acknowledge ta na sila, no? And of course I'm so happy nga ina coach nasaksihan naton, no, nga sila mismo nga leader yara man sila gani mismo during the activity, no, gapamati sila, gasuporta sila, no. So nanamian gid ko nga sila mismo gani gatiner, may iba nya nga ibilin lang sa coordinator, i-bilin na sa kabataan. Pero sila mismo ara dito, no, nagtiner, no, so happy kita. Coach, next is, what sports discipline ang mga involved dito during sang Monday natin nga pagbisita sa Luis Servias?
6: Yes, Coach. Actually, there are 13 or 15 disciplines, no? But we currently have 4 existing adults sa basketball, 3-on-3, boys and girls na siya. May harap man kita nga aerogymnastics. Sa muna sila nagpalaro, ma-represent sa palaro, Coach Ta. So, thankful kita kay the Lord. All glory to God. Pero kay nami, kay sila ni mga existing na ginahadol na ito. And they are preparing themselves together nga ma-align sila kay Lord, no? I mean, they call them as team as a team Jesus, no? So sa chess, may harap man kita. But in addition to this, we're excited to introduce to a new discipline man to have a huddle by the start of school year. But aran ni sila sang sports clinic pa. They enjoy the huddle, no? Ang basketball 5-on-5 natin, join na sila. And tinchak silat, ang arnis, volleyball, table tennis, dance sports. Sila ni may ginahadol ta last year nga nauntat, no? Sila ni subong itutukan naton kay they are willing it kay kang namian sila may ara nga na impact sa ilab lang life, like naka-share sila, may mga burden sila, so we prayed with each other if of course nag-share sang burden and kanami man kay gin-embrace man nila pati ang mga coaches and the trainer, no, kanami sang ini nga program kay successful it because nga I believe nga ragi just Lord during that time ang Holy Spirit pala nagaupod sa aton. So thank you Lord sa sining mga sports discipline nga na willing to be partner with us sa FCA Bacolod.
5: Ayun, no. So happy gid kita nga ang mga sports discipline kadamo, no. Kaga hindi lang basketball, no. Hindi lang basketball. No?
6: Yes.
5: So again happy gid kita nga basi mamba naman sila dominated by ball games naman. No? So, yeah. hindi, no.
6: Yeah.
5: So, salamat gid, no, kay at least klaro sa aton nga nagapamati subong nga Sunday nga hindi lang niya puro ball games ang nag-attend, no. So, nami gid, no. So, coach, next question naton, how will you follow up ang student athletes after this activity, no, after sang Monday naton nga pagbisita? Ano ang mga next naton nga himuon sa ila?
6: Yeah, actually hindi lang pa mag-follow up, no, we will also follow through it sa ila, no, by scheduling the practice sessions, organizing huddles for character development, and of course preparing them for rigorous nga training for upcoming competitions. I prepare din sila in three-dimensional nga aspect. No, additionally, we focus on life nga discipleship because this is a discipline also. So we do well under sa life nga discipleship, and we'll continue to journey with our athletes and coaches through personal connections and spiritual guidance. Hindi lang kita maging ano lang ganing on off bala coach ta. Like daw patay sindi kay kung sa ano pa sa boiling water pa kung nagpainit ka sa tubig, hindi siya mag kulo, no, hindi siya magbukal because of on off kita. So amo na aton nga ano dira ubraon para mag follow up sa ila coach ta. So we will have this schedules i-organize tagid maayo, and of course maangayo man ko si mubulig for the sports program the whole year para mas nami pa gid siya.
5: All right, no. So ako coach, no, at siyempre kilala lang tagid nga una ipag-pray ini, no. Right, siyempre without the guidance of the Lord and without the ideas nga ihatag sa ato ni Lord, kaga siyempre may ipadala na si Lord nga mga tao nga para dira makabulit sa ato, no. Kaga kabalo mo kita ini nga mga tao, it will help us, no, nga magmaayo pag ini ang programa nga mahatag nato sa mga bata pag sa mga coaches, no. Kaga ang aton nang gid nga pasalamatan ini perme na siyempre ang pag-follow up, no, hindi lang ulango, no, it's a consistent basis nga magabisita kita dira, no. Siyempre hindi man siling the whole time nga ara man ta dira, but ang nami lang kay kunti mag-competition sila, pwede man kita kabisita, no. Hindi lang man sa eskulahan gid mismo, no, Iti anytime yes, magka-compete sila o magka-practice sila sa gwa, then we can visit them. No? So muna lang nami, no? So yeah. Again, no, let's continue to pray for this and pasalamatan ginatong kay Lord kag ginapaabot nato sa mga tao. Nga kanami gid sang ginobra sang ining school, no, nga maging modelo sa tanan, no, nga continuous, hindi lang niya nga pa isa-isa, no, but again kadamo pa sa mga plano nga pwede sa ila, especially ang leadership skills sang mga teachers nga kulang sa pag-ihibalo, no, sa mga sports discipline, especially sa mga crucial nga bagay, no, like the nutrition, like yes, the strength and conditioning aside, no, kahit kabaluman kita, hindi ka one size fits all, kaga siyempre wala materialis yes, ang eskwelahan, no, so ano ang pwede mo obra, no, so again gapasalamat di kita nga may mga tao nga pwede natong palapitan kag maka-discuss git sina kag makabulig git. Alright, so dinata number 6 number 7. Alright. Coach Dre, what activity do you think made an impact on them, no, sang Monday nato, no? Ano gid sa tanan nga activities? Ano gid ang pinaka kunbaga? Ano gid ang mahambal naton nga ang may dako gid nga impact sa kabataan?
6: Yes, sa tanan nga activities, may impact man sa ila, may na-retain man sa ila, but the most kid, no, na nakita ko nga may impact sa ila is the transformational huddle. Kaya naka-express sila sa ilang mga burden, no, where we share our personal testimonies, burdens, and experience. Muna siya nag-stood out. It has been a deeply impactful time for both coaches and athletes. Exchange bala ideas, advice ang coaches, no, spiritual advice, may harap man nga physical advice, may motivational advice man. Same thing, ginahatag man siya mga athletes, may mga testimony sila, may mga burden sila sa kanimalay, may mga ginadala sila lang baggages na bugat sila nga sa family, sa

0: Mayroon time ang bida ko. But to challenge ang ilang nga anong tawag ni, nga development, no? Kiti may room for improvement kita. So the next naman natin is the sports retreat was another activity naman nga that touch sang live. So we will plan kita sina. We will plan for this coming opening sang classes. Okay, may mga damo ni sang na-touch lives, no? Nga may na-transforman. So reinforcing not only the physical skills but only the spiritual growth, no? Dira taga focus sa ila. So thankful ako sa ini nga activities kay nakita sa mga coaches, sa mga heads, sa mga principal nga amuni kini ang pinaka-importante, no? Nga magaan to sila sang importance or ma-value tabla ang mga ang walk sa aton yung mga nga student athletes kung anong ila nga need, no? So that's why kanami sa ining activities coach ta na nugi ko sa ining activity nag-impact man sa akon nga amo ni gali dapat kinaubra ta to prepare them for the future. But thank you, coach.
1: Tama, coach. Oh, kaga siyempre, coach, no, ang ining mga activities will give them a new perspective, no? Ang bago naman nga perspective nga hindi lang siya yung the usual bala nga you will just sit and listen, di ba?
0: Yes.
1: Namin ni kay maka-express sila sang ila kung galingon, makapaminsar sila, then maka-share sila sang ila man nga opinion, no, sa mga questions, no? Kaga nami gid kay ti dream mo ni mabalaan kung sino gid bala ang mga ang mga kabataan nga ti siyempre gusto ginila mag-grow, gusto nila mag-involve, gusto nila maka-share, kaga gusto man nila nga mabatian man ang ila nga tingog, no? Kadamo sa mga rason, no? Ini halin sa mga sports psychologists, lainggit ang kabataan nga mabalaan mo blang ila side. So kadamo sa ila side mo, nung kung anong gadlagan sa ila pinsar on that moment, ano ang gadlagan sa ila pinsar sa ina nga question, the way sila manabat, no, the way sila maminsar. So kadamo sang makita nimo. Tapos ang ilang nga mga mannerisms during sang gahamba sila blagi na nerbyo sila or they are confident or they are eager, di ba? Hindi may iba niya nga may follow-up question pa yamo, di ba? So ina coach, hindi mo na iya madala lang niya sa pagpungko na kapag pamati nga ang retention is 40%. Laingit kung may interaction, laingit kung may breakout session, kaglaingit na maka-express gid sila sang ilang self. Kaya ang ini nga mga henerasyon, gusto gina nilang amo sinaklaseng ang mga sitwasyon para okay, sila mabatian man, no? So sa iba ni activities hindi na sila yan nanamian nga ay kadugay pa ni no naman ni nga mabinulakay na naman ta, but they don't know the impact sang ina nga sitwasyon was nga ara na nira kay tiyang iban nga mga coaches or ang facilitator ga observe, no? Kung 90%, 70% o may pulo bala ka kabataan nga ginanerbiyos. Nakita ko may pulo ka kabataan nga ginanerbiyos, pero may 20 nga eager kag motivated o din kada. 'Di ba? So outnumbered nila ang confident, ang hindi confident, 'di ba? Kasi ang 20 niya eager kag motivated mo. That means they are confident, they're eager, 'di ba? So lain gid yung makita mo in action, di ba? All right. So nami gid coach, no? Kaga ano coach ang mga verses nga ginagamit naton sa Biblia, no, during that activity?
0: Yes, coach. Actually, after mo sang talk, no, preparation of athletes or coaches, no, ang imo tong topic, how do they prepare? So ako gin pasundan ko siya, of course, about preparation, no? Prayer plus preparation, no? It was preparation. So this concept nag-emphasize niya sa preparing with discipline while depending on God. Gindugangan ta siya, depending on God. So one of the powerful verse nga we shared was from 1 Timothy 4 verse 7 to 8. Have nothing to do with godless myth and old wives' tales. So rather, train yourself to be God.

0: Undoubtedly, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding a promise for both the present life and the life to come. So ini siya mga verses, coach, naging gamit natin, teaches that while physical training is important sa ton, of course, kailan lang tani para sa health natin, ang spiritual growth has eternal value pagigili. No, may hara, gitsaya nga value, yung dapat ginatudlo na sila, hindi tas may pagtaguon sa ila, nga daw ginapahigad na lang. And it urges us to prioritize godliness, which impacts both our current lives and the life to come. So this is a preparation for them sa ilang future. So sino ga prepare? We as coaches, ina-prepare tayong mga student athlete, not just to be a professional athlete, no? But we prepare them to be successful in all aspects in life. So amuna siya ang nag-anugid sa akin ng verse, yung gin-share ko is 1 Timothy 4 verse 7 to 8. Amuna sa coach ta ang nag-impact dyan sa akin. Gusto ko i-share because nakita ko sa iyong mga topic about preparation. So gindugangan ko siya. They mas grabe bilang eagerness mo bilang nga makita ang mga bata ang may transformation even sa mga coaches nga wala pa nakakilala kay Lord.
1: Ayun, no? Coach, no? Ang ako naman niya, ang Colossians 3.23, no?
0: Yeah. I remember.
1: Mga ginangako niya, paborito, nga, ang mensahe, dira, ya, ang boss mo si Lord, ya. Okay.
0: Yes.
1: So, hindi yung katauhan, no? Liable kita, no? Kag, liable kita, kag committed kita ya kay Lord, no? So, yeah. Liable kita, nga, hindi ta pwede nga, i-neglect, no, ang aton nga trabaho kay ting boss naton si Lord, no. In short, hindi naton yes. Pagkulangan. We always do our best. We fellowship Lord Jesus Christ with our work, no. Kahit ito pa siya na blapat, magubra ka sang pat, dapat perfect form, di ba? Perfect circle, dapat hamis, no, hamis, yes. Mabakod, di ba? Pwede mo man ang pag-shape sa ato ni Lord, di ba? So, mahuya kita kay Lord na hindi hamis ang atong trabaho. No? Kaga liable kita. Oo, liable kita. Mahuya kita ang ara kita kay Lord. Tapos, pahapyaw ang trabaho. Baw mahuya kita. Mamba si Lord nga, pahapyaw mo ng blessings ko. Hindi to pahapyaw mo ng ito trabaho. Di ba? So, ako po, among naging guiding light ko alin sa una nga, ba ko mahuya, hindi kuya kay Lord. No, mahuya ko kay Lord. Makasala man ko Lord pero it's an honest mistake. Amo lang kinaya perme.
0: Yes.
1: So. It's an honest mistake, no? Pero kabalo
0: yes,
1: si Lord
0: nga, heart.
1: Oh, ang heart taya coach, it's para gidya kay Lord, no? Yes, no coach. Matter what, no. So amo ginaya basta Kristiyano kang natutuod ang pang adlaw-adlaw mo nga sinalayo, ang pag adlaw-adlaw mo nga kabuhi, hindi iya nga namati kalang yasang Domingo to kag pagwa nalipat ka na. O sa sunod naman nga Domingo, maparemind ko, hindi na iya pwede. Hindi na kabuhi na iya po sa daw adlaw, di ba? Muna ang bali, yes, Lord mo. Yes. Hindi na iya palapos sa piyak na dunggan. Nang, ano to gani, Lord? Ma-attend ta sa Domingo na naman liwat. Mamati ta. Di ano ko kung ka pamati ka? Kung pag sinalayo mo, pagwa mo iya sa simbahan, nga do, may pagkasapat-sapat, ito delikado kita na. Diba? Liable kita kay Lord, mahuya kita kay Lord, no? So, hindi lang yung pagpangabuhi isa sulod sa pamilya, kundi sa trabaho natin, kundi amo na yung gapakaon sa atun. Di ba? Tapos damo, tadatawo, nga, kaulupod, no? Mamba sila, ay Kristiyano, ne? Pero pag sinalayo, ne? Hindi man ni Kristiyano, ne? Di ba? Mahuya ta? No? Kung kisaga ni ang layman's term sa atun ng mga neighbor, gasimba ni taga Domingo, ne? Pero do I ga-reflect sa ginapamati, ha? Di ba? Oo. Kaya ginakatawan ko kita coach perme, mambal balang pastor balang amigo mo nga, daw makawali man ta sa Domingo, sang daw iguay naman liwataw. Kakadlaw ko na dayo na makubaw, pastor. Hindi na pagpatuli, pagpangadianta na lang na. Kaya kung kisa, si ang mga pastor na lalain man, kaya nagwali, naging ko nagliga, tapos nalipatan na naman, magiging ubra na naman. No, so mahuya ta, no, kay ti ako ya coach ka kahuya gid ako permi kay ti syempre no, kilala kita nga ara kita kay Lord sa ministry and everything, so dapat yes. Ara kita kay Lord no? Liable kita, no? So mahuya kita.
0: Mm.
1: All right. Coach, being an FCA chaplain, coach, no? Ano, coach, ang mga preparasyon mo, coach, always, no? Kahit naka-mention ka nagagina ang imo preparation, no? Coach, ano pagid ang ibang coach, mga preparasyon nga ginahimo, coach, sa mga FCA activities naton, no? Aside from the preparation, sa una ko sa dumduman ko gakadto kapag ani sa venue kag magpray pagid, no? Aside from nga gapray tayang
0: yes, usual, sir.
1: Coach, paki-explain inagani, coach, nga strategy nga aga kadto kita sa venue kag nga agi na prayhan natin.
0: Yes, coach. Odo, of course, nasabata na siya kagina, no? Sa preparation ng inaw, brata. Number one, ang bugin na siya ang ako nga ano is accountable ko sa mga kabataan because kinailan na mag-prepare, no? Involved gid po ng preparation tagid na, no? Number one, we kakadto to sa event, praying for the event, no? The whole event, we pray kita together eh, para maging successful ato niya ng event. And of course, to anoint the place, kakadto kita sa place, inalipot na to, ina-anoint na, ina-prayanta na every corner because syempre ginatabog ng mga spirit ngayon, hindi alin kay Lord, no? Nga mga impartation, may mga spiritual battle kita dira. Ngayara, kita gina-cleanse natin. So, gina-anoint ta ang place. No? Kaya gina-prepare. Gina-declare ta that place is for Jesus. So, number two, ginag-ubra natin is praying for the coaches and the student athletes. No? Para avoid the injury, avoid natin ang mga, ano, ang ilap lang na pagka ano ni ganin the drain sa ila sa kakapoy nila sa ilang mga kabugatan, so we are praying for them na ma-release nila ang ilang mga stress man, no, sa ila every day nga gina routine, but amuni siya we lift up, gina pray sila para ma-regain nila, no, ang ilang strength. And then we are praying of course for the leaders sa school and the campus as a whole. So to prepare the hearts, no, hindi lang ang event, hindi lang ang place, but to prepare the hearts of everyone nga involved diri as a whole. So through prayer, we believe that God would guide every aspect, no, of this sports clinic, no, ensuring it would be impactful and transformative. No, kay kanami sa atong strategy, but without the Holy Spirit, hindi siya impactful, hindi siya transformative. No, meaning nga motambal nimo kaginang 40% lang ang ma-retain sa ila. So kung hindi siya kung hindi siya whole ang ilang pag-receive sini, so without the prayer, without the presence of the Holy Spirit, hindi siya impactful kag transformative. So I believe that prayer is it's working. Every time you pray, it's working. Because I declare man nga a prayerful team is a powerful team, coach ta.
1: Ayun, no. So mga biya na batian yun, no, nga kung anong rason nga may mga amuna, no. And of course, aside from that, no, madugang ng kugamay nga ang ginahambal dira o ang ginashare dira during sa mga activities is usually halin ina sa mga gina-research kag halin man sa experience, no, nga ti siyempre hindi tanan nga kinatabo parehas, no, or palarehas sitwasyon, no. So gina-adjust man nato ng aton nga mga gina-lecture sa culture dira, no. That's number one. Number two, no, sa ilang nga sitwasyon, for example sa Luis Servias, no, mahahambal kadaiya sang mga pang big time yang kumpleto gamit nga sila wala gamit, di ba? So imbes nga ma-motivate sila, malalain sila kahit gina-explain mo sila or gina-example mo sila ang mga trainings nga kilanlan sa mga mamahalin nga gamit or equipment na wala na sila ya. Diba? So you'd rather, okay, no, help them or motivate them na maski wala sa ang mga equipment, may mga solusyon dira nga part. No? No, hindi tanan nga kilalan gid equipment, no? Kay hindi taman mapilit, no. So taga-eskwilahan may budget, taga-eskwilahan wala budget, no? Taga-eskwilahan may sponsor, taga-eskwilahan wala sponsor. Munabla, so hindi tanan, no. Amo nang challenges, no. So that is why nga dinamotivate mo sila kagina-advise natin sa ulihi, eh, basi mag-mayor sila sa syudad, no? Mag-aamot sila dira, balikan nila, ginhalina nila nga, sige, madonate ako dira sa gym be sa Luis Servias, no? Budgeta naton be 2 milyones, no? Madonate ako dira. Pagkadaso na naman, makadto ka naman sa iban nga mga public school nga kilanlan sa gym, no? Nga siyempre makabinipisyo ang mga student athletes nga mas makapagbato sila sa mga private nga makasarang magpa-train private, makasarang mag-hire sa mga strength and conditioning coach nga gabayad ya 1.5 per session, 2,000 per session, no? Hamak mo sa 3 times a week na 6,000 na, 4,500 na. Dira iya sa public school wala ina. Pero kung matagaan mo sila sang gym kag equipment, okay? Mga 20 years pa na guro nga gamitay guro, no? Lawig-lawig, no? Alang-alang nga kit-kito na nila ang mga dumbbells da kagang mga plato na, no? So, I mean, you know, ang muna lang inambal nila nga lumingon ka sa pinanggalingan mo, no? You'll be a blessing, no? Sa inang apart, no? Iti may kilala ako nga mga public school officials nga nagaulikid sa ginhalina nila, no? Kagahapi kita ko nga ginpatindugan nila building, nagaamot sila sa mga electric pan, gaamot sila sa mga pulungkuan nga may pungkuan ng mga estudyante, no? Hindi lang niya siling yung sports equipment gidayo, no? May iba niya gaulikid gidya sa edukasyon, no? So, ina nga mga bagay, no? Dako gina nga impact sa kabataan, no? So, that is why gina-explain na natin. So, coach, salamat gitsang imo nga mga gina-share diri kay siyempre ini actual ini eh. Actual ini. So kanami gid ya nga kun actual ba lang nga ginapabati naton sa aton nga mga gapamati sa aton every Sunday sa Puso at Lakas Sports sa Pinas para makita nila kung ano ang ginaubra naton sa FCA. Coach, last question naton. Any feedback coming from the coaches or student athletes ang aton aktibidades?
0: Actually, all glory to God, no? Kag kanami gid, no? Ay the feedback has been overwhelmingly na positive, no? The coaches and the athletes mentioned nga the event wasn't just impactful, pero it was transformational. No, may na move gid kag may na istorya ko to nga they are willing to be part of the Team Jesus, no? No, they felt empowered spiritually and physically and were excited man to see the ongoing growth sa ila kabuhi, no? Do na ano ko bala na overwhelm ko kapag kikita ko kasi kanami, no, nga sa kalawig naton bala nga na engage si ila kalawig naton nga, no, diri ko nakita nga they are interested kag embrace man nila ang aton bala nga na ano ni gani partnership with them kag may ara gid nga transformation nga katabua hindi ta naman buluhat to, no? Ang aton lang is to obey, to reach the unreached, lalo-lalo na sa mga coaches and athlete nga wala pa nakakilala kay Lord. Coach ta.
1: Okay. Coach, what's next for our FCA Bacolod?
0: Yeah, thank you Lord kay you are part of this. Kag naga istorya kita, naga-plan kita. But looking ahead, we plan to develop a year-round sports program, no? Multiply leaders, continue discipleship journeys with coaches and athletes. Of course, ma-focus kita on grassroots development, no, especially in the fields of faith. So, ma-host kita sports camps and coaches timeouts event siguro sa ining a year. But we need to plan ahead and pray for it. Coach ta.
1: All right, no? So, Coach Dre, thank you very much gid sa imo time sa subong hapon. Coach, any message sa aton na nagpamati di sa Puso at Lakas Sports sa Pinas?
0: Sige, may message to all the listeners sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, no? No, kay Do Kalawig, nakita-kita ng Termiga Cup Danay, and then kahidlaw man kita. But sa mga taga-Tigpalamati, please join us this exciting journey natin of engaging, equipping, and empowering the next generation of coaches and athletes. Now, together, we will shape the future of our sports in the Philippines, not just in Bacolod, but in the Philippines. Now, rooted in faith and driven by excellence, and let's create a legacy of strong, inspired athletes who will impact the world of the Kingdom of God. So, amulang gina, may mga hapon sa tanan. Salamat Coach Ta sa pag-invite sa akin. Salamat sa amon nga mga kauturan dira sa His Life Ministries sa 65th sa East area. So, thank you Lord sa ining kaygayonan. Coach Ta, salamat gid.
1: All right mga biyan, no? So nabatian naton si Coach Edremel Maribo, no? Ang aton nga chaplain sa FCA Bacolod. And sa subong hapon, salamat gid sa inyong pagpamati. Again, this is your host Coach Tata Bilanghel. Maayong hapon, God bless you sa tanan, and padayon kita alagad kay Lord Jesus Christ.
2: Puso at lakas, sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action, at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
3: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
4: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
5: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
6: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
7: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
8: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
9: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
10: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
11: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
12: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
13: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
2: Tuwing tag-ulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Pagalan ng takbo kapag bumuhos na ang ulan. Mas madulas na kasi ang kalsada at mas mahirap nang basahin ang mga senyales sa daan. Maglaan ng sapat na oras sa pagpunta sa destinasyon para di nagmamadali.
3: Kadalasan din kasing bumabagal ang daloy ng trapiko kapag maulan. Huwag magmaneho kung inaantok. Dahil kapag maulan, mas lalo ka pang aantukin. Mabuting magpahinga muna o ipamaneho na lang sa iba ang sasakyan. Makinig sa balita. Alamin kung saan may traffic jam at mga aksidente. Alamin din ang mga lugar na bahain para makaiwas dito.
14: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
15: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
16: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
17: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
18: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
19: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod.
20: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
21: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
22: Ang aton takna abyan alas 4:01.
23: Balita kag iban pa.
24: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag saluwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: Isagid ka, Maya Daayad, nga adlaw sang Miyerkules, dira sa imo abyan. Maulanon nga Wednesday. Nag-ulan man da sa inyo banda. Kay diri sa Coronadal. Kagina todo ang ulan. Subong nag-untat naman
1: Balita. Ay,
0: pauli naman ang kadamuan. Sa mga wala nag-holiday today. Ayan, updan nyo naman ako sa sulod sang 30 minutos. Diri sa aton pang hapon nga balitaan ang balita kag iban pa. Ini sa liwat ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier. Magadulong sa mga balita, impormasyon kag inspirasyon sa sininga kahapon nanon. Kumusta ang inyo Wednesday? May midweek service sa sila ka mga kasimbahanan. Don't forget to join the prayer meeting sa inyo mga iglesia. And include nyo man ang FEBC, DXKI sa inyo mga palangamuyuan. Message nyo kami diri sa 0963180-1469 and let us know nga nagapamati ikaw dira abiyan. Naka-live naman kita subong sa aton nga Facebook page sa 1062DXKI-FEBC Radio. Click lang ang like heart or care icon and let us know nga nagapamati ikaw. Ay, nag-message kali kagina si Brother Jake Nixon. Hello po, Miga Joy at Jen. Listening po from Daybreak Until Now. Shout out po. Ara ka nagyapon, Brother Jake. Ay, holiday today, no? Habay pa nga gapamati kasta hapon. Nabatian mo ang akon nga pagpanamyaw subong. Hello kay Sis Dorlit Cordova sa Ambalgan. Yan. Ati Dorlit, hello sa imo. Mayong hapon. Pamati man na siya. Dari sa aton programa Balita kag iban pa.
1: Balita!
0: Basta ka na dira, Sis Dorlit. Yan, pasensya, wala ko na basahan ang message mo itong nagligad ba. Subong nakita ko na. Hindi ko kaysa maka-open da yun sa aton nga FB. Yan, si Ate Jo nga Olarte. Yan, napamati man na. Nanay Lita, mayang hapon. Mami Vilma, good afternoon da sa imo. Darianay kita sa aton unang segment, ang aton mga pahibalo. Ang action line. Si Dulong Saton ni Miga Jen. Dulong Saton action ni Miga Jen. Line.
2: Ang City of Coronadal Water District may ara sang scheduled water advisory. Sa May 27, from 10 a.m. to 8 p.m., wala man sang tubig ang bugos nga barangay San Jose, portion sang barangay Mabini, partikular ang Porok Rizal, Mabuhay, Santo Niño, kag Masipag, portion sang barangay Avancenia, partikular ang Porok Santan, Rose, Everlasting, kag Daisy, portion sang barangay Namnama, partikular ang Porok Rosal, Magsaysay, Porok Maligaya, kag Saranay. Ang rason, may ara sang islaan nga submersible pump kag motor dira sa San Jose Pumping Station.
1: Action! Line!
2: Ang City Veterinary Office sang Coronadal may ara sang anti-rabies vaccination schedule sa Barangay San Jose. Sa May 27, sa Porok Riverside, Lower Kadidang kag Upper Kadidang. Sa May 28, sa Porok Upper Supon and Lower Supon.
1: Action! Line!
2: Ang Socotec 1 may ara sang power advisory brownout sa May 27 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Kibid, Dumagil, kag Tinago, sang Norala. Sa May 28, from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Kusan, Banga, kag Barangay Moloy, sang Sorala. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
1: Action! Line!
2: Inapay balos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph, Crossing Dago to Junction Canary Side and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23, series of 2014.
1: Action! Line!
2: Ang National Conciliation and Mediation Board or NCMB Region 12 in partnership with the Association of Industrial Peace Advocates Soxergen may ara sang free webinar with the theme Strengthening Labor Management Relations for Sustained Workplace Harmony and Productivity in Region 12. Ang webinar schedule June 4, Upper Valley and Sultan Kudarat Cluster from 1 p.m. to 5 p.m. Para sa mga interesado, pwede ka mo magpa-pre-register. Ang link ara lang dira sa Dole Region 12-Soxergen FB page.
1: Action! Line!
2: Ang Haygay Philippine South Cotabate Chapter may ara sang ipatigayon nga 19th face-to-face national seminar sa May 28 to 30, 2026 from 7:30 to 6 p.m. dira sa Habi Hotel, City of Coronadal. Para sa dugang impormasyon, please contact 0933-811-9287.
1: Action!
2: Inaimbitahan ang tanan sa 8 Lower Valley Deacons Fellowship dira sa Artesian Christian Fellowship SBC sa May 30 with the theme Let Jesus Increase in Deacons Life. Magsugod 7:30 to 3 p.m. Ang registration 100 pesos. Bring friends, Bible, love gift and teachable heart.
1: Action! Line!
2: Nagabaton sang application for thesis assistance program halin sa mga personnel sang Department of Agriculture, lakip dira ang Bureau kag attached agency, state universities and colleges, and agricultural extension workers halin sa mga local government units nationwide nga subong nagapursu sa ilang postgraduate studies sa agriculture, fisheries kag iban pang mga multidisciplinary fields kag willing mag-conduct sang research sa agricultural and fisheries extension. Pwede ka mo makasubmit sa inyo application until May 30. Pwede nyo i-email sa sms.cdmd@ati.da.gov.ph. Para sa requirements, pwede nyo bisitahon ang FB page sang Agricultural Training Institute.
0: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.

0: balita kag iban pa.
1: Dose minutos, makaligad ang alas 4 sang hapon. Sa aton nga pagpadayon, diri kita sa aton inspirasyon pang hapon. Upod kay Pastor Jebo, nanungod sa accountability. I-remind sa aton sang pulong sang Ginoo sa aton asa ka pa segment.
2: Sa Panginoong Hesus siguradong may pag-asa, kaya asa ka pa, asa ka pa.
3: Ang pananagutan o accountability ay napaka-importante sa lahat ng bagay at sa lahat ng ginagawa. Kapag kawala ito, ang tao may tendency na magkasala, malihis ng prioridad o kaya ay magpabaya. Napaka-importante nito pero madalas ay hindi nabibigyang tuon o kaya ay inaayawan. E bakit? Dahil hindi lahat ay gusto na sila ay sinisita at hindi lahat ay gusto ng pananagutan. Ang resulta ay either iwasan ng accountability o lusutan ito. Isa pa sa hamon ng accountability ay yung alam natin na bawat isa naman talaga sa atin ay may kani-kanyang pagkukulang. Kaya nga, di ba, minsan ang sasabihin sa iyo kapag naninita ka ay yung, sino ka ba? Akala mo naman wala kang maling nagawa. Pagka ganyan, eh parang tabla-tabla na. Meron pa nga magsasabi kung sino ang walang kasalanan ay siya lang ang may karapatang manisi sa iba. Sino ba naman sa atin ang may ganoong katayuan? Sa Bible ay may babala. Ang sabi sa Mateo 7:5, mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang sa gayoy makakita kang mabuti para maialis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Nagpapaalala ito sa bawat isa na lahat tayo ay nasa ilalim ng paghatol ng Diyos. Inilalantad ng verse na ito na kahit tayo ay may mga ideals, tayo din mismo ay bumabagsak sa mga pamantayan. Ito ay dahil pare-parehas tayong may sinful nature. Hamon din ito na ang pamantayan ay hindi lamang para sa iba, kundi para sa lahat. Kadalasan kaya nasisira ang accountability ay dahil pinipilit natin itong i-apply sa iba, tapos yung iba exempted. Hindi magwo-work ang accountability kapag hindi lahat ay kasali. Nariyan din ang katotohanan na magturo tayo ng sisi sa iba, pero hindi natin sinisiyasat ang ating sarili. Maaari nga na may mali ang iba, pero mahalaga na ating masuri kung tayo man din ay may kailangan pang itama sa ating buhay. Sabi nga, madalas daw gusto natin ang pagbabago, pero laging yung iba ang dapat baguhin at yung iba ang dapat unang magbago. Kaya hindi talaga susulong kapag kaganyan. Sa bansang lugmok, inabuso at hikahos, nakakalungkot na parang tanggap na lang natin na ganun talaga. Okay na yan. Sabi ni John Maxwell, people who fail don't fail because they focus on failing. They fail because they focus on just getting by. Hanggat hindi tayo umaabot sa punto na hindi na natin tatanggapin ang mali, ito ay mamamalagi. Pero ang naninindigan at nagsusumikap sa tama ay siyang lalaya sa mga bagay na umaalila. Ibalik natin ang pagpapahalaga sa Diyos sa ating buhay. Ibalik natin ang pagpapahalaga sa Diyos sa ating bayan. Dahil sa kanya matatagpuan ang tunay na kaayusan. Asa ka pa, ha?
0: Balita kag iban pa.

0: Amen, Pastor Jebo. Yan, amugin ni ang prayer naton, no? Magkaroon sang accountability ang aton nga mga leader kay sa labton nila ina sa tubang sang Ginoo. Kada isa sa aton may salabton kita sa Ginoo. Hindi ta siya pwede lusutan. Kay man balaan niya tanan. He is our great judge. Amo na ang hambal sang Book of Hebrews, it is terrible to fall into the hands of God. Ay, grabe ang judgment sang Ginoo.
1: Lita, kag iban pa.
0: Kung kita naga supak sa iya. Kung kita naga reject sa iya ng mga sugo kag siya mismo aton gin-reject. Hello, Sis Bevelyn, sa Kuntitsa Hilahos family. Maayad-ayad nga pagpamati dara sa inyo sa banga. Nag-ulan manda sa inyo. And padulong na abi kita sa rainy season kay manug Hunyo na. Pero sa iban nga bahin sang pungsod naton, syado kainit. Hindi lang ang panahon. Pati politika, mainit. Sa Senado, mainit. Kongreso, mainit. Tag-pray naton aton mga leaders nga ilagid nga isipon ng ilang accountability sa Dios, accountability sa katawhang Pilipino, accountability sa aton nga konstitusyon. Hindi selective justice, kundi justice nga patas para sa tanan. Alas 4:18, diretso kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon na biyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules. Mayo 27, 2026 sa aton balitaan, diri sa balita, kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier. Sa balita lokal, DSWD 12 kag LGU Coronadal naghiliusa para palaparon ang oportunidad sa panginabuhian sang mga Coronadalenyo. Planong flea market sa Coronadal Terminal maghatag sang dugang nga panginabuhian. Reticulated python na salbar kag na turnover sa DNR Senro Banga. 280 ka fisher folks sa Tiboli nakabaton sang tilapia fingerlings halin sa LGU. BFAR Region 12 na garantiya sang 3,000 pesos nga fuel subsidy para sa mangingisda. Kaglibre nga let review ginatanyag sang Maguindanao del Norte para sa mga future teachers. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Naghiliusa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 kag LGU Coronadal sa pagpalapad sang oportunidad sa panginabuhian para sa mga pumuluyo, ilabi na sa mga pamilya nga nagakinahanglan. Sa ginpatigayon nga courtesy visit sang mga representante sang Sustainable Livelihood Program o SLP nga ginpangunahan ni DSWD 12 SLP Provincial Coordinator Mandona Dane Guanga kag City Mayor Erlinda Araquil, gin istoryahan ang mga pagsulundan sang programa kag mga tikang agod mas mabenepisyuhan sang mga benepisyaryo ang mga proyekto panginabuhian sa syudad. Tinutuyo sang SLP nga maghatag sang mas lig-on nga panginabuhian paagi sa livelihood opportunities, capacity building activities, kag pag-collect sa nagkalain-lain nga programa nga makabulig o pagkonektar sa nagkalain-lain nga mga programa nga makabulig sa malungtaron nga pag-uswag sang mga benepisyaryo. Nagtambong sa pagsinapol sanday CSWDO Officer Jennifer Magbanwa kag LGU Coronadal SLP Focal Person Leonard Londres. Iniisip kabahin sang padayon nga pagpanikasug sang lokal nga gobyerno kag DSWD nga maghatag sang inklusibo kag sustainable nga panginabuhian para sa mga Coronadalenyos. Ginaplastar na sang lokal nga gobyerno sang Coronadal ang plano nga pagtukod sang flea market sa City of Coronadal Integrated Public Transport Terminal Complex. Iniisip kabahin sang pagpalapad sang oportunidad para sa mga pumuluyo. Sa pagpanguna sang City Economic Enterprise Development Office o CEDO, nagpatigayon sang pagsinapol ang nagkalain-lain ng opisina sang lokal nga gobyerno. Agod dala kayo ng mga detalye sang proyekto, lakip na ang plano, disenyo sang istruktura kag iban pa nga importante nga issue para sa husto nga kag organisado nga implementasyon. Tinutuyo sang flea market nga maghatag sang dugang palangitan-an sa mga gagmay nga negosyante kag Corona Dalenyo nga nagapangita sang oportunidad

samtang ginapasiguro man ang pagbuhi sang economic activity sa terminal complex. So no, sa LGU ang mga nahisgutan nga detalye presentar sa masunod nga pagsinapol sang Local Economic Enterprise Regulatory Board para sa finalization kag approval sang proyekto. Luwas nga na turnover sa Department of Environment and Natural Resources, Community Environment and Natural Resource Office o DNR Senro Banga ang isa ka reticulated python. Ang magkal may kalabaon nga ginabulubanta 2.7 meters kag may timbang nga masobra 8 ka kilo. Una inigin report sa barangay hall sang Carpenter Hill matapos ginpahayag sa mga residente nga nakita nila ang dako nga magkal sa ila komunidad. Sandig sa report, ginapatihan nga nakatukob inisang gamay nga kanding antes pa man nakuha. Madasig nagresponde ang mga personahe sang DNR Senro Banga sa pagpanguna ni Forester Pinky Maglasang agod masiguro ang husto nga pagresponde kag pag-uyat sa wildlife. Matapos ang nagakaigo nga dokumentasyon kag assessment procedures, gin pasiguro nga nadala ang magkal sa Regional Wildlife Rescue Center 12 para sa dugang nga pagsusi, pag-atipan kag rehabilitasyon. Ang rescue center nagasirbi isip temporary nga puluyan sa mga nasalbar kag na kumpiskar nga wildlife antes ibalik sa ilang natural nga puluyan. Nagpahanumduman ang DNR Senro Banga sa publiko nga ipahibalugilayon sa pinakalapit nga DNR 12 field offices o kon lokal nga otoridad ang bisan anong pagkakita o pag-inkwentro sa wildlife. Ginahingyo man nga hindi sakiton o itago ang mga sapat nga wala sang nagakaigo nga permit suno sa Republic Act number 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Nakabaton sang 250 tubtob 500 ka tilapia fingerlings ang kada benepisyaryo sang tilapia fingerlings dispersal project para sa 280 ka mangingisda sa Banwasang Tiboli. Gin patigayon ang distribution sang Martes sa Municipal Upper Court Poblasyon nga gin pangunahan sang Office of the Municipal Agriculturist. Ang proyekto ginpunduhan sang LGU Tiboli sa idalom sang Fishery and Aquaculture Management Program sang OMAG Tiboli. Suno kay OMAG Tiboli Fishery Coordinator Joanne Solidanyo target nga makapanagtag sang 140 mil ka tilapia fingerlings subong nga tuig. Kabahin man sang programa ang tilapia kag hito breeders nga ginadumala sang Fishery and Aquaculture Section sang OMAG Tiboli nga may tinutuyo nga mangin sustainable ang dispersal program para sa mga mangingisda.

naggarantiya ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 12 sang 3,000 pesos na fuel subsidy para sa mga kwalipikado na benepisyaryong mangingisda sa rehiyon. Sa isa ka episode sang kapihan sa PIA 12 ginpahayag sang BFAR nga kabahin ini sang pagsabat sang pungsod nun nga mandatos sa padayon nga pagsaka sang presyo sang langis. Suno sa ehensya dugay na nila ginapatuman ang fuel subsidy antes pa naglala ang issue sa presyo sang krudo. Subong nga bulan sang Mayo, ginaselebrar man sang ahensya ang Farmers and Fisher Folk Month isip pagkilala sa dako nga kontribusyon sang sektor sa food security kag pag-uswag sang ekonomiya sang pungsod. Sang Marso, ginmanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mobilisasyon sang 10 billion nga pondo para buligan ang mga mangunguma kag mangingisda nga makaya ang epekto sang pagsaka sang presyo sang langis. Ginlunsar sang gobyerno probinsyal sang Maguindanao del Norte ang isa ka libre nga review program para sa licensure examination for teachers ulit. Upod ang isa ka review center agud mabuligan ang mga aspiring teachers sa ila preparasyon para sa board exam. Ang programa ginpatuman sa pagpanguna ni Dato Tukaw Mastura nga may tinutuyo maghatag sang masapos nga access sa dekalidad nga review kag academic support para sa mga luyag mangin lisensyado nga maestro kag maestra sa probinsya. Suno sa pagdumalahan sang probinsya, kinahanglan isumiter sang mga aplikante ang ila documentary requirements antes ang Hunyo 3 sa Provincial Government Center sang Sultan Kudarat. Ginpahayag man nga limitado lang ang slots kag himuon paagi sa first come, first serve basis ang sistema. Amoy adto ang madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.

For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.

0: Kampanyer!
1: Magandang hapon mga kagapay! Ito po si Dennis Kampanyer.
0: At ako naman si Trisha Denise Kampanyer. Ngayon nga po ay huling Miyerkules ng buwan ng Mayo.
2: Yes.
0: May 27, 2026. Kumusta po kayo mga kaagapay? Mainit pa rin po ang panahon pero thank you Lord, medyo umuulan-ulan na rin paminsan-minsan, lalo na sa bandang hapon. At hindi lang po ang panahon ang mainit, ay mainit din ang mga kaganapan nitong nakaraang mga linggo dito sa Pilipinas.
1: Oo, mainit talaga. Hindi pa nga tapos ang krisis natin sa pagtaas ng presyo ng fuel at mga bilihin. Dumadagdag pa dito yung mga kaguluhan itong mga nakaraang mga araw. Alam mo, minsan tuloy nasasabi natin, di ba, parang pahirap ng pahirap ang sitwasyon. Pero wag po tayong mawala ng pag-asa mga kagapay, dahil meron tayong Diyos na lagi nating kasama, gaano man kahirap ang ating pinagdadaanan. Patuloy natin idulog sa Kanya ang lahat ng ito.
2: Yes, agree Dennis. Patuloy nating panghawakan ang pangako ng Panginoon. Meron ngang sinabi dito sa Jeremiah 32:27 sa Tagalog, "Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin."
1: Amen.
2: Amen.
1: Salamat o Diyos sa pangakong yan. Walang bagay nga po talaga na mahirap sa inyo. Yes, Lord.
2: Yes.
1: Up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS mobile app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DWAY FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL, your positive choice. Maaari niyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maririnig din ang papuri music sa iba't iba pong mga platforms kagaya po ng Spotify.
2: Yes, at mga kaagapay, heto babasahin ko ang ilan po sa mga messages na inyong ipinadala sa amin. Sisimulan natin kay Carmelita Julian Marcos Pablo, ang kaagapay natin mula sa Cabanatuan City. Ang sabi niya, blessed afternoon, masayang nakikinig ng inyong program. Pa-request ng Pintong Mahiwaga at Jesus. God bless, to God be the glory. Hello po sa inyo.
1: Hello po, Lola Carmelita
2: ng Cabanatuan. Nawa narinig niyo po sa panimula ng program ang inyong mga song requests. God bless!
1: Ito pa ang mga nakikinig sa atin. Shoutout kina Epifanio Salvador, Angel Villaflor Grospe, Mila Pascua, Lena Don Reyes, Nora Cancela, Rosalinda Ohano Manzano, Louis Mark Agia, Fales Gon Ruth, Ferdy S. Hota, at sina Orlando James Christian Ambagan, at sina Jojo and Marcel Simbulan ng Antipolo City. Hello sa inyo lahat.
2: Happy
1: God bless
2: listening.
1: You. Happy listening.
3: Happy listening po. Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri na si Kathy Go Umali na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri later. Kaya tutok lang po mga kaagapay ha? Pero sa ngayon po, pakinggan muna natin ang mga awiting ito mula sa Papuri 25 album. Simulan natin sa Dahil Sa'yo, Para Sa'yo. Sinulat ni Jonathan Manalo na kanyang inawit na kasama sina Dennis at Charmaine Campanier, Chesha Denise at si Charity Grace Manalo Capistrano. Susundan po yan ng Isusuko Ang Lahat, sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Joanne Oliveros. Kasama rin sa playlist Ang Pasan, sinulat ni Junji Marcelo, inawit ni Cheris Catriel at ang awiting Cruz na sinulat ni Pastor Laverne Dukot na inawit ng Solution Worship. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang
4: Papuri! Papuri!

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayo nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Dennis Campanier.
2: Maligayang Miyerkules mga kaagapay. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: At nandito rin po si Trisha Denise Campanier. Mainit na pagbati po saan mang panig kayo nakikinig ngayon. At hayaan niyo pong samahan namin kayo hindi lamang sa radyo kundi pati sa 702 DZAS mobile app at sa online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin po kayo, mag-sign in na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong messages. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
4: 0916-296-6620.
3: At sa Smart,
4: 0999-223-5675.
2: Mga kaagapay, talaga namang nakaka-encourage po na marinig namin at ng mga tagapakinig ang inyong mga kwentong papuri. At kung matagal na po kayong nakikinig ng papuri music at ng programang papuri, I'm sure meron kayong ma-i-share na unique na story ninyo.
5: Yes, meron yan.
2: Kaya nais namin kayong imbitahan muli na magpadala ng inyong mga kwento. Dito nga sa ating programa ay napapagpala tayo ng iba't ibang kwento mula sa papuri singers, papuri composers, at ninyo po aming mga papuri listeners. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Pwede nyo pong i-share ang inyong kwento kung bakit yon ang inyong favorite papuri song ng aming mabasa at ma-i-play na rin yung favorite song nyo na yan. Aantayin po namin ang inyong mga ipadadala at nang maitampok dito sa programa.
1: Yes, maraming salamat po sa inyong ipinadadalang kwento mga kagapay. Tatampok nga po namin yan dito sa program sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad na nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga papuri singers. Ilang Wednesday na nga po natin siyang nakakasama dito. At yan nga po ay walang iba kundi ang ating kapapuri na si Kathy Go Umali. Narito po ang kanyang kwento.
6: Hello mga kaagapay, ako po ang inyong kapapuri, Kathy Go Umali. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po, we will be listening to the song Yahweh Elohim. Mula po ito sa Papuri 40th Anniversary Album. Napakagandang awitin po ito na nagpapaalala sa atin na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang makapangyarihang Yahweh Elohim, as high and as majestic as He is, loves us deeply. It takes us back to how He delivered the Israelites from Egypt with an outstretched arm, making a people for Himself to worship Him. Sa buong Biblia po, makikita po natin na ang Panginoon ay talagang minamahal po tayo, and He delivers His people. Until today, hanggang ngayon po, ang puso ng Panginoon ay para sa Kanyang mga nilikha. And I believe whatever situation you are in today, God is able to deliver. He is powerful. Nothing is too hard for Him. Hindi po maikse ang Kanyang mga kamay upang tumulong. He is all-powerful. He is sovereign. And He is for us. The Bible says, if God is for us, who can be against us? And my prayer for all of us is even before He delivers us, is that we would choose to worship Him. In the waiting, we would choose to worship Him. We would choose to trust God. And when He delivers us, I pray that we will not forget, that we would give Him glory, that we would praise His name. For He alone deserves all the praise. Sa Kanya lamang po ang lahat ng papuri.
1: Wala na nga pong masihigit pa sa ating Diyos.
2: Yes.
1: Ngunit kahit gaano pa man katindi ang Kanyang kapangyarihan, Siya ay Diyos na punong-puno ng pag-ibig na para sa iyo. mahal na mahal ka niya, kaagapay. Ano man ang iyong sitwasyon, hindi ka niya iiwan o pababayaan.
3: Thank you, Lord, for loving us the way you do. Kaya patuloy po tayong magpuri sa Kanya. Pakinggan na natin ang awiting Yahweh Elohim mula sa Papuri 40th Anniversary Album. Inawit ni Kathy Go Umali, sinulat ni Jerdy Francisco at tatlo pang awitin mula sa album na yan. Ang Ako'y Binago Niya na susundan ng Jesus na inawit ni Hannah Bercero, sinulat ni Ricky Sanchez. At Naroon Ako, inawit ni EJ Deperio, sinulat ni Doji Simon. At awiting Bagong Likha, inawit ni Ava Canaselli at Kate Rose Urrutia, sinulat ni Valen Orena. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang...

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Mga kagapay, kayo'y patuloy na nakikinig dito po sa programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Ako po si Dennis Campanier at kasama ko sina
2: Charmaine Manalo Campanier po itong mga kaagapay. We hope you are enjoying the playlist today.
3: Andito rin po si Trisha Denise Campanier at mapapakinggan niyo po kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702-DZAS-FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
4: 0916-296-6620.
3: At sa Smart,
4: 0999-223-5675.
1: Saan po ba kayo nakikinig, mga kaagapay? Ito, batiin natin ang mga kaagapay na nakikinig ngayon mula sa iba't ibang lugar. Unahin na natin si Jose Berueco, ganon din si Merly Alcantara Forake na nakikinig sa General Trias, Emmy Cristobal na listening from Bukawe, Jessica Jang na listening from Tarlac City, Reynaldo and Liza Ocampo from Cabiao, Nueva Ecija na nagsabing nabebless po kami kapag nakikinig sa inyo. At si Faustina Frankie Habla, sabi naman niya, enjoy sa pakikinig habang nagluluto from Marikina City. Hello po sa inyo lahat!
3: Hello po!
2: Yes, hello po! At ito naman ang sabi ng ating tampok na kapapuri ngayong hapon, si Kathy Go Umali. Hello sa kanyang husband, si RC. Hello, Pastor RC.
1: Hello, Pastor RC.
2: Gayun din sa ating Victory Ortigas family, kina Pastor Noel Landicho, sa lahat ng pastors at staff. Gayun din sa Victory Puerto Princesa, kina Pastor Edward Flores at sa staff. At gayun din sa Victory Worship family. Enjoy listening!
1: Enjoy listening po!
3: Listening po!
2: Ngayon naman, mga kaagapay, ihanda po natin ang ating mga puso. Tayo'y mananalangin sa pangunguna ni Kathy Go Umali.
5: Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po. Ikaw si Yahweh Elohim. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Lord, you are all-powerful. You are sovereign. Lord, there is none like you. And yet, you care for us. You hear our cries for help, our pleas for mercy, God. At ang panalangin po namin, Panginoon, kung ano man po ang aming mga pangangailangan, ano man po ang aming mga dinudulog sa inyo. Lord, thank you that you will help us. Our help comes from Yahweh. Our help comes from the Lord, our Maker. Hindi niyo po kami pababayaan. If there's anyone who is listening right now who is in need of provision, thank you that you will provide, that you would open the floodgates of heaven for my brother or sister. Lord, if there's anyone who needs rest, thank you that in you they can find rest. If there's anyone, Lord, who's worrying about tomorrow, thank you, Lord, that we can always trust in your word and in your promises for us. Lord, marami pong salamat. You are able to deliver because you are good and your steadfast love for us endures forever. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen!
2: Salamat sa iyong panalangin, Kathy, at maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa loob ng buwan ng Mayo.
1: Yes, maraming salamat,
3: so
1: Kathy!
2: Ang iyong mga kwentong papuri at panalangin ay tunay na nakapagbigay ng encouragement. Hindi lamang sa amin, kundi sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa programa. God bless you and Pastor RC, and we are looking forward to visit you dyan sa Puerto Princesa.
1: Malapit na.
3: Ngayon naman po ay patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito. Simulan natin sa Luwalhatiin Ka mula sa Papuri 15, inawit ni Jim San Juan, sinulat ni Abraham Gorospe Jr., na susundan ng tatlong awitin mula sa Papuri 14. Ang Kung,
6: Yan po ay inawit ni Kathy Amaka, sinulat ni Ricky Sanchez. Ang pagtitiwala ko ay tanging sayo na inawit ni Henry Santos, Oji de Guzman at Arnel Castro na sinulat ni Pastor Laverne Ducot at awiting Nang Dahil Sayo inawit ni Janet Rodrigo Mame, sinulat ni Ismael Ansaldo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Hello mga kaagapay, kumusta po kayo? Sa mga kakabukas pa lamang ng kanilang mga radyo, ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: Ako po si Trisha Denise Campanier.
3: At kasama niyo rin po ako, ito po si Dennis Campanier. At sa pagkakataong ito, nais namin pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay Kayla Escalante. Maraming salamat.
1: Thank you
2: so much.
3: Sa production technician sa sina, Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villana. Thank you. Sa ating broadcast engineer na si JV Tabwa. Maraming salamat po.
2: Thank you po.
3: At maging sa mga nakaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter Side. Thank you po.
1: Mga kaagapay, nawa kayo po ay napapagpala ng mga papuri songs at kwentong papuri ni Kathy Go Umali na ating napakinggan itong mga nakaraang Miyerkules at ngayong araw na to, ngayong buwan ng Mayo. At kung nais nyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri, ipadala nyo po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa programa.
2: Opo, salamat po in advance sa inyong mga ipapadalang kwento.
1: Thank you.
2: At mga kaagapay, magkita-kita po tayo ha sa darating na June 6, Sabado, alas 8 ng umaga sa GCF Ortigas para sa selebrasyon ng 78th anniversary ng FEBC Philippines.
3: Yes, join us po and be equipped for the Great Commission. Tampok ang speakers na sina Pastor Carlo Panlilio and Pastor Roman Guevara at syempre makakasama ninyo kami para sa awitan. Marami kaming inihanda para sa inyo, kaagapay, kaya see you there!
1: See you there!
2: See you po! At bago po tayo magpaalam, balikan natin ang Jeremiah 32 verse 27. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin.
1: Amen!
3: Patuloy po nating ibigay ang lahat ng ating papuri at pasasalamat sa ating nag-iisang Diyos na dakilat makapangyarihan. Yan nga po ang ating mapapakinggan, ang awiting Dakilat Makapangyarihan mula sa ikapitong salmo. Hinawit po yan ng mga papuri singers at sinulat ni Pastor Laverne Ducot. Muli, ito po si Dennis Campanier.
2: Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier, nagpapaalalang let us all stay safe and healthy mga kaagapay. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos!

0: when he heard that song, he was deeply moved by it. He was deeply touched by it at a time when he felt so hopeless. And what makes this story extra special to me is my husband, my son, and I were actually his passengers when we discovered his story. I was on my way to the station, and when he realized that, he proudly shared na he made the decision to really genuinely follow Christ because of that song that he heard through Up 987. So it's really a powerful reminder that God can use something as simple as a song on the radio to bring real transformation.
1: In different seasons of life, we know that there's a lot of stress that people go through in life. You know, different seasons, peaks and valleys. And music is like a mirror to life. Sabi nga, no? Salamin ng buhay. And in particular, Up 987 reaches a very young audience, no? And listeners. And they turn to music to really deal with whatever they're going through in life. So why do you think Christian music has such a strong influence on their emotional and spiritual well-being?
0: Ang kabataang Pinoy, they're really carrying a lot. Dami pong pressure from school, from work. A lot are anxious about their future. They also carry emotional stress. I think the reason why Christian music has a strong influence to them is because it does not merely acknowledge what they feel, but it also gives them direction and hope. So, hindi lang for entertainment or for feel-good music, but it redirects them to the real source of hope and peace, who is Jesus Christ, and letting them know that they're not alone, letting them know that even if they're in a season of brokenness, Jesus can make them whole. Even if they find themselves in a dark place, Jesus brings light. So, yung lyrics ng songs, it encourages listeners to pray. It encourages listeners to release forgiveness. It encourages listeners to meditate on scripture. So, in a way, it allows them to reset emotionally and spiritually.
1: In this day and age, there are so many streaming platforms, digital content, and on-demand audio available today. What makes, you know, Up 987 unique that listeners don't get any of the content in any other station or platforms, especially now that you have also your mobile app?
0: Our Up 987 mobile app is already launched, and it makes our content more accessible to our listeners. We are adding personal touch, like we respond to listener messages, and we want to engage with our listeners, and we want them to know that we are here, that we can walk alongside them kahit anong stage pa po ng buhay nila. And aside from that, since we're from Cebu, of course, we offer local flavor. We have songs in Bisaya from local artists. So these songs become more relatable and more understandable to the people we serve.
1: Just recently, I know that Up 987 celebrated its 50th year. Back in 2025. What does this milestone mean to you personally? And what do you hope listeners continue to take away from the station's ministry?
0: Well, 50 years really is a testament of God's faithfulness. One of the things that I want the listeners to take away from this milestone is the certainty of God. We had to cancel our anniversary events last year because of the calamities that happened. We were so excited about the anniversary events that we planned, but God allowed for these calamities to happen, and so we had to change plans. But amidst the changes in events, we know that God remains certain. So just like in life, uncertainties come, challenges come, but as long as the Lord wills for Up 987 to exist, we trust that His work will be certain, that His work will endure amidst the changing media landscape, amidst the changing listener landscape. And so be reminded that God is constant, that He is always present, that He will never leave you nor forsake you. And here at Up 987, we are a testament to that. We witnessed how God has been sustaining the ministry, how God has been guiding the staff, how God has built a community through the listeners that we have and the supporters and partners who share the same mission as us.
1: You have heard Ms. Gail Lagadia, station manager of UP 987 DYFR-FM, Life Changing in Cebu. Music in God's hands becomes a powerful tool in preaching the gospel message. Lives are changed through the platform of gospel media ministry, whether on air, online, or in different technological advancements that we use today. Thank you for listening. This has been another episode of the FEBC Report. God bless you and see you soon.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na naman pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Kumusta na po? Pagbati rin po sa lahat ng ating mga taga-subaybay gamit po ang iba't ibang stasyon sa radyo. Meron po akong na-meet na ating listener na mula Mindanao hanggang dito po sa Maynila ay siya'y sumusubaybay. At sabi nga niya, ibang stasyon pa doon sapagkat iba ho ang ating partner station doon. But we praise the Lord dahil patuloy po niya tayong binibigyan ng pagkakataon kagaya nito para tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. At salamat din sa ating tech team na nagbibigay katiyakan na ang ating programa ay inyo pong masubaybayan. Sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito, yamang tinatalakay natin ang pag-asa. Napaka-importante po na ating makita ano ba ang problema pagdating sa perspektibo ng ating Diyos. Kasi po, kaya ko nasabi yan dahil may mga bagay po na hindi naman talaga dapat tingnan bilang problema. Pero sa ating limitadong pananaw, ang tingin po natin dito ay problema. Subalit, maaaring sa pananaw o perspective ng ating Diyos, hindi po talaga ito problema. Bigyan po natin ng linaw ito. Halimbawa po, no, tingnan nyo ito. Kung kayo po ay nage-exercise para kayo po ay magkaroon ng mabuting kalusugan, yung hirap na inyong ginagawa ay parte ng proseso para sa ikabubuti ng inyong kalusugan, di po ba? Sa madaling sabi po, kung kayo halimbawa ay nagra-running, nagwo-walking, alam ninyo na yung mga bagay na inyong ginagawa, bagamat mahirap, pero yan po ay patungo sa isang bagay na masasabi po nating makakabuti. So may mga times kaya po negative ang tingin natin sa isang karanasan o tinatanaw natin bilang problema sapagkat pag sinabi nating problema ang nasa ating kaisipan, negatibo at hindi lamang siya negatibo kundi isang bagay na hindi natin gusto. Well, maaari nga po na hindi nyo gusto yung pinagdadaanan pero magugustuhan nyo ang patutunguhan. Magkaiba ho kasi, ano, pwede ho yung pinagdadaanan o yung proseso ay hindi ka nais-nais pero yung patutunguhan o yung pong resulta ay isang bagay na kanais-nais, di po ba? Kaya napakahalaga na ating maunawaan na may mga bagay po na pinapahintulot ng Diyos na mahirap tanggapin ang proseso pero ang resulta ay kapaki-pakinabang. Kaya nga po sa aklat ng Roma, halimbawa chapter 5 verse 3 to 4, ito po ang sinasaad ng talata. So we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. So kapansin-pansin po mula sa talata na pag tayo ay humaharap sa mga problema, sa mga pagsubok, ang sabi nga nagagalak. Hindi naman tayo nagagalak dahil may problema tayo. Nagagalak tayo dahil maging ang problema ay bahagi ng proseso para sa ating ikalalago at ikabubuti. Yan po ang ating kagalakan. Kaya napakaganda eh. Kaya kung tutuusin po mga kapatid, kinakailangan talaga nating maunawaan yung buong process eh. Kahit yung discipline, di ba? Pinag-aralan natin to sa isang pagtatalakay. Sabi nga sa Hebrews chapter 12, verse 11, no discipline is enjoyable while it is happening. It is painful, but it will yield a harvest of right living for those who are trained this way. So kahit po ang disiplina na madalas po ay hindi natin na-appreciate, hindi natin gusto, pero ang sabi nga, aani ka ng mga kapaki-pakinabang na bagay dahil po sa proseso ng pagdidisiplina. Merong aanihin later on. Di po ba? Kaya kung tayo po ay dinidisiplina, sabi nga dun sa Hebrews chapter 12, ito po ay sa kadahilan ng mahal tayo ng Diyos at tinuturing tayo ng Diyos bilang kanyang mga tunay na anak. Ang disiplina po ay pwedeng tanawin natin bilang problema eh. Di ba? Para bang bakit ba nagkakaganito? Bakit ang higpit? Bakit parang ang lupit naman? Kasi po kadalasan hindi natin naiintindihan. Growing up, syempre meron tayong magulang na nagdidisiplina sa atin. Masasabi ko po na may mga pagdidisiplina noon na hindi ko maintindihan at hindi ko ma-appreciate. Eh siguro kayo man din, di ho ba? Minsan po pag binagbabawalan tayo, pag merong restriction, minsan pag uuwi, alam na alam kung anong oras ng uwi mula sa eskwelahan at ilang oras bago makarating sa bahay. So kinakailangan eh, hindi ka lalampas doon, di ba? So paminsan po iniisip natin parang ano ba yan? Ang higpit naman, strict ang parents, ika nga. Pero alam niyo po, yung disiplina na iyan, bagamat kadalasan po, we take it negatively. And sometimes, ang tingin natin problem. Bakit? Kasi paminsan, mahilig tayo magkumpara eh. Kakakumpara natin, ang nangyayari po, we lose sight of the blessing that we do have. At bakit nawawala yung pagtingin natin sa pagpapalang meron tayo? Dahil ikinukumpara natin sa iba na akala natin mas mainam. So there was a time na pag naririnig ko po yung ilang mga kaibigan, kaklase na misan uuwi ng kahit anong oras nila gusto o kaya naman po ay mababalitaan mo na meron silang mga ginawa na hindi naman tama pero hindi naman sila kinwestiyon ng kanilang magulang. Para bang napapaisip ka, napakapalad naman nila kasi para bang kinaiinggitan natin yung kalayaan na meron sila. And later on, nung nagkaroon na po ng consequences, yan ngang mga maling gawain na yan, tapos eh, na-spare ka sa consequence na yon. Dahil yun nga, ang mga parents mo ay binantayan ka at mahigpit. Alam nyo, after a while, when you develop maturity, na-appreciate mo ang isang bagay na matagal mo nang naranasan, pero lately mo lang na-appreciate. Ang tagal mo nang pinagdaanan, pero lately mo lang talaga nakita yung benepisyo. Alam niyo ho, pag dumarating tayo sa ganong mga karanasan, doon natin nasasabi na yung isang bagay na dati-rati ayaw natin, hindi natin gusto, abay later on eh, matatawa na lang tayo sa sarili natin dahil pinagpapasalamat pa natin. At hindi lang sa ipinagpapasalamat, tayo po ay nag-i-implement din ito, di ba? Yung mga magulang dyan, alam ko po naranasan nyo yan nung kayo po ay dinidisiplina, marahil iniisip nyo bakit, para saan. Pero pag kayo po ay naging magulang na, biglang nagbabago ang ihip ng hangin, ano? Yung dating kume-question, eh ngayon po ay nag-a-appreciate na. Yung dating kume-question, aba, teka lang, ngayon po ay nagdidisiplina na rin. Oh, yung dating ayaw mo, ngayon eh, alam mo yung importansya. Kasi bakit? Dahil pag ikaw na yung nasa ganong sitwasyon, na ikaw yung magulang, naghahanap ng anak, you realize that hindi pala yung ginagawa dahil sa walang pagmamahal, yun ay ginagawa exactly because you are loved. At ganyan po, pag hindi natin naiintindihan ang pamamaraan at pagkilos ng Diyos, minsan din natin talaga ma-appreciate eh. Kaya nga nakakatuwa dahil imagine na Diyos na yun, ano, pinaliwanagan pa tayo na kaya ako ginagawa yan para sa inyo dahil mahal ko kayo. Imagine mo yon, Panginoon pa ang nagpapaliwanag sa atin na kaya tayo dinidisiplina ay dahil mahal po niya tayo. So, sino ba naman tayo para paliwanagan pa ng Diyos? But He explains it to us. Bakit po? Kasi yung explanation na yon creates not only enlightenment but also appreciation sa part natin. Na-appreciate natin yung mga ginagawa ng Diyos dahil naipaliwanag sa atin. Kaya tayo po, marahil ang tingin natin sa isang karanasan, ano ba yan? Di ba? Bakit? No? Bakit ako pinadadaan sa ganitong problema? Pero marahil po eh, yung akala mong problema, pagsasanay pala, yung akala mong paglilimita, eh, pagpapala pala. Nami-misinterpret lang natin kadalasan. Kaya pag naliwanagan tayo, namula tayo sa katotohanan, mula po sa mga taong hindi nakaka-appreciate sa mga kaganapan, aba, nagbabago, na-appreciate na natin. Kaya importante po eh, talagang mabasa ang Biblia para maintindihan natin na yun pala ang layunin ng Diyos. Hindi naman pala sa ikasasama, ikasasawi, yan pala ay sa ikabubuti at upang pagpalain po tayo. Ngayon, ang malaking hamon po pag tayo dumadaan sa ganyang mga pagsubok, problema, o yung mga proseso, kinakailangan tama yung ating tugon. Importante ang tamang tugon. Sabi nga ng isang author, yung response can make a big difference. Kasi ang isang tao na dumaan sa problema pero tama ang tugon ay lalabas mula sa problema mas malago, mas malalim at masasabi nating may maturity. Pero yaon namang taong dumaan sa problema pero iba ang kanyang pagtanggap dito, dadaan siya rito pero pagdaan niya rito, mapapansin niyo po, minsan nagre-rebelde, masama ang loob. So yung response is very important. At yung response na yon will determine kung tayo ba ay makikinabang o hindi sa ating pinagdadaanan. Ngayon, ano naman ang huhubog sa ating response? Yung response po natin ay nakadepende sa ating perspective, okay? Kung tama ang ating perspective, magiging tama yung ating response. Kung alam mo na ang pinagdadaanan mo ay parte ng proseso para sa iyong ikabubuti, anong mangyayari po? Yung perspective na yan will help you to go through the trial. Sabi nga ng passage sa Romans chapter 5, haharapin mo ang hamon ng merong kagalakan. Iba ho yun eh. Kasi ang taong may kagalakan sa pagharap sa mga hamon ng buhay, hindi siya nakagagawa ng mga desperate actions and decisions na magpapalala sa sitwasyon, di ba? Kasi may mga tao na pagka ng problema, minsan po sa gitna ng problema, ang daming nasasabi, nagagawa ng mga bagay na hindi tama, hindi nakakabuti. Tapos bandang huli, yung mga bagay na ito ay pagsisisihan natin, di ba? Minsan may mga nasasabing hindi dapat, may mga nagagawang hindi dapat. At pagka ito po ay nangyari sa atin, ang eventual effect ng ganitong mga klase ng reaksyon o sitwasyon ay nakagagawa po tayo ng later on, poproblemahin pa natin. Eh. Di ba? Halimbawa, Narinig nyo na ba yung salitang aburido? Yan yung salitang ginagamit pag marami ka ng problema, para bang aburido ka na naman. At napaka-delikado ho yung aburido. Kasi bakit? Kasi kadalasan po, mainit na yung ulo mo, masama ang loob mo, at minsan may mabibitawan kang salita na hindi mo dapat bitawan, may magagawa kang aksyon na hindi mo dapat ginawa, at meron kang maiisip na hindi mo dapat inisip. So, delikado po ang lagay ng isang taong ganyan. Kaya nga sa Bible, di ba, sinasabi, in your anger do not sin. Yung pagkakaroon ng galit, hindi pa mismo kasalanan eh. Depende yan ha, kung anong dahilan ng galit mo at anong nasa isip mo. Pero, nailalapit ka niyan. You are more vulnerable to sin kung ikaw po ay nasa ganyang kalagayan. Yung aburido. Kaya ho, nakakatakot siyan kasi ibig sabihin, para bang anytime sasabog na, no? Anytime bibigay ka na. Kaya nga, kung may kagalakan po tayo dahil naintindihan natin yung rason sa ating mga pinagdadaanan, nag-journey tayo towards maturity and we become better eventually. So ano po ba ang tamang perspective sa problem? Sabi ng isang author, the difference between the wise and the unwise is not merely because they see different things, but that they see the same things in different ways. Hindi dahil magkaiba sila ng nakikita, kundi ang sabi nga, yung kanilang tinitingnan parehas, pero magkaiba sila ng pagtingin sa kanilang pinagdadaanan. Yan po ang kaibahan ng wise doon sa unwise. At para sa atin, yan din po ang challenge, to change our perspective. Kaya mahalagang maunawaan ano ba ang perspektibo ng Diyos sa ating pinagdadaanan. So, isa-isahin po natin, tingnan natin. Una, alam niyo ba na marami sa ating mga problema ay maaaring iwasan? Ang Bible po ay naglalaman ng mga do's and don'ts. Pinagagawa, pinagbabawal. Yung dapat, hindi dapat. Maraming ganyan po sa Bible. Hindi natin madalas ma-appreciate. Ano, bakit? Kasi ang iniisip natin, ito ay restriction o pagpigil sa ating gustong mangyari. Pero pag alam natin na ito pong mga do's and don'ts na ito ay binibigay not just to restrict, kundi ang purpose po nito is to guide us, to lead us sa isang mas mainam na kalagayan, then we will learn to appreciate. Naalala ko yung sinabi ng isang author. Sabi niya, halimbawa, pumunta ka sa isang counselor. May problema ka, halimbawa relationship or maybe financial, pumunta ka ngayon sa isang counselor. Yung counselor naman, merong mga pinagawa sa'yo. Huwag mong gawin to, ito naman gawin mo. Ngayon, mapapansin mo, madali mong gagawin yung sasabihin niya. Bakit? Sa kadahilanan na alam mo na yung kanyang ipagagawa ay makabubuti. Kung alam mong makakabuti yung ipinagagawa, then ang pagtanggap mo rito iba rin. Di ho ba? Kasi bakit? Dahil ito po'y isang solusyon that every time you do it, you abide, you obey, you are stepping towards a better situation. So wine-welcome mo yan. Kaya ang nakakalungkot po, sometimes, ang problem natin, gusto nating ipagpilitan yung gusto nating gawin. At ang resulta po ng pagpupumilit sa gusto nating mangyari, nagkakaroon tayo ng maraming problema, di ba? Ayaw nating hanapin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi nga sa Proverbs 3:5-7, trust in the Lord with all your heart, do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will crown your efforts with success. Tingnan niyo po ha. Napakaganda eh. Sinasabi sa atin na to trust in the Lord. At ang kalaban po niyan, yung dependence on our own understanding. Yan. May sarili tayong gusto, sariling pamamaraan, at paminsan po, gawa tayo ng gawa ng kapasyahan, pala-desisyon tayo, and what happens in the end? Tayo rin ang nahihirapan, tayo rin ang lumilikha ng komplikasyon. Meron akong isang aklat na nabasa, no? Ang title po ay Simplify. ang simple ng title, Simplify. But it's a good book and it's a good read. Nung aking pong binasa yan, sabi niya, halimbawa sa oras. Sabi niya, magsisimula tayo na ang dami nating oras kasi wala pang laman yung mga schedule natin, eh, di ba? Dami nating oras. Tapos later on, sa dinami-dami ng mga oras na meron tayo, kung ano-anong mga decision gagawin natin. Sali dito, sali doon. Oo dito, oo doon. Commit dito, commit doon. Without even determining kung yung ating bang mga pagpapasya at ginagawa, kalooban nga ba ng Panginoon? O ano mangyayari later on? Later on, dahil napunuan mo yung schedule mo dahil sa kung ano-anong mga tinanggap mo, ginawa mo, ano nangyayari ngayon? Life is now becoming complicated. Nag-aagawan ngayon ang prioridad. Nauubusan ka ngayon ng oras. Wala ka na ngayong panahon. O bakit nangyari yon? Kasi nga may mga bagay na supposed to be magagawa mo, kaya lang dahil masyadong kinumplika natin ang buhay, lagay tayong nang lagay ng mga schedule without even finding out if it is God's will, and ang result later on, life becomes complicated. Problemado tayo ngayon. Yung demand sa buhay mo, hindi mo ma-address. Yung mga dapat gawin, hindi mo magawa. Bakit? Eh kasi nga, yung supposed to be may oras ka sana para ron, nawalan ka ng oras because of commitments without finding out first kung kalooban ng ating Diyos. Eh kung sinunod natin ang kalooban ng Panginoon, so yung mga ganong problema, hindi na sana natin dinanas. It could have been avoided. Pati po sa mga iba pang desisyon, halimbawa pagpasok sa relasyon, kalooban ba ng Diyos? Kasi minsan po kung ano yung tulak ng ating damdamin, sunod tayo ng sunod eh. Without even finding out first, Lord, kalooban mo ba ito? So anong nangyayari bandang huli? Minsan po may mga relationship na ginusto mo, tapos later on ma-realize mo hindi pala tama. O kaya in the first place, alam mong hindi tama pero ginusto mo, and then later on it becomes a problem. Kaya po napaka-importante para sa atin na maunawaan na may mga problema talaga that we can actually avoid. Kaya nga kung naiiwasan natin to, we lessen our problems. Pangalawa, some problems can be anticipated. Pwede namang paghandaan eh. Alam mong darating, alam mong mangyayari, you prepare for it. So kung halimbawa po, ano yung mga problemang pwedeng ma-anticipate? Hindi ho ba? Kagaya po sa atin, na araw-araw po, meron tayong mga ina-anticipate na halimbawa yung mga bills, yung mga gastusin natin on a daily basis or even on a regular basis. Alam natin darating yan, kakain ka, gagastos ka, may mga utilities ka, babayaran. So kaya ko po sinasabi yan kasi minsan sa sobrang kabutihan ng Diyos, yung mga biyaya, advance na nga binibigay. Di ba? Ang problema lang, minsan pagka may blessing, sa halip na itabi para dun sa mga panahong kakailanganin, minsan ang nasa isip, deserve ko ito. Yan ang term nila, deserve. Okay? So ngayon, ano nangyari? Yung sanang pang-ipon, pang-tabi, ginastos mo, tapos later on, ano na nangyari? Kulang na, wala na. Bakit? Eh hindi po dahil nagkulang ang Diyos. Ang buti nga eh, na-advance pa yung biyaya eh. Kaya lang po, dahil nga, ano nangyari? Masyado nating kinalimutan na maaaring may darating na mga problema at hamon na una ngayon itong mga pagbili na hindi dapat mangyari at later on, nagkakaproblema tayo. So again, sometimes yung mga problems natin, they reveal our weaknesses. And pag nalaman natin yung weaknesses natin, then we can work towards a solution. Kaya ang challenge po sa atin mga kapatid, pag dumarating tayo sa problema, learn to see it from God's perspective. Dahil maaaring hindi problema yan. Maaaring dealings ng Panginoon sa atin yan to improve us, to make us better and more matured. At dahil po doon, dapat nagagalak tayo. Pero kung mali ang pananaw natin, maaaring maging bitter tayo as we go through challenges at maaaring magresulta pa sa hindi magandang kalalabasan. So sana po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, na inyong nakasama dito po sa programang Kamalayan at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
4: Iyong napakinggan ang Kamalayan.
6: Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@bzas.febc.ph.
3: Nagsasahimpapawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig.

0: katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: May mga bagay sa ating buhay, kapag ito ay nawala, doon lang natin ito pinapahalagahan. Bilang mga Christian, ang pinakamahalaga sa atin ay ang wisdom. Kapag dumaraan tayo sa pagsubok o problema, naghahanap tayo ng wisdom coming from God. So, it is a virtue na dapat po kinukultivate natin kahit walang problema. Ito yung isang treasures talaga na ma-appreciate natin kapag talaga na-discover natin, nawawala. So the Bible speaks repeatedly about wisdom and exhort us to find it. Pero minsan yung effort natin seems frustrating. Katulad ni Job in Job 28:20-21. Ang sabi niya, "From where then does wisdom come? And where is the place of understanding? It is hidden from the eyes of all living and concealed from the birds of the air." It is hidden, sabi ni Job. Pero pagdating ng verse 28, binigyan tayo ng practical way. And he said to man, "Behold, the fear of the Lord, that is wisdom. And to turn away from evil is understanding." So paano natin to itatranslate in practical terms? So, ang wisdom is anyhow, according sa Bible, it's simply, sabi nga ni John Calvin, knowledge of God and of ourselves. Minsan, tayo ay kumikilos sa ating buhay. Yung skill natin na pwede na tayong gumawa or kumilos in a situation where scriptures are silent. In Exodus 31, in case nun sa temple artisans, di ba? May mga magagaling na nilagay ang Panginoon Diyos para iayusin yung temple. So, biblical wisdom includes a technical know-how without separating yung from overall knowledge ng galing sa Panginoon Diyos at sa kanyang plan of salvation. So, ang challenge lang po talaga, paano natin to i-navigate within this harmony of meaning at mag-search tayo sa biblical

kulto na tanging ang kanilang pinuno, mga pinuno o samahan ang nagtuturo lang ng tama. Ayon pa kay Gomez, some cults look to a strong authoritarian prophet as the source of truth. In other cults, authority resides in a group of leaders or an organization. Kadalasan pa nga na ang ganitong mga grupo ay nag-aangkin na ang kanilang founder ay isinugo ng Diyos sa mga huling araw. Matapos na mag-post ako sa Facebook patungkol sa naturang kulto, may kaanib nila na agad nakipag-chat sa akin sa Facebook Messenger. Tinangka niyang ituwid ang aking post, sabay sabi na Bible lang daw ang pamantayan nila sa kanilang mga katuruan. Subalit, lumalabas na hindi nga talaga Biblia ang pamantayan nila, kundi ang kakaibang interpretasyon ng kanilang leader sa Bible. Nagbigay babala na ang Biblia tungkol sa sino mang nagtuturo na sila lang ang talagang nakakaintindi o nakaka-interpret sa salita ng Diyos. Malinaw sa 1 John chapter 2 verse 26. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia na sumulat si Apostle John sa mga mananampalataya upang bigyan tayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw tayo. Mabigat ang mga pananalitang binitiwan niya laban sa mga ito. Halimbawa, ayon sa 1 John chapter 4 verse 1 at verse 3, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwat na propeta sa mundong ito. Hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mabibigat ang mga salitang ginamit ni Apostle John. Huwad na propeta. Wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Ang nasa kanila, ang Espiritu ng Antikristo. Gaya nga ng ating sinabi, isa sa mga palatandaan na kulto ang isang grupo ay kung itinuturo nila na ang tanging makakaunawa sa Biblia ay ang kanilang leader lamang. Kaya nga ganito ang babala sa 1 John chapter 2 verses 26 to 27. Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Linawin natin ang ipinahayag ni Apostle John na hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Nang sabihin ito ng apostol, hindi niya ibig sabihin na kanya-kanya na tayo ng pag-iinterpret sa Bible.
hindi din niya sinasabi na hindi na kailangan ang mga tagapagturo. Malinaw sa Ephesians chapter 4 verses 11 to 12 na nagbibigay ang Panginoon ng mga pinuno sa mga iglesia katulad ng mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Ang layunin pa nga ng pagbibigay ng mga pastor at mga guro ayon sa verse 14 ay, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Kaya, ano ang ibig sabihin ni Apostle John ng kanyang sinabi na hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba? Kung susuriin natin ang background ng 1 John, may mga bulaang guro noon na nagpahayag na sila lang daw ang may kaloob na makaunawa ng Biblia. Sila lang daw ang may kakayahan na makaalam ng katotohanan. Ang mga tagapagturong ito ay tinatawag na mga Gnostics. Ito ay mula sa salitang gnosis o kaalaman. Ayon kina Bruce Wilkinson at Kenneth Boa sa kanilang aklat na Talk Through the Bible, the Gnostics also believed that their understanding of the hidden knowledge, gnosis, made them a kind of spiritual elite who were above the normal distinctions of right and wrong. Kaya nagbigay babala ang apostol laban sa sinuman na magtuturo na walang makakaintindi ng Biblia malibang turuan nila. Lahat ng mananampalataya ay may kaloob na makaunawa sa Biblia. Hindi man lahat ay may kaloob na magturo, subalit lahat ng mananampalataya ay binigyan ng kakayahan na maintindihan ang salita ng Diyos. Kaya nagkakamali ang sino mang magturo na tanging ang kanilang leader lamang ang makakaunawa sa Bible. Ingat po tayo! Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Your spirit is a gentleman standing at my hidden doors within.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺して、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Living for Jesus every day, not just every Sunday. Yan po ang ating pagbubulay ngayon. Meron daw pong isang lalaki na nag-apply for gym membership. Kasong alam po, ito po yung ginagawa lang niya every January. Kumpleto ang outfit, may rubber shoes, may water jug, may selfie pa sa Facebook. At ang kanyang pinopost ay New Year, New Me. Pero alam niyo po, after every 2 weeks, wala na. Yung gym card po niya ay nagiging pang-scrap na lang ng yelo sa kanilang freezer. Alam niyo, minsan marami pong tao ang kagaya ng lalaki na ito. Gusto lagi ng instant transformation, pero ayaw ng consistent discipline. Ganon din minsan sa buhay Kristiyano. Maraming excited kapag ka mga youth camp, revival, worship night o Sunday service. Pero pagdating ng Monday, balik sa kanilang mga dating buhay. Alam niyo po, God is not only looking for emotional Christians, God is looking for faithful Christians. Hindi mahirap magsimula kay Lord. Ang lagi nga po nating sinasabi ay challenge kung paano magiging consistent kay Lord. So tingnan po natin ngayon sa ating pagbubulay, paano nga po ba tayo magiging consistent sa atin pong Christian living? Number one, consistent Christians stay connected to God daily. Ang isang Kristiyano na nagpapatuloy ay araw-araw na kumukonekta sa Diyos. Sabi nga po sa John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you can do nothing. Totoo po na hindi kayang mabuhay ng branch kapag siya po'y disconnected na sa pinaka-vine. Ganon din po tayo. Hindi po sapat ang Sunday Christian lang. Kailangan po may daily connection tayo sa Panginoon. So how do we stay connected? Alam nyo, very basic po itong mga babanggitin ko. Kaya nga lang po, nakakalungkot mang sabihin, minsan kung ano pa yung mga basic, yun ang madalas po nating nane-neglect o kundi man ay madalas nating naisasantabi o kaya'y nakakalimutan. So how do we stay connected? Siyempre po, una, prayer. No? Next po, reading God's Word. Pangatlo po, worship. Di ba mga basic po ito na Christian discipline? Di ba? So kamusta po tayo mga kapatid sa tatlong unang nabanggit ko po na yan? Siyempre kasama din po dyan ang obedience, no? Kamusta tayong sumusunod sa Panginoon? Si Jesus na bang nasusunod sa ating buhay o tayo pa rin mga sarili natin? Or isa pang magandang daily connection with God ay ang ating po mga quiet time. Ibig sabihin pag sinabi pong quiet time ay quality time, hindi po yung nagmamadali lagi tayo. Alam niyo po ang pwede mangyari kapag ka po tayo ay walang connection sa Diyos? Siyempre po, madali tayong matukso. Madali tayong mapagod even sa ating pong mga ministry. At lalo tigit, madali po tayong mawala ng gana sa ating pong mga ginagawa. Yun po ay kung hindi tayo connected o consistently connected sa ating Panginoon. Pero kapag connected po tayo sa Diyos, lagi po tayong may strength na tipo bang kahit mga pagsubok, ay kaya po nating magpatuloy sa lakas na dala po nating galing sa Panginoon. Kapag connected po tayo sa Panginoon, meron po tayong kapayapaan. Lalo na po sa panahon ngayon na maraming kaguluhan, kapag tayo po ay connected sa Panginoon, meron po tayong peace of mind and peace of heart. At syempre, kapag tayo po ay laging connected sa Panginoon, meron po tayong wisdom na magagamit po natin sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Ano po? Kaya po mga kapatid, kamusta po tayo? Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman po natin kailangan na maging perfect. Pero ang kailangan po ng Diyos sa atin ay consistent heart. Alam nyo, kahit po yung pong oras na ilalaan lang po natin araw-araw sa Panginoon, ay pwede pong mabago ang ating mga buhay. A strong Christian life is built in private before it is revealed in public. So, consistent Christians, number one po, stay connected to God daily. Number two, consistent Christians choose holiness even when it is hard. Consistent Christians choose holiness even when it is hard. Kahit daw po mahirap, ay pipiliin ang pagiging banal o masunod ang kalooban ng Diyos. Ano pong sabi sa Romans chapter 12 verse 2? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Alam nyo, sa totoo lang, madaling sumambay sa mundo kung gugustuhin lang po natin. Kasi po ang mundo, mahilig po yan sa compromise. Ang binibigyan din po niyan ay pride, gossip, fake living. Pero tayo po, mga Kristiyano, ay tinawag po tayo para mamuhay differently. So mga kapatid, pag sinabi po natin consistency, ang ibig sabihin po niyan ay pinipili po natin ang Diyos araw-araw ng ating po mga buhay. Pinipili po natin ang Diyos araw-araw ng ating mga buhay. Kahit po walang nakakakita, kahit hindi uso, kahit mahirap, o kung minsan may kahit tayo po ay pinagtatawanan, pipiliin po natin ang Diyos araw-araw. Alam niyo po ba yung mga practical signs ng isang consistent Christian? Ito po yan. Una, they have the same character in public and in private. No? May nakakakita man o wala, same ang kanila pong katauhan. Honesty kahit walang bantay. No? So integrity po yun. Kahit walang nakatingin, kahit walang nagbabantay, eh honest na nabubuhay bilang isang Kristiyano. Marunong humingi ng tawad. Hello? No? So marunong po ba tayo humingi ng tawad? Isa po yung sign ng consistent Christianity. Iniiwasan po ba natin ang mga kasalanan? Sapagkat iyan po ang isa sa mga practical signs ng consistent Christianity. At syempre, kung kanina marunong humingi ng tawad, ay marunong ding magpatawad. Hindi po perfect ang isang Christian. Pero kapag tunay po tayong mananampalataya, hindi po tayo komportable sa kasalanan. Ulitin ko po, kung tayo po ay tunay na Kristiyano, hindi po tayo komportable sa kasalanan. So that's number two, no? Consistent Christians choose holiness even when it is hard. And number three, consistent Christians keep going even when they feel weak. Ang mga consistent Christian daw po ay nagpapatuloy kahit na ang pakiramdam nila ay mahina sila. Ano pong sabi sa Galatians chapter 6 verse 9? Let us not grow weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Alam nyo, may mga araw talaga eh. Real talk lang po tayo, no? May mga araw po talagang nakakapagod, very discouraging. Minsan ay na-experience natin yung spiritual dryness. At kung minsan ay maraming mga problema. Minsan gusto na nating sumuko sa ministry, sa prayer life, sa church life po natin, o minsan kahit sa pagiging mabuting isang tao. Pero alam nyo po, ang tunay na Kristiyano, nagpapatuloy at hindi sumusuko. Nagpapatuloy at hindi sumusuko. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi po natin kailangan maging pinakamalakas na Christian. Ang importante po ay hindi tayo hihinto, hindi tayo titigil. Kaya kapatid, kung ikaw man ay madapa spiritually, magrepent, pagsisihan ng mga kasalanan, humingi ng tawad sa Panginoon, and then rise again. Muli po tayong bumangon at syempre po hindi po matatapos sa pagbangon. Tayo po ay bumalik sa Panginoon. Kasi po ang failure ay hindi katapusan at hindi po ito ang hahadlang sa atin para tayo po ay bumalik sa Panginoon. Ang sabi nga po ng isang quotation, faithfulness is staying with God even on days when feelings are gone. Kamusta na tayo mga kapatid? Alam niyo po, ang Christian life ay hindi sprint. Marathon ito. Hindi sapat na dati lang tayong active, na dati tayong on fire, na dati tayong faithful. Ang mahalaga po ay nagpapatuloy po tayo at consistent po tayo sa atin pong buhay bilang isang Kristiyano. Kaya po, muli ito ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
2: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
2: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
5: FEBC Philippines. Until all have heard.
6: Until an infamous murder trial brought it to the national spotlight, Walterboro, South Carolina was quintessential small-town America. And Becky Hill, recently elected the county's court clerk, had no idea the national spotlight was about to shine on her.

Hello, good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan, ang istasyon sang DXKI. Signing on sa adlaw nga ini. And today is Thursday, May 28, ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo, another day, another broadcast para sa aton nga istasyon, no? Isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company nga makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. And may nga gagid sa inyong tanan, welcome sa pagsibya naton. Lasingko sang aga ang aton nga sign-on programs. Kag may aga sa tanan nga mga suki gid naton nga mga tuners, no, nga aga pa naka-tune in ang ilang istasyon, ang ilang mga dial sa DXKI, kag wala na balhin-balhin. Good morning gid sa inyo nga tanan. Kag sa mga nagapamati via online kay naka FB live kita subong aga, no, live kita diri sa studio sang aton nga istasyon, no? Kaya most of the time naka-remote broadcast kita. Ayan, good morning gid sa mga nagapuro pangapi na sa oras nga ini. Masako na sa ilang mga helikoton. Kag maayong aga sa mga nagaluto pamahaw, mga ginikanan, kag mga kabataan nga mga mapisan, aga pa nagabugtaw, nagapanglimpyo, nagapanghimos, kag nagadigamo na, no, sa mga negosyante naton nga aga pa nagabulugtaw man, kag naga pinanghimos man aga pa sa mga biyahidor, no, whether nagadrive or naga commute. Yan, halong gid kita sa aton nga biyahe.

Kagaming aga sa mga celebrators naton sa buong adlaw man, mga nag-celebrar sang ila mga kaadlawan May 28. Wow, 1, 2, 3, tatlo na lang kaadlaw, no? Matapos na ang bulan sang Hunyo. Asang Mayo, kag magasulod na kita sa bulan sang Hunyo. Ayan. Happy happy birthday sa mga celebrators naton, kag sa mga nagaselebrar sang ilang mga wedding anniversaries, no? Kag mga special anniversaries ninyo. Kabay nga mangin malipayon ang inyong celebration subong adlaw. Okay, yari nga ton nga a cappella birthday song. Kaga pagasundan ini sang aton nga Portals of Prayer.

Okay, padayon ta sa aton nga program, ang aton nga oras, alas 5:09 sang aga. Ka good morning kay Sister Presy Bernardino, no, mga suki nato ni nga mga tagpalamati sa Sinaon family, kay Joanne, kay Nanay Helen, Nay Piring, kay Sis Mina Clemente de la Cruz, kay Sister Bevelyn Hilahos Fonticha, kay Sir Vic Lagora, kay Day Panganiban Roque. Good morning. Dira sa Colombia, no, sa Aradana, sa Ardanas, Bungolan, ka Garingo family. Kay Nanay Fortunata. Mayong agagid, no? Naimbag nga bigat, tayo amin. Kag amuman sa mga tagpalamati naton nga maabot sang aton nga tingog, no, sa aton nga transmitter broadcast. Dira sa mga portion sang Davao del Sur, no, Jan San, kag amuman sa diri sa Sultan Kudarat kag Maguindanao areas, no. Kutob sa mga maabot sang aton nga tingog dira, no, sa North Cotabato. Good morning gid sa inyo, no, kag padayon ang pagpamati diri sa aton nga istasyon, kay bisan sa ano nga program nga mabatian ninyo nang nakalain-lain nga program, madamo gid kamo sang mga mapulutan, no, mga makuha ng mga leksyon. Okay, kagatuta sa aton nga meditation subong aga, kagabasaan naton ang nakasulat sa Book of Numbers, Chapter 7, Book of Numbers, Chapter 7, Verse 89, no? Pati kada mo galing ang bersikulo ni. Book of Numbers, Chapter 7, Verse 89. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, kun magsulod si Moises sa tolda nga ginapakigkitaan, sa pagpakighambal sa Ginoo, mabatian niya ang tingog nga nagapakighambal sa iyahalin sa tunga sang duha ka kerubin sa ibabaw sang takop sang kahon sang kasuguan. Dito nagapakighambal ang Ginoo kay Moises. And when Moses entered the tent of meeting to speak with the Lord, he heard the voice speaking to him from between the two cherubim above the atonement cover of the Ark of the Covenant Law. In this way, the Lord spoke to him. Ang Book of Numbers, no, in Chapter 7, nag-record sang pagdedikar sang tabernacle. Pagkatapos nga na-construct na ini, na-kompleto na ang ang construction project nga ini, no, sa tabernacle. Kag siyempre ang blueprint, ang plano sang construction halin sa Ginoo. Ang mga leaders sang 12 ka tribo nagdala sang mga offering para sa mga kinanglanon sa tabernacle, no, ini nga mga offering kag sa dedication sang altar. Although ang ilang mga regalo nga dala, no, as you read the entire chapter sang Book of Numbers, Chapter 7, although ang ilang mga regalo do medyo nagkakapareho, pero ginrecord gid ang mga individual offering, no, nakadetalye gid, no. For example, kung tanawon naton diri, ang kada isa sa ila nagdala sang sini nga mga halad, isa ka pilak nga bandihado nga may kabugaton nga mga isa ka kilo kag tunga,
kag isa ka pilak nga yahong nga may kabugaton nga mga 800 ka gramo suno sa kilohan sa mga pari. Ang kada isa sinigin puno nila sing maayo nga klase sang harina nga ginmixklahan sang mantika para halad nga regalo. So ang ilang mga regalo halos pare-pareho, no, pero naka-detalye, naka-record, no. But silingon bisan sa aton pagserbisyo sa Ginoo, ang aton nga offering bisan pareho na sa iban, no. Limbawa, nag-offer kada sang in-kind sa limbawa, prutas, pagkaon, manok o kung ano da, no. Kag may nag-offer man to sang pareho man sa imo, nakita niya sang Ginoo'y ng mga detalye, no. Hindi tungod kay pare-pareho ka mo regalo, though it seems nga daw na lessen ang importance, no. Ayan, your act of worship matters to God. Kag atong verse 89 nga ginbasa naton, amo na to ang conclusion sininga chapter, no, nga nagsulod na si Moses dito sa tent of meeting, kag dito niya mabatian ang tingog sang Ginoo. Nga naga dito nagahalin ang tingog, no, sa babaw sang mercy seat nga ginatawag sa Ark of the Covenant. So pakita ina nga matudtod gid nga ang presensya sang Ginoo kaupod sang iya katawhan, no, paagi dito sa tabernacle, dito sa altar. Ayan. So ang Numbers chapter 5 naga-focus sa restoration. Ang Numbers chapter 6 sa consecration kag blessing, kag sa Numbers chapter 7 ang blessing sang presensya sang Ginoo kag iyang guidance sa iyang mga katawhan nga nagaserbisyo gid sang matuod sa iya. Manami isipon nga sa Old Testament, no, ang Ginoo naga-guide gid sa iyang mga katawhan sa ilang dalanon. Sa aton sa subong, kung halimbawa mayara kasang no, nagabiyahe ka, isa sa mga mapuslan nga guide ning ginatawag nga GPS, no, ning Global Positioning System. So bisan way ka pa nakakadto sa isa ka lugar, kun may ara ka GPS, laban-laban gid matultulan mo gid ang imong destinasyon, no. Kay kung wala ka GPS, galibog ulo mo, no, daw ka pangasubo ka pirmi nga basi naglapaw ka na, basi dito nagyan mo na ang likuan, no. Very stressful kun wala sang GPS. Pero kun klaro kaayo ang guidance bala sang GPS sa imo, samtang nagapanglakaton ka, daw matawhay ang imo nga panguna-una. Kay ang imo yang isip is miyara sang nagagiya sa imo. Ayan. So mo man sa aton kabuhi, no, nga sa madamo nga tiyon ang atong kabuhi, daw hindi bla sigurado, no, nagapanglakaton kita, pero for some reason mayara sang uncertainty, no, along the way. Daw hindi tabalan kung tama pa ba ning aton nga direksyon, no. Atubang kita kada adlaw sa mga desisyon nga pagahimuon, mga time, mga panahon nga galibog man ang imong ulo kung anong maayo, kag mga tion man sa kabuhi nga kung kisa may kalipay, no, mayara man kasubo. Yan. So, hindi naton balaan kung ano nga aton nga future. Pero ang isa sa mga pinakadakugid nga promisa sang Ginoo is that wala niya kita ginapabayaan. No? Ginaupdan niya kita. And this is the reminder of this particular chapter in Numbers chapter 7 nga after sang restoration ka consecration is the privilege of living nga ginagiyahan sang presensya sang Ginoo. Ha? Ayan.
So, ang ilang offering gindala nila sa Ginoo, no? In verse 3, chapter 7, verse 3 sa Book of Numbers, the leaders brought their offerings before the Lord. Kada tribo, actually, halos pari-pariyo gid offering. Pero ang recording is ang Ginoong individual, no? Nang kung kisabla magbasa, pabasahon mo mga portions ang Biblia nga pareho sinido, limo doon, nag-sige na lang kaliwat-liwat, no? Nga kinanglan gid nga utihan gid ni, no? Liwat-liwat. Pero ang importante nga kamaturan sini is that ang kada ginahimo naton sa Ginoo mayara gid sang balor, no? Individual kag specific, wala sang gift nga wala nakitaan sang Ginoo, no? Wala sang act of obedience nga wala nakitaan sang Ginoo. Wala sang tribo, no, sa 12 ka tribo sang Israel, wala sang gin-consider ang Ginoo nga hindi importante, no? Tanan sila importante sa tubangan sang Ginoo. Kung kisa mag-offer kita sa Ginoo, ang aton nga pamatyagan kisa nga do kagamay man lang sa tong akon nga offering, no, basi bala wala ginatagaan to sang Ginoo sang importansya atong akon nga offering. Amna kung kisa nga aton nga pamatyagan, no. Pero there is a Book of Numbers chapter 7. Makita naton nga sa aton nga pag-offer kung ara ang faithfulness sa aton tagipusoon. Nakita na siya sang Ginoo. No, to pareho bala kay Jesus nga nakita niya tong widow, tong byuda nga naghatag sang duha ka ano? Mite, tawag nila nung mite, duha ka sinsilyo, duha ka coin nga gamay dito sa temple. Di, sa ordinaryo nga tao, way na naiya ginasapak, no? Pero gin-honor ato ni Jesus. Kaya nakita niya ang tagipusoon sa tong babae. Sila niya ginatag niya tanan, no? Ang ibanda, ang atag nila sinsilyo lang. Pero siya ya ginatag niya tanan. So ang Ginoo, wala na, hindi naton bala ma-impress ang Ginoo sa kung ano kadako aton matag, kundi nga ano ba ang heart naton behind that act of giving, that act of generosity, that act of offering sa tubang sang Ginoo. Ang heart sina, ang aton motibo, ang heart among ginatan-aw sang Ginoo, no? So padayon ang pag-serve sa Ginoo faithfully, no? God is pleased when you are faithful. Bisan pa nga wala na pansin sang iba ng imong mga effort. Sige lang, no? Kita niya sang Ginoo ang kada pangamuyo, every act of kindness, every sacrifice, kag sa mga panahon nga ginatuman mo ang Ginoo, nalipay ang Ginoo sina, no? Kay ang isa ka tagipusoon nga nagasimba sa Ginoo, preparado na na iya nga magpamati sa tingog sang Ginoo. There is sa chapter 7, pagkatapos nga ma-offer nila tanan-tanan, nagsulod na si Moses sa presensya sang Ginoo kag nabatian niyang iya nga tingog. So there is a connection between worship and spiritual sensitivity, no? Kung ang isa ka tagipusoon, surrendered sa Ginoo, then mas attentive kita sa leading sang Ginoo. Mas attentive kita sa iyang tingog, no? Ka ma-align ba lang aton nga tagipusoon sa Ginoo? Madula atong mga naga-distract ng mga butang sa aton. Okay? Kung gusto naton guidance alin sa Ginoo, kag hindi man kita close sa Ginoo, wala kita intimacy, budlay, no? Kay klaro kayo ang tingog kag ang guidance ang Ginoo sa mga tao nga intentional ang ilang pagpalapit sa Ginoo, pag-seek sa
presensya sang Ginoo. Ang leading sang Ginoo, very clear, no? Pagi sa iya pulong, pagi sa iya Espiritu Santo, pagi sa pangamuyo, no? Pagi sa mga advice sa mga tao nga Diyos nun. Kagpaagi man sa pagidait, no? Sa kalinong ginatag sang Ginoo sa aton nga heart. Kung kisa kung mga muyo kita for a particular petition, kag maghimo kita desisyon, mabalaan mo gid nga ina nga desisyon halin sa Ginoo kay mayara ka sang kalinong sa imo heart, no, sang gindesisyonan mo na. So the more time we spend with God, the more we learn kung paano niya kita gina-direct, no, gina-guide. So dapat mayara gid sang panahon kita, no, especially kada aga as we wake up, nga mayara gid kita sang pagpakig istorya sa Ginoo, no? May meeting gid kita sa Ginoo. Nag-spend gid kita panahon sa pagbasa sa iyang pulong, sa pagpangamuyo, sa worship, para ng aton nga heart maging sensitive sa guidance ng Ginoo. O ang presence ng Ginoo mo na iyang pinakadakong blessing para sa aton, no? Ang presensya niya gid. Kisa ginatakos ta ang blessings ang Ginoo pagi sa mga material. But the greatest blessing of God is His presence. Now, diri sa Book of Numbers, Chapter 7, hindi dito sa mga offering, no? Ang pinakadako nga importansya, kundi sa realidad nga ang Ginoo kaupod nila, no? Mayara sila relationship sa isa kabuhi nga Diyos. Kag ang pagupod sang Diyos sa ila mo ang nag-separar sa ila, sa ilang identity compared sa ibang nga nasyon. So the same is true sa mga tumuluo sa modern nga panahon, no? Sa kita, no? More than the success, more than our possessions or achievements, ang pinakadako nga blessing naton is ang presensya sang Ginoo sa aton kabuhi. Kag pinaagi kay Kristo ang mga tumuluo, mayra na sang direct nga access sa Ginoo. 24/7 nga access. Anytime, no, morning, noon and night, siling ni David, I will approach you. I will pray to you. I will come to you. So, wala na sang tabernacle nga pareho sa ning sa Old Testament. Wala na sang tabernacle nga kinahanglan para maka-approach kita sa presensya sang Ginoo, kundi nga ara na si Kristo, no, ang aton nga perfect nga mediator between us and God. Kag ang Espiritu Santo ngayara sa aton, no, na ang nagabulig sa aton, no? Sa pag-approach sa presensya sang Ginoo, pag-intercede sa aton ng mga pangamuyo, pagtudlo sa aton kung paano nga magpangamuyo in line, in accordance with the will of God. Yan. So, ginatagaan kita sang Ginoo, no? Sang, ang iyang presensya, bala mo nang nagapakusog sa aton sa panahon sang kaluyahon, sa panahon nga hindi kita sure, hindi kita sigurado sa aton panglakaton, may aras ang kalinong, may aras ang comfort in suffering, no, in times of suffering and loneliness and despair, may aras, no, kag siyempre ang direction. So, our greatest treasure is not on the things that God gives, but it is God Himself. Okay, so, isik gid naton ang presence ang Ginoo. More than seeking for answers, for blessing, or solution, we should seek the very presence of God.
Kay ang kabuhi nga close sa Ginoo, amo nang kabuhi nga bugana, no? Kag bugana kag mas maayo kaysa sa kabuhi nga ang reward naton puro kalibutanon. Okay? So, yan. Mga simple nga mga leksyon nga makuha naton sa pulong sang Ginoo. Good morning sa iban pa naton mga tagpalamati, no? Kay Mary Jack Hamora, ang mananay ni Miga Jen, no? Kay Sis Barbara Sines Concibet, kay Sis Maria Paz Avellana Maligad, kay Sister Gemini Ong Ante. Good morning sa inyo, no? Kag salamat gid sa inyo pagpamati, magatakop kita paagi sa pagpangamuyo. Salamat gid Ginoo sa tiun nga ini, and salamat sa imo reminder sa amon paagi sa imo pulong. Continue to pray for those who are sick. Pray for healing sa mga ginabatyag namon sa amon lawas. Mag-work ikaw Ginoo paagi sa wisdom sa amon mga doctor, mga medisina, mga pagkaon, kag paagi man sa stewardship namon, paayo nga pag-amlig sa amon nga mga kalawasan. Bless the broadcast today, kag salamat gid sa amon mga prayer partners and friends on the air. For this we pray and we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Wala na kita sang oras, no? Damo gid salamat sa inyo pagpamati, kag maluoy ginobdanay naman kita sa buwas nga adlaw, no? Basta mayang lawas lang, live gid kita. Sa liwat, ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong atanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.

0: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Magsisimula po si Pastor Jurem sa pag-re-recap ng nakaraang pag-aaral natin sa Aklat ng Roma. Mula sa bad news ng kasalanan ng buong sangkatauhan hanggang sa good news ng kaligtasan at pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, muli nating makikita ang lalim ng biyaya ng Diyos. Sa Roma Kabanata 8, Talata 1, mapapaalalahanan tayo ng dakilang katotohanan ito. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. At mula rito, tatalakay ni Pastor Jurem ang pitong mahalagang overviews ng Romans chapter 8. Number 1, our new standing in Christ. Number 2, our new life in the Spirit. Number 3, our new identity as God's children. Number 4, our hope in suffering. Number 5, our help in weakness. Number 6, God's unbreakable plan for salvation. Number 7, our absolute security in God's love. Narito po si Brother Jurem Ramos sa mensahe, The End of Condemnation.
2: Okay, now please turn your Bibles to Romans chapter 8 verse 1. Ito po ang magiging passage natin for today. And as I mentioned before, patungo na tayo sa Legacy Standard Bible. Ito na yung gagamitin kong version ng English Bible. Pero it's okay kung may iba kayong version. Pag nasanay, yung iba nasanay sa ESV. In fact, kumbaga, ganun pa rin utak ko, no? Babasahin ko rito. But when I quote a passage out of yung memory ko lang, ginagamit ko ESV. Pati sa benediction ko, ESV pa ako, hindi LSB. Oh, that's okay. Pero nag-shift tayo ng LSB dahil nakita ko para itong bintana o pintuan dun sa more original na, dun sa original language na pinagmumula ng Bible natin. Kasi mas literal siya kesa dun sa ESV at sa ibang translations. Following yung tradition ng New American Standard 1995. Sadly, yung New American Standard version at year 2000, medyo nagbago ng konti yung approach nila to translate it. And so, mas marami, gusto pa rin nila yung 1995 na version. So, ito yung sinusundan itong tradition ng Legacy Standard Bible na isa sa napakaganda dito, pati yung pangalan ng Panginoon sa Old Testament, kung ano yung nakalagay sa original, talagang nilagay nila doon. For example, ngayon, no, sa English Bibles, normally, ang pangalan ng Panginoon is spelled with a capital L, capital O, capital R, capital D. Pero pag tinignan niyo yung Legacy Standard Bible, nakalagay doon, Yahweh. Yun yung talagang, kumbaga, proper name ng Panginoon. So, napakaganda, no? Pagbabasahin mo, of course, hindi sana yung mga tao. Pero when you read it on your own, personally, mararamdaman mo, wow, ito yung pangalan. Parang, kunyari, pangalan ko nagalagay. Sabi doon, Jurem, kesa sinabi lang na si kung sino, di ba? Iba yung dating, eh. Pag yung pangalan mo na mismo, eh. So, ganun ang ginawa dito, no? Pangalan na mismo, proper name ng Panginoon Diyos ang tinranslate nila doon. And so that's just one of the blessings. And so, yun ang dahilan kung bakit I am moving towards that. Again, nulit ko, it's okay kung hindi kayo doon, pero I suggest get that version para mas makita ninyo yung parang mas literal na translation ng Hebrew, Aramaic, and Greek. Okay, so Romans chapter 8 verse 1. Sabi rito, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. At ang title dito sa aking i-share ngayon is The End of Condemnation. No, ang pagtatapos nitong condemnation ng Panginoon sa atin. Okay, so mahigit isang taon na tayong sabay-sabay na nag-aaral nitong sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Linggo-linggo, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Pinag-aaralan natin ito ng mabuti at hinahayaan nating suriin ng salita ng Diyos ang ating mga puso. Pagkatapos, ang nangyari sa nakaraang 3 buwan, no, pansamantala tayong huminto upang pag-aralan ng Book of Ecclesiastes. No, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ginamit ang panahong ito, ginamit si Abe, para ipaalala sa ating lahat na walang kabuluhan ang buhay kung wala ang Diyos. No, so marami akong narinig na feedback na naging blessing yung series of messages na yon. And so praise God, no, napakabait ng Panginoon sa atin. Now ngayon, sa biyaya ng Diyos ay babalik tayo sa aklat ng Roma, dito sa letter ni Paul sa Romans. Now, marami na mga faithful preachers or commentators na nagsasabi ang Romans 8 ang pinakamahalagang chapter sa buong Biblia. May iba pa nga na nagsasabi na ito ang pinakamatingkad na bahagi ng lahat ng treasure ng Word of God. May isang writer na naglarawan ito sa ganitong paraan. Sabi niya, kung Biblia daw ay parang singsing, at ang aklat ng Roma ay isang mahalagang bato, precious stone. Sabi, ang Romans 8 daw, ang bahagi ng precious stone na yon, na kung saan may pinakamatinding kumikislap na hiyas. No? Yung sa area nitong gem na to, dito ang Romans 8 ang talagang sumisinag ng mabuti. Yun ang parang kanyang description doon. Kaya kung babasahin natin ang kabanatang ito, ay maiintindihan natin kung bakit. Na nagsisimula itong chapter 8 ng Romans dun sa declaration ni Paul, no condemnation for those in Christ. And then nagtatapos ang Romans 8 with walang makakapagpahiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Panginoon. At sa gitna nitong no condemnation, no separation, makikita natin na ang buhay natin sa Panginoon ay hindi kailanman matatalo. Pinapakita ng kabanatang ito, Romans 8, ang kabuuang larawan ng ating kaligtasan. Pinapakita nito kung ano ginagawa ng Diyos para sa atin kay Kristo, kung ano ang ginagawa niya sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, at kung ano ang tiyak niyang tatapusin kapag tayo ay glorified na. So sinasagot ng Romans 8 ang tanong na kinakaharap ng bawat mananampalataya. Makakarating ba talaga ako hanggang finish line? Makakarating ba talaga ako ng langit? Matatapos ko ba itong race na ito? At ang sagot ni Pablo dito sa Romans 8 ay malinaw at hindi mababago. Ang sagot ay oo, praise God. Makakarating tayong lahat doon pag tayo ay tunay na mga mananampalataya. Hindi dahil sa atin, kundi dahil ang Diyos na nagsimula ng kanyang magandang trabaho sa ating mga buhay, titiyakin niyang matatapos ito. No, lalo na pinag-usapan natin kaligtasan, siguradong tatapusin ng Panginoon Diyos ang sinimulan niyang maganda dito sa ating mga buhay. Kaya sa pagpasok natin dito sa pag-aaral natin ngayon, huwag nating kakalimutan na hindi lamang tayo nag-aaral ng doktrina. Tayo ay nakaharap sa isa sa pinakadakilang katotohanang pinahayag ng Panginoong Diyos. Tinitingnan natin ang kalwalhatian ng Ebanghelyo, ang katiyakan ng ating pananampalataya at ang pag-ibig ng Panginoon Diyos na hindi masisira. So yan ang tututukan natin. No? At sinimulan ni Pablo ang makapangyarihang pahayag na ito dito sa Romans chapter 8 verse 1. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Now, bago natin pag-aralan ng mabuti itong verse na ito, kailangan muna nating balikan, paano ba tayo nakarating dito? Paano tayo dinala ni Pablo dito sa portion na ito? Now, kung diretso kasi tayong pupunta dito sa Romans 8 na hindi natin nakikita ang daan papunta rito, maririnig natin yung mga salita pero hindi natin mararamdaman yung bigat nito. Kasi importante ito, yung gusto ni Pablo iparating sa atin na napakaganda nito, napaka-precious, napaka-glorious na chapter ito. Pero hindi pwedeng tumalong ka na kagad doon. Gusto mo na naman makita, tingnan mo na, paano ba kami nakarating rito? Ang Romans chapter 8 verse 1 ay hindi nakahiwalay sa mga previous chapters. No? Ito yung conclusion ng lahat ng paliwanag ni Pablo simula sa Romans chapter 1. So sinulat ni Pablo, now, So tingnan natin yung buong litrato dito, no? Sinulat ni Pablo itong letter of Romans to explain the gospel of Jesus Christ. So by the way, no, may mga tao sigurong narito ngayon na pag sinabing gospel, ang kanilang naiintindihan eh gospel, ano 'yon? Matthew, Mark, Luke and John. Yeah, in a sense, that's correct, pero hindi 'yon ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, ano ba yung mensahe na talagang pag ito ang pinaniwalaan mo, ito yung magdadala ng kaligtasan sa iyo, mahugasan ang mga kasalanan mo, mababalik ka sa Panginoon Diyos, hindi na galit ang Panginoon Diyos sa iyo. Dati kaaway ka niya, ngayon magiging, hindi ka lang kasundo, magiging anak ka pa niya, magiging bahagi ka ng kanyang pamilya, makatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Pag namatay ka, siguradong papunta ka ng langit. So ito yung mga pinag-uusapan natin pag sinabi nating ebanghelyo. Now, pero ito ang kailangan maintindihan natin. Nung pinaliwanag ni Pablo ang ebanghelyo dito sa Book of Romans, hindi siya nagsimula sa good news. Although ibig sabihin ng gospel, good news. Pero hindi siya doon nagsimula. Actually, nagsimula siya with bad news. Pinakita muna ni Pablo yung napakalaking problema natin. Sa Romans chapters 1 up to 3, pinapakita niya na ang lahat ng tao ay nasasailalim sa kasalanan. Ang Gentiles, guilty. Ang Jews, guilty. Yung conclusion ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 23, sabi niya, ito ang conclusion niya, for all have sinned and fall short of the glory of God. Walang exception. Kailangan maintindihan natin yung walang exception. Lahat ng taong pinanganak sa mundong ito ay makasalanan, bagsak sa standard ng Panginoon. Walang sinabi dito si Pablo, pero may mga exception. Yung mga kamag-anak ni Jesus, exception yon. Yung mga ganito sa Old Testament, may mga exception yon. Walang exception. Lahat ito ang klarong pinapakita ng Panginoon. Ulitin, kailangan maging maliwanag to. Kung may exception, kung may isa sa buong mundong ito, ay, Lord, naabot ko yung standard mo. So, pwede niya sabihin, Jesus, alam mo, okay yung pagpunta mo rito. Nagkatawang tao ka para mamatay, para sa mga makasalanan. Pero wag mo na ako isama doon. Mabait na ako eh. Sila na lang ang iligtas mo. Ako, pasok na ako ng langit by my good works. No. Lahat tayo bagsak sa standard ng Panginoon. Yan ang bad news. Hanggat hindi natin nakikita ito, hindi natin ma-appreciate ang good news. Alam nyo, nung nakaraang mga araw, nabigyan ako ng Panginoon Diyos ng opportunity to share sa isang taong mamamatay na. Attorney siya, parang mag-80 na yata siya, I forgot, more or less, yun ang kanyang edad. And then, pagbisita ko doon sa hospital, may mga nakapasok na ng mga tubo sa kanyang leeg. Hindi na siya makatingin, hindi na siya makapagsalita. And in-invite ako nung kanyang anak, dahil kaibigan niya si isang member natin dito. Sabi niya, pwede bang makabisita? Dahil parang feeling niya mamamatay na yung papa niya. Oo, talaga mamamatay na. The next day ng pagbisita ko, namatay na siya. Pero anong ginawa ko? I shared the gospel. Now, nung shinare ko yung gospel sa kanya, again, I started with the bad news. Mabuti na lang, hindi ko alam kung ano background niya. So, ang ginawa ko, basta binuhos ko lang sa kanya. Sinabi ko, alam nyo, ganitong kondisyon ng tao, makasalanan siya, mapupunta ng impyerno, etc. And sabi nung kasama ko, si Brother Saldi Serrano, siya yung kasama ko doon. Nakita niya, yung sa monitor, parang nag-increase yung kanyang heartbeat. Doon sa ilang mga bagay na sinasabi ko, hopefully, ang ibig sabihin nun, nagre-respond siya. Now, pagkatapos ng time na yun, nung patay na siya, in-invite ako ng family para mag-share dun sa committal sa funeral service mismo. Nung nandun na naman ako, nabigyan ako ng opportunity na sabi ko, ito yung shinare ko dito kay attorney. At ito rin ang gusto kong i-share sa inyong lahat. May mga lawyers doon, may mga matataas na mga tao doon, matanda, bata, etc. And yet, hindi ko kinahiyang i-share sa kanila uli yung bad news. Sinabi ko na naman, lahat tayo rito makasalanan. Walang papasa sa Panginoong Diyos sa good works natin and all of that. Before I presented the good news. Yan ang ginawa ni Pablo. After the bad news, good news naman. Simula sa Romans 3:21 hanggang chapter 5, pinakita niya yung solusyon sa ating problema. Sabi niya sa Romans 3:21 and 22, "But now, apart from the law, hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and the prophets." Ibig sabihin sa Old Testament, ito na yung sinabi, "Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe." Itong katuwiran ng Panginoon, itong paraan para tayo ay maging matuwid sa mata ng Panginoon ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon dahil hindi natin kayang gawin yon. So pinaliwanag ni Pablo kung paano magiging matuwid ang mga makasalanan sa harap ng Diyos. At ang katuwirang ito ay hindi natin pinaghihirapan. Ito ay regalo ng Diyos. Tayo ay pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Pinapahayag ng Diyos na matuwid ang kasalanan, hindi dahil sa kanyang good works, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. At kapag pinawalang sala ng Diyos ang isang makasalanan, kaagad ito ang magiging resulta. Nababago ang relasyon natin sa Diyos. Sa statement ni Pablo, sabi niya sa Romans 5 verse 1, "Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." Now, kailangan intindihin ninyo, itong peace with God, hindi ito peace of God. Nandun din, of course, you have peace of God pagka ayos ang puso mo. Pero yung peace with God, parang ganito. Magkaaway kayong dalawa, suntukan kayo. Tapos mamaya, gusto niya na magkasundo, mag nakita kayo, sabi mo, "Pare, peace. Yung tayong away, ha? Peace with you. Peace be with you." Ang ibig sabihin nun, friends na tayo, pwede ba? Kalimutan na natin yung pag-aaway natin. Ito yung sinasabi niyang, if you're justified by faith, you have peace with God. You are reconciled to God. Hindi ka na kaaway ng Panginoong Diyos. So mas malalim ito kaysa yung pakiramdam lang. Ito yung hindi lang yung pakiramdam, hindi yung feeling yung pinag-uusapan. Yung relationship mo na re-restore ang pinag-uusapan dito. Kaya ipinapaliwanag ni Pablo kung bakit siguradong ang kapayapaan o ang relasyong ito ay hindi mawawala. Ipinakita niya na ang problema natin ay hindi lang yung mga kasalanan na ginawa natin. Mas malalim pa ito. Nagsisimula ito kay Adan. Yan ang mangyayari. No? When you go to Romans chapter 5, although pakita niya yung blessing na to, pero sabi niya, mas malalim pa ang gusto ko ipakita sa inyo. Ha? Hindi lang dahil sa inyong ginawa, kayo ay naging makasalanan sa mata ng Diyos, kundi ito'y nagsimula pa kay Adan. Nang nagkasala si Adan, pumasok ang kasalanan at kamatayan sa mundo. Bakit? Ito ay dahil konektado ang lahat ng tao kay Adan. Again, no? Wala na akong time magpaliwanag nito, pero nung tiningnan natin yung Romans chapter 5, whether we like it or not, si Adan ang ating representative. Nung nagkasala siya, tayo ay, kumbaga, na kanyang nire-representa, nagkasala na rin together with him. Now, maaring hindi nyo matanggap yon, pero wala kayong magagawa. Yun ang sinasabi ng Biblia. Para siguro, again, gusto ko example dito. Manny Pacquiao. No? Siya na yung best representative ng lahat ng Pilipino pagdating sa boxing. Nung natalo siya, pwedeng kumbaga lahat ng mga ibang bansa sabihin, "Oh, talo kayo ha. Pilipino ka eh. Talo kayo." Sabi, "Ba't ako talo? Hindi man ako lumaban doon." "Hindi, talo na rin kayo." "But kung hindi na kailangan ikaw ang tumayo doon para pumalit kay Manny Pacquiao, siya na yung pinakamagaling. Siya yung pinaka-representative natin." So nung natalo siya, talo tayong lahat. Pero mas malalim itong pinapakita ng Panginoon Diyos dito. Imagine, no, si Adan, perfect noong time na yun, tayong lahat, makasalanan ngayon. Hindi natin magagawa yung ginawa ni Adan na, kumbaga, kung pagdating lang sa paggawaan ng kabutihan, hindi natin siya madadaig. Kaya nung bumagsak siya, lahat tayo kasama niya. Pero ito magandang balita. Si Adan nung bumagsak, kasama tayong bumagsak. Pero ginawa ng Panginoon Diyos na solusyon, pinadala niya yung anak niya, nagkatawan tao si Jesus Christ, at yung ginawa ni Jesus na sakripisyo para sa atin, yung good works na ginawa ni Jesus, nagre-represent din sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. So yung good works niya, hindi lang yun kanya, para rin yun sa mga taong nanampalataya sa kanya. Yun yung pinapakita ng Romans chapter 5. Kaya noon may pag-aaral tayo, yung dalawang pinaka-importanteng tao dito sa buong mundo. Dalawa lang talaga ang pinaka-importanteng tao. Si Adam and then yung second Adam na si Jesus Christ. Both of them representing the whole world. No? So, dito pinapakita ng Panginoon Diyos na ito yung mas malalim na problema natin, pero ito din yung mas malalim na solusyon na gusto niyang ipakita. So, tinan niya, sabi niya sa Romans chapter 5 verse 20, eto ang kanyang description, where sin increased, dahil sa ating kasalanan kay Adan, nadagdagan pa, grace abounded all the more. Dahil sa ginawa ni Jesus Christ, mas umaapaw yung grasya niya. Kaya sa chapter 5 verse 21, sabi niya, so that as sin reigned in death, even so, grace would reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang gusto niya sabihin doon, yung mga taong bumagsak kay Adan at dahil dito sila'y naging makasalanan ng pinanganak dito sa mundong ito, nahihigitan lahat ng problema na yon dun sa pagdating ni Jesus Christ. Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan at lahat ng consequence ng ginawa ni Adan na overcome ng ginawa ni Jesus Christ at ng mga mananampalataya sa Kanya. Kaya sabi dito na mas higit itong grace ng Panginoon kesa ditong kasalanang ginawa ni Adan at consequence nito. Now again, hindi madali intindihin yon. I have no time to explain it all, pero yun ang gustong ipakita ni Pablo dito. So yun eh, kumbaga, nakakashake ng ating isipan. Ano ba? Now, pagdating ni Pablo sa Romans chapter 8, ipapakita niya kung paano itong paghahari ng grace sa ating day-to-day living. Yun ang gagawin ng chapter 8. Okay, so chapter 5, pakita niya yung victory natin because of Christ. Yung pag-reign, paghahari ng grasya ng Panginoon Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Pagdating ng chapter 8, ito in practical terms ang ibig kong sabihin. So tumalon tayo, no? 5 tapos 8. Eh ano yung chapter 6 and 7? Sabi ng ilan ng mga Bible scholars, no, at karamihan nag-agree dito na itong chapter 6 and chapter 7 sinasagot ni Pablo ang dalawang mahalagang tanong. Yung tanong tungkol sa kasalanan at ang tanong tungkol sa batas o kautusan ng Panginoon. Sa Romans chapter 6, sinasagot ni Pablo ang unang tanong, so kung umaapaw ang biyaya ng Panginoon, pwede na ba tayong magpatuloy sa kasalanan? Ang sagot ni Pablo sa Romans chapter 6 verse 2, may it never be. How shall we who died to sin still live in it? Pinalaya na tayo ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya mula sa kasalanan, hindi na tayo pwedeng manatiling namumuhay sa kasalanan. So sa pag-aaral natin noon sa Romans chapter 6, nakita natin paano nangyayaring hindi na tayo magpapatuloy sa kasalanan. Dahil nung si Kristo ay namatay, tayo ay sinama ng Panginoong Diyos na namatay kasama niya. We are united to Christ. Nung nabuhay si Kristo, kasama rin tayong nabuhay kasama niya. No? So again, ito ay malalim na katuruan na pinapakita ni Apostle Paul. Para sa mga unbelievers, this makes no sense at all. Pero para sa mga nananampalataya kay Kristo, napaka-importante nitong mga katotohanan ito. Ito ang nagbibigay sa kanila ng pag-asa at ng kapangyarihan para mamuhay ng bago. Okay, pagdating ng chapter 7, sinagot ni Pablo ang ikalawang tanong. Ano naman ang papel ng kautusan? Well, pinaliwanag ni Pablo, ang kautusan ay banal, matuwid, mabuti, pero hindi nito tayo kayang iligtas. Hindi nito kayang baguhin ang puso natin. Pinapakita lang nito kung ano ang tama, pero hindi nito kayang bigyan tayo ng lakas para gawin ang kautusan ng Panginoon. Dahil makasalanan pa tayo sa loob, lalong nilalantad at lalong napupukaw ang kasalanan sa ating mga puso. So pagdating ng Romans 7 verse 24, ito ang dahilan kung bakit ito yung iyak ni Pablo. Sabi niya, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" So again, no, pinapakita niya, Romans 5, parang ang ganda na. Parang ito na, you have peace with God, reconciled with God, justified ka na, pinawalang sala ka na ng Panginoon, hindi ka nakaaway ng Panginoong Diyos, nakatayo ka na sa grasya ng Panginoon. Pero ang dami pang mga tanong ng mga tao, eh paano? Ibig ba sabihin, pwede na kaming magkasala na magkasala? Anyway, gracious si Lord, sabi ni Pablo, hindi. So ano pala yung role ng batas ng Panginoon? Sabi na naman ni Pablo, hindi upang gamitin yan para sa ating kaligtasan. In fact, kung yan ang gagawin mo, if you will try to save yourself using the law, etong darating sa'yo, later on, you will say, "Wretched man that I am." Grabe, hindi ko talaga kayang sundin ang kalooban ang mga salita ng Panginoon. Kaya ito sabi mo, "Who will deliver me from this body of death?" Now, praise God, ang solusyon dyan, sabi ni Pablo, nasa Romans 7:25, "Thanks be to God through Jesus Christ our Lord." Yan ang solusyon. Pero hindi pa niya pinapaliwanag kung ano itong through Jesus Christ our Lord. Papakita niya lang yung detalye nito pagdating natin sa Romans chapter 8. Kaya pagkatapos ipakita ni Pablo ang kahinaan ng kautusan ng Panginoong Diyos, pinakita niyang ito ang solusyon sa Romans 8 verse 1. "Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus."

0: Itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
3: Kliyente, ngayon, ang mga PM radios na ito na mas maliit at mas magaan na ay ipinamimigay sa mga kulungan, mga ospital, at maging sa mga disaster evacuation centers. Tunay na maraming ang daan at kaparaanan para maibahagi ang salita ng Diyos.
4: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
5: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng sambayanan.
7: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
5: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
7: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes, 28 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
8: At Phil Lagtapon.
5: Bagong araw, bagong balita.
7: Pangunahin sa mga balita ngayon, paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, may petsa na.
8: Senador Ronald De La Rosa, bigong mahanap sa unang araw ng operasyon ng PNP-CIDG at NBI.
7: At sa Kalakalan San Miguel Corporation, itutuloy ang 7.8 billion pesos na Boracay Bridge Project. At ngayon sa detalye ng mga balita.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Itinakda ng International Criminal Court sa Nobyembre at 30 ang pagsisimula ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga kasong crimes against humanity. Sa pagdinig ng ICC Trial Chamber 3, sinabi ni Presiding Judge Joanna Corner na pumayag ang korte sa hiling ng prosekusyon na simulan ang paglilitis sa nasabing petsa. Anya, tuloy-tuloy ang magiging pagdinig araw-araw hanggang sa judicial recess. Gayon Bagayunman, hinihintay pa rin ang korte ang resulta ng panibagong pagsusuri sa kalusugan ng dating pangulo upang malaman kung kaya nitong humarap sa paglilitis sang-ayon sa kahilingan ng kanyang defense team. Sinabi rin ng ICC ng nais ng prosecution na maipalabas sa Tagalog ang opening statements kaya't hinihikayat nilang kumuha ng sapat na interpreters. Samantala, binigyan naman ng ICC ang prosecution ng palugit na hanggang Hunyo 29 para isumite ang provisional list ng mga testigo at ebidensya habang hanggang Agosto 31 naman para sa pinal na listahan. Hindi naman dumalo si dating Pangulong Duterte sa status conference matapos niyang i-waive ang karapatang dumalo. Magkakaroon pa ng dalawang status conference ang ICC Trial Chamber 3 sa paparating na Hunyo 23 at Hulyo 14.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Naglunsad ng sawayang operasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation sa apat na lugar upang ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay CIDG Director Robert Morico II, nagpadala sila ng tracker teams sa mga lugar sa Parañaque, Bulacan at Pampanga. Sa Angeles City, sinalakay ng mga otoridad ang isang bahay sa Barangay Balibago na tirahan umano ng kaanak ni Senador Robin Hood Padilla. Pinaghihinalaang naroon si De La Rosa at isang pickup vehicle na umano'y ginamit bilang backup nang umalis ito sa Senado. Gayunpaman, hindi natagpuan si De La Rosa o ang mga sasakyang hinahanap ng mga otoridad. Sinabi naman ng CIDG na isinagawa ang operasyon kasunod ng direktiba mula sa Department of Justice, Department of Interior and Local Government at liderato ng PNP. Layunin ng operasyon na mahanap si De La Rosa at maipatupad ang arrest warrant kaugnay ng kaso mula sa ICC. Kaugnay nito, kinumpirma rin ng PNP na kinansela na ang lisensya ng kabuuang 118 na rehistradong baril ng senador. Anila, mas makabubuti kung isusuko na lamang ng mga malapit kay De La Rosa ang firearms sa gitna ng paghahanap sa kanya.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Nakatakda namang sampahan ang reklamo ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group si Senador Robin Hood Padilla at iba pang individual hinggil sa umano'y pagtulong kay Senador Ronald De La Rosa na makaiwas sa mga otoridad habang nasa kustudiya ng Senado. Ayon sa CIDG, iyahain nila sa Department of Justice ang reklamong obstruction of justice laban sa mga sangkot. Batay sa kanilang investigasyon, planado anila ang pag-alis ni De La Rosa mula sa Senado noong Mayo 14 para maiwasan ang pagkakadakip. Natuklasan din umano ng mga otoridad na may isa pang sasakyan na sumusunod sa kotse ni Padilla bilang escort security at backup vehicle. Iginiit ng CIDG na pananagutin nila ang sino mang hahadlang sa pagpapatupad ng batas. Una nang itinanggi ni Senador Padilla na tinulungan niyang tumakas si De La Rosa at sinabi na nakisabay lamang ito sa kanyang sasakyan patungong Makati City.
5: Bagong araw, balitang kalakalan.
8: San Miguel Corporation itutuloy ang 7.8 billion peso Boracay Bridge Project. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
9: Mariing itinanggi ng San Miguel Corporation o SMC na umatres ito sa planong 7.8 billion pesos na Boracay Bridge Project sa Aklan. Ayon kay SMC Chairman at CEO Ramon Ang, hindi totoo ang pahayag na ihihinto ng kumpanya ang kontrobersyal na proyekto. Itatayo ang tulay sa ilalim ng public-private partnership kasama ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Ilang residente at grupo naman ang tutol sa proyekto dahil sa posibleng epekto nito sa kabuhayan at kalikasan ng Boracay. Sa iba pang balita, naglabas na ang Department of Trade and Industry o DTI ng 15 million pesos na pautang para sa unang batch ng mga transport cooperative at operator sa ilalim ng e-transport loan program. Layunin ng programa na tulungan ang mga operator at driver na makalipat sa paggamit ng electric vehicles. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, makakatulong ang programa upang magkaroon ng mas matatag na kita ang mga driver at mabawasan ang polusyon. Maaring umutang ng hanggang 1.5 million pesos kada sasakyan ang mga kwalipikadong aplikante sa ilalim ng programa. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 43 centavos sa US dollar, 44 pesos at 50 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 12 centavos sa Singapore dollar at 16 pesos at 37 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
5: Bagong araw, ulas, panahon.
7: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 3 ng umaga ang Tropical Storm Jangmi, 1,175 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang hangin na hanggang 65 kilometro kada oras at pagbugso na aabot na 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Samantala, southwesterly wind flow ang umiiral sa Palawan at sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao, habang trough ng tropical storm ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao. Dahil dito sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soccsargen, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan ay magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog-pagkidlat na dala ng southwesterly wind flow. Ang natitirang bahagi ng Mindanao ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog-pagkidlat dahil sa trough ng tropical storm. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat bunsod ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 28.7 hanggang 35.7 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog dakong 6:21 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, mga miyembro ng House Prosecution Panel na kilahok sa mock trial upang paghandaan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
8: Mga senador sa minorya handang ireklamo sa Korte Suprema ang musyong pahihintulutan ang online participation sa mga pagdinig at sesyon.
7: At sa palakasan, Filipino tennis star Alex Iala at Victoria Boboco ng Canada umatras sa French Open doubles.
5: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
7: Balik-balitaan tayo. Nagsagawa ng mock trial ang mga miyembro ng House Prosecution Panel bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, dumalo ang lahat ng miyembro ng prosecution panel kasama ang ilang private prosecutors para magsanay para sa magiging takbo ng paglilitis sa Senado. Samantala, sinabi naman ni Dinagat Island Representative Kaka Bag-a na layunin ng mock trial na mas maintindihan kung paano isasagawa ang impeachment trial at kung paano ito maipapaliwanag sa publiko. sa usapin ng online participation ng mga senador sa impeachment proceedings, nagpahayag na kapwa tutol ang dalawang kinatawan sa panukala. Ayon kay Chua, mahalagang personal na naroroon ang mga senator judge upang makita ang kilos at reaksyon ng mga testigo. Sumang-ayon din si House Prosecution Panel spokesperson at kabataan Representative Renee Ko na nagsabing mahalaga ang personal na pagdalo upang maayos na masuri ang mga ebidensya at testimonya.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Posibleng dumulog sa Supreme Court ang minority bloc sa Senado upang kwestiyonin ang planong pagbabago sa Senate rules na magpapahintulot ng online participation sa mga pagdinig at sesyon. Ayon kay Senate Minority Leader Vicente Soto III, handa silang magsampa ng kaso kung hindi mapipigilan ang panukalang pagbabago sa rules. Nagsimula ang issue matapos itulak ng mayorya ang panukala ni Senador Dante Marcoleta na payagan ang online participation ng mga senador sa ilang sitwasyon.

0: at dapat itong pag-usapan ng maayos at bukas sa publiko.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, tiniyak ng Commission on Elections na tuloy ang 2028 national elections sa kabila ng mga usapin patungkol sa posibleng no election o no L scenario. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, hindi maaaring hindi matuloy ang halalan dahil mandato ito ng ating konstitusyon. Dagdag pa niya, walang contingency plan ang COMELEC para sa no election dahil siguradong magkakaroon ng halalan sa 2028. Lumabas ang pahayag matapos banggitin ni Senadora Amy Marcos ang umano'y posibilidad ng no-L sa kanyang privilege speech sa sesyon ng Senado. Matatandaang ipinakita pa ng senador ang isang video ng anya'y naglalaman ng planong amyendahan ng konstitusyon, palawigin ang termino ng mga opisyal hanggang 2031 at kanselahin ang 2028 presidential elections. Samantala, pinabulaan na naman ni House Deputy Speaker Representative Jeanette Garin ang alegasyong may usapin sa Kamara tungkol sa no election at term extension kapalit ng pagsuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Kasabay nito, nauna na rin sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya sineseryoso ang naturang alegasyon ng kanyang kapatid.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Bilang ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Pampanga, umakyat na sa 5. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
3: Umakyat sa 5 ang nasawi matapos matukoy ng mga rescuer ang isa pang 10 sa ilalim ng gumuhong 9 na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Bureau of Fire Protection 3 spokesperson Leia Sahili, nakita ang katawan sa tulong ng K-9 dogs ng Philippine Coast Guard, bagamat hirap pa rin itong mailabas dahil natabunan na ng malalaking debris. Nagpapatuloy ang search and rescue operations dahil umaasa pa rin ang mga otoridad na may mahahanap pang buhay na biktima. Samantala, 2 na ang kumpirmadong nasawi habang isa pa ang nawawala matapos ang pagguho ng sanitary landfill sa barangay New Carmen, Davao City. Ayon kay Davao Police Office spokesperson Hazel Caballero, tuloy pa rin ang search and retrieval operations para sa isa pang nawawalang biktima. Nangyari ang insidente noong Mayo 20 matapos bumigay ang bundok ng basura dahil sa malakas na ulan at naipong tubig. Samantala, 22 pamilyang apektado ng insidente ang tinutulungan ngayon ng Department of Social Welfare and Development. Sa iba pang balita, bumaba ng mahigit 50% ang kaso ng dengue sa Bacolod City sa unang 5 buwan ng 2026. Ayon sa City Health Office, 175 na kaso lamang ang naitala mula Enero hanggang Mayo 16 kumpara sa 356 cases at 2 casualties last year. Nakatulong umano ang mas pinaigting na information drive at maagang pagpapakonsulta ng mga residente upang bumaba ang kaso ng sakit. Pinalalahanan naman ng publiko na huwag maging kampante upang maiwasan ang muling pagtaas ng dengue cases sa lungsod. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Umatras sina Filipina tennis star Alex Iala at Victoria Embocos sa doubles tournament sa French Open. Sa inilabas na bagong draw, hindi nakasama ang pangalan nina Iala at Emboco na pinalitan nina Leila Fernandez ng Canada at Diana Schneider ng Russia. Nauna na ang natapos ang kampanya ni Iala sa singles matapos dalunin ni Iva Jovic 6-4, 6-2. Samantala, magpapatuloy naman si Emboco sa singles competition at wala pang inilalabas na dahilan para sa pag-withdraw ng dalawa.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Tinalo ng rain or shine ang Barangay Ginebra 97-85 sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup semifinals. Ayon kay Head Coach Yang Giao, layunin nilang pahabain ang sere dahil naniniwala siyang may mas chance silang manalo habang tumatagal ang laban. Pinangunahan ni import Jalen Johnson ang Elasto Painters sa 13 points at 12 rebounds, habang nagdagdag naman sina Gian Mamuyak

0: Christian Manaytay at Adrian Nocum ng tig 11 points. Dahil sa panalo, tabla na sa 2-2 ang best of 7 series.
1: Abangan sa ating pagbabalik, Senador Francis Escudero inirekomendang sampahan ng plunder sa Office of the Ombudsman dahil sa di umano'y kickback sa flood control projects.
0: Pilipinas at Japan isusulong ang mas matatag na relasyon sa Comprehensive Strategic Partnership ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: At sa ibayong dagat, tigil putukan sa silangang Congo, hiniling ng WHO upang mapigilan ang pagkalat ng Ebola.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
1: Nagpapatuloy tayo dito sa Bagong Araw na haharap sa reklamong plunder si dating Senate President Senator Francis Escudero sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y kickback mula sa flood control projects. Inirekomenda rin ng Field Investigation Office ng Ombudsman ang pagsasampa ng dagdag na kasong graft at indirect bribery laban kay Escudero. Ayon sa reklamo, nakatanggap umano ang senador ng mahigit 586 million pesos na kickback mula sa iba't ibang mga proyekto. Nakabatay ito sa naging testimonya ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Sinasabing idinaan ang pera kay Maynard Ngu na kaibigan at campaign contributor umano ni Escudero. Mariin namang itinanggi ng dating Senate President ang alegasyon at sinabing walang ebidensyang magpapatunay na tumanggap siya ng pera. Anya pabago-bago at hindi tugma ang mga pahayag ni Bernardo tungkol sa kickbacks. Hiniling din ni Escudero sa Ombudsman na huwag bigyan ng immunity si Bernardo at ang iba pang sangkot dahil di siya umano ang may pinakamalaking pananagutan. Pinag-aralan pa ng Ombudsman kung isasampa ang kaso laban kay Escudero sa Sandigan Bayan.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nakadakdang palakasin pa ng Pilipinas at Japan ang relasyon sa pamamagitan ng isang Comprehensive Strategic Partnership. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Tokyo, Japan. Sinabi ng Pangulo na mahalaga ang matibay na ugnayan ng mga bansang may parehong values, respeto at pagsunod sa international law. Aniya, ang bagong antas ng partnership ang magiging pinakamataas na uri ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Ipinagdiriwang din ng dalawang bansa ngayong taon ang 70th anibersaryo ng diplomatikong relasyon. Patuloy umano ang pagtutulungan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng depensa, kalakalan, teknolohiya, clean energy, artificial intelligence at space cooperation.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Inanunsyo ng Philippine National Police na umabot sa 32 ang naaresto dahil sa online libel mula Enero 1 hanggang Mayo 15 ngayong taon. 276 na mga kaso ang isinangguni para sa pagsampa ng kaugnay ng parehong krimen. Batay sa PNP Anti-Cybercrime Group, ang mga naaresto ay naharap sa kasong online libel na may mas mabigat na parusa sa ilalim ng Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Tumutukoy ang online libel sa paninirang puri na ginagawa sa pamamagitan ng internet o anumang information and communications technology. Isinagawa ang mga operasyon ng iba't ibang cyber response teams ng PNP sa buong bansa. Ayon naman kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., mahalaga ang responsableng paggamit ng social media. Anya, ipagpapatuloy ng PNP ang pagpapatupad ng batas habang tinitiyak ang paggalang sa karapatan ng bawat isa.
2: Bagong Araw, Balita Pandaigdig.
0: Nanawagan ang World Health Organization ng agarang tigil putukan sa silangang bahagi ng Congo upang mapigilan ang paggalat ng Ebola. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, lumalala ang outbreak dahil sa patuloy na labanan na nagdudulot ng pagbikas at siksikan sa mga evacuation site. Mayigit 900 ang pinaghihinalaang kaso at 200 o higit 200 ang posibleng nasawi sa tatlong probinsya, kabilang ang North at South Kivu.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Sa Ibagdako, nasagip ang 5 sa 7 na trap sa isang kuweba sa Laos matapos ang halos isang linggo. Patuloy pa ang paghahanap sa 2 pang nawawala habang nagpapatuloy din ang operasyon ng rescue teams mula sa Laos at Thailand. Ayon pa sa ulat, na-trap sila matapos pumasok sa kuweba para maghanap ng ginto. Ngunit naharangan ang labasan dahil sa ulan at landslide.
2: Bagong araw, bagong diwa.
1: Mula po ito sa mga kawikaan 3:27, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Ngunit kung ikay may kakayahan na ito ay magawa.
2: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga, 28 sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Phil Lagtapon.
1: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, 6:55 ng umaga.
3: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
4: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: kita at yayakapin pa.
1: Nakakapagod pala. Ayaw ko nang lumayo. Dito na lang ako sa'yo, mahal kong ina.
2: Ang pag-ibig ng isang ina ay halintulad sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pilit ka mang lumayo, hahanap siya ng paraan upang ikaw ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan.
3: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang atontak na abyan, alas 7:20 sang aga.

0: Maayong aga abyan. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Webes, Mayo 28 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
1: You. Headline.

Para sa aton balita lokal, LGU Coronadal kag DSWD 12 naghiliusa para palaparon ang oportunidad sa panginabuhian sang mga Coronadalenyo. Planong flea market sa Coronadal Terminal maghatag sang dugang panginabuhian. Reticulated python na salbar kag na turnover sa DENR Senro Banga. BPLO Sorala kag iban nga ahensya nagpatigayon sang orientation para sa Trade Fair 2026. 280 ka fisher folks sa Banwasang Tiboli nakabaton sang tilapia fingerlings halin sa LGU. Sa Rangani mas ginpabakod ang gender responsive governance. LGU maasim ginpasidunggan sa pinasahi nga pagdumala kag serbisyo publiko. B4 12 na garantiya sang 3,000 pesos nga fuel subsidy para sa mga mangingisda. DepEd Sucsergen ginpabakod ang pagsulundan sa senior high school immersion kag kaluwasan sang mga estudyante. Libre nga let review ginatanyag sang Maguindanao del Norte para sa mga future teachers. Para sa aton balita nasyonal, PhilSA nagpaandam sa pagbagsak sang Chinese rocket debris sa katubigan sa Northern Luzon. DOF kag BIR naglunsar sang bag-ong taxpayer portal para sa mga negosyante. DOTR ginatutukan ang pagpadamo sang bike lanes. Sa aton balita sa luwasang pungsod, pila ka pungsod sa Europa ginpatawag ang Russia envoy bangod sa hana sang pag-atake sa Kyiv. US military

0: rin naglunsar sang panibagong nga pag-atake sa southern Iran sa tunga sang ceasefire. 82 katawo ginkumpirmar nga ginbawian sang kabuhi bangod sa coal mine gas explosion sa China. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal. DXKI Balita.

Naghiliusa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD-12 kag ang LGU Coronadal sa pagpalapad sang oportunidad sa panginabuhian para sa mga pumuluyo, ilabi na sa mga pamilya nga nagakinahanglan. Sa ginpatigayon nga courtesy visit sang mga representante sang Sustainable Livelihood Program o kon SS o SLP nga ginpangunahan ni DSWD-12 SLP Provincial Coordinator Madonna Dane Guanga kag City Mayor Erlinda Araquil, ginhisgutan ang mga pagsulundan sang mga programa kag mga tikang agud mas mabenepisyuhan sa mga benepisyaryo ang mga proyekto panginabuhian sa syudad. Tinutuyo sang SLP nga maghatag sang mas dig-on nga panginabuhian paagi sa livelihood opportunities, capacity building activities kag pagkonektar sa nagkalain-lain nga mga programa nga makabulig sa malungtaron nga pag-uswag sang mga benepisyaryo. Nagtambong man sa pagsinapol sanday CSWDO Officer Jennifer Magbanwa kag LGU Coronadal SLP Focal Person Leonard Londres, isip kabahin sang padayon nga pagpanikasog sang lokal nga gobyerno kag sang nasambit nga talatapan nga maghatag sang inklusibo kag sustainable nga panginabuhian para sa mga Coronadalenyo. Sa pihak nga bahin, ginaplastar na sang lokal nga gobyerno sang Coronadal ang plano nga pagtukod sang flea market sa City of Coronadal Integrated Public Transport Terminal Complex. Iniisip kabahin sang pagpalapad sang oportunidad sa panginabuhian para sa mga pumuluyo. Sa pagpanguna sang City Economic Enterprise Development Office, nagpatigayon sang pagsinapol ang nagkalain-lain nga opisina sang lokal nga gobyerno. Agud talakayon ang mga detalye sang proyekto, lakip ang plano, disenyo sang istruktura kag iban pa nga importante nga issue para sa husto kag organisado nga implementasyon. Tinutuyo sang flea market nga maghatag man sang dugang palangitanan sa mga gagmay nga negosyante kag mga Coronadalenyo nga nagapangita sang oportunidad samtang ginapasiguro man ang pagbuhi sa economic activities sa terminal complex. Suno sa LGU ang mga nahisgutan nga detalye i-presentar sa masunod nga pagsinapol sang Local Economic Enterprise Regulatory Board para sa finalization kag approval sang proyekto. Sa dugang pangabalita lokal, luwas nga na turnover sa Department of Environment and Natural Resources, Community Environment and Natural Resources Office o DENR Senro Banga ang isa ka reticulated phyton o kon magkal inisang adlaw sang Martes. Ang magkal may kalabaon nga ginabuluban ta 2.7 metros kag may kabugaton nga masobra 8 ka kilo. Una ini nga ginreport sa Barangay Hall sang Carpenter Hill matapos ginpahayag sa mga residente ang pagkakita sang dako nga magkal sa ila komunidad. Suno sa report, ginapatihan nga nakalapa inisang isa ka gamay nga kanding antes pa man nakuha. Madasig nga nagresponde ang mga personahe sang DENR Senro Banga sa pagpanguna ni Forester Pinky Maglasang, agud masiguro ang husto nga pagresponde kag pag-uyat sa nasambit nga wildlife. Matapos ang nagakaigo nga dokumentasyon kag assessment procedures, ginpasiguro nga nadala ang manog sa Regional Wildlife Rescue Center 12 para sa dugang nga pagsusi, pag-atipan kag rehabilitasyon. Ang rescue center magaserbe isip temporaryo nga puluyan sa mga nasalbar kag nakumpiskar nga wildlife antes ibalik sa ila natural nga puluyan. Nagpahanumduman ang DENR Senro Banga sa publiko nga
ipahibalo gilayon sa pinakalapit nga DENR 12 field offices o kon lokal nga otoridad ang bisan ano nga pagkakita o kon pakig-inkwentro sa wildlife. Ginahingyo man nga hindi sakiton o kung itago ang mga sapat nga wala sang nagakaigo nga permit. Suno sa Republic Act number 9147 o kung ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Alas 7:30 ang aton iyang atak na. Nagpatigayon sang komprehensibo nga orientation ang Business Permits and Licensing Office o kon BPLO Surala upod ang Bureau of Fire Protection Surala PNP Traffic Management Unit Municipal Treasurer's Office Municipal Health Office Menro Surala kag Municipal Economic Enterprise Management Office para sa mga lokal nga nagabaligya MSMEs kag exhibitors nga luyag makabaton sang pwesto sa Trade Fair 2026. Sa orientation, ginistoryahan ang mga importante nga pagsulundan kag regulasyon agud masiguro ang luwas kag limpyo maayo nga paghiwat sang trade fair. Lakip man sa nahisgutan ang stall allocations, layout mapping kag schedule sang pagtukod sa mga pwesto. Ginpasiguro sang mga talatapan ang hugot nga pagpatuman sa mga ordinansa, may kangtanan sa waste management kag kaluwasan agud mapabilin nga eco-friendly kag luwas ang venue para sa tanan nga magtambong kag magapartisipar. Ginapanawagan sang BPLO nga ang mga interesado o ang interesado nga mag-intra magpadulong lamang sa ila opisina sa Surala Municipal Hall para sa mga pamangkot kabahin sa availability sang stall requirements kag layout adjustments bangod limitado lamang ang mga slot. Sa dugang pa nga balita lokal.

Nakabaton sang 250 tubtub 500 katilapia fingerlings ang kada benepisyaryo sang tilapia fingerlings dispersal project para sa 280 ka mangingisda sa Banwasang Tiboli. Ginpatigayon ang distribusyon adlaw sang Martes sa Municipal Open Court Barangay Poblasyon Tiboli nga ginpangunahan sang Office of the Municipal Agriculturist o kon OMAG Tiboli. Ang proyekto ginpunduhan sang LGU Tiboli sa idalom sang Fishery and Aquaculture Management Program sang OMAG Tiboli. Suno kay OMAG Tiboli Fishery Coordinator Joanna Solidanyo, target nga makapanagtag sang 140,000 ka tilapia fingerlings subong nga tuig. Kabahin man sang programa ang tilapia kag hito breeders nga ginadumala sang Fishery and Aquaculture Section sang OMAG Tiboli nga may tinutuyo nga mangin sustainable ang dispersal program para sa mga mangingisda. Lakip sa mga nagtambong sa aktibidad, Sanday Municipal Vice Mayor Ronnie De La Peña, kag SB Committee Co-Chairman on Agriculture Arnold Tangco, nga nagpahayag sang ila suporta sa programa para sa kaayuhan sang mga mangunguma kag mangingisda sa Banwa.

Mas ginpabaskog sang gobyerno probinsyal sang Sarangani ang kampanya para sa gender responsive governance matapos ang ikaduhang quarter executive committee meeting sang Provincial Gender and Development Focal Point System o kon GFPS adlaw sang Martes isip preparasyon sa 2027 Gender and Development Plan and Budget. Nagtililipon ang mga miyembro sang Executive Committee nga representante halin sa nagkalain-lain nga departamento kag mga stakeholders sagot talakayon ang mga estratehiya kag programa nga magahatag sang mas inklusibo kag patas nga serbisyo para sa kababainhan kag iban pa nga sektor sa probinsya. Ginpresentar ni Provincial Administrator Ryan J. Ramos si Governor Rogelio Pacquiao sa plenary session nga ginhiwat sa Kasfala Hall Capitol Compound. Sa iya mensahe, ginpabutyag ni Ramos ang importansya sa mga programa kag proyekto nga may tinutuyo nga maghatag sang patas nga representasyon kag oportunidad para sa tanan. Ginpasiguro sang Executive Committee nga ang mga ginaduso nga proyekto kag programa nakaangot sa tinguha sang probinsya nga iduso ang gender equality, women empowerment, inclusivity kag responsive governance. Antes ang executive meeting ginhiwat anay ang technical working group conference ni sang adlaw sang Lunes para masiguro nga epektibo kag haom sa panginahanglan sang komunidad ang mga ginaplano nga proyekto. Ginpasidunggan sang lokal nga gobyerno sang maasim ang 20 o ginpasidunggan sang lokal nga gobyerno sang maasim ini sa 2026 Falga Excellence Award. Isip pagkilala sa ilang maayo matuod kag epesyente nga pagdumala para sa mga pumuluyo. Ginhatag ang prestigyoso nga pagkilala sang Mayo 19 sa Dakak Gulf sa ginpatigayon nga 21st Annual Falga National Conference. Isa ini sa pinakamataas nga pagkilala nga ginahatag sa mga lokal nga gobyerno nga nagapakita sang maayo nga pagdumala kag kalidad nga serbisyo publiko. Ang Falga Excellence Award ginahatag sa mga LGU nga nakabaton sang 2024 Seal of Good Local Governance o kon SGLG isip pagkilala sa ila transparency, accountability kag dedikasyon sa maayo nga pagserbisyo. Sunod sa LGU maasim ang pagkilala nagapakita sang padayon nga panikasog sang lokal nga gobyerno nga mapauswag ang serbisyo publiko kag mapataas ang ikaayo sa mga pumuluyo. Ginkilala man ang gintingob nga kontribusyon sang mga lokal nga opisyal sa pagpanguna ni Mayor Zyrex Pacquiao kag Vice Mayor Visitacion Nambatak upod ang mga department heads kag empleyado sang LGU nga nanginsusi sa pagkabot sa nasambit nga pagkilala. Nagarantiya ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR Region 12 sang 3,000 pesos nga fuel subsidy para sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sa mangingisda sa rehiyon. Sa isa ka episode sang kapihan sa PIA 12, ginpahayag sang BFAR nga kabahin ini sang pagsabat o kabahin ini sa pagsabat sang pungsod noon nga mandato sa padayon nga pagtaas sang presyo sang langis. Suno sa ahensya, dugay na nila ginapatuman ang fuel subsidy bisan antes pa maglala ang issue sa presyo sang krudo. Sa subong bulan sang Mayo, ginselebrar man sang talatapan ang Farmers and Fisher Folk Month isip pagkilala sa dako nga kontribusyon sang sektor sa food security kag pag-uswag sang ekonomiya sang pungsod. Sang Marso, ginmanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mobilisasyon sang 10 billion pesos nga pondo para buligan ang mga mangunguma kag mangingisda nga
Masarangan ang epekto sang pagsaka sang presyo sang langis. Gintumod sang presidente nga isa ini sa mga sektor nga pinakaapektado bangod sa ila pagdepende sa fuel para sa panginabuhian. Suno kay BFART, Oxygen Regional Fisheries Training and Fisheries Coordination Division Officer in Charge Gemma Chirel Moreno, timprano nila nakita ang nagadugang nga ginapasan nga kabugat sang mangingisda kag aquaculture operators bangod sa mahal nga presyo sang langis. Gani gilayon nila na o ginplastar ang mga tikang para makabulig sa sektor. Alas 7:40 ang ato niyang atakna sa dugang pang balita lokal.

0: Bonita.
1: Mas ginpabaskog sang Department of Education o kung DepEdSoc Sir Jen ang pagpatuman sa mga pagsulundan may kaangtanan sa Senior High School Work Immersion, Learner Safety kag Non-Partisanship. Iniisip preparasyon sa school year 2026-2027 kag sa masunod nga pinili ay. Sa ginhiwat nga ika-5 nga Regional Management Committee o kung RMANCOM meeting, ginistoryahan sa mga opisyal sang DepEd Region 12 ang mga importante nga tikang agud masiguro ang luwas organisado kag mahinungdanon nga implementasyon sa mga programa para sa mga estudyante. Lakip sa mga ginpabaskog sa pagsinapol ang pagpalig-on sang contextualized kag workplace-based learning opportunities para sa senior high school learners, pagsunod sa safety protocol sa off-campus activities, kag pagpabilin sang professionalismo kag political neutrality suno sa patakaran sang Civil Service Commission kag Commission on Elections. Gin-review man sa pagsinapol ang learning systems, school readiness initiatives, kag learner support programs, isip kabahin sang preparasyon para sa pagbukas sang klase sa 2026-2027 school year. Ginpangunahan ni Regional Director Attorney Alberto Escobarte ang pagsinapol nga gintambungan sang Schools Division Superintendents, Assistant Schools Division Superintendents, kag mga regional kag division officials halin sa nagkalain-lain nga bahin sang rehiyon. Ginlunsar sang gobyerno probinsyal sang Maguindanao del Norte ang isa ka libre nga review program para sa licensure examination for teachers o kunlet upod ang isa ka review center agud mabuligan ang mga aspiring teachers sa ila preparasyon para sa board exam. Ang programa ginpatuman sa pagpanguna ni Dato Tukaw Mastura nga may tinutuyo nga maghatag sang mas hapos nga access sa dekalidad nga review kag academic support para sa mga luyag manginlisid.

Nagpaandam ang Philippine Space Agency o kung PhilSA ang posibleng magbagsak sa sakop sang exclusive economic zone ang archipelagic waters o kung kag archipelagic waters sang Pilipinas ang debris sang Long March 7A rocket nga ginlunsar sang China. Suno sa abiso sang ahensya, ang debris mahimo nga mahulog sa mga drop zones nga 41 nautical miles halin sa Burgos, Ilocos Norte, 62 nautical miles halin sa Dalupiri Island, Cagayan, 69 nautical miles halin sa Santa Ana, Cagayan, kag 81 nautical miles halin sa Camiguin Norte. Bisan pa nga hindi gina-expectar nga mahulog ini sa duta o ko na panimalay, agin pahayag sang PhilSA nga mahimo ini magtuga sang peligro sa mga barko, aircraft, bangka sa pagpangisda, kag iban pa nga salakyan pandagat nga nagaagi sa nasambit nga lugar. Ginlunsar ang rocket halin sa Wenchang, Hainan sang alas 12:16 sang kaagahon adlaw sang Miyerkules. Ginapanawagan sang PhilSA sa publiko nga ipahibalo gilayon sa mga otoridad kung makakita sang debris. Suno pa hindi palapitan o kung kuhaon ang debris bangod posible nga mayara ini sang makahilo nga substance kapareho sang rocket fuel. Suno sa Republic Act number 9147 o kung ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ginlunsar sang Department of Finance o kung DOF kag Bureau of Internal Revenue o BIR ang taxpayer portal para sa mga rehistrado nga o rehistrado sa idalom sang Large Taxpayer Service. Tinutuyo sang bago nga plataporma nga masapos kag organisado ang pagdumala sang tax records kag transaksyon sang mga dako nga negosyante. Paagi sa portal, mahimo makita sang mga taxpayers ang ila registration details, ma-monitor ang tax return, makita ang mga bayad kag makabaton sang pahanumdom halin sa sistema. Ginpabutiag ni Finance Secretary Frederick Go nga ang taxpayers portal magabulig nga malikawan ang kalibog sa paggamit sang nagkalain-lain nga sistema kag magahatag sang mas klaro nga pananawon sa tax records. Ginpasidunggan man niya ang BIR sa pagpanguna ni Commissioner Charlito Martin Mendoza sa pagpatuman sang reforma kag digital transformation. Suno kay Commissioner Mendoza, kabahin ang taxpayers portal sang serye sang digital initiative sang BIR subong tuig. Lakip na ang interactive digital tax calendar, QR code verification system kag digital sa eGov PH app. Ang pilot implementation nakatutok anay sa mga dako nga taxpayer antes palaparon pa sa mas madamo nga sektor. Ginakabig sang DOF kag BIR ang paglunsar isip isa ka dako nga tikang padulong sa mas madasig, transparent kag mas epesyente nga pagdumala nga gina-expectar nga magpalig-on sang kumpiyansa sa mga negosyante kag investor sa Pilipinas isip isa ka pag-on nga kaghanda sa o handa nga ekonomiya.

0: of Transportation o kundi OTR ang pagdugang sang active transport facility sa pungsod, lakip na ang pagbutang sang mas madamo nga bicycle lanes agud mabuhinan ang insidente sang road crash. Sa ginpatigayon nga Road Safety Summit sa Pasig City, ginpahayag ni DOTR Director 4 Joshua Rodriguez nga isa sa mga nagapangunang nga programa sang Talatapan ang active transport project nga nakatutok sa pagdugang sang Class 1 bike lanes para sa publiko. Ginpaathag ni Rodriguez nga may nagkalain-lain nga sahi sang bike lanes nga ginlakipan sang Class 3 para sa shared lane, Class 2 para sa separated lane, kag Class 1 naman nga may harang sa tunga sang siklista kag salakyan di motor. Ginapabutiyag sang opisyal nga kabahin sa pinaka vulnerable sa road crash ang mga nagagamit sang non-motorized transport kag mga pedestrian, gani importante nga maprotehiran sila paagi sa mas luwas nga infrastruktura. Sunod sa DOTR, naglabot na sa kapinkulang 1,000 kag 1,000 kilometro sang bike lanes ang napatuman sa bugos nga pungsod tubtob sa una nga quarter subo nga tuig. Target sang Talatapan nga palaparon ini sa 2,400 pa ka kilometro paglabot sa 2028 isip kabahin sang mas lapad nga road safety kag sustainable transport plan.
1: Balita sa luwas sang pungso. DXKI Balita.
0: Ginpatawag sang European Union kag pila ka pungsod sa Europa ang mga representante sang Russia matapos naghana ang Moscow sang posible nga pag-atake sa Kyiv kag paghana sa mga langyaw, lakip ang mga diplomat nga magbakwit halin sa kabisera sa o sa kapital sang Ukraine. Lakip sa mga nagsumon sang Russian envoys ang Germany, Norway, Netherlands, Poland kag Sweden kasunod sang pahayag sang Russia nga target sini ang mga military facility kag decision making center sa Kyiv. Suno sa European Union Diplomatic Service, ginpatawag nila ang Russian Charge of Affairs agud ipahayag ang hindi pagpahanugot sa ginatawag nila nga unacceptable escalation kag gininsister nga nagapabilin ang European Union delegation sa Kyiv bisan pa sa tensyon. Sa Norway, ginpatawag si Russian Ambassador Nikolai Korchunov agud ipaathag ang suno pa o i-explicar ang suno pa explicit threats against foreign personnel in Ukraine. Ang Poland naman nagapanawagan sang gilayon nga paguntat sa ginatawag sininga unlawful aggression sang Russia. Samtang ginpanginwala sang Russian embassy sa Germany ang mga istorya kag gininsister nga surgical strikes lamang ang ilagin hiwat batok sa mga target nga militar. Suno sa Moscow ang plano nga operasyon sabat sa suno pa terrorist attack sang Kyiv, lakip ang insidente sa Luhansk nga kung sa diin ginbawian sang kabuhi ang 21 katao. Nga isa ka pahayag nga ginpanginwala sa sang Ukraine nga ginasili nga ang target isa lamang ka Russian drone unit. Naglunsar ang militar sang Estados Unidos sa mga bag-o nga pag-atake sa nabagatnan nga bahin sang Iran. Target sang mga strike ang mga Iranian missile site kag mga bangka nga nagahana magplastar sang pagmina sa dagat. Sa isa ka opisyal nga pahayag ginsiling sang Central US Command o CENTCOM nga ginpatigayon ang mga pag-atake isip depensa sa ila kaugalingon kagaprotehiran ang mga soldado batok sa mga hana halin sa pwersa sang Iran. Suno kay Captain Tim Hawkins nga tigpamaaba sang Central Command padayon nga ginadepensahan sang militar sang US ang ilang mga katapo samtang ginapabilin ang kalinong sa tunga sang nagapadayon nga ceasefire. Ginhatagan pagtagad sang opisyal nga target sang strike ang mga lokasyon malapit sa Bandar Abbas nga isa ka port city sa nabagatnan sang Iran kung sa diin makit-an ang mga dalagkuan nga naval base sa Strait of Hormuz. Sa karon wala pa sang opisyal nga pahayag ang gobyerno sang Iran angot sa insidente. Wala man sang klaro kung ano ang manging epekto sini sa kasamtangan nga peace agreement sa duha ka pungsod. Sang nagligad si Mana, ginpahayag ni US President Donald Trump nga lapit na makabot ang isa ka kasugtanan apang ginpahayag man sini nga ginamando na niya ang mga negotiator nga hindi dalion ang proseso. Sa ulihi nga balita sa luwasang pungsod, ginkumpirmar sa mga otoridad nga hindi magnubo sa 82 katao ang mga ginbawian sang kabuhi matapos ang isa ka gas explosion sa isa ka coal mine sa Shanxi province sa China. Layo nga o layo sa unang report nga 90 katao ang ginbawian sang kabuhi. Suno sa report sang state news agency sa Xinhua, naglungtad ang insidente adlaw sang Biyernes sang sa Liushu coal mine sa Changzhi City. Sa pinakaulihi nga briefing sang mga opisyal, ginkumpirmar sang mga ini nga 82 ang nautasan sang kabuhi, masobra 120 ang gindala sa Balay Bulungan, kagduha pa ang padayon nga ginapangita kag ginapatihan nga nabiktima man sa trahedya. Ginlaragway sang mga otoridad nga chaotic ang sitwasyon matapos ang pagsigabong samtang padayon ang imbestigasyon sa rason sang insidente. Suno sa mga opisyal natukiban nga serious violation sa operasyon sang minahan apang wala pa nagpagwas ang kumpleto nga detalye angot sa pagbayular. Nilibo ka rescuers kag medical personnel naman ang gilayon nga ginpadala sa lugar agad magbulig sa search and rescue operations. Madamo sa mga pilason apektuhan sa makahilo nga gas suno sa report sang state broadcaster. Magluwas sa mga inigin o magluwas sinigin mando man ni Chinese President Xi Jinping ang gilayon nga pag-rescue sa mga missing kag nagapanawagan sang idid nga imbestigasyon agod mapasabat ang mga nalambigit sa pinakalala nga mining disaster sa China sa nagligad nga masobra 15 katuig. Samtang nagbuwa naman sa report nga may mga pagbayular sa safety protocols ang coal mine, lakip ang suno pa hindi pagsunod sa mandatory tracking devices para sa mga trabahante kag hindi haom ang mining blueprints nga ginhatag sang mga otoridad. Ginpahayag man sang state media nga ang tala sang mga yara sa sulod sang minahan sang oras sang pagsigabong posible doble sa naka sa ginbutang sa opisyal nga tala sang kumpanya nga nagpalala sa sitwasyon sang search and rescue operations. Amuyad tong aton paunang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jesus 2 DXKI.

0: Luto pa rin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas.
1: Wala mang batas laban sa mga text messages sa nagkakalat ng maling balita at kahit mga jokes laban sa presidente at sa bayan, ititigil ko na ang pagpapadala at pagpa-forward ng mga ito. Dahil hindi ko gusto na maging katawa-tawa ang ating bansa. Mabuti pa, i-encourage ko na lang silang manalangin para sa ating bayan.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

Good morning, South Central Mindanao. Thank God it's Thursday, May 28, 2026. Ulihing Huwebes sa bulan sang Mayo. Welcome diri sa atin nyo programa Oras na Pilipinas. Nagahalili sa kay Miga Joy Kawayan Combatir, ang inyo amiga Miga Jen Robles Librado. Kita na ang mag-updanay kay medyo busy ang training coordinator isang hey guy. Nag-vacation leave anay si Miga Joy. Mag-updanay diri sa programa Oras na Pilipinas. Kumiyara ka mo dira gustong Tamiya Won. Shout out. May pabalon man ka mo dira or mga verses nga gusto niyo i-share. Encouragement or prayer request. I-text lang sa text line number isang DXKI 0963-180-1469. Kaga pwede man sa FB page isang atin yung station 1062-DXKI-FEBC Radio. Nalang kalimutan niya i-like at i-share. Don't know, live na ba kita, Miguel? Ay, Kuya Don? Yan.